0: pag takot din niya sa kalsada, kaya ang ginagawa niyan, pagka nakita na medyo bakante, walang sasakyan, hahataw ng takbo yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pag humataw ng takbo yan, nako, sa una, kala nila yung dalawang lane, ligtas sila. Paano yung pakabila naman, pasalugan. Pwede silang ma-accident, ma-disgrasya at mamatay.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya merong inilagay na pedestrian repute.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ate, yung opinion ng tao dito eh. Yung iba, gustong tanggalin yan. Sagaba lang daw yan sa daan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, kawawa naman kasi yung mga kamote riders pagka na-aksidente dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi lang yung mga kamote ha, pati na rin yung iba na hindi mapapansin, lalo na kung yun, yung mga motorista na yan ay galing sa, halimbawa, galing sa mga munisipyo, di kabisado yung daan na yan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Diba? Tapos biglang mapadaan dyan, hataw, nagmamadali, merong importanting pupuntahan. Langaning oras, madaling araw, walang ibang mga sasakyan, parang free kang marurot.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Medyo madilim, tapos nakita mo, aro, ilang metro na lang, pag preno mo, wala na, yung impact, nandoon na.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Babangga talaga. Ito, yung pinapakita natin na post na ito, concerned citizen ito, nagpost, mayroong aksidenteng nangyari. At sa larawan, di ba, mayroong kamay, araw, makikita, doon tumama, sa may gilid.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero hindi nabasag. Oh, wala, hindi nabasag.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi nawasak yung semento na yon. Matibay ha. Matibay ng gawa na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero doon sa unahan lang ng konti, nandoon yung ambulance, pati nandoon po yung sangkot sa aksidente.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Napicturean din yon. Ayun, no? Pangalawang beses na ho ito eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Baka mapangatlo, ano, susunod pa, may mangyari pa mga aksidente dito sa Center Island na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang malala niyan, baka mamatay pa. Baka mamaya, grabe yung mangyari.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kung taga-Puerto, tapos laging dumadaan sa National Highway na yan, makakabisado na rin. Mama-mindset ka na rin na, oh, sa unahan, merong Center Island dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Merong repudes dyan sa unahan. Mabagal na ako. Tapos sa eskwelahan pa yan, baka mayroong mga estudyante. Kung sa umaga ha. Pero kung sa gabi, eh, ito yung mamamindset natin na, oops, mayroon, delikado yan. Mabagal tayo dyan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ate, may mga gusto, mayroong mga ayaw.

0: natin tawagan na si sipag na kagawad Ray Tabang dyan sa Barangay San Pedro. Albudar Iskala, shoutout naman po sa Tags Taytay Palawan. Sana po mapanood nyo ito. Good morning po sa inyong lahat, lalo na ho sa mga kaibigan ni Mieva na mga nagtatrabaho sa ng simbahan, katedral Ponte Vista. Mukhang tahimik kayo dyan kay Mieva na ang naga sa mga anak namin na hindi siya dapat ito incomplete ito, makausap muna ha. Sabi niya hindi ginagapan na ng tungkuli. Sige o, hindi natin alam, hindi natin sigurado, ano lang yan eh, comment lang yan. Pwede ho yan sa ano, sa susunod na program. Makapagsalita ho kayo, kayo mismo yung magsasalita. Tawagan natin yung inireklamo ninyo o sa mga sustento na yan. La Paer Agnibad, good morning. Abdon Maylid, good morning. Sherdan, thank you. Aida Santiago, morning po ka. Gerald, binabati ko po ng happy birthday yung anak ko na si Daryl Santiago. Ah? Manager, birthday pala ni Daryl ngayon? Dahil hindi ka nagsasabi ah. But, sabi ni Mama Ida, Aida Santiago, good morning po ka, Gerald. Binabati ko po ng happy birthday yung anak ko na si Daryl Santiago. Sana good health siya palagi. Da, pambihan birthday mo pala ngayon, da. Atin pong, ikaw ba ito? Vice director natin? Itanong sa DPWS ko, nasa program of works yan ang isla dyan, mukhang hindi kasama sa POW. Alam ng ano eh, alam ng DPWH. Alam ng DPWH yung paggawa. Bullseye. 8:05 bang umaga? Bullseye. Delikado talaga yan pag tanga yung driver. Bullseye. Nabasa ko tuloy. Ba talaga eh. Oo nga naman, delikado. Pero kung maayos na driver, hindi delikado. O ganun. Bihira o. Te Herrero Domes Idol, pa-shoutout naman po mga taga San Vicente. Taga San Vicente, maligayang panonood, pakikinig sa inyo ha. Morning. Bisyomoto Palawan, shoutout po Sir J. Shoutout. Bisyomoto. Good morning sa inyo. 806. Iinom lang ako ng ano ha, ng Santon Plus Herbal Capsule. Kailangan ho ng katawan natin ito para kondisyon tayo sa magaganap na pangkarera dyan po sa Rojas. Ganda ho nito yung Santon Plus Herbal Capsule, eh, meron pong mangustin at moringa. Likas po yun na merong antioxidant at nutrient. Tumutulong ho ito sa pangangalaga ng ating pong katawan. Kailangan natin yan lagi kondisyon. Gamit ang Santon Plus Herbal Capsule. Babalik tayo saglit lang.
1: Sister Pain. Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalos isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagdan nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap.
2: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika. Premium D3.
4: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahal na paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
6: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mga butika.
8: Ha! May pimples na naman ako!
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
2: Santone Plus Herbal Oil.
11: Ako po si Isel Kompletado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
12: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Coffee Mix.
14: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
2: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: XFM.
16: XFM.
2: Sister Pain.
17: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist,
2: consult your doctor. Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
19: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santone Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santone Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
20: Yeah!
7: Sunfull Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
20: Mga katropa, exciting dito!

0: balik tayo, mga kabulsay!
1: Bulsay!
0: Gerald Galis po sa kalatuntunan ng Bulsay! Nag-uusapan natin yung pong Center Island o Finistrian Repudes yan po sa San Pedro National Highway.
1: Bulsay! Bulsay!
0: Ma'am Ding, Sir Ding Strelia, kay Rafael Modesto, good morning po, kay Gerald Pashauda naman, kay Drains Salves, good morning, Katropa, Sherdan, thank you. Ryan Toto Rodriguez.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning sa mga nasa live natin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano kayang opinion ng barangay dito? Si Kagawad Ray Tabang. Kaibigan natin, napakasipag din na Kagawad dyan sa San Pedro. Kagawad, good morning!
2: Magandang umaga, kasama Gerald.
0: Oo, meron kasi nga aksidente, nabalitaan mo na yon dyan sa Center Island, kung tawagin, dyan sa harap ng sangskwelahan, sakop ng barangay San Pedro nung nakaraang gabi.
2: Oo, kasamang Gerald, merong aksidente ng motor-motorsiklo yata, talaga yung nagkaroon ng aksidente dyan sa harap ng barangay hall, dun sa Center Island.
0: Oo, sumagi.
2: Oo.
0: Okay naman ba 'yun? Buhay naman, okay naman 'di ba? Na hindi naman kalakas.
2: Oo, wala namang nangyaring ano sa kanya. Oh. Medyo ano eh, sa tingin ko kasama ni Gerald na alapad na ng kasada natin.
0: Oh.
2: At alam naman ng mga taga-Puerto Princesa na tagal ko talaga ay merong Center Island diyan sa area na 'yan.
0: Oo. Oh. Tinawagan ko nga kanina yung DPWH. 'Yun nga sinabi ko, napansin natin na mas lumapad yung kalsada natin, National Highway natin sa San Pedro kaysa nung hindi pa naaayos yan, di ba?
2: Opo, tama po kayo kasama Gerald, ano? Lumapad na nga, tapos ibig sabihin, nasa gitna yung motor. Oh. Dahil ang Center Island na siyempre nasa gitna nga siya, kaya nga tinawag na Center Island, tapos masasagi mo pa, tingin ko may problema doon sa motorista natin kasama Gerald.
0: Itong Center Island, sige, ito muna yung term na gamitin natin. May pakay ito eh, para sa mga estudyante ng eskwelahan dyan sa San Pedro. Diba, Kagawad?
2: Opo, kasamang Gerald, yun po talaga yung pinaka-purpose niyan. Kasi history ng San Pedro Elementary School, lalo sa marami hong nababangga o na-accidenting mga estudyante na tumatawid dyan. Kaya ho, ang isa sa solusyon siguro ng ahensya ng gobyerno through DPWH, lagyan ho ng parang yan yung Center Island na yan na maging kumbaga harang o babala sa mga motorista na huwag rin bibilis ang takulan na school zone area po yung lugar.
0: Saan ba ito galing? Rekomendasyon ba ito ng mga ng eskwelahan, ng mga guro, magulang, estudyante, ng barangay, residente? Saan galing ito para maging basihan ng DPWH na gawin?
2: Alam mo kasama, Gerald, siguro yung clamor na rin ng mga guro at estudyante dyan, ang mga magulang dyan sa eskwelahan na magawa ng paraan. Siguro yun ang nakitang paraan ng ating ahensya, ng DPWH, na lagyan po ng Center Island na maging babala o precautionary measure doon sa mga motorista na huwag masyadong mabilis at yan po ay nasa harapan ng eskwelahan. Meron na ho kasi mga naksidente kasama, Gerald, dyan eh. So mas mayarap naman na may maksidente pa ulit ng mga estudyante. Alam niyo naman, dahil highway yan, mabibilis kahit paano yung takbo ng masasakay natin. Yung mga liti mong taga Puerto Princesa, alam po nila na mayroong Center Island ngayon dyan at matagal na ho yung alam nating lahat dahil simula nung ginagawa yung kalsada na yan, pinapalaparan, ay naiposisyon na po nila yung Center Island.
0: Oo, kaya nga eh. Parang dalawang beses na mayroong na-aksidente eh. Ano yung ano mo? Sarili mong opinion na, hindi council kasi siyempre may hindi si Kapitan. Pero sa tingin mo, may mga nasasabi na tanggalin na lang yan kasi sa gabal sa mga motorista. Ano sa tingin mo kaya?
2: Alam niyo, kasama Gerald, para sa akin mas importante yung kaligtasan at buhay ng mga estudyante at mga magulang at mga guro dyan sa eskwelahan. Oh. Yung motorista ho, makakapag-adjust eh. Pwede mag-minor tayo eh. At hindi rin tayo magmaneho ng nainom. Kasi pag nakainom ka, hindi mo na control 100% yung sarili mo pag may impluwensya ng alak.
0: Yun, no.
2: Kung titignan niyo po, nasa gitna na nga siya na

0: natin kasama ni Gerald.
1: Oh, pwede nga ano eh, kanina sabi ni engineer, kung kinakailangan, Engineer San Diego, kausap natin, kung kinakailangan lagyan ng ilaw sa gitna, makikipag-ugnayan sila sa city streetlight o sa city government, tapos dagdag lang na ilaw kasi yung linya sa city. So, walang problema, gastusan ng DPWH. Pwede siguro, recommendation ng barangay kaagad, mas maaga kasi wala sa program of work eh, na maglagay ng streetlight sa gitna.
0: Maganda rin yung ano, yung kasamang Gerald. At saka isa pa yung ano, yung stoplight kasamang Gerald. Siyempre, lalagyan din nila malapit dyan malamang para ho, malayo pala nakikita na ng mga motorista natin.
1: Uh-huh.
0: At saka maliwanag ho yung lugar. Hindi naman madilim kasamang Gerald eh.
1: Oh, pero mas maganda, may dagdag sa gitna ng mga iniilaw. Kasi sa ibang lugar, yung ano, yung mga Center Island, mahaba pa ngayon yung National Highway. Tapos merong ano, merong naka-letter T na ilaw, di ba, sa ibang lugar?
0: Tama po kayo sa obserbasyon ninyo.
1: Mm.
0: Eh, pwede hong lagyan ng ilaw yan at traffic light para ho aware yung mga motorista na pagdating dyan, maging minor sila.
1: Oh, yan. Pwede siguro magawa na lang na request. Di ba, ano pa naman, hindi pa naman tapos. Pero nasa ano na raw, 96% na. Patapos na yung project na yan. Titignan na lang natin kung ano pa yung improvement, pero ang sabi lalagyan ng mga reflectorize yan, ng mga signages bago pa makarating sa Center Island na yan, sabi ng DPWH.
0: Tama po kasamang Gerald. At saka kunin ko na rin pagkakataon na pasalamatan din yung DPWH sa pagka-prioritize nung pagpapayos ng kalsada natin sa bahaging yun ng Barangay San Pedro. Alam ko natin chokson talaga yan eh. Yung area na yan, talagang pag pumasok dyan yung mga motorista natin, talagang traffic, dalawang linya. Oh. Sana ho, hindi naman, kasi na, dati parang natatandaan ko kasama ng Gerald, mayroon mang proposal na lagyan ng bike lane yan eh.
1: Oh.
0: Mas lalo na, pagka nilagyan mo ng bike lane, ma-offset yung purpose natin, bakit natin pinalaparan yung kalsada. Sana hindi na nila ituloy yung plano na ganun kasama ng Gerald.
1: Sige, obserbahan natin at tignan natin. Okay, lipat lang tayo ng pag-usapan. Merong lalaki pala na naglalakad dyan sa San Pedro na nahulihan yung bag. Merong laman na hinihina lang illegal na droga nung nakaraan lang, kagawad.
0: Okay, tungkol dyan sa bagay na yun, kasamang Gerald, nung nangyari po yun, nung araw ng Sabado.
1: Sabado?
0: Bandang alas 2 o alas 3 ng hapon. Mayroong concerned citizen na pumunta sa barangay at minakita silang isang lalaki na nakubad ng pangitaas ng damit. Usually, wala namang naglalakad dyan sa highway ng nakubad ng damit, di ba?
1: Oo naman, pambihira. Bawal lang yung nakahubad. Naglakad na nakahubad, walang damit.
0: Opo, at saka aligaga kasamang Gerald eh.
1: Aligaga?
0: Masyadong, masyadong parang may kinatatakutan na hindi maintindihan at tatakbo, lalakad. Kaya ho, siguro yung concerned citizen nakita nila, nag-report sa barangay, nag-respond ho yung barangay natin at tumawag din sila ng anti-crime para sa suporta.
1: Oo, tapos nung pinuntahan nila at nirespondihan, naabutan yung lalaki.
0: Opo, naabutan dito sa bandang Abaa Road sa pinakakanto. At siyempre, pinasipay ng may pulis na ring dumating. Pinusasan po siya dahil nagwawala na nung in-approach siya ng mga otoridad.
1: Okay.
0: At yung gamit niya ho na dala-dala niya, may damit na itim, may puting damit at may shorts at may abubot-abubot. Dilapag niya ho at yung napusasan na siya, sa chinik ho ng mga kasama natin sa anti-crime, parang papyo lang na tinignan yung damit. Nakita kong pinaghihinalang Shabu kasama ni Gerald.
1: Naku, oo. Sa damit? Sa bag ba o damit na nakita?
0: Actually, kasama ni Gerald, walang bag.
1: Ah, walang bag. Oh. Sa
0: pulupot lang yung damit niya.
1: Oo. Sachet, mga ilang sachet raw yung nakita dito?
0: Apat na piraso kasama ni Gerald.
1: Apat na piraso?
0: Marami-rami rin.
1: Apat eh, oo. Taga saan ito? Yung lalaki na ito?
0: Sa initial na natin kasama yung pagkakalap na impormasyon, taga-Abanico kasama ng Gerald eh.
1: San Pedro.
0: San Pedro din eh. Oo. Umuho pa kasama ng Gerald.
1: Okay. Lakas na loob ano? Talagang ganun na lang. Talaga ho, pakalat ka lahat. Mayroon dalang ganyan.
0: Oo. Halos katanghali ang tapat.
1: Okay, sige. Ang plano noon ay saan daw pupunta? Saan pa, saan da

0: galing.
1: Hindi makausap kasama ang Gerald eh. Ungol lang na ungol at nagsisigaw nung una tapos yung balang huli, ungol lang ng ungol kung ano na sinasabi na hindi mo na maintindihan.
0: Baka nakagamit pa, di kaya? Tanong lang naman.
1: Parang sa tingin ko kasamang Gerald sa tagal na nating kumbaga naka...
0: kasama no sa mga ano operation.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oo, saglit lang ha. Aligagaraw eh. Ayun, no, merong sa damit eh. Apat. Ito, nakikita ko ngayon dito. Apat. Nasa siya ito. Aray, lalaki pa naman. Naku. Sige. Ito natin, ha. Diyan, ha? Si Kagawa, Dre Tabang.
1: Po, kasaman Gerald.
0: Ayan, oo. So, ito naman, pagka ganitong senaryo naman, ikaw, lagi kang kasama, tayo, lagi nagkakasama, pagka involved sa ganito, may nakitaan ng mga illegal na droga, iniinala, malamang ipapadrug test ito, doon malalaman kung siya ba ay positive o negative sa paggamit.
1: Tama po, Kasamang Gerald. Ayun o, yung tinatakbo ng ano ng trabaho ng ating kapulisan, i-undergo ko ng drug test. Pero kahapon, napag-alaman natin na dinala sa provincial hospital yung ano eh, sa yung suspect natin. Okay. Dahil nagwawala pa rin ho doon ano kapulisan at parang hindi raw makahinga eh, parang siguro kung wow siya. So hindi pa nila mapa-undergo ng drug test. Malamang ho pagka medyo humupa na ng konti ngayong araw, naka-undergo po ng drug test. Yeah.
0: Ang maganda dito mabilis yung responde ng tanod ng PNP. Di na nakagawa kung ano man ang hindi naman natin sasabi na baka gumawa ng masama o maging violente, pero nandun ka agad yung responde ng mga tanod ng mga authority natin.
1: Oo, tama po kasamang Gerald ano. Papasalamatin kami sa anti-crime na anti-crime. Isang tawag lang lagi. Opo, lagi rin nakasuporta sa mga tawag ng barangay at may meron ding otoridad, kapulisan na agad din na tumungo sa area, kasamang Gerald.
0: Okay, sige. Gagawad, maraming salamat sa pagkakataong ito ha. Salamat.
1: Apo, kasamang Gerald, maraming salamat din sa pagkakataon na binigay mo sa akin para ho makapagbigay tayo ng konting impormasyon tungkol doon sa nangyari ng isang araw. Maraming salamat po.
0: Bullseye! Yan si Kagawad Ray Tabang. Bullseye! Pasipag din eh, kahit na gabi. Iksama ko rin ito sa operation. Kagawad Ray Tabang. Bullseye! Lagi rin naka-video para at least pagka sasalang na sa court hearing, meron siyang marireview. Alam niya yung kanyang detalye. Kasi doon matindi yung mga tanong pa naman ng defense. Pati na mga judge. Kaya kinakailangan pagkasasama ka sa mga operation na ganito, nakadocument ka rin. Hindi ka mawawala sa mga tanong nila. Thank you ulit kay Kagawad Ray Tabang. So, noong pong Sabado, May 9, 2026, mga alas 3 ng hapon daw ito. Hindi. Palas 4 pala. 3:42 ng hapon. Location dyan po sa National Highway ng Barangay San Pedro. Meron pong tawag na natanggap yung pong 911. Tungkol po sa request ng mga barangay tanod ng San Pedro. So tinawagan po na mga tanod ng Barangay San Pedro yung pong anti-crime task force.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dumaan sa 911 yung pong tawag.
2: Bullseye!
0: Sabi, meron daw pong isang lalaki, wala raw hong suot na damit.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sumisigaw habang naglalakad sa tapat po ng barangay hulpa mismo ng San Pedro.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Walang damit. Sigaw ng sigaw. Lalakad dyan po sa tapat ng barangay hon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tumawag po yung mga tanod sa 911. Nag-request po sa anti-crime task force.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pinuntahan agad ng tropa yan. Ah, mabilis po na pinuntahan ka agad ng anti-crime task force.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Doon naabutan, nakita ng tropa yung pong lalaki. Nandoon pa man din, nasa gitna ho ng kalsada.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na malapit sa ano, sa papasok ng Kawayan ng Resort.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Aba Road.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Napansin din na yakap-yakap nito yung ilang gamit na dala. Damit, pati yung shirt.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Habang papalapit po yung tropa, para kausapin yung pong lalaki.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung dala niyang gamit, binitawan ho niyang lalaki.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At itinabi. Agad naman itong yung ano po lalaki ay hinold muna pansamantala ng Anti-Crime Task Force.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos napansin din po ng tropa ng anti-crime na paiba-iba yung pong sinasabi at hindi ito makausap ng maayos yung lalaki.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa pamamagitan ng mga dalang identification card, nakilala ho ito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Raul A., yung binanggit na pangalan, Raul A., 27 years old. Ang address po nito, Purok Abanico, Barangay San Pedro.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Habang kinakausap daw po ng tropa, yung lalaki, merong dumaan sakto, pulis.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tumulong ho doon sa pag-iimbestiga, pagtatanong.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pati na rin po ng pag-check noon ng mga gamit.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sa proseso po ng pagkuha ng mga gamit, may isang papel na arohoy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: May isang papel na hiwalay na nakita na tila meron pong nakabalot sa loob.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At nang inspeksyonin po ito, nung pong chinek po ng tropa, ayun na, tumambad na po apat na sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tamo na yan. O, makalipas po ang ilang minuto, dumating na rin po yung pong mga PNP. Yung pulis galing po ng PS1.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tinawagan ni po ng San Pedro.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mga in-charge doon po sa SDET.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sila na rin po yung nagposas doon po sa suspect. At nandoon na sa kustodiya na nila.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Turn over na po sa PS1. Kasama po yung mga gamit at iba pa mga ebidensya, yung pong apat na sachet.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So nakuha doon sa pangangalaga ng pong lalaki na palakad-lakad, nagsisigaw, wala hong damit, apat na sachet ng hininalang shabu, lighter, ito yung iba, wala na ito, yung mga card niya na lang, puting damit, mga short, sombrero, yun, dapat sinuot niya na lang yung damit.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya lang hindi makausap ng maayos daw eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi makasalita ng diretso. Paiba-iba rin yung mga sinasabi.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung mag-anak ninyo, puntahan nyo na po doon sa PS1, nandun daw ho, 10 and over.
2: Bullseye!
0: Ng Anti-Crime Task Force. Tama ta sa tropa ng Anti-Crime Task Force.
2: Bullseye!
0: Sa PNP na napadaan doon sa lugar sa Barangay Tanod.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Laking nakahubad, sigaw ng sigaw doon po sa tapat pabispo ng San Pedro na Barangay Hall.
2: Bullseye!
0: Tamo na yan. Okay, balikan natin yung pong Center Island. Yan, dahil yun yung pakay natin talaga, kaya natin tinawagan si Kagawad Ray Tabang ng Barangay San Pedro. Kung kanino galing yung pong request sa DPWH na maglagay ng Center Island. Kasi merong na-disgrasya eh. Merong na-i-post sa Facebook. Sabi, okay naman daw, nasugod sa ospital o hindi. Basta nakita natin sa picture, merong skid mark, merong pong ambulance at yung lalaki na nakaupo na palagay natin yun na po yung na-disgrasya. Sa tono ho ng pagpapaliwanag kanina ni Kagawad Ray Tabang, hindi siya pabor na tanggalin po yung Center Island na yan. Pedestrian refuge. Yan po yung tamang term dyan po sa structure na yan. Kayo ba, pabor, natanggalin yan o dyan lang yan? Dalawa eh. Doon sa mga motorista, version ito eh, ng isa, kabilang version, side by side tayo dito eh. Yung version ng mga motorista na naa-aksidente dito, sablay. Ayaw nila kasi kakadisgrasya nga sa gabal daw sa National Highway.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay pwede ito kung alimbawang simula doon sa ano talaga. Kaya lang yung sa San Miguel hindi malapad, di ba? Kung 6-lane yan, National Highway, simula dyan sa Junction 1, papunta doon sa Junction 2, bah, kahit merong sa gitna na barrier, yung center barrier.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay lang. Basta malapad yung kalsada. Alam, di malapad sa atin din yung kalsada eh. Four lane lang tayo eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan ha. Eh, iba ayaw na nandyan yan. Sagaba lang daw yan at pwede makadisgrasya. Lalo na yung mga galing ng munisipyo at hindi kabisado yung daan. Yan lang eh. Sa haba-haba ng San Pedro National Highway, nandyan lang yung merong Center Island.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero kung ang mga estudyante, mga magulang, kahit yung barangay ang tatanungin, na ayon na rin po kay Kagawad Ray Tabang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan po ay nakakatulong para ho sa kaligtasan ng mga bata, ng mga estudyante na mag-aaral dyan po sa eskwelahan na yan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, dati na nga yung pinag-usapan, di ba, na sabi, ilipat yung gate. Huwag dyan sa harap, sa may gilid.
2: Bullseye! Bullseye!
0: May plano nga na ilipat yan eh, di ba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: At magandang plano, may proposal din na nakita natin dyan. Pero hindi pa rin natutuloy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Plano na yung ilipat, plano nang tanggalin yan dyan. Kasi nga delikado, meron pong nasagasaang bata dyan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ngayon, wala namang pasok, di ba? Ngayon, yung pong Center Island na yan ay hindi pa tapos, sabi po ng DPWH.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mayroon pang mga dagdag na ilalagay dyan para sa kaligtasan ng mga motorista.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mayroon pang mga signages na ilalagay, may mga reflectorized pa na ilalagay.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Para maging babala sa mga motorista malayo pa lang, paparating dyan sa pedestrian repute.
2: Bullseye!
0: Maliwanag daw yung pong kalsada pagka napailaw na lahat kasi yung gilid nandun po kasi nakalatag yung pong mga kawad, yung pong mga kable o kuryente, yung wire.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Eh di ba ngayon kita natin apat na linya tapos na pero yung pong sidewalk, yung pong gilid ginagawa pa ng kontraktor.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Baka nandun ilalatag din at inaasikaso yung pong mga linya. Pero pag napailaw yan, magkabilaan, maliwanag yan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At kung kulang pa rin talaga doon sa reflectorize, doon sa signages na ilalagay ng DPWH.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Walang problema yan. Sariling pondo o pera ho ng gobyerno gagamitin. Kailangan na maglagay ng ilaw sa gitna. Okay lang, sabi ng DPWH. Sabi ni Engineer San Diego.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Makikipag-ugnayan lang sila sa city government, sa city street light, para yung pong linya ng ilaw doon po sa gilid, magkaroon din dyan sa gitna. Pero sa program of works, ano po doon sa POW, dito sa proyekto na yan, wala raw. Wala raw hong nakalagay na ilaw dyan po sa gitna.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi doon sa program of work, ganyan lang talaga yan. Lalagyan yan siguro ng mga puno, mga halaman, ganun lang ang ilalagay sa program of work.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede pang mabago. At pwede pang araw yan matanggal, sabi ni Engineer.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung yan ay mapapadalas ang tanging paraan nakikita natin na pwedeng matanggal yan doon sa kabilang side naman, di ba? Kung gustong matanggal yan pong pedestrian repudes, siguro yung pagka wag naman mangyari. Pero kung halimbawang mangyayari man yung madalas na aksidente dyan, merong mababangga, masasagi ng mga malalaking mga sasakyan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: May mga motor na alanganing oras, hahataw dyan sa kalsada na yan at hindi mapapansin. Sasalpok, maaksidente. Pag yan, laging nangyari dyan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pwede sila. Pwede silang gumawa ng hakbang para tanggalin yan. Basta mayroon lang magrekomenda sa kanila. Siguro galing ng barangay o ng city government para matanggal. Pag dumating na sa punto na mayroong mga aksidente na madalas.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Malapit na matapos yan, ha? Kunti na lang, patapos na rin yung proyekto na yan. Dapat sana natapos na.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Lumapad na, tsaka maganda yung pagkakasimento. Di ba, may ibang mga semento, bako-bako, sementado, pero parang lubak.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, parang kala mo, dumaan ka rin doon sa mga malubak na rough road. Oh, ibang mga kalsada pag semento. Pero ito, maayos yung pagkakagawa dito. Pinalapad pa lalo. Meron pang sidewalk.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung transition, yung pag-connect doon po sa National Highway na mga secondary road, inaayos pa. Yung iba ayos na rin. So malapit na, matatapos na rin ito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Huwag lang basta-basta pagewang-gewang dyan para ligtas kayo. Pagka nakainom, ano na lang, pamanman ba? Pamanman. O kaya huwag nang lalabas. Baka maaksidente ka talaga kasi may ibang mga motorista, pag nakainom na, pakiramdam mabagal pero ang bilis-bilis ng pagpapatakbo hanggang sa maaksidente. Masakla pa niya, makadamay pa ng iba.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Okay lang kung ikaw talaga na hindi ka papipigil, na pinagsabihan ka na, huwag kang lalabas, huwag ka na magmamaneho, lasing ka.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay, ikaw pa na magmamagalig na, wala ito, kaya ko to. Papahangin lang ako sa labas. Sabi, huwag na, lasing ka na. Hindi, kaya ko to. Di ba? Tapos pagpadyak mo, bagsak agad yung motor. Ay, shoes!
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Kapasig, pagpadyak mo, papadyak ka mo pa lang, di ba? Bumagsak ka na kaagad. Aroy, paano mo kakayanin yan? Huwag na mong lalabas ng bahay.
2: Bullseye!
0: Yan lang.
2: Bullseye!
0: Kahit na anong bilib mo sa sarili mo, pagka nakainom at lasing ka, tapos magmamaneho ka, gigewang at gigewang ka dyan. Kunwa, pakiramdam mo, mabagal. Pakiramdam mo, straight yung daan mo. Hindi. Kaliwat kanan talagang takbo mo niyan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ay kung maka-aksidente ka, kung ikaw lang na makulit, di ba, na talagang makulit ka pa doon sa nagpapaalala sa inyo, huwag nang lumabas, sabi na huwag kang lumabas eh. Tignan mo, aksidente ka tuloy.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kulit mo eh. O, di ba? Ay, paano kung nakadamay ka pa ng iba? Yung tao na halimbawa lang gabi, naghahanap buhay. Yung mga mani, mga balot na nandoon, tapos bigla mo maaksidente, aroy, pagmira. Nagpuyat, nagtrabaho, tapos madidisgrasya mo lang na ikaw na uminom at gusto mo lang magpahangin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos sasabihin mo, walang sino man ang ginusto itong aksidente na ito. Makulit ka kasi, di ba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Aroy, ang bilis ng oras. Ito, meron pa ako ipi-play sa inyo. Aroy, grabe, dami na nakapanood nito. Sa Facebook na ito eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 8:43 ng umaga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Meron pong na-i-post sa Facebook.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, may na-i-post sa Facebook. Saglit lang, baka makakalimutan ko pala ito. Merong pabati. Nakaraan pa ito eh. Batiin natin na ngayon. Sabi, pabati naman po si tatay ko. Nakatutok ng maaga araw-araw. Bonifacio Fernando Jr. Ba talaga naman? Oh? Buti hindi naging... Oh, nang Upper Lapu-Lapu, Nara, Palawan. Maraming salamat po. Yan na, tay Bonifacio Fernando Jr.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi niya naging pangalan Fernando. Tapos Pilyedo po.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tay Bonifacio Fernando Jr. Diyan po sa Upper Lapu-Lapu, Nara, ha? Maligayang pakikinig araw-araw, nakatutok sa XFM Palawan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Merong na-post na video, makikita ho yung isang motorista.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Aroy, pasuray-suray, pagiwang-giwang ho ito sa daan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi natin alam eh. Hindi ko pa napanood yung buo yung video. Ayan, oh, yan. Sa Santa Monica ito, di ba?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan, oh. Hindi ho natin intensyon na hiyain yung pong tao, yung pong motorista. Piplay lang ho natin ito, nakita natin sa Facebook para ho maging babala doon sa ilang mga motorista na nasa sitwasyon niya. Hindi ko alam at di ko sasabihin na siya ay nakainom kasi hindi ko naman talaga alam eh. Ang nakikita ko lang dito, di ko rin sasabihin lasing. Kasi hindi natin alam kung saan siya galing at kung ano yung nararanasan niya. Pero dito nakikita natin, kaliwat kanan, gano'n.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan, tignan mo, dalawang linya, di ba? Nasa kanan, pumunta ho ng kaliwa. Ayan, pupunta naman ng kanan. Nasa kanan na siya, pupunta naman ng kaliwa. Ray, buntik na ako. Hindi ko pa napadulo. Ma-accidente ba ito?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Eh, no, overtake pa siya, oh. Papunta ng... Ray, lagpas, oh. Kinain niya na yung kabila, oh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, may truck, may elf, oh. May truck.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oh, ba? Naligtasan niya talaga, oh. Diretso rin talaga yung takbo niya, oh. Ganda, oh. Oh, yan. Kaliwa, kanan. Merong ano, eh. Merong truck na naka, ano rin. Na nagbibideo na kasubaybay rin sa kanya. Mukhang papunta siya ng bayan. Galing na ng Santa Monica. Ito, sako pa rito ng Santa Monica eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan, nasa outer lane na siya. Outer lane yan, papunta na siya na ng inner lane na naman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Inner lane na naman siya. Tapos papunta na naman, outer lane na naman. Oh, papunta na ang sidewalk ko. Muntik na mabang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tignan mabangga oh. Oh, yan, oh. Inner lane na naman siya, inner lane. Oops, merong overtake sa kanya.
2: Bullseye!
0: Outer
2: Bullseye!
0: Lane, nako, malapit ka ng mabangga, oh. Kunti na lang. Hindi ko naabot ng duloy. Na-accidente kaya siya?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yun. Ah, sa pahara, kanto na ng pahara siya, oh. Yan, oh. Diretso, okay. Nagbagal ho yung nagbibideo. Sinundan niya pa rin. Yun, binabanggit ko po dito, meron kasing video na makikita. Kaliwat kanan po yung takbo ng pong motorista eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan, Aroy, nasa Sid Farm na siya, malapit. Oh, malapit na ng gas station. Ayun, oh, wala. May ano ito, may audio ito?
2: Bullseye! Bullseye!
0: May audio ito, di ba? Oh, may audio. Ayan, oh. Ayan, ah. Oh, diretso na siya, oh. Hanggang makapunta na ng tinigiban. May ano ito, may audio, di ba? Abiraw, pakinggan natin.
2: Bullseye!
0: Okay, sige, pakinggan natin yung audio.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Na-i-post po sa Facebook. Sabi nga, dito kami sa XFM, hindi ho namin intensyon na hiyain. Pinapakita lang ho natin ito para mamulat yung mga motorista. Lalo na yung pong tao na yun. Oops, na-videohan ka ma'am at na-i-post ka ng tao na kung po pwede, huwag mo nang gawin sa susunod kung ano man yung nangyari. Kasi dito maswerte at na-control mo pa. Pero malapit na ho, lumagpas ka na sa kabilang linya. Pumunta ka na ng sidewalk pero tuloy-tuloy pa rin. Na ano pa rin, nalagpasan mo pa rin. Magaling talaga, maganda rin, magaling din magmaneobra.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ayan o, yung video, tignan mo. Ayan o, yan video.
2: Bullseye! Bullseye!
0: May audio yan eh. Di ba?
2: Bullseye! Bullseye!
3: Pahinga na, kung nakainom, huwag na mag-drive. Balis-grasya ka.
0: Aroy, pahinga na raw. Disgrasya eh.
3: Matulog na lang.
0: Tulog na lang daw oh. Mayroon pa yan. Mamaneo pa nga eh. Di ba makatulog yan? Ay pag nakatulog nga yan na ba nagmamaneo? Disgrasya talaga. Ayan oh. Inner lane siya.
3: Umuwi ka na ate.
0: Ah babae. Babae pala.
3: Pahinga ka muna.
0: Pahinga raw. Wow. Inner lane na siya. Outer lane naman. Inner lane naman.
3: Kanina ka pa pagiwang-giwang.
0: Oo. Kanina para pagiwang-giwang eh. Sabi po nung nagbibideo na nasa truck. Aroy, malapit na.
3: Malalahi ata to si ate ah.
0: Aroy. Oh, pumasok sa kabilang linya oh. May kisalubong pa. Buti na lang,
3: hindi gumanda. Ahit nila yung buong kalsada eh oh. Sastre ata to.
0: Sakot na yung buong kalsada eh. Yung naririnig niyo po na audio, wala ko yun doon sa nagbibideo. Sila ho na nasa four wheels na nasa likuran ng pong motor. Ayan, sila ho yung nagbibideo.
3: Ito ba ate?
0: Pag inuberti ka mo yan, masabayan mo, ay, mamaya nasagi ka. Ikaw na matino, naas masagi ka ng mga ganyan, na Roy, inabot ka. Kaya sabi mo doon na daig mo pang minamalas. Huwag naman patay, sabi niya patay ka. Huwag naman.
3: Tignan.
0: Aksidente lang. Pero, nakabahan din ako. Alo, grabe na sa gilid na talaga, oh. Malapit na ayan na, inner lane naman, outer lane naman. Kung ganun talaga, giwang-giwang talaga eh. Sorry ba kung magandun sa mga ano. Wawa rin itong madisgrasya. Oh. Diyan na yan, sa may una na yan sila, sa may balayong na yan, malapit. Ang gamit niya ay ano, di ba, click? Click yan, lens. Nakko.
3: Mabilis ah.
0: Buti na lang naka-helmet. paliko na ng ano to pa. Pakabila na yung ano.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Saan kaya ang biyahe niya? Papunta yata ng ano yun ah? Ng bayan pa?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tas kaya yung motorista na yun? Ma'am, baka ano mama? Baka may ano ka, baka mapanood mo ito. Ma-update mo naman. Ang dami nag-alala sa'yo, ma'am eh. Ang dami nakapanood. Ma-update mo lang na ako po yung nakuna ng video. Salamat sa pag-aalala ninyo. Uwi po ako ng bahay. Hindi ako lasing. Nahihilo lang ako. Yung mga ganun ba? Kasi ayoko sabihin na nakainom na lasing. Huwag natin sabihin kasi hindi natin alam kung saan siya galing, kung ano ang ginawa niya. Malay mo, nahihilo lang siya. Meron siyang sakit, di ba? Pwede rin nakainom. Kung siya yung makapagpapaliwanag, kasi nakakaalam, doon tayo maniniwala. Para sa atin, meron po motorista na nakuna ng video na pagewang-gewang sa daan, yakop na Santa Monica National Highway. Ganun na lang. Tanggalin natin yung word na lasing, nakainom. Para in fairness naman din sa kanya, meron siyang ibang dahilan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 9! 8:52 ng umaga!

0: 분위기. 아. Anati mga palamig. Miguel Yasar, good morning, Sir Gerald. Gales, thank you. Ma'am Feng, Julier, good morning po. I'm always watching you. Stay safe and God bless you. Lord value din, Sir, kada umaga. Share dan, salamat. Kapag share. Okay, kailangan natin magpaalam. Muli, nangyayahan natin natin mga kababayan, mga taga-Puerto, galing na iba mga munisipyo. Manood ho tayo sa May 13, sa Miyerkules na ho yan, dyan po sa Rojas. Naganapin po yung pong Pangkarera 2026. Nandugo sa inyo ng XFM Palawan at ng LGU Rojas. Dyan ho kami ha, sa May 13. At mga kababayan, salamat sa inyong panunood. Salamat sa pagsama, sa pakikinig dito po sa palatuntunang Bullseye ni Station Manager Kaluwi La Rosa. Samantalang inyo po nakasama, kasama si Reyes. Ang inyong likod, ka Gerald Gales. Maraming salamat, magandang umaga sa inyong lahat.
1: Napakinggan ang programang Bullseye, naghatid ng mga bago at sariwang kaganapan mula sa labas at loob ng Palawan. Bullseye, dito lamang sa XFM Palawan.
2: XFM.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sample Plus Gold.
6: Ako si Weng, gal ko nang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Sample Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
7: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
8: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata.
10: Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
9: Vision X Plus Softgel Capsule.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
14: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Ha! May pimples na naman ako!
19: No worries, I got you.
5: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user. Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sano mag-
21: Sample Plus Gold.
22: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagko-ulcer. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
21: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Santon Plus Coffee Mix.

0: Relax ka pa na? Gamot pa. Mabibili sa mga butika. XFM.
1: XFM. Sister Pain. Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mabibili sa mga butika. Supple Plus Gold.
3: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa? Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dibidib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santon Gold. Coffee Mix.
18: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
19: XFM.
20: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
21: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
10: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
22: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
22: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
23: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
24: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
25: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kweto to, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
26: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
27: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
28: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Mabilis sa mga butika.
30: Supple Plus Gold.
31: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
32: Santon Plus Gold.
33: Mabibili sa mga butika.
34: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
35: Santon Plus Coffee Mix. Kape na? Gamot pa.
36: Mabibili sa mga butika.
37: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
38: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
39: Vision X Plus. Softgel Capsule.
38: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
40: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
41: Premium D3 Coffee Mix.
42: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
43: Santon Gold Coffee Mix.
44: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
43: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
45: Mabibili sa mga butika.
43: Santon Gold Coffee Mix.
46: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
47: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
1: Mapibili sa mga butika.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pabili sa mga butika.
7: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Sarap.
15: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
16: Sunfone Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Aisel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Sunfone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
16: Sunfone Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
16: sa sakit ng katawan.
18: Sunfone Plus
16: Herbal Oil.
0: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
21: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
1: Mapibili sa mga butika.
28: Ha! May pimples na naman ako!
29: No worries, I got you.
5: Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
12: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
24: Santon Gold, live testimony.
25: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
26: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
27: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
28: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
29: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
30: Sestapain! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
31: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain! If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
32: Santon Gold Coffee Mix.
33: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
34: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda.
35: Mga katropa, exciting dito!

0: Express Bank. Nine 19 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa, programang sumbungan ng bayan, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan. Magbibigay serbisyo sa mga nangangailangan. Ihahatid sa inyo ang mga balita sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Tutulong sa mga inaapi at walang malapitan. Serbisyong Katropa, kakalinga sa mga ordinaryong mamamayang hindi binibigyang pansin ng pamahalaan. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Palawan. Serbisyong Katropa.

0: Katropa.
1: Oy, serbisyong katropa na.
0: Serbisyong katropa.
1: Sa inyo po ang palatuntunan. Serbisyong katropa.
0: Serbisyong katropa.
1: Public service program po ng XFM Palawan.
0: Serbisyong katropa.
1: Para ho doon sa magustong

0: Servisyong Katropa.
1: Siyempre ang Servisyong Katropa ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic.
0: Servisyong Katropa.
1: Merong nararamdaman kung paulit-ulit ang sakit. Para bang walang lunas.
0: Servisyong Katropa.
1: Parang lagi na lang nag-aaksaya ng pera sa doktor. Sa mga gamot na hindi naman nakakagaling.
0: Servisyong Katropa.
1: Subukan yung ipa-check up sa Yes to Health Clinic. Meron pong doctor.
0: Servisyong
1: Katropa. Naturopathic doctor na check up po sa inyong karamdaman. Nandyan ho yan sa San Manuel National Highway, sa taas po ng Nokinox. Sa harap po ng kain na to, merong building dyan. Nandoon po matatagpuan, ha? Yung pong Yes to Health Clinic.
0: Servisyong Katropa.
1: Pa-check up nyo na yan. Huwag nyo pong patagalin pa.
0: Servisyong
1: Katropa. Huwag nang palalain pa yung pong inyong nararamdaman. Punta na kaagad sa Yes to Health Clinic.
0: Servisyong Katropa.
1: At kung merong kayong hinahanap na mga Santon product, makakabili ho kayo nyan. Merong pong Santon Plus Herbal Capsule. Merong pong Premium D3. Merong pong Vision X Plus Capsule.
0: Servisyong Katropa.
1: Lalo na yung pong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mabibili yan yung iba't ibang Santon product dyan po sa Yes to Health.
0: Servisyong Katropa.
1: Kung nandyan ka sa Rojas, yung pong station manager natin, yung team ng XFM nandun na sa Rojas ngayon.
0: Servisyong Katropa.
1: Naganap na yung registration dun ho sa Bangkarera.
0: Servisyong Katropa.
1: Kung nandyan ka sa Rojas at naghahanap ka ng mga drugstore, pharmacy na pwede mong bilihan ng mga Santon product.
0: Servisyong Katropa.
1: Nandyan ang Rojas RSM. Nandyan po yung Ulim Drug House at yung pong Roxcom at yung pong Sian Pharmacy.
0: Servisyong Katropa.
1: Nandyan ka naman sa San Vicente, yung pong Walperos Pharmacy, yung pong Pharma Reach, yung pong The Generic Pharmacy. Pharmacy na pwede mong puntahan at makakabili kayo ng mga Santon product.
0: Servisyong Katropa.
1: Yung sa Kuyo naman, dyan po sa Graceland Drug Store, dyan po sa Taytay, sa Pest Drug Store, sa Parmamed, sa munisipyo, o dyan po sa Port Barton.
0: Servisyong Katropa.
1: Okay, mamaya naman ang iba, yung pong sa Brooks Point, Batarasan, Nara, at iba pang munisipyo.
0: Servisyong Katropa.
1: Live yung pong Servisyong Katropa sa XFM Palawan page. Pwede ho kayong pumunta dyan, ha? Para ho i-like, i-subscribe.
0: Servisyong Katropa.
1: Follow, mag-comment sa ating pong live.
0: Servisyong Katropa.

0: Terpisyon Katropa. Terpisyon Katropa. Terpisyon Katropa.
1: In 25 to wagaman na natin yan.
0: Terpisyon Katropa.
1: Para masimulan na natin. Merong school na irereklamo mamaya ng konti ha, pinapakuha ko lang yung number. Ito na yung mga release-release na mga card. Huwag nyo mo nang hold upin. Walang mag-hold-hold muna ng mga ano na yan, pwede nakapagbayad daw.
0: Servisyong Katropa.
1: Pinapakuha ko lang yung number ng principal ng school.
0: Servisyong Katropa.
1: Para matalakay natin ito ha.
0: Servisyong Katropa.
1: Ano sa live natin, Alberto Pama. Good morning po, Katropang Gerald. Good morning. Alvin Meds, good morning. Kay Norma Aljudin, sir, ganda umaga po, papati naman po. Kami dito po sa Barangay Raan, Rizal, Palawan, Sherdan, thank you.
0: Servisyo Katropa.
1: Bebe Darde Rumbaya, salamat. Barbie J, kay Lynn, morning. Kay Rady K.
0: Servisyo Katropa.
1: Salamat, sabay-sabay talaga sila, no? Pagka mag-comment yung isa, sila-sila yung masabayan niya. Talaga.
0: Servisyo Katropa. Servisyo Katropa.

0: Tropa.
1: Yan, ah. Okay, tinatawagan ko lang. Mayroon ako ng schedule ngayong Monday sa DSWD.
0: Serbisyong Kaktropa.
1: Si Mama Mary Ann Gonzalez.
0: Serbisyong Kaktropa.
1: Para malaman natin kung ano na yung ganap doon sa reklamo niya.
0: Serbisyong Kaktropa.
1: Sa CSWD.
0: Serbisyong Kaktropa.
1: Ma'am, tumatawag po kami sa ano ninyo, sa cellphone niya.
0: Serbisyong Kaktropa.
1: 9:27 na gumaga.
0: Serbisyong Kaktropa.
1: Pag text line natin 09 o yung pong call line 0953-514-1303.
0: Serbisyong Kaktropa.
1: Siyempre yung palatuntunan ng Serbisyong Kaktropa po ahead sa atin ng Santon Plus Santon Plus Herbal Soap. Ito yung sabon na gamit natin pampaputi, pampakinis. Talaga naman. Kita nyo naman yung picture na pinost ko. Sobrang kinis naman nun.
0: Serbisyong Kaktropa.
1: Natural na natural. Walang edit doon. Maganda man.
0: Kaktropa.
1: Ang gamit ko po yung pong sabon ito pong Santon Plus Herbal Soap. Araw-araw tayong exposed sa trabaho, sa alikabong, sa init, sa stress, sa buhay. Pambira, kailangan nyo rin ng sabon na maaasahan. Yan po yung Santon Plus Herbal Soap. Tumutulong po ito na maglinis at magbigay ho ng protection laban po sa bakterya. Para ho, iiwan ka na fresh sa sino man ang iyong kaharap. Tanggal dumi ho yan, tanggal lagkit, hindi ka na uli na humarap. Kanino man, pwede o sa bata, pwede o sa matanda, pwede sa buong pamilya.
0: Kaktropa.
1: Gamit mo yung sabon na yan, Santon Plus.
0: Serbisyong Kaktropa.
1: Santon Plus, linis na ramdam, fresh na tumatagal.
0: Serbisyong Kaktropa.
1: At yan po ay pwedeng mabili doon sa mga pharmacy na aking binanggit. Pakinabi po dyan sa Yes to Health Clinic.
0: Serbisyong Kaktropa.
1: 9:28 po ng umaga.
0: Serbisyong Kaktropa.
1: Babalik po tayo ha, saglit lang, makalipas lang po ang ilang mga paalam.
0: Serbisyong Kaktropa.
2: XFM.
3: XFM.
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
4: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
11: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
14: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Ibilis sa mga butika.
17: Santon Gold. Coffee Mix.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
21: Ibilis sa mga butika.
22: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
23: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
24: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Ice yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Isang pahid lang sa puson.
25: Desminoria.
27: No more.
25: Santon Plus Herbal Oil.
28: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
29: XFM.
30: Sister Pain.
31: Opo si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
14: Sister Pain. Tanggal ang pain.
17: Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
32: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
17: Santon Gold Coffee Mix.
32: Maliban sa ito yung siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Mabibili sa mga butika.
28: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
24: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
15: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
18: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
17: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective Turbo para sa lalaking tigasin.
0: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
1: Magsanto Plus Gold!
2: Ang tiko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Sakit ng katawan?
8: Mag Santon Plus
7: Herbal Oil.
9: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
7: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
12: Mga katropa, exciting dito!

0: Katropa.
1: Sige, balik tayo sa Servisyong Katropa.
0: Servisyong Katropa.
1: Ma'am, pwede na po kayong tumawag, ma'am. Doon sa tumatawag kanina.
0: Servisyong Katropa.
1: Merong ka reklamo.
0: Servisyong Katropa.
1: Wala. Di ba, tatawag daw dito. Diyan, may binigay yung number, pakitawagan na lang isa.
0: Servisyong Katropa.
1: Zero. Sige, tawagan natin yung number na sinend ko. Yung pinakaunahan na number. Walang business siya tumawag.
0: Servisyong Katropa.
1: 9:41 po ng umaga.
0: Servisyong Katropa.
1: Dito pa rin sa live ng XFM Palawan. Servisyong Katropa. Ka Gerald Galis.
0: Servisyong Katropa.
1: Alam mo na kay Dondon Gomia. Salamat sa pag-share.
0: Servisyong Katropa.
1: Ng live natin. Kay Gerald Paalan. Ganun din. Salamat sa pag-share. Share dan at gandang araw po mga katropa. Kagawa Gerald Galis.
0: Servisyong Katropa.
1: Thank you sa mga nasa live.

0: Yung tumatawag kanina, yung dalawang beses po tumatawag habang nagsasalita ako, nagpo-program, pwede na kayong tumawag.
1: Serbisyo Katropa! Serbisyo Katropa!
0: Reklamo ito sa isang eskwelahan dyan sa barangay Tagboros.
1: Serbisyo Katropa!
0: Sige, kung wala siya, tawagan mo na natin ulit yung sa DSWD. Okay, yung kachat din natin. Mga kachat natin sila eh. Tatawagan ah. Matawagan.

0: Serbisyo.
1: Mamerian muna ng tawagan na muna natin.
0: Serbisyo.
1: Pero tawag-tawagan mo lang, Ken, ha? Dito na lang sa cellphone ko, tawagan si Mamerian. Usapin ko lang si Mamerian. Mamerian, magandang umaga sa'yo.
2: Magandang umaga po. Sino po ito?
1: Si Mamerian, si Ka-Gerald dito, ma'am, yung kausap.
2: Ah, okay po. Sa HLM, sige po.
1: Diyan, kasi nag-usap tayo nung nakaraang linggo, ma'am, ang sabi, punta ka ng DSWD tungkol doon sa reklamo mo sa anak mo na sinasaktan, di ba, sa group
2: opo.
1: Home. Okay.
2: Opo.
1: Kailan ang schedule mo from Los Bibinda, bumaba ka ng Puerto, nandiyan ka na ngayon sa DSWD?
2: Opo, nandito po ako. Ang sabi nila, wag ko daw paniwalaan kay hindi daw yung totoo. Sabi ko, hindi naman magsabi ang bata ng ganun kung hindi totoo.
1: Ano ba yan sila? Anak mo na ngayon nagsusumbong tapos di mo pa paniniwalaan? Anak mo yun eh.
2: Tapos ang nagbigay, ay binigyan lang po nila ako ng gate pass para madalaw ko daw po kasi may family D daw po sa 22.
1: Oh, kailan ka dadalaw niyan?
2: 22 daw po. Ganun lang po ang ginagawa nila sa akin. Bibigyan lang nila ako ng gate pass tapos tatanungin nila ako bakit daw po ako nagparadyo. Sabi ko eh. Karapatan ko yun kasi kumbaga parang tinanggalan nyo na rin ako ng karapatan sa anak ko. Tingnan nyo yan, huwag ko siya paniwalaan. Eh, alam naman po nating lahat na deep-mute po yung bata.
1: Oh, 10 araw pa, May 11 pa lang ngayon tapos 22 kayo pupunta doon. Tagal pa.
2: Opo, ganun po. Kasi huwag ko daw po paniwalaan yung sumbong ng bata.
1: Ay, kanino ka maniniwala? Ay, bakit magsusumbong sa iyo yung bata ng ganun? Kung ano yun, niluloko lang kayo ng bata?
2: Sabi ko, hindi naman po yan ang luloko yung bata kasi deep inside lahat ng sumbong niya sa akin, pinaniwalaan ko yan kasi maging sa school niyan, pag sinumbong niya sa akin na inaway siya, pinupuntahan ko kaagad, nagkakwento rin kaagad ang guro, to the rescue ang guro. Tapos ngayon kayo na yung DSWD, sabihin niyo huwag paniwalaan yung anak ko.
1: Kailan huli mong dalaw? Nung nakaraan ba nakadalaw ka? Nung linggo?
2: Opo, nung linggo po. Bawal na daw siya magsulat. Sinabihan daw siya doon yung ma'am.
1: Oh, kahapon?
2: Opo, kahapon po. Pag dalaw ko doon, sabi niya, ma, sorry, wala ako sulat. Bawal daw, ma'am.
1: Sinyas-sinyas lang kayo?
2: Opo, sinyas po. E doon ko po kasi maintindihan lahat ang sinasabi niya sa sulat po. Pero ngayon, kahapon daw po, pinagbawalan daw siya, sabi niya. Kaya hindi siya nakabigay. Kahapon, nagadain yung anak ko. Masarakit daw ang katawan niya. Tapos paliwanag lang sa SWD doon na bantay. Ano daw po, dahil marami daw practice na sayaw, mga ganun, activity. Sabi ko, eh baka may nararamdaman din po talaga yung bata. Aksyonan niyo rin.
1: Oh, ang sabi?
2: Tapos sabi nila dito kanina sa akin, oh, dito pa rin ako sa labas, naglabas lang ako, sabi nila, bakit daw ako nagparadyo? Sabi ko, ma'am, karapatan ko yun kasi anak ko yung nandyan, walang kaso yung anak ko, hindi yan criminal, hindi yan addict,
1: sino bang
2: victim yung anak ko.
1: Sino ang kausap mo, si Ma'am Raimi Beltran?
2: Opo, hindi po, si Ma'am Jisame po, yung tagabigay po ng gate pass.
1: Wag na yun si Ma'am Jisame ang kausapin mo kasi ang kausap po dyan, si Ma'am Raimi Beltran. Tsaka huwag na magtanong ng bakit nagparadyo. Ang pinag-uusapan namin ni Ma'am Remy Beltran, pupunta ka dyan, mag-uusap kayo tungkol doon sa concern mo doon sa anak mo, hindi yung paradyo-paradyo. Doon na kay Ma'am Remy Beltran kasi yan ang sabi niya sa akin eh, usap kayong dalawa. Siya ang lapitan mo, hindi yung si kung sino.
2: Sige po, balikan ko po siya. Dito po ako sa labas. Eh. Sige. Dito ako saglit.
1: Oo, balikan mo si Ma'am Remy. Sabi mo, pinapunta kita dyan kasi yun naman ang advice niya para makausap mo siya. Yung head mismo ha, ng CSWD.
2: Opo.
1: Opo. At doon, ipaabot mo yung concern mo doon sa anak mo at kung ano yung action na gagawin nila. Kasi nang sabi, di ba, ililipat ng room. Nailipat ba nila?
2: Nailipat daw po, sabi nung bata. Pero ganun pa rin daw po. May nang-away pa rin sa kanya. Pero sabi nila dito, normal daw yun kay mga bata. Sabi ko, hindi po normal yan. Kasi ang sa akin, malaking problema po yung kinakaharap niya ngayon. Higit sa lahat, dapat magulang ang kasama niya sa laban niya na yan ngayon. Hindi po kayo.
1: Teka, ang sabi mo, no, nalipat na, tapos nung nalipat, meron na namang panibagong kaaway?
2: Opo, may kaaway na naman daw po siya, pero bawal daw siya magsulat kaya hindi niya alam paano sabihin.
1: Baka yung anak mo na may problema pagka ganyan, kasi umalis na doon, nilipat na, tapos nagkaroon na naman ng kaaway. Baka yung anak mo na may problema.
2: Wala po kasi yan siya, kapag natingnan mo lang ng masama, masama na po talaga sa kanya.
1: Ay, baka sa anak mo nga, may problema.
2: Ganun po siya, tapos sige niya, kahapon, pag alis ko, sabi niya, ma, sama na ako, uwi, ayaw ko na talaga dito.
1: Ay, kamusta yung request mo doon? Nasabi, may proseso na pagdadaanan. Ano nang, nasa ang proseso na raw?
2: Ay, ewan ko po, wala man silang sinasabi. Basta sabi nila, si fiscal daw ang tanungin ko. Ay, kung kay fiscal naman. Sabi ni Piscal, wala daw pinasa si Ma'am Juliet na request. Eh, sabi ko, nakaraang buwan pa ako sige ka request.
1: Sige, ay ano mo liha, pag-usap kayo ni Ma'am Remy Beltran kasi yan ang ano namin. Kasi mag-uusap din kami yan pagkatapos ninyo usap.
2: Okay po.
1: Oh, ipaabot mo lahat. Ipaabot mo sa kanya lahat, ha?
2: Okay po.
1: Okay, sige. Thank you, ma'am.
2: Sige po. Salamat po sa pagtulong.
1: Oh, susundan ko pa rin yan hanggang sa may ayos yung problema ninyo.
0: Servisyong Katropa.
1: May regression pong kausap natin, nagre-reklamo sa CSWD kasi laraw aksyon noong una.
0: Servisyong Katropa.
1: Pero ina-aksyonan, in fairness naman, baka naman yung bata yung may problema, yung mismong anak niya.
0: Servisyong Katropa.
1: Kasi nailipat na pero meron pa rin daw panibagong kaaway.
0: Servisyong Katropa.
1: Pakicheck naman ito doon sa nagbabantay sa bahay pag-asa o sa group home.
0: Servisyong Katropa.
1: Bata o nai-involve doon sa mga konti lang din naman siguro ganong kalala na problema ito. O, mga away bata dyan sa bahay pag-asa.
0: Servisyong Katropa.
1: O doon sa group home.
0: Servisyong Katropa.
1: Sabi sa atin ni Ma'am Remy, papuntahin si Ma'am Mary Grace o si Ma'am Mary Grace, Mary Ann, nandyan na sa CSWD. Lumabas lang pero babalik doon para makapag-usap sila nung head.
0: Servisyong Katropa.
1: Nandiyan na yung kanina.
0: Servisyong Katropa.
1: Okay, 9:50 ho ng umaga.
0: Servisyong Katropa.
1: Hello po, good morning.
3: Hey, good morning po, sir.
1: Yes, ma'am. Okay. Ano pong pangalan ninyo?
3: Concerned citizen lang po, sir.
1: Concerned citizen lang.
3: Opo, oo.
1: Taga saan po?
3: Sa ano po, sa Sutika, sa Tagburos po, nag-aaral po yung anak ko sa Tagburos.
1: Tagburos, anong school po? Opo. Tagburos Elementary School ba? High school?
3: Opo, Annex School po.
1: Annex, okay, sige po. Ano bang concern natin doon, ma'am?
3: Ay, ganun po, sir. Yung ano po, pinauliga po na magbayad yung mga bata ng 650 PTA.
1: PTA, okay, opo. Sige po. Magkano raw pong babayaran doon?
3: 650 po. Eh, nag-graduate na po lahat yung mga estudyante ng grade 10. Bago lang po sila nag-singil.
1: Okay.
3: Parang yung hood nila yung card at saka yung moral, good moral para umaka-enroll yung mga bata.
1: Ang estudyante, ang anak mo ay grade 10.
3: Opo.
1: Papasok na ng grade 11.
3: Yes po. Eh, hindi po maka-enroll kung wala po yung card at saka good moral.
1: Okay, natapos na yung pag-aaral ha sa grade 10.
3: Opo.
1: Tapos pabalik na, ano ang enrollment na ba?
3: Enrollment na po kasi baka po maubusan ang mga slot ang mga bata, obliga kami magbayad ng 650. Eh sa dami po nila yan.
1: Okay, sige. Hindi nabanggit sa inyo, baka naman hindi lang kayo umatin po ng mga meeting ng PTA para maipaliwanag na meron pong bayarin.
3: Meron naman ang admit po kung na may babayaran. Pero dapat po, bago nag-close ang estudyante, nagsabi po sila, nag-remind.
1: Okay, sige, nakalibutan. Matagal na ba ito, yung pong 650? At para saan daw?
3: Sa anong po? Sa eskwelahan.
1: Sige.
3: Ang kalahatan.
1: Anong specific para saan daw gagamitin? Okay, sige, naningil yung PTA. Sigurado, pang school talaga yan. Pero opo. Ano yung paggagamitan ng 650 bawat estudyante?
3: Opo.
1: O ano raw yung paggagamitan nitong 650? Laki
3: man. Hindi ko po ano sir, siguro nga sa school nga po.
1: Ano ba may project ba, bibili ng TV, speaker?
3: Hindi po, bawat room po may mga homeroom project po, may nagbayad po kami.
1: Oh, kailangan alamin niyo rin ha. Umatin ka ba ng meeting ng pang PTA po?
3: Anong sa homeroom? Ito po sa school. Hindi na po ako nakaano kasi po may emergency name.
1: Okay, sige. Alamin ninyo yan. Oops, teka. Bakit tayo may babayarang 650 per estudyante? Para saan yan? Anong paggagamitan yan? Dapat malaman ninyo, karapatan ninyo bilang magulang na malaman kung para saan yung pong babayaran ninyo.
3: Ganyan po talaga yan sila magsingil. Ang mahal.
1: Hindi, ang ibig ko sabihin doon, kay mahal o hindi, karapatan ninyo, dapat magtanong kayo. Kailangan ninyo malaman kung para saan yun. Ha?
3: Apo, sir.
1: Oo. Kasi ano yan eh, totoo talaga, di mawala yan. Yung mga PTA na yan, nandyan yan, may mga bayarin-bayarin yan. Pero hindi naman yan inuobliga na bayaran na pagka hindi kayo nakapagbigay, i-hold na yung mga tulad niyan, lalong-lalo na yung card. Hindi magperma doon sa clearance, di pa pwede yun.
3: Yun na nga po.
1: Alin po yung yun na nga?
3: Yung pagbabayad po ng PTA. Pwede kami magbayad kasi gano'n na rin po kalaki.
1: Oo, pwede malate naman yan. Pwedeng malate, pwede mong unti-untiin. Depende sa pag-uusap ninyo. Di ba? Di ba?
3: Opo.
1: Ayun, okay, sige. So, ang problema natin ngayon, hindi maibigay sa inyo yung card na kailangan nyo pang pa-enroll.
3: Oo. Eh, hanggat hindi na po nababayaran yung 650.
1: Ay, hindi pwede yun. I-hold mo yung card para lang sa 650 ng estudyante.
3: Bayaran muna daw po. Tapos ibibigay daw po yung ano, yung resibo para makuha daw po yung ano, certificate.
1: Yun ang pagkasabi. Ako. Oh, sige, di ba? Makikipag-ugnayan tayo doon sa eskwelahan para naman ano, baka naman ano lang, baka hindi lang kayo nakapag-usap, baka i-release din naman talaga.
3: Iwan ko po.
1: Sino ang kausap ninyo dito? Yung estudyante, anak ninyo, o yung mismong principal?
3: Yung mga advisor po dyan.
1: Paano nyo nakakausap? Paano sabi sa inyo?
3: Ito po, nakalagay dito, PTA membership, 200.
1: Okay.
3: Monthly dues, 200. Electric fee, 200. Journal, 90. SSLG, 60. BSP, GSP, 90. Red Cross, 50. Project, 250. Kaya po yun.
1: I-send mo raw sa akin sa Gerald Gales na account. Patingin ako niyan para may post
3: sige
1: natin.
3: Po. Oh, ano? Sige po, sir.
1: Oh, alam mo na yung account ko, yung Gerald Gales?
3: Okay po, aanin ko po sa Facebook.
1: Oh, i-send mo sa akin ha.
3: Basta sige
1: po, sir. Basta ang reklam, ang ano mo dito, ang concern mo dito ay hindi maibigay yung card, tama ba?
3: Oo, oh, hindi na po inibigay at hindi po babayaran yung 650.
1: Pag hindi pa nababayaran yung 650, edi pagka nangyari yun, hindi ka makapa-enroll ng bata.
3: Ayun na nga po.
1: May pambayad ka ba?
3: Wala nga po eh.
1: Sabagay, kung meron, hindi naman tayo mag-uusap ngayon, di ba?
3: Kaya nga. Pero, grabe na rin po kalaki, sir. Oh. Kung ano lang po talaga, yung sinasabi nila na yung PTA, 200, kaya na lang po yun. Pero yung mga mararami pong mga ano additional, hindi ko na po afford yun.
1: Anong mga nakasulat dyan? Unahin, sige, lista natin.
3: Dali lang po.
1: Sige, tignan natin yan. O, baka na-experience nyo rin ito ha, sa mga ano, mga school.
3: Member fee, 200.
1: Members fee?
3: Opo.
1: Members fee, 200. Tapos?
3: Monthly dues, 200.
1: Monthly po, ano kaya itong monthly dues nila nito ha?
3: Iwan ko po.
1: Monthly dues natin, okay. Dapat may may paliwanag din dito. Para saan?
3: Athletic fee, 200.
1: Ano po?
3: Athletic fee.
1: Athletic?
3: Opo.
1: Athlete ba yung anak mo?
3: Hindi po.
1: Ba't kasama dito yung anak mo dito? Sige, athlete.
3: Hindi ko po alam.
1: Okay. Makano?
3: 200 po.
1: 200 din ba? Malaki rin ha. Tapos?
3: Journal 90.
1: Journal 90.
3: Opo. Tapos? SSLG 60.
1: Ano tong SSLG?
3: Eh, wala po nakano. Basta yun lang po nakasulat.
1: Naku, dapat alam to ng mga magulang. Dapat pinapaliwanag sa inyo? Hindi napaliwanag?
3: Hindi po ako nakakasin yung looking sa pangkalahatan.
1: Ah, kaya pala. Okay. Hindi kahit sa ano naman PTA sa home room. Pwede naman yan eh. Sige, ano pa? SSLG?
3: PSP?
1: PSP?
3: GSP.
1: Teka, ako. PSP meron?
3: Meron po. PSP tsaka GSP.
1: Ken, ito ba yung PSP na? Hindi, no. Estudyante, hindi. Iba yung PSP na ano, yung laro. Di ba? Hindi. PSP slash, ano yan?
3: GSP.
1: GSP. Ano kaya ito?
3: 90. Opo.
1: Sige. O, tapos?
3: Red Cross 60.
1: Red. Ito talaga importante ito. Red Cross.
3: PTA Project 250.
1: PTA Project?
3: 250.
1: PTA Project. Anong project naman ito?
4: Wala po nakasulat. Ito lang po yung mga nakalista dito.
1: Sige nga, magkano yung Red Cross?
4: 60 po.
1: 60. Tapos yung PTA project?
4: 250.
1: Okay lang daw magmamaterialize itong PTA project na ito. Pag natapos ba itong school year na ito, next year, i-implement na nila? Ganun ba?
4: Nakaraan po yan. Yan dapat po nabayaran na namin.
1: Nakita nyo na yung project ninyo na PTA?
4: Wala pa po.
1: Maroy, dapat makita natin yung project na yan. Dapat mabusisi yung mga magulang pagka nagkaroon ulit ng, ano, ha, ng General Assembly ng school.
4: Ayan nga po.
1: So, magkano ang kinalabasan lahat-lahat nito?
4: 650 po.
1: 650 lahat. Tignan natin na 200.
4: Ay, sobra na po.
1: Sobra nga eh. So, membership fee, 200. Yung monthly dues nyo na 200 na hindi ko alam kung para saan yung monthly dues. Dapat malaman ninyo, ha, athletic, oh, para sa mga atleta ng, ano, ng school. 200. Tapos yung journal ninyo ay 90.
4: Opo.
1: Yung SSLG ninyo 60.
4: Opo.
1: Yung PSP ninyo
4: 90.
1: Yung Red Cross
4: 60.
1: PTA project ninyo 250.
4: Opo.
1: Aroy, ang laki pala na ito. 1,150.
4: Opo, basta yung tingin ko sa amin, 650 po.
1: O, ano kaya, ano pasok doon sa 650? Ano yung mga include doon sa 650?
4: Ay, yun din lang po, hindi ko po alam.
1: Okay. Hindi ka pa nakabayad dito sa 1,150, wala pa?
4: Wala pa po.
1: Kahit isa dito?
4: Wala pa po.
1: Dapat mag-ipon din tayo bilang magulang kasi nag-aaral yung bata doon. Kailangan din natin. Pero
4: lang sa mga donation po ng homeroom, nakaka-provide naman po kami.
1: Mga donation?
4: Opo.
1: Oh, pero ito yung mga kailangan nito. Yung membership eh. Oh, tapos yung ilang estudyante ba meron doon sa school?
4: Madami po yun sa grade 10.
1: Kung lahat-lahat, abutin ba kayo ng 1,000 na estudyante?
4: Wala po.
1: Wala naman?
4: Wala naman.
1: Wala siyang 1,000?
4: Wala po.
1: Mabi, kung halimbawa 800 na estudyante times 1,150. Aroy, laki pala. 920,000. Malapit na mag 1 million. Sige, basta ang gusto mo mangyari dito, sige, hingyan kita ng mensahe para maipaabot natin doon sa eskwelahan, ano yung gusto mong ipaabot sa kanila. Hindi naman natin binabatikos, kung baga healing mo lang sa kanila. Sige, go. Ma'am, sir, madam principal, sir principal, o ganun. Tapos, go, mensahe.
4: Hello po, principal, ma'am. Nanawagan po ako sa katulad po namin mahirap. Hindi po namin na-afford yung mga inaano nyo po ng pambayad. Sana po, bago sana natapos yung mga bata, ni-remind nyo po sa mga estudyante na may babayaran po. Hindi sana po ngayon na mag-enroll na po yung mga bata. Saka po kayo mag-asingil at ano nyo yung card. Hanggat hindi na babayaran yung ano ng mga estudyante. Yun lang po.
1: Yeah, no, dapat na-remind pala talaga nung una pa lang. Inunti-unti ba? Kasi malaki itong 1,150. Parang ano ba? Ba, ngayong buwan, ito muna yung Red Cross 60, sunod na buwan, ito naman yung 90. Parang ano ba, naunti-unti hanggang sa matapos itong 1,150, di ba?
4: Opo.
1: Ganun sana. Para makamaasa.
4: Hindi mabubigla po yung parents na ganun agad na 650 babayaran namin.
1: Yun, ganun. Oh, kaya nga eh. O sige, papaabot ko sa kanila ha. Tapos tulungan tayo. Kung meron ka rin number habang nagpo-program ako, isend mo lang sa akin. Kung wala naman, lakarin ko. Pero mas maganda meron. Para makausap natin kaagad ha.
4: Sige po. Thank you po, sir.
1: Mabalitaan kita, ma'am ha. Dito sa ano.
4: Apo.
1: Ilan estudyante mo pala dyan sa Tagboros?
4: Dalawa po.
1: E di dalawa sila babayaran mo?
4: Opo.
1: Malaki nga. Magiging 2,000 ano na kagad? 2,300?
4: Yung isa, apo ko. Bali, tatlo.
1: Ikaw, regaparal?
4: Opo.
1: Aroy, eh siya, magulang noon? Dapat yun nung gaparal, magulang?
4: Ano po, sa Manila po.
1: Okay, parang sustento sila, tapos ikaw paaral.
4: Opo.
1: Sige, balitaan kita ha.
4: Sige po, salamat po, sir.
1: Okay, thank you.
4: Opo.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Nanay po ng estudyante ng isang eskwelan dyan po sa Tagboros.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: May pinapaabot na hiling sa principal na kung po pwede ay mautay-utay. Kung po pwede huwag i-hold yung pong card ng mga bata.
0: Sir Bisyong Katropa.
1: Inuhold nyo ba yung mga kailangan para magpa-enroll yung mga bata? Huwag niyong i-hold sa PTA.
0: Serbisyong Katropa.
1: Alam niyo naman yan at ilang beses na rin po yan na, na ibabalita na itatalakay sa mga programs na hindi obligado, hindi agad-agad rin na bayaran yan. Dapat din na magbayad o magbigay yung pong mga magulang makipagtulungan dito po sa mga project, mga programs ng PTA. Kailangan din talaga yan.
0: Serbisyong Katropa.
1: Pero kung ang magulang, yung pong bata ay walang-wala, yung tipong wala nang may hugot sa bulsa na pangbigay.
0: Serbisyong Katropa.
1: Hindi uhadlang para ho mahinto sa pag-aaral yung pong estudyante. Wala man yan, meron mang ganyang bayarin, pero hindi mo po pwedeng i-hold yung pong mga credential o yung pong kanilang clearance, yung mga perma na yan, napatagal pa, importante yung mga pinahanap-hanap pa kayo ng mga sinong perma.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ganun. Hirap din si estudyante yun. Dapat mapermahan yan, yung mga clearance na yan bawat subject.
0: Serbisyong Katropa.
1: Tapos yung pong card, lalong-lalo na, wag pong i-hold yan kasi kailangan niya nila pang pa-enroll.
0: Serbisyong Katropa.
1: Okay, makikipag-ugnayan ho tayo dito po sa eskwelahan na nirereklamo nito pong kausap natin. Yan po sa Tagboros.
0: Serbisyong Katropa.
1: Alas 10 na ng umaga.
0: Serbisyong Katropa.
1: Alas ng oras, alas 10 na.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa live natin, mga nasa live, daw po sa inyo.
0: Serbisyong Katropa.
1: Sa live. Si Joseph Strelia. Josephine pala. Strelia. Sherdan, thank you.
0: Serbisyong Katropa.
1: Daisy Casiano Castillo. Salamat. Vicente Palan, Sherdan. Mga katropa. Parang imanging isda.
0: Serbisyong Katropa.
1: Si Dayin Mungaya. Sherdan, salamat. Gandang araw po mga katropa. Kagawa Gerald Gales. Listening po sa radyo mula po sa Barangay Manging Isda PBC.
0: Serbisyong Katropa.
1: Ito, commercial muna tayo. Makalipas lang po ang ilang mga paalala.
0: Serbisyong Katropa.
5: XFM. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
8: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
9: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
10: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit.
9: Sunzone Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Sunzone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Sunzone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Sunzone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
17: Ako si Kay Lalibas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Tara, kape tayo!
23: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
26: XFM.
27: Ha! May pimples na naman ako!
28: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
19: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
29: Santon Plus Herbal Oil.
30: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
29: ko. Santon Plus Herbal Oil.
31: Isang pahid lang sa puson.
29: Desminuria.
31: No more.
29: Santon Plus Herbal Oil.
23: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Sa, dahil ano kulang ka sa fiber yung, at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
24: Mabibili sa mga butika.
32: Coffee break na naman.
23: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
33: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko sa
0: the pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, alis ang manhid.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain.
2: If symptoms persist,
1: consult your doctor. Pabili sa mga butika.
3: XFM.
4: XFM.
5: Servicio Katropa.
6: Balik tayo sa Servisyong Katropa. Meron tayong makakausap na wala ho kasi motor niya eh.
5: Servisyong Katropa.
6: Sir, magandang umaga po.
7: Sa inyo, sir.
6: Oo.
7: Yes,
6: sir. Opo, anong pangalan niyo, sir? Taga saan po kayo, sir?
7: Ako po si Donan Carl Tabang. Presidente po ng Barangay Tabon, Quezon, Palawan.
6: Oo. Donan, no? Donan Tabang?
7: Opo. D-O-N-A-N po. Donan po.
6: Okay, Donan Tabang. Kayo po ay residente ng Quezon?
7: Opo, Barangay Tabon po, Quezon, Palawan.
6: Okay, Tabon, Quezon. Nawalan po kayo ng motor, sir?
7: Nawala po, sir. Sabado ng gabi.
6: Okay.
7: Sa bahay po namin sa Barangay Tabon, tapat po ng palengke, talipapa ng Corrales, talipapa.
6: Sige po. Anong motor po ito, sir? Anong motor?
7: Yung motor ko po ay ano Raider Fi-150.
6: Sige, ipakita natin, Ken, yung motor. Raider Fi.
7: Raider Fi po, 150, kulay maroon.
6: Maroon.
7: Model 2021 po.
6: Naka-modify ba ito? May mga ano po, bago sa itsura na binago?
7: Wala po. Walang gaano. Minimal lang masyado. Halos wala ka.
6: Oo. Parang normal lang.
7: Old stock pa rin po.
6: Oh.
7: All stock po.
6: All stock.
7: All okay. Stock galing kasa.
6: Ayun. Mga ilang taon na, sir? Yung ano po, motor mo, sir?
7: Sorry, sir?
6: Mga ilang taon na ito, sir? Ilang taon na yung motor mo?
7: Yung motor ko po na kaedad po ng ano, mga limang taon. Pero yung motor po niya, mababa pa po yan. Kaya medyo bago-bago. Budas niyo.
6: Okay, may kamahalan pa naman ito, yung mga ganitong motor, Raider Fi 150.
7: Kaya target talaga ng mga mabait.
6: Kaya nga, mga magnanakaw. Sir, yung pong pinagparkingan ninyo, Sabado ito ng gabi na wala, pinagparkingan ninyo, sa loob mismo ng bakura ninyo o sa labas?
7: Sa labas po, sa labas, sa tapat po ng tindahan, may tindahan po kasi kami.
6: Oo.
7: Kaso lang po, yung panahon na yun, nakababa na po yung roll up, gawa nang hindi na makita doon sa loob. At saka sarado na po kami yung panahon na yun. Tindahan.
6: Alanganing oras na?
7: Nakalitaan po rin po na, opo, mga panahon po ng ano, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi.
6: Okay. Matao yung lugar? Hindi naman.
7: Matao po kasi yung lugar po ay palengke.
6: Okay,
7: at yung bahay po namin, yung compound po namin ay may bilyaran din naman. Yung panahon po na yun, marami rin naglalaro yun sa bahay.
6: Ano kaya ito, sir? Nahirapan ba kung kumuha yung pong magnanakaw o itinulak? Paano ba nawala?
7: sa pangyayari po, nandun na yung susi. Baka tinulak na lang hindi kalayuan tapos pinander. Direksyon na.
6: Hindi nahirapan
7: kaya
6: yung...
7: Hindi nahirapan kumuha? Kaya sa mga kapwa-kapwa motorista, opo. Maging aral sana yung pangyayari sa akin dahil sa panahon natin ngayon, talagang marami na talagang mas ano.
6: Huwag mag-iwan na huwag mag-iwan na susi, ano?
7: Huwag mag-iwan na susi.
6: Okay, sige. Walang CCTV, sir, yung bahay ninyo?
7: May CCTV po, pero yung CCTV po namin... Ano, abot kamay, tapos yung panahon po na yun, nag-run out po ng sa panandalian.
6: Tapos,
7: yun din yung pinagbibintangan namin na panahon, yun din yung titignan namin na panahon ng pagbuwa niya.
6: Aro, na timing talaga na walang kuryente, brown out.
7: Opo, yun po yung titignan namin panahon eh. Kasi wala pong record yung CCTV.
6: Sinaktuhan niya siguro no na brown out talaga, madilim. Doon din talaga ano doon din chumempo itong magdanakaw.
7: Opo.
6: Pero sana mayroong makapag ano, may makapagtimbre, mayroong makapagbigay ng impormasyon, baka alam nila kung nasaan yung motor na ito, baka yung mga kapitbahay ba biglang magka-motor. May palatandaan eh, parang may gasgas yung mga yung ano, yung motor mo?
7: Opo, may gasgas.
6: Mhm. Sa
7: mga unang taon.
6: Okay. Sa headlight meron may din?
7: Gas po siya sa harap. Sa headlight po. At saka yung leather niya po sa kanang parte ay may ano rin po. Ay, sa leather. No, kanang part. Kanang part, kaliwang part po. So, basta sa leather niya po may gas-gas sa dulo ng leather niya.
6: Oo. Ito nga. Pinapakita ko yung picture ngayon. Baka ano sir? Baka merong makabasa, makapanood nito. May number ka ba sir na pwede nating i-on air para tawagan kanila?
7: Meron naman po.
6: Sige po, pabanggit ako sir.
7: Yung number ko po sa lahat po na makakapanood o may impormasyon, nakakita man lang ng motor ko, o kung meron lang po kayong alam na nagbibenta ng parts by parts ng motor ng Ranger, stock. Na stock po. Nanawagan po ako sa inyo na kung pwede, pagbigay alam niyo po sa akin, sa number ko po na 09513 09513630212 po yung number ko po. Personal number ko po yan.
6: 09513630212 Tama. 09531
7: po. 0951, sir.
6: Okay, 0951-363.
7: Opo.
6: 0212.
7: 0212.
6: Ayun, okay.
7: May ito pa po sa dulo.
6: Sige po. Sir, pagtulungan natin ha. Nandiyan yung mga followers ng XFM. Baka sakaling makapagbigay ng impormasyon din mga kilala natin. Timbrehan lang tayo, sir.
7: Opo.
6: Contact lang din po ako, sir, pagka merong impormasyon nito. Tapos kung kayo meron din po para ma-update natin.
7: Thank you po.
6: Sige
7: po. Thank you po sa XFM.
6: Thank you po, Sir Donan. Sige po.
2: Sir Bisyo Katropa!
6: Okay, salamat kay Sir Donan.
2: Sir Bisyo Katropa!
6: Motor, ano ho, kinuha doon po sa tapat ng bahay nila.
2: Sir Bisyo Katropa!
6: Yan, yung inyo pong nakikita, pinapakita namin ngayon, motor po na Raider FI, kulay maron.
2: Serbisyo Katropa.
6: Pakita lang natin, Ken. Kulay maron po yan, yung motor na yan. Raider FI, mga 5 taon na. Bago pa rin kung titignan, ho.
2: Serbisyo Katropa.
6: Naipark daw yan sa labas ng kanilang bahay. Malapit lang yung bilyaran doon, eh. Matao rin po yung lugar. Diyan po sa palengke kasi yung harap, eh.
2: Serbisyo Katropa.
6: Sa Barangay Tabon daw. Diyan po sa munisipyo ng Quezon.
2: Serbisyo Katropa.
6: Sabado, pagitan ng alas 9.

0: sa sitwasyon na yon. Grabe naman kaswerte doon po sa Magdanakaw.
1: Serbisyong Katropa!
0: Parang sabi niya, grabe naman ito. Kukuha lang ako, hindi pa pinahirapan. Nandito kagad yung susi. Baka pati helmet, nandoon din ha. Hindi na nahirapan yung Magdanakaw.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yan, pinapakita namin sa inyo yung picture. Baka alam ninyo, halimbawa lang, magkaroon kayo ng tropa, barkada, o kapitbahay. Diba? Tapos nasaktuhan ninyo yung kapitbahay nyo na yun. Kagalit nyo talaga yun. Diba? Yung talagang inis na inis kayo doon. Nakita nyo yung motor na nandun sa kanya ito. Aroy, pagkakataon nyo na para gumanti.
1: Serbisyong Katropa!
0: Aha, may bago kang motor ha. Yung motor na yan, yan ay tinatalakay sa XFM ha.
1: Serbisyong Katropa!
0: Nakaw yung motor na yan eh. Susumbong kita. Sumbong mo para makaganti ka doon sa kapitbahay mong kagalit mo.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yan, yung motor na yan, baka makita mo. Halimbawa, bago sa paningin mo. Yung kapitbahay, yung tropa, kaibigan mo, meron yan. Eh, may gasgas po yan, headlight. Tapos yung pong sa preno niya, sa manubela, yun, may gasgas din.
1: Serbisyong Katropa!
0: Pag yan ay alam niyo kung nasaan, sa Quezon kasi ito, baka bibiyahe ito ng ibang mga munisipyo, kaya dyan sa Quezon, pipira-piraswin.
1: Serbisyong Katropa!
0: Bibenta, parts na lang, di ba? Pero kung halimbawang ibiyahe ito ng mga munisipyo, halimbawa, yung Magdanakaw, Dayo. Tapos babalik ng kung saan lugar sila, yung parang ano nila, bodega-bodega nila, ipunan ang kanilang mga nakaw bago nila i-dispose.
1: Serbisyong Katropa!
0: Yan, kung alam niyo, pwede niyo pong tawagan yung pong may-ari na si Donan Tabang.
1: Serbisyong Katropa!
0: Taga Quezon po yan. Ang kanya pong cellphone number.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ay 0951-363-0212.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ayan po yung contact number ng may-ari. Pangalan niyan, Donan Tabang.
1: Serbisyong Katropa!
0: Motor, kinuha doon sa tapat ng bahay, naiwan yung susi.
1: Serbisyong Katropa!
0: Naiwan yung susi doon sa motor, kaya mabilis na nakuha yung raider.
1: Serbisyong Katropa!
0: Kawawa naman, ba?
1: Serbisyong Katropa!
0: Then 24 ng umaga.
1: Serbisyong Katropa!
0: Tanga! Palatuntunan ng Serbisyong Katropa ay hatid sa atin ng mga Santon product.
1: Serbisyong Katropa!
0: Hahanap ka ng mga product tulad ho ng Santon Plus Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, yung pong premium D3, yung turbo, yung pong Santon Plus Herbal Soap. Yung mga product na yan, mabibili ho yan sa mga pharmacy na aking babanggitin. Yung mga Santon product, ha?
1: Serbisyong Katropa!
0: Diyan ka sa munisipyo ng Nara, pwede kang bumili sa Ching's Drug Store. Pwede rin sa The Generics Pharmacy sa Spanyola Botica Resya. Spanyola po yan ha. Sa Botica Med Plus, sa Spanyola pa rin, Brill Pharmacy, Quezon The Generic Pharmacy, Santan Drug Store, sa Rizal Ragundon Pharmacy, sa Amorlan Parañas Pharmacy.
1: Serbisyong Katropa!
0: Diyan naman po sa munisipyo ng Batanasa, sa Twin Pharmacy, Twin Zone Pharmacy, sa Lena Pharmacy, sa Kenres Pharmacy, sa Hides Drug Store.
1: Serbisyong Katropa!
0: Ayan po yung mga pharmacy, mga drug store sa mga munisipyo na pwede niyong puntahan para makabili ng mga Santon product.
1: Serbisyong Katropa!
0: 10:30 ho ng umaga. Kukomersyal muna kami ha. Tapos pabalik din bukagan. Makatapos ha. Makalipas lang po ang ilang mga paalala.
1: Serbisyong Katropa!
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Mabibili
4: sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Zang

0: Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
2: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Campaign na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
14: Coffee break na naman.
15: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
16: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, isang manhit.
17: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. No! Sister Pain.
18: If symptoms persist, call the doctor.
17: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Subukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
17: Southern Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Southern Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
17: Supple Plus Gold.
6: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santong Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santong Plus Gold.
17: Santong Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: Kape na may natural energy booster. Santong Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santong Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santong Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
17: XFM.
3: XFM.
17: Sister Pain.
14: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
17: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bibili sa mga butika.
0: Kung dati, ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya, araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
18: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
21: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
21: Ayos yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuha
5: buhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
22: Mag-Santol Plus Gold!
7: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
22: Mag-Santol Plus Gold!
23: Ang tip ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
24: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
25: XFM

0: tayo sa serbisyong katropa.
1: Serbisyong katropa.
0: Gerald pa rin mo kasama at si Ken.
1: Serbisyong katropa.
0: Pakita natin yung mga video ni Calloway nandoon na sa Rojas.
1: Serbisyong katropa.
0: Nandoon na sa lugar kung saan magaganap yung pong karera ng mga bangka.
1: Serbisyong katropa.
0: Pakita namin sa inyo yung update ha, para ho updated din ho kayo sa preparation na ginagawa po ng XFM Palawan.
1: Serbisyong katropa.
0: Dito ho sa Bangkarera 2026.
1: Serbisyong katropa.
0: Yan po sa Pierre ha, ng Rojas sa May 13. Gaganapin yung pong karera ng mga bangka.
1: Serbisyong katropa.
0: Doon na si Calloway, doon na yung team kasi set up po yun sila eh para mapanood din live.
1: Serbisyong katropa.
0: Yung pong karera sa mga hindi humakakapunta, pwede nyo mapanood yan sa page ng XFM Palawan.
1: Serbisyong katropa.
0: Oh, ipiplay ho yan doon, ilalive po yan doon. Lalo na kung malayo ho kayo. Gusto nyong mapanood, ito ho ang karera ng mga bangka.
1: Serbisyong katropa.
0: Pwede nyo pong panoorin sa page ng XFM Palawan.
1: Serbisyong katropa.
0: Dahil marami ho, ito yung una ha, yung pagbiyahe ni Calloway. Team ni Calloway, risikel ho, mayroong bangka, pangkarera, papunta na ho yan ha.
1: Serbisyong katropa.
0: Rojas. Pero pang nasa multicab eh. Yung mismong video doon sa... pagdating na nila sa Rojas.
1: Serbisyong katropa.
0: Pero kanina madaling araw, nakasakay pa sa tricycle yung bangka.
1: Serbisyong katropa.
0: Pakita rin natin yung nandoon na mismo sa pierna sila Calloway para makita.
1: Serbisyong katropa.
0: Inaayayahan ho namin ha, lahat ng gusto hong manood kung dyan po kayo sa Rojas. Ah, ganun di ma-download.
1: Serbisyong katropa.
0: Sige.
1: Serbisyong katropa.
0: Yan ha, kung nandyan lang ho kayo sa Rojas.
1: Serbisyong katropa.
0: Punta lang ho kayo sa Pier sa May 13. Nagahan nyo lang ha, sana maganda yung panahon kasi di ba may papasok na bagyo.
1: Serbisyong katropa.
0: Pero kung umulan man yan at nakita na maayos pa naman, hindi pa ganong kalalaki yung mga alon.
1: Serbisyong katropa.
0: Walang magiging problema. Tuloy, rain or shine, ito pong Bangkarera 2026 dyan po sa Rojas.
1: Serbisyong katropa.
0: Malapit lang naman sa Rojas, tulad ng Taytay, tulad po ng Langogan, di ba? Yung mga malapit na barangay dyan po sa Rojas. Nasakop ng Puerto Princesa. Kaya yung mga galing pa ng ibang mga lugar, munisipyo, kung talagang gusto nyo at interesado kayo na manood, pwede ho kayong pumunta dyan.
1: Serbisyong katropa!
0: Sabi ho ni Calloway kanina, mga alas 7 pa lang ng umaga, ano, magsisimula na yung karera ng mga bangka.
1: Serbisyong katropa!
0: First time po ito nagagawin ng XFM, ito pong Bangkarera 2026. Katuwang po yung LGU Rojas.
1: Serbisyong katropa!
0: Yan, paaga lang talaga. Tapos dalaw kayo ng tubig, dalaw kayo ng mga merienda ninyo. O kaya sobrang init ng panahon, payong.
1: Serbisyong katropa.
0: Payong, kinakailangan yan. Ito, yan o, si Calloway dumating na doon sa pier.
1: Serbisyong katropa.
0: Yan, kasama yung ibang mga entry. Naka-top down, naka-tricycle, meron ding nasa pickup, meron nasa multicab.
1: Serbisyong katropa!
0: Papaagaw sila doon para makapag-practice at makakabisado nila yung tubig ng Rojas.
1: Serbisyong katropa!
0: Kinakamayan ni Calloway yung iba na mga participants na nandoon na rin. Seset up nila, i-install pa nila yan. Kasi pag biyahe, wala yung makina doon sa bangka.
1: Serbisyong katropa!
0: Seset up nila yan dyan, i-check pa nga yan eh, bago bumiyahe. Malamang bukas yan, buong maghapon yan. Pag sinabing stock lang, hindi mo pa pwedeng i-modify.
1: Serbisyong katropa!
0: Yung piston, hindi mo rin po pwedeng palitan yan kasi hahataw yan.
1: Serbisyong katropa!
0: Pero yung mga parts na nasa gilid na pa pwedeng i-modify, papayagan naman yan ni Sir Daryl Santiago, yung pong race director.
1: Serbisyong katropa!
0: Bukas, check yung mga makina bago pa nila sasalpak yan sa kanilang mga bangka, tapos pwede pa sila makapag-practice.
1: Serbisyong katropa!
0: Kahit naabuti ng hapon na malapit na maggabi, pwede pa rin yan. Basta kabisado ninyo, makabisado ninyo yung dagat ng Rojas.
1: Serbisyong katropa!
0: para pagdating ng May 13, wala na magiging aberya, kabisado din niya. Apat na buya, ano, yung pong ilalagay dyan, 8.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Apat na buya, tapos yung race ninyo, 8. At maliban po sa bangka na mayroong makina, 7 horsepower o 7.5 hanggang 7.8.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Meron ding karera ng bangka, yung pong disagwan, bugsay.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: I-prepare ninyo yung pong bangka ninyo, pati yung sagwan.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Tapos punta na ho kayo ngayong araw hanggang bukas, registration sa mga sasali. Yung pong may mga bangka na sasali, may mga entry ho yung grupo.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Pagunan ho kayo sa tourism office dyan po sa Pierre.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Dyan pwede ho kayo magparehistro para ho wala na maging problema.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: 10:44 ng umaga.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Isang oras, ano?
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Matiin ko muna yung mga nasa live natin.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Shoutout muna yung mga nasa live.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Ito yung mga nag-share ha sa live natin.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Si Melka Calino de la Cruz. Good morning po. Ka Gerald watching from Luz Biminda. Share that.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Galing tayo nung nakaraang araw lang dyan sa Luz Biminda.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Hinahanap natin si Joseph. Hanggang ngayon, di pa rin nagpapakita si Joseph.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Yung naglitsyon, yung ang ganda ng litsyon nung inorder mo, tapos yung dumating sa'yo, kulubot.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: May bawas pa yung tagiliran.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Ikaw raw, Joseph, yung naglitsyon noon. Ano nangyari? Binawasan mo ba yung tagiliran?
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Ano ba pinampahid mo? Bakit kulubot yung balat bago hindi malutong?
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Sobrang aga na din liber yung pala merong sablay. May mali.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Kaya si Ma'am Jane, yung talagang inorderan, eh, hindi na tatanggap ng, alimbawa, kung plano ninyo magpalitsyon, di na sa kanya. Huwag na kay Ma'am Jane. Kasi wala siyang tao na marunong din talaga maglitsyon.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Kasi kung marunong si Joseph, di magkakaganon yun. Di irereklamo. At alam niya kung ano oras lulutuin yun.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Tatansya niya yun kung kailan po pwedeng katayin yung baboy, i-prepare, isalang sa uling hanggang sa maluto yung litsyon. Pagka lutsyonero ka, kabisado mo yan kung ano. Eh dito, grabe ka aga.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Masyadong napaaga yung kanilang pagluto doon sa litsyon.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: May kakilala ko dyan ni Manig Litsyon eh. Siya'y makapagtuturo kung paano gawin. Paano magluto ng litsyon.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Hindi nga, subukan natin tawagan. Baka makita pa natin. Baka nandito pa. Kung mag-ring at maibigay sa kanya yung cellphone, ha?
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Ang nakaraan ko ito, kahapon ko gusto tawagan eh.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Kailang hindi nasagot eh. Kaya hindi na ipaliwanag ko paano yung tamang panglitsyon.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Try natin si Tintin tawagan ngayon.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Baka sumagot at may paliwanag sa atin kung paano yung tamang paglilitsyon.
1: Sir Bisyong!
0: Viral yun eh, yung litsyon niya sa Luz Biminda. Biroin mo 13,000 in order, tapos parang wala lang sa kanila. Hilaw yung pong loob, panugudugo pa.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Pagdating sa labas naman, kulay itim, hindi pula. Sunog sa labas, hilaw naman sa loob.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Yan yung lechon na nag-viral nung mga nakaraan doon po sa Barangay Santa Lourdes.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Birthday nung 7 years old na anak nung pong nag-post.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Nakapag-post dahil sa sama ng loob.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Si Ma'am Jane, masama rin ng loob ha, kasi bakit daw ipinost? Dapat sana ibinalik sa kanya yung lechon. Babalik niya naman daw yung pera.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Pa siguro mapakinabangan yun, no? Yung lechon paksu yun, di ba?
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Sabi nga nung nagsabi sa atin, eh, adobo po pwede rin, malasa yun.
1: Sir Bisyong Katropa!
0: Pwede pang remedyohan. Hindi na ho na ibalik pa. Tinanggap na lang din po. At hindi na rin pinalaki. Kasi nung pumunta tayo sa Luz Biminda, sabi ko yung kwento mo, ayaw na rin po magsalita ng po. nag-order.
1: Servisyong Katropa.
0: Si Ma'am Jane talaga pagdating, gustong mga ano talaga, welcome talaga kami doon. Talagang nagpaliwanag.
1: Servisyong Katropa.
0: Gusto niya mangyari talaga, mailabas din yung kanyang side, kanyang paliwanag. Kaya nagpaunlak siya ng interview sa XFM.
1: Servisyong Katropa.
0: Hindi ko naman alam yan si Joseph eh. Pinagkatiwala ako sa Joseph. Ang tinanong ko naman siya eh, maroon ka ba maglitsyon? Sabi, marunong daw.
1: Servisyong Katropa.
0: Nung nakita, arohoy, grabe. Hindi mo mapakinabangan talaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Kung meron man doon makakain yung ondas pata na nandoon ang litsyon, kukunti lang. Hindi mo mapakinabangan, madugudugun doon.
1: Servisyong Katropa.
0: Sige. Paalas 11 na ho ng umaga.
1: Servisyong Katropa.
0: Susunod na ho ang palatunto ng sentro.
1: Servisyong Katropa.
0: Sa sentro naman po ay makakasama ninyo.
1: Servisyong Katropa.
0: Si Katropang Alison Salvatos.
1: Servisyong Katropa.
0: Siya muna ang umupo sa programa ni Katropang Mike Scott.
1: Servisyong Katropa.
0: At hanggang hapon sa asintado nandoon din si Katropang Alison Salvato.
1: Servisyong Katropa.
0: Okay, paalam tayo. Time beats bago mag 10 ng bago mag 11 ngayon pong araw ng Monday, May 11, 2026.
1: Servisyong Katropa.
0: James Naba kasama natin dito at si Ken Vincent Dancil.
1: Servisyong Katropa.
0: Salamat sa inyong pagsubaybay. Thank you po sa panonood dito sa Servisyong Katropa. Nakatuto ko ngayon yung XFM eh, dito ho sa paghahanda para ho sa bangkarera.
1: Servisyong Katropa.
0: Merong nawawala na motor, pagtulungan ho natin na mahanap yun, na makita.
1: Servisyong Katropa.
0: At maibalik doon po sa may-ari. Binanggit na rin po yung number kanina at ipopost din po namin sa page ng XFM. Baka alam ninyo kung nasaan, matulungan ho natin, maibalik yung motor. Mahal po yun, Raider FI-150.
1: Servisyong Katropa.
0: CSWD naman, nandyan po si Ma'am Mary Ann. Pakiayos nyo yung problema niya. Hindi lalapit yan dito kung wala hong problema.
1: Servisyong Katropa.
0: Nandito yan, kaya minomonitor ko lagi-lagi para ho, ano rin, maayos din yung problema niya sa tulong din ninyo.
1: Servisyong Katropa.
0: Minomonitor ko lang naman. Sige. Maraming salamat mga kababayan. Ninyo pong lingkod ka Gerald Gales. Good morning sa inyo lahat.

0: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Bili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa lamang unang sakit.
12: Santon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
12: Santon Plus Herbal Oil.
16: Maaasahan
12: sa sakit ng katawan.
16: Santon Plus Herbal Oil.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mapibili sa mga butika.
12: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
9: Sister Pain.
18: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain.
12: Fast and safe.
9: Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
19: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
9: Santon Gold Coffee Mix.
19: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayon pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione.
12: Santon Gold Coffee Mix.
9: Nagkape ka na,
12: nanakas, at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
20: Ito ang XFM Palawan. bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
21: XFM Network Philippines.
20: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
21: This is XFM.
20: Ang katropa mo. Exciting!
22: Exciting!
23: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May tagline na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
24: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
25: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
27: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
26: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
28: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
30: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
31: Mag-Santone Plus Gold!
30: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
31: Mag-Santone Plus Gold!
32: Ang kako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
33: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
34: Ha! May pimples na naman ako!
35: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
36: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
37: Sakit ng katawan?
38: Mag Santone Plus
37: Herbal Oil.
39: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
37: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
38: Santone Plus Herbal Oil.
40: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
41: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
34: Ha! May pimples na naman ako!
35: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, maiitim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
10: Plus pinalakas! Santon Plus Gold!
11: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
12: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sestapane.
14: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
15: Sestapane, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapane. If symptoms persist, call your doctor.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at kaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
18: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
16: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
19: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
21: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
22: Mga katropa, excited!

0: Fighting Time, mga katropa, ganap na pong 10 minuto makalipas ang alas 11 ng tanghali.
1: Sentro, programang sentro sa mga napapanahong usapin, magbibigay ng solusyon sa iba't ibang uri ng usaping pambayan sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan na dapat malaman ng taong bayan. Wala nang paligoy-ligoy. Dapat nakasentro ang komentaryo. Mapapakinggan sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Sentro.

patanghali mga kababayan, mga katropa, ngayon pong araw ng Lunes. 11 na po ng Mayo 2026, mga kababayan, mga katropa. At syempre, another Manic Monday. Ay. Pag Lunes talaga, mga kababayan, mga katropa, ako po ang inyong mga kasama, ha? Sa programang Sentro. Siyempre, hindi tayo magkakarinigan kapag wala tayong partner sa bagay technical. Ngayon, ang ating pong partner, si Engineer Ken Vincent Danciola. Sama rin yung ating pong intern na si James mula sa PTCI. At siyempre, mga kabay, mga katropa, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangungunan ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Busy na po sila sa bayan ng Rojas. Dahil yung ating pong Bangkarera 2026, isang tulog na lang. Dalawa pala, sorry. Bukas a 12 pa lang naman. Pero abala na sila ngayon, mga kabayan, mga katropa. At dyan sa bayan ng Rojas, yung mga kalahok, mga lalahok sa ating pong Bangkarera 2026, ay nandyan na po ang karamihan. Halos sa bayan din silang dumating kaninang umaga. Ito sila, Manager Louie La Rosa, ha? At yung first advance team ng XFM Palawan. Ako, mga kabayan, mga katropa, ha? Itakits tayo dyan sa Atrese. Susunod na rin po sila, Engineer Ken, bukas para sa setup. Dyan tayong magla-live, mga kabayan, mga katropa. Live program, mga kabayan, mga katropa, ha? Sige, nako, abay, mainit nga po ang ating pong panahon. Bagamat meron po binaban tayong bagyo, si Kaloy, pero malayo-layo pa naman po sa kalupaan ng anumang parte ng Pilipinas. At from storm, tropical storm, naging tropical depression. Patuloy pa at ang humihina, sabi ng ating pong pag-asa. Sana huwag maka-apekto sa ating Bangkarera, ha? Pero sabi ni manager at ng ating pong race director, rain or shine, ala, magtatagisan ng mga galing ating pumakalahok sa ating pong Bangkarera 2026, ha? Merkules na yan, mga kabayan, mga katropa. Saglit lang yan. Oo, sabi nga, ilang tulog na lang. At syempre, yung inantabayanan din ng karamihan dyan sa mismong araw, sunod ng Bangkarera, kinabukasan, yung magpapa-induct sa kanila, si Elias Chibi. Siyempre, kasabay din po dyan yung coronation naman ng Mutya ng Rojas, ha? 14 naman po yun, ha? Sa ngayon ako, enjoy lang ating po mga kabayan, mga katropa dyan sa bayan ng Rojas. Ang dami po ng mga aktividad sinasagawa, ha? Mga programa, palabas dyan sa Panalaminan at Kasoy Festival. Mga kabayan, mga katropa. Nako, naging usap-usapan di po ba ngayon sa social media? Sino pa bang hindi nakapapanood nito, ha? Pero bago dyan sa engineer ka, saglit lang. Yung ating palatuntunan, mga kabayan, mga katropa, handog po sa inyo ito, ha? Ng Santon Gold Herbal Tea. Sa mga, tama, alas 11 na. Ang iba yung mga nag-early lunch. Wow, early lunch. Hindi talaga sabihin na brunch. Breakfast and lunch. Pinag-isa na, tipid-tipid daw, sabi nga, ha? Okay, nako, mga kabayan, mga katropa, mainam din po ninyong gawing panunaw, tulong panunaw, yung ating pong Santon Gold Herbal Tea. O bakit kanyo? Dahil ang ating pong Santon Gold Tea, Herbal Tea, mga kabayan, mga katropa, gawa po ito sa mga natural na sangkap. Pinangungunahan po yan, syempre, ng ating pong malunggay, moringa, sasamahan pa ng turmeric at ng cinnamon bark.
na pinatatamis din po ng stevia. Yan, kahit nasabi, diba yung mga nagda-diet, pumipili yan ng tsaa na kanilang iniinom. Yung iba, mapait, sobrang pait. Sobrang naman, sobrang tabang. Dito sa ating pong Santon Gold Herbal Tea, hindi po kayo maghahanap ng matabang. Magre-reklamo po wala ng matabang. Magre-reklamo ng matamis. Or matapang, mapait. Saktong timpla lang ito, mga kabayan, mga katropa. Ha? Mga... yung ating pong Santon Gold Herbal Tea. Dahil mga natural sangkap po ang napapaloob dyan. Na malaking tulong po para sa ating pong digestion system. Na nagpapagaan ang ating pong pagtunaw ng ating mga kinakain. Ha, mga kababayan, mga katropa. At syempre, yung mga bloated yung tiyan. Mabigat yung pakiramdam. Ito po yung tiyan na nababagay sa inyo, ha? Kaya sa ating po mga kabayan, mga katropang hindi po nakasusubok ng sarap at bisa ng ating po nga Santon Gold Herbal Tea. Mabibili na po ninyo yan sa mga butika, mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito po sa lungsod ng Puerto Princesa at ganon din sa iba't ibang munisipyo sa buong Palawan. Siyempre sa ating din pong mga Yes to Health Incorporated. Sige, binabanggit ko mga kabay, mga katropa, yung viral na video. Kumalat na ito, hindi lang po dito sa lalawigan. Buong Pilipinas, buong mundo pa. Yung ginawa pong pananakit ng isang pulis sa kanya pong partner. Nag-viral biglaan, mga kabayan, mga katropa. Aha, yan daw. Paano ito? Kaya mo yan, Ken? Yung ano ni SM? Hanapin mo link niyan. Sige. Para maano natin yan. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa. Iyong pong video na yan, umali na po ng mga samot-saring mga reaksyon. Kasi ang nasasangkot, mga kabayan, mga katropa, naku, alagad ng batas. Sabi nga nila, alagad ng batas, siya rin pong lumabag sa karapatang pantao, especially doon sa Bausilo, mga kababayan, mga katropa. Pakita mo lang, engineer, kung ano natin, yung picture dyan. Viral na viral ito, mga kababayan, mga katropa, ha? Itong post, itong video na ito, dami po yung nagulantang. Dami po yung sabi nga ay nabigla. Pulis pala yun. Kala daw nila, ano lang, ordinaryo. Ordinaryong Pilipino, siyempre. Yung pala ay alagad ng batas. Yun, mga kabayan, mga katropa. Si Bak sa pwesto. Disarmado pa. Ng kanyang hepe. Itong pulis na ito na hindi na pinangalan ng paman. Taga Malolos pala ito. Malolos City. Malolos, Bulacan. So, Bulacan. Mga kabayan, mga katropa. Ayan ako, mga katropa. Ayan yung
Viral na viral. Bagsak si ate, mga kabay, mga tropa. Pero sa isang banda kasi, mayroong konfrontasyon. Ito, kuha sa CCTV mismo sa loob ng kanilang tahanan. Natin malaman kung paano natin na-post, na-i-post, lumabas sa social media. Yung ganawang pananakit sa kanya nung kanyang partner na pulis. Bagsak po si ate. Mga kabay, mga tropa. Sabihin na natin na kahit na sabihin natin na naunang nanakit si girl. Bilang lalaki, di ba? Napaka-common naman, no? Pag nanakit ang isang babae sa lalaki, si lalaki dapat iwas na lang. Ang patulan. Sabi nga ng mga nakatata, di ba? Yung pumapatol sa mga babae, mga lalaki. Hindi raw tunay na lalaki yan.

0: Mel Henry Blasso. Tauan pala daw nila yun. Ha, mga kababayan, mga katropa. Ako, viral na viral ito, mga kababayan, mga katropa. Dami nga po yung mga dismayado sa sinasabing inugali, inasal nito pong pulis. Sabi nga, damay na naman yung pong mga matitino o na mga pulis, lalo na mga kalalakihan, mga kabayan, mga tropa. Yung babae, yung mga pulis, hindi mo naman makitang mananakit. Diba? Mga sir, mga ma'am. And dismayado, agad-agad yung naging aksyon ng kanila pong hepe, ha? Mga kababayan, si Bak sa kanyang pwesto at under restrictive rin siya, custody. Kinuha pa yung kanyang mga issued firearms at mismo yung kanyang ID sa pagiging pulis. Ito ay para hindi na magamit daw sa maaaring pananakot doon sa pamilya at sa mismong biktima. Engineer kay, meron tayo diyang post nung asan ko? Hinahanap ko. Ito yung naging official statement ng hepe nila, mga kabayan, mga katropa. Diyan nga, Engineer Ken sa News Dep. Paano mo nalang. Paano yung ginawa nilang hakbang? Sabi nga nung isa sa mga nagkomento, bakit ano lang, si Bak lang sa pwesto? Meron din pong ginagawa daw po silang administrative case. Bagsak yung babae pero sinarado niya lang yung pinto. Salit na i-check kung okay ba yung girl. Nga, ha? Namimihasa na raw. Oroy, hindi naman po lahat ang pulis. Sige, ha? Ito po yung naging kahapon ito. Sinagawa agad ang hepe ng malolos pulis. Mga kababayan, mga katropa. Sige, Engineer Ken.
1: Isang mababalang araw po sa mga minamahal namin, kababayan. Ito po ay patungkol sa isang kumakalat na video footage sa kasalukuyan sa social media. Nakusahan po ay ating mapapanood ng isang kawawang babae ay sinasaktan ng isang lalaki. At ayon na rin po sa ating paunang investigasyon, ang nasabing lalaki ay lumalabas na isang tauhan ng ating himpilan. Kaya agad po natin siyang nirelief o inalis sa kanyang pwesto at kasalukuyang inalagay dito sa police station for restricted custody. Agad rin po nating dinisarmahan ng kanyang mga issued firearms. Kasama na rin po ang kanyang PNP ID upang hindi niya magamit sa anumang pag-abuso o pananakot sa biktima at sa buong pamilya ng ating biktima. Sa kasalukuyan po, ang ating biktima ay andito sa ating police station at kinukuhaan ng kanyang kaukulang pahayag para sa pagsasampa ng criminal at administrative complaint laban po sa nasabing pulis. Ang nasabing pong insidente ay isang malinaw na paglabag sa karapatang pantao at isang malinaw na pag-abuso sa kababaihan. Ito po ay mariing tinututulan at mariing kinukundina ng aming himpilan. Ito rin po ay isang malinaw na paglabag sa umiiral na kutusan ng Philippine National Police. Sa ngalan po ng Malolos City Police Station, rest assured po na ang karapatan po at kaligtasan ng biktima ay aming proprotektahan. Kasama na rin po ang kanyang buong pamilya. Maraming salamat po at mag-iingat po tayong lahat.
0: Diba? Sabi nung mga nagkokomento, mercy, deserved, karma is real. Ang problema kasi itong mga kabayan, mga katropa, pulis kasi siya, diba? Alagad ka ng batas. Alam mo dapat yung mga do's and don'ts. Sabihin na natin na hindi ba kayo kasali. Pero kinakasama mo, yan na isa pa rin babae. Yun naman po ang mga ginagawang proteksyon ng ating pong bata sa ating pong mga kababaihan.

0: Kapag ka dami-dami niyan. Pausilo pa lang. Mabigat na kagad yan. Kahit na ordinaryong mamamayan ka, nagkakaroon ka ng paglabag sa mga karapatan ng kababaihan. Nakaw! Saan katuta ka? Na mga requirement ang kailangan mong gawin para lang maipagtanggol ang sarili mo. Lalo na ngayon, nagsasama kayo sa isang bubong. Nako naman. Malamang, nasa uli talaga yung pagsisisi. Diba? Sa mga ganitong insidente, mga kabayan, mga katropa. Sabi natin, hindi lang po ito basta-basta insidente ng pananakit ng isang individual, laban din sa isang individual. Ito yung kaso na ikaw yung dapat magpatupad ng batas. Ikaw yung mismong lumalabag. Yun, yung punto doon ng karamihan sa ating mga kababayan. Nakailang beses si Kuya na sa pagbuhat ng kanyang mabigat na kamay. Dapo lahat sa katawan ni Ate. Ang laki pa naman ni Kuya nga. Yung katawan ng kanyang partner, kita naman po ninyo. Yung unang sapak pa lang yung tumama sa mukha. Sa mga nakapanood ng video, hindi natin pwedeng i-play, ha? Masyado na po kasing ano yung laman nun. Oo, ha? Baka ma-restrict tayo ni Facebook at ni Meta. Kaya taming picture-picture lang. Pero sa mga nakapanood na, sabi nga natin, kasi nagba-viral na ito ngayon. Ha? Viral, kahapon pa. Ha, mga kabayan, mga katropa. Ha, nagpasalin-salin na yung video. Lahat nung napag-nasalinan, naisalin din. Talaga namang humata ka sa kanilang mga viewers. Tayo yung sa mga nakapanood, 'di ba? Nung una nag-uusap lang muna sila kung anong pinagtatalunan. Naglalabas ng sama na loob yung si Ate sa kanyang partner. Nung una si lalaki tahimik lang. Pero dahil siguro sa gigil or galit na ni babae, nasampal niya si Kuyang. Nung aakmang mananakit muna si Kuya ang unang tangka, pinigilan ni Ate na niyakam pa. Pero kumawala itong si Kuya at bumitaw ng isang mabigat na suntok agad. Mama sa mukha ni Ate. Medyo napahawak si Ate doon sa gilid. Mga kabayan, mga katropa. Hindi pa natapos doon. Abay, sunod-sunod na. Ang pananakit panununtok nitong si Pulis doon sa kanyang partner. Nung huli, siguro din na kaya kasi parang nasikmuraan si Ate. Bukod sa tiyan, nasikmuraan si Ate. Lupay-pay si Ate, bagsak! Mga kabayan, mga katropa, ikaw ba naman sikmuraan? Laki ng katawan mo. Pulis ka pa naman. Yung mga men in uniform natin, hindi lang po natin sinisinggalot yung pulis. Mga sundalo, basta mga dumaan sa matitinding training, yan po sila kinukonsiderang armas. Kinukonsidera po kayong lethal weapon dahil po sa inyong mga training na pinagdaanan. Wow, sarap naman yan, chowking. kaya nako, doon po sa nangyari, mga kababayan, mga katropa, kita nyo si Ate, bagsak, nawala ng malay. Itong si lalaki, parang baliwala. Imbis na tingnan, i-check yung kanyang partner kung okay ba? Yung mawalan ka ng malay, hindi na okay yun dahil sa pananakit mo, di ba? Pananakit sa'yo, hindi na normal yun. Pero kung chinek man lang, kinumusta gano'n. Wala ha, mga kabayan, mga katropa. Sinara lang yung pinto ng kanilang bahay at umupo sa upuan, tinignan lang yung kanyang partner. Doon na naputol yung video. Ayan, sumunod na nangyari, paano na-discover. Eh, siyempre, alam niyo naman po mga lugar sa Kamay Nilaan, Kalakhang Kamay Nilaan. Wala po, lalawigan ng Bulacan. Tulay lang ng mga Magitan naman dyan eh. Pupunta ka ng Bulacan, tulay lang Pagitan sa Metro Manila. Ah, oo. Ayun, mga kabayan. Eh, siguro, may mga kapitbahay na nagmagandang loob. At, gulungan yung babae. Kaya ang labas, siste, siyempre nakarating sa kaalaman ng mga otoridad, nagsagawa ng investigasyon, at doon na pag-alaman, abay! Pulis pala si Kuyang. Matik, matapos malaman ng kanilang hepe, disarma si Baksa Pwesto. Under cost, restricted custody. Bawi muna yung mga service firearm at yung kanyang PNP ID. Diba? Ang sakit nun. Malamang, o siyempre, bukod doon sa kriminal na kaso na maaaring isang pa ng babae o ng pamilya ng babae sa kanya, may administrative case din yan. Yung pang-aabuso mo sa iyong posisyon bilang pulis. Nako, mga kabayan, mga katropa, ang hirap kaya yan. Mahirap yung magkaroon ka ng kaso sa IAS. Malamang IAS yan. Internal Affairs Service ng PNP. Mahirap po pag mayroon kang kaso ng IAS. Record po kasi yan. Magiging batik ka sa record mo. Serbisyo. Sa serbisyo ng mga ating pong mga men in uniform. Dahul na po yan. Kinakatukutan yan ng ating pong mga nasa mga men in uniform yung pong magkaroon ng reklamo o kaso sa IAS. Makaka-apekto yan sa kanila pong record. Yung iba nga dyan, may mga insidente na po na may mga kaso sa IAS. Kahit nakapag-retiro na sila, nasari nag-e-enjoy na sa kanila pong mga retirement benefits. Nako! Oo, hindi pa nila po na i-enjoy yun dahil sa mga kaso sa IAS. Mahirap po, mga kabayan, mga katropa. Yung iba dyan, ang ginagawa na lang ng iba, may mga kaso sa IAS. Alam niyo ba? Oo, nagkukusa na lang resign. Pero may kaso pa rin sila. Ito lalo na ito, bukod sa administrative, meron pa silang criminal liability. Doon sa ating po ito, hindi ko naman po sinisingle out yung mga kapulisan dito sa atin. Mga kabayan, mga katropa. Kahit na hindi po, kahit wala pong kahit na hindi man in uniform. Mga kalalakihan, kapatid kay Adan. Kapag dumarating tayo sa punto na, di ba, nanggigigil na tayo, sarap ng di ba? Kapag nagkakaroon ng pagtatalo sa ating pong mga partner. Okay, mga maiingay mong kapitbahay, sarap mo nang pigain yung mga bunganga, di ba? Ay, pakaisipin na lang po natin yung pong kahantungan ng ating aksyon. Lalo na at babae, mga minor de edad, yung ating pong maa-assault. Masakit sa ulo. Imbis na makapag-relax ka, hindi. Yung asar mo, yung inis mo, yung galit mo, mas madadagdagan lang ng pananakit ng ulo mo dahil sa mga kasong maaari mong kaharapin. Kapag ganyan, nagkakaroon na po ng mainit ang pagtatalo. Wala na pong magpakumbaba. Ikaw bilang lalaki, cool down ka na lang, mag-relax ka na lang, labas ka na lang. Magpasingaw sa labas. Ng bahay nyo, kung sa loob kayo ng bahay nag-aaway o sa isang lugar, layo muna, agwat ka muna doon sa iyong kaalitan. Doon ka na lang makapag-isip-isip pag lumayo ka. Pero huwag ka rin mang-trip ng iba, ha? Delikado rin yun. Baka ipasingaw mo naman sa ibang tao ang galit mo, ay hindi rin pwede yun. Kaso pa rin naabutan mo. Wala lang. Punta ka sa ilog. Lublob ka doon, palamig. Punta ka sa tabing baybay dagat, ha? Doon, upo ka sa buhangin, muni-muni. Pag alam mo na medyo kumalma na, saka ka bumalik at doon kayo magpaliwanagan uli, ha? Ano lang naman yan, eh. Kapag ang isa sa mga magpartner, lalong-lalo na, ay nagpapataasan na po ng boses, ng paliwanag, ang kantungan talaga niyan, pisikalay niyan. Kasi manggigigil lang bawat isa sa inyo. Ay kung mauna si babae, kaganti si lalaki, nakaw! Kaso talaga, buti mo. Diba, Ma'am Jane Arguelles Paredes Hermoso? Magandang patanghali po sa inyo, ha? Sir Alberto Pama, magandang tanghali. Ha? Ikaw ba? May partner ka ba, Sir Alberto Pama? Sana naman, ha? Oo, hindi ka nananakit ang partner, ha? Oh, ito si katropang Denzel Anderson. Ang alam ko talaga to, ano to, very behavior to. Diba, katropang Denzel Anderson, magandang morning sa inyo. Ma'am Alona Dagaraga Santino, gandang tanghali po katropang Ali at sa lahat ng mga katropa. Mayad nga paugturan na, Ma'am Alona, ha? Itay Alon! Kinay Jo, dyan sa Bangkaw-Bangkaw. Ay, ito, si Ma'am Alona, mayroong ano to, abogado. Pwede mo saktan. Diba, Sir Robert Enriquez, Sanara? Oo, dyan. Nanonoda ng live. Mainit din, Sanara. Okay. Ayos. Okay lang po ang uminit ang panahon. Huwag lang po ang ating pong ulo. Nako, delikado yan. May mga kinakaharap na mga pagsubok o mga suliranin. Yung pagre-resolve ng mga yan, hindi po natadaan sa init ang ulo. Ha? Cool. Relax. Pag-isipang mabuti. Kakaraos naman tayo, ha? Yung init ang panahon, okay lang yan. Natural lang yan. Palitan lang yan. Init ulan, ganyan lang yan. Sana naman, doon sa mga may problema, katulad nito, problematic ito, eh. Sa relasyon siguro niya, or sa pamilya, or ano pa, sa trabaho. Nabit-bit niya sa loob ng kanyang tahanan. Or dahil nga problema sa pamilya. Kaya gano'n ang ginagawa ni Kuyang. Parang nakainom pa si Kuyang, eh. Nagpapaliwanag, hindi mo maintindihan. Bulul-bulul. Ganon. Inig naman, eh. Tapos, nasaktan siya ni ate. Hindi niya pigilan, bagsak si ate. Diba? Ang problema lang, less po ka pala. Kaya, ayun. Imbis na maayos mo yung problema, dagdag problema pa. Diba, Manong Deng? Manong Deng, Estrella. Gandang patanghali. Hindi. Kahapon pala, hindi kayo tayo nagpang-abot. Kasi meron tayong ginawa sa ating munting tahanan. Babagsak na, eh. Manong Deng, belated happy birthday na lang sa iyo, ha? Abdul Rashid, good morning po. Atropang Ali, bati ko lang lahat mga kasama ko dito sa Fish Landing Municipal Agriculture Office sa Bayan ng Taytay. Yan si katropang Leo Umalde, ha? Dyan sa Taytay, Palawan. Magandang patanghali din sa inyo dyan, ha? Sa Fish Landing Municipal Agriculture Office ng Taytay. Lalin pa doon, Mamarlin Billones, Mainit nga adlaw, Sir Ali, watching. Thank you very much, Mama Marlin, ha? Sir G, Gerald Pilipaalan. Oy, Tayalon Santino, ang gandang umaga po. At kay Ma'am Nikki Eliasar, Sherdan, maraming salamat po, ha? Nako, 42 minutos na po makalipas ang alas 11 ng patanghali, mga kababayan, mga katropa. Mamaya, ano ba ito, news director, yung ating, ano mamaya, ano bang coverage? Wala. Sige, akala ko meron, ha? Ayan, ako naman, mainit yung sa national, eh. naabangan yung ano? Ay, ano ba ito? Magbubutuhan. Nagbutuhan na ba? Magbubutuhan pa lang. Ang mga taga-camera for impeachment ni Vice President Sara Duterte. Naku naman. Ayun. Yan ba yan? Yan ang hirap naman kasi. Kasi ang inuuna nila Mga kababayan makatropa. Natin yan dyan o sa kanila. O samantala, diba ito nakalipas na araw, mga kabayan makatropa, yung pong insidente ng pamamaril sa aso doon po sa Northern Luzon. Natatandaan po ninyo, mga kabayan makatropa, sa Ilocos daw yun, diba nangyari? Oh, dito pala sa bayan ng El Nido meron din. Binaril din na aso. Sa barangay New Ibahay, El Nido. Erga naman daw ata ginamit dito. Patay yung aso. Mga kababayan makatropa, so nangangalap pa tayo ng iba pang detalye dyan. Si Katropang Bella, nangunguha pa ho. Nangangalap pa ho ng iba pang mga detalye dyan. Bakit binaril? Kung sino yung gumawa? Mga kabayan makatropa. Yung pong mga residente doon sa barangay New Ibahay, especially doon sa alaga sa aso. Sa isang sitio raw ito Madilim yung area. Itong aso na ito, nagsisilbi raw pong doon. Bantay, paggabi. Sunod-sunod na pa naman daw po ang insidente ng mga nakawan doon sa sitio na yun, sa New Ibahay, El Nido. Siguro ito yung hadlang. O doon sa mga nagbabalak na masama dyan sa sitio na yan. Kaya binaril. Nako, ito na yung sinasabi natin. Hindi lang po doon sa Ilocos, dito pala sa Lalawigan, meron. Patay yung aso, kawawa naman. Antabay po kayo ha, mamaya sa ating pong Facebook page. Nangangalap po ng iba pang mga detalye si Katropang Belia. Medyo malayo-layo kasi yung Ibahay. Mga kabayan makatropa. Aka 15 minutos bago po ang alas 12 ng patanghali ngayon pong Lunes. Another Manic Monday nga. Kaya yung ating pong mga kabayan makatropa, sub-sub! Sub-sub pa rin po sa trabaho at wala pa rin pong noon break ha sa mga opisina ng ating pong gobyerno, mapa-national o mapa-local man ha, mga kababayan makatropa. Kaya din sa mga transaction ngayon sa ating pong mga opisina, mapa-city hall man or capital, city hall ngayon, ang sangguna ang panlunsod pala. May regular na sesyon, ha? Sabay natin yung mga mapag-uusapan dyan. At ako, ito na nga, yung huling update din po dyan sa ating pong bankarera 2026 sa Rojas. Patuloy na rin po yung pagpunta o ng mga kalahok sa ating pong bankarera 2026 sa mga oras na ito. Tuloy-tuloy po yung sinasagawang registration o on-site registration sa ating pong bankarera 2026. Ayan ako! Abang-abang na yung ating pong mga kababayan makatropa dyan, ha? Sa Rojas at yung malapit mga munisipyo, ha? Taytay, San Vicente, El Nido, Dumaran, Araceli. Siyempre dito sa lusod ng Puerto Princesa, ang dami na po mga nanggaling dito na mga kalahok, yung halos kasabayan nila Manager Louie kanina umaga na dumating doon sa bayan ng Rojas. Siguro magpa-practice ito, kakapain nila yung alon. Wow. Alon. Oo, hindi, magpa-practice na siyempre, magamay nila yung area, mga kababayan makatropa. Siyempre, katawang natin dito, mga kababayan makatropa, ang local government unit ng Rojas. At ganoon din yung XFM siyempre. Mga kabay, mga katropa. Kita kids tayo, mga sir, mga ma'am, rosa sa inyo. Araw po ng Merkoles, Pangkarera 2026. Rain or shine, tuloy na to. Ayan o. Abalang-abala na po sila, Manager Louie. Onda, may mga pick-up, may trailer pang dala-dala. Panay mga bangka. Ultimo tricycle, oh. May kargang bangka, mga kabayan, mga katropa, na isasali sa ating pong Bangkarera. Nauna na po dyan sila, Station Manager Kaluwi La Rosa. Para po, personal na pangasiwaan yung pagsaset up ng ating pong magiging Bangkarera o yung mga gagamitin. Ayan, oh. Dami na. Kita kids, mga sir, mga ma'am, ha? Yan, 12 minutos, mga kabayan, mga katropa, bago po ang alas 12 ng patanghali. Taglit lang, yung iniintay nating wala pa yung detail dun, ha? Sir Gerald, wala pang binibigay yung sa ano, wala pa nga. Pero kanina, sa kainang umaga doon po sa sinagawang flag raising ceremony ng ating pong city government, kinilala yung pong Puerto Princesa City Police Office. Flag raising ceremony sa ating pong PPCPO. Nilala po ng pamunuan ng PPCPO ngayon under ng liderato po ni Police Colonel Dennis De Leon at Acting City Director, ha? Yung pong kahalagahan, mga sakripisyo ng mga mother, mga ina na nasa hanay ng kapulisan. Ayan. Mga nanay na pulis, mga kabay, mga katropa. Kanina po, yan, oo. At ilang pa rin pong mga pulis din po yung binigyan din po ng parangal doon naman sa flag raising ceremony na isinagawa sa City Hall. Doon sila pinarangalan. Recognize exemplary police personnel and honored hardworking mothers during ayun po, flag raising ceremony kanina. Personal pong tinaluan ito ni Police Colonel Dennis De Leon, ang ating pong acting city director. Siyempre, sa ganun din si Honorable Mayor Lucilo R. Bayron. Nasabing aktibidad po ay ginawad ang mga sertipiko ng commendation sa mga deserving na Puerto Princesa City Police Office personnel in recognition of their outstanding accomplishments. Siyempre, yung unwavering dedication at mga kontribusyon sa mga successful conduct ng mga police operations sa pagpapanatili daw po ng peace and order sa buong lungsod. Ang mga nabigyan daw po ng mga Certificate of Commendation ay itong sina Police Captain Justin Kenneth Dalion, Police Captain Cyrus Ezra Taliman, at Police Lieutenant Noel Fernandez, whose committed commitment to the public service and law enforcement exemplifies the highest standard of professionalism and integrity within the Philippine National Police. Congratulations, ha? Sir, mga nabigyan ng Certificate of Commendation. Doon iginawad mismo sa flag raising ceremony sa City Hall. Ayan ay in-award naman ng ating pong city government through Mayor Lucilo Bayron. Police Captain Justin Kenneth Dalion ng PS2. Sir, congratulations mo. Ganoon din kay Police Captain Cyrus Ezra Taliman. Oo, ito na yung si Sir Taliman na ba yung sa PS1, Sir Gerald, ano? Oo, pang PS1 siya, PS1 na siya. At kay Police Lieutenant Noel Hernandez. Ayan, congratulations po sa inyo mga sir, mga ma'am. Ha? Padayon lang, sir. Oo, doon sa mga magagandang ehemplo, mga programa na inyo pong ipinatutupad sa inyo pong mga nasasakupan para sa pagpapanatili ng ating pong katahimikan, kaayusan sa buong lungsod ng Puerto Princesa. Ako, 7 minuto na lang, mga kabayan, mga katropa, alas 12 na ng tanghali. Nako naman, oo. Siyempre, nako, dun sa mga hindi po nakakakita, oo, malabo ang paningin. Hindi niya nakikita ang mga ginagawang pong pagsisikap din ng ating mga otoridad. Hindi naman po kamalian ng isang otoridad, kamalian na po ng lahat. Sabi nga, huwag na po nating lalahatin, ha? Tulad po niya nangyari niyang dyan sa Malolos. Isang pulis lang po, oo, yun lang. Huwag po natin titignan ng lahat na pare-pareho na sila. Kasi baka nalalabo na yung paningin ninyo, mga kabayan, mga katropa. May makatutulong po para mapanumbalik sa pagiging malinaw na paningin, ha? Ang inyo pong mga mata. Narito ang ating pong Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule, mga kabayan, mga katropa, ay taglay-taglay ng mga vitamina, mineral, kaya po ng lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Nasa ang kinakailangan naman ng ating pong mga mata para mapanatili nito yung pagkakaroon natin ng malinaw na paningin. Ayan ako, sa mga nanalabong paningin dyan, dahil sa galit, ha? Hindi po dahil sa may problema. Talagang literal na nanalabo na. Kulang na sa mga vitamina, mineral. Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule na po, katropa. Available yan sa mga butika, mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar. Dito sa lungsod ng Puerto Princesa at yun din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers. 5 minuto bago ang alas 12. Babati naman po si Nonoy Musos at si Boss Dingdong de los Angeles sa Abar 1. Sabi ni katropang Eko Echalar. Ayan, magandang patanghali po sa inyo dyan, ha? Boss Dingdong de los Angeles at kay Nonoy Musos. Ganun na rin kay katropang Eko Echalar, ha? Kapag tayo nagpangita dyan, katropang Eko Echalar, kailangan pakapihin mo kami dyan, ha? Sige, takis tayo dyan sa A13, katropang Eko. Mga kabayan, mga katropa, tabayan po yung mga balita. Ito, mainit-init sa national, ha? Mga nagaganap pa. Kasalukuyan, doon sa kamay nilaan. Ito, nayon pa rin po. Ito nga sa impeachment case. Laban sa ating pong vice presidente. At iba pang mga balita sa national. Para sa ating pong XFM News Nationwide. Ilang minuto na lang po ang mga kabayan, mga katropa. Kinakailangan ko na rin magpaalam sa programang sentro. Ang alam po ni Engineer Ken Vincent Tansil sa Baguio Technical. Ang alam po ng buong persa ng XFM Palawan. Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong kaibigan at katropa sa radyo, katropang Alison Salbatos. Magandang tanghali na Pilipinas!
1: Sumainyo ang kabuuan ng programang Sentro. Sa damdamin ng mga nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, maraming salamat po hanggang sa muli, mga katropa.
2: XFM. XFM. Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom
3: Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Supple Plus Gold.
9: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Delphine, ito lang masasabi ko. Sa Santon Plus Coffee Mix, the best ang lasa. Tama lang ang tamis at tapang at malalasahan mo ang soya, malunggay at santon na wala sa ibang kape.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
12: Ha! May pimples na naman ako!
13: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
14: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
1: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santon Plus Gold.
15: Ako si Weng, galko na ang iniinday yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
16: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
17: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
19: XFM.
20: XFM.
10: dyan sa Davao Region.
20: Polis sa Bulacan na viral sa pananakit ng babae, sinibak sa pwesto.
10: Paulong Ferdinand Marcos Jr. malugod na tinanggap ang pangulo ng Paraguay sa Malacañang.
20: Sa balitang regional, 200 na kilong amber gris o suka ng balyena muling hinukay sa Libak, Sultan Kudarat.
10: International, mga katropa, US President Donald Trump ay binasura ang peace proposal ng Iran.
20: Sa balitang showbiz, mga bagong pambato ng Pilipinas sa world stage, formal nang ipinakilala.
10: At sa sports, Alex Ayala, bigong makalusot kay world number 2, Elena Rybakina sa Italian Open.
21: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
10: Pananghalian na tayo ng Lunes, mga katropa. Ito po ang XFM News Center. Manila, Philippines, nag-added sa inyo ng XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan. 88.3 XFM Cebu. 97.9 XFM Davao.
20: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
10: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
20: Ako si Brian De Paz.
21: XFM News Nationwide.
10: Formal nang inilabas ngayong araw ng Peanut Gallery Media Network o PGMN ang umano'y controversial video na ginamit sa naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang episode na pinamagatang hashtag Martin Luther Fund. Sa sabing episode, katropa, nilatagpo ng PGMN anchor na si CJ Hero ang mga detalye na umano'y budget padding, phantom savings at manumalyang paggasto sa pondo ng Kongreso na pilit umanong itinatago ng administrasyon sa pamagitan ang paggamit ng mga trolls at impluensya sa media.
22: The internal budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldico, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge. Because he or she has a voice and vote in all other committees. His wife, Tingog Party List Representative Yeda Marie Romualdez. Well, itry niya this time ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. The Accounts Committee is the holy grail for the corrupt.
10: Naniniwala ang grupo na matinding pressure, pananakot at ang ginawang pag-aresto sa nilang mga membro ay nagsisilbing matibay na ebidensya ng pagtatangka ng mga makapangyaring opisyal na supilin ang katotohanan.
21: XFM News Nationwide.
20: Hindi na ikinagulat ni dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzo ng mabilis na takbo ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Guanzo, sa paglulunsad ng Ridge Coalition sa Cebu nitong linggo, mas mabuting sa Senado na lamang maglatag ng mga ebidensya ang mga mambabatas dahil ito naman ang magsisilbing tunay na husgado sa oras na umakyat ang reklamo. Ang naging pahayag ni Guanzo na ikasunod ng nakatakdang pagboboto ng House Plenary sa naturang impeachment ngayong Lunes, May 11, upang desisyonan kung tuluyan ang ipapadala ang kaso sa mataas na kapulungan.
21: XFM News Nationwide.
10: Iginiit ng dating kongresistang si Mike Defensor ng isinasagawa na impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay isang paraan lamang upang mapigilan ang posibilidad na pagtakbo nito sa pagkapangulo sa darating na 2028. Sa kanyang naging pahayag sa paglulunsad ng Rage Coalition sa Cebu, nakiusap si Defensor sa mga mambabatas na suring mabuti ang issue at huwag gamitin ang wing ng politika o kay bilang na mga kaalyado para lamang magtanggal na opisyal sa pwesto. Nagpakawala rin na matinding patutsada ang dating mambabatas laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kung saan sinabi nitong ang mismong punong ehekutibo ang nararapat na managot at makulong sa gitna ng umiinit na tensyong politikal ngayon sa bansa.
21: XFM News Nationwide.
20: Hinamon ni House Committee on Higher Education o Higher and Technical Education Chair Jude Asidre si Senador Aimee Marcos na maglabas ng matibay na ebidensya para patunayan ang aligasyong may alok na pera o proyekto kapalit ng boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Binigyan din ni Asidre na ang lumalakas na suporta sa impeachment ay nakabatay sa mga dokumento at testimonya sa pagdinig at hindi sa anumang bentahan ng boto na tinawag niyang isang reckless accusations. Naniniwala ang kongresista na posibleng diversionary tactic lamang ang isyong ito upang ilihis ang atensyon ng publiko habang papalapit ang mahalagang plenary voting para sa articles of impeachment sa Kamara.
21: XFM News Nationwide.
10: Pinagpapasa sa Diyos na lamang mga katropa ni Senate President Tito Soto ang mga balita tungkol sa mga planong kudita para sa ipatalsikin sa pwesto. Habang nanatili naman siyang kumpiyansa sa paglilingkod na nakabatay sa tiwala ng kanyang mga kapwa senador. Ang usapin ng balasahan sa liderato ng Senado ay lumutang kasabay ng mainit na diskusyon sa impeachment proceeding laban nga kay Vice President Sara Duterte kung saan natakdang magbutuhan ang Kamara ngayong araw. Nanindigan si Soto na handa ang Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling maipasa at opisyal nang maipadala sa mataas ng kapulungan ang articles of impeachment mula sa mababang kapulungan.
21: XFM News Nationwide.
20: Isinilbi na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang subpoena base sa declared address ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang bahagi ng legal na proseso ngayong araw. Ayon sa tauhan ng PNP, bigong makita ang senador sa bahay nito sa Davao Region. Ang subpoena ay naglalaman ng umano'y extrajudicial killings noong tumatayong city at regional director pa ng PNP Davao si De La Rosa. Una nang nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na ang isisilbing subpoena ay hindi warrant of arrest kundi isang pagpapatawag kaugnay sa umano'y naging partisipasyon ng senador sa extrajudicial killings sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
21: XFM News Nationwide.
10: Philippine National Police, mga katropa, susunod sa direktiba ng DILG at sisisatin ang mga AJK reports. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: Ipagpapatuloy ng Philippine National Police ang kanilang fact-finding review kaugnay ng mga ulat ng extrajudicial killings at iba pang insidente. Ito ay inisunod sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government upang masiguro ang masusing pagsusuri sa mga dating operasyon, partikular noong panahon ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang Davao City Police Director. Ayon kay PNP Chief General Jose Mirecio Natates Jr., maglalabas sa subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group sa mga individual na sangkot upang makakuha ng formal na impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Kasama sa proseso ang Directorate for Investigation and Detective Management at PNP Legal Service para matiyak na ang investigasyon ay naayon sa batas, maayos na koordinasyon at nakabatay sa ebidensya. Nililaw ng PNP na ang subpoena ay hindi arrest warrant kundi isang legal na hakbang para lamang magalap ng impormasyon at magbigay linaw sa mga ulat. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako, si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
21: XFM News Nationwide.
20: Sinipak na sa tungkulin ng isang police corporal mula sa Malolos City Police Station matapos mag-viral sa isang CCTV footage na nagpapakita ng kanyang marahas na pananakit sa kanyang kinakasama sa loob ng kanilang tahanan. Agad na ipinagutos ni Police Lieutenant Colonel Romel Heneblazo ang pag-relieve sa naturang polis at paglalagay dito sa ilalim ng restrictive custody, kasabay ng pagkumpiska sa kanyang service firearm at PNP ID upang matiyak na hindi ito magagamit sa anumang pananakot habang gumugulong ang imbestigasyon. Maring kinundina ni National Police Commission Commissioner Rafael Calinisan ang insidente at tiniyak na hindi palalagpasin ang ganitong uri ng pang-aabuso sa kababaihan, lalo't nakatakdang maharap ang sospek sa mabibigat na reklamong kriminal at administratibo.
21: XFM News Nationwide.
10: Samantala, mahigit 300 na open pipe muffler sabay-sabay na sinira kanina umaga, mga katropa, dyan sa ceremonial destruction sa lungsod ng Valenzuela. Ito po'y pinaunahan ni Interior Secretary John Vic Remulla at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Ang mga nakumpiskang pipe ay lumabag daw sa City Ordinance Number 390 Series of 2017. O MAPLR Registration Ordinance na sabing syudad.
21: XFM News Nationwide.
20: Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay ngayong May 11 para sa kanyang official visit sa Pilipinas. Sa isinagawang welcome ceremony, pinatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas at Paraguay habang binigyan diin ng 21-gun salute bilang paggalang kay Pangulong Palacios. Si Pangulong Palacios ang kauna-unahang Pangulo ng Paraguay na bumisita sa bansa mula nang maitatag ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Paraguay noong December 12, 1962. Layunin ng pagbisita na lalo pang palakasin ang bilateral ties at kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan.
21: XFM News Nationwide.
10: Sa iba pang balita, katropa, inihigpon ang National Dairy Authority o NDA. Tumaas pala ng 6.5% ang halaga ng produksyon ng gatas. Ngayon pong unang quarter ng 2026 kung saan umabot sa mahigit 11.7 million liters ang naitalang supply batay sa datos din ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonio Sandaya, ang pag-angat na ito ay malinaw na senyales ng tumataas na produksyon ng mga local dairy farmers at ng lumalaking demand ng mga mamamayan sa mga sariwang milk products. Target po ngayon ang tanggapang maabot ang kabuuan na 53 million liters milk production bago matapos ang taon sa pamamagitan ng agresibong pagpapalawak ng breeding program at pagdadagdag ng mga dairy animals sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
21: XFM News Nationwide.
20: Senador Kiko Pangilinan, pinabubuhay ang 4 billion peso Coco Coir program ng DPWH. Narito ang report.
21: Live report.
20: Kinimok ni Senador Francis Kiko Pangilinan si DPWH Secretary Vince Dizon na buhayin muli ang programang bumibili ng Coco Coir mula sa mga magniniyog na umabot noon sa 4 billion pesos kada taon. Ayon kay Pangilinan, malaking tulong ito upang magkaroon ng dagdag na kita ang coconut farmers at mapalakas ang industriya ng niyog sa bansa. Ginagamit noon ang Coco Coir sa mga proyekto ng DPWH para sa soil erosion control at slope stabilization noong panahon ng Administrasyong Aquino. Sinabi rin ng senador na muli niyang tatalakayin ang usapin sa budget deliberations ng ahensya at nais niyang makita ang konkretong plano ng DPWH para sa naturang programa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
21: XFM News Nationwide.
10: Iniulat naman mga katropa ng COMELEC Commission on Elections na umabot na po sa 4.49 million katao ang nagparehistro para sa papalapit na Barangay at Sangguniang Kabataan Elections sa darating na Nobyembre, kung saan naitalang mahigit kalahati o nasa 2.31 million sa mga ito ay kababaihan. Batay sa datos, siyam na araw bago ang deadline sa May 18, nangunguna ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon o Calabarzon sa may pinakamarami aplikanteng sinundan ng Central Luzon at Metro Manila. Habang nasa 11,394 naman ang nakisa sa Register Anywhere program sa iba't ibang panig ng bansa.
21: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
10: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Na pwede niyo pong mapakinggan sa pamamagitan ng mga XFM stations nationwide. XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
21: Balitang regional,
10: katropa. Unahin po natin dito sa bahagi ng Jensan, may 200 kilong tinatawag na ambergris o yung suka ng balyena. Muling hinukay dyan sa Libak, Sultan Kudarat. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM, Jensan.
2: Muling hinukay ng mga residente at lokal na pamahalaan ang tinatayang 200 kilo ng pinaniniwalaang ambergris o suka ng balyena sa bayan ng Libak, Sultan Kudarat kahapon, Mayo 10. Matatanda ang unang ibinaon ang nasabing bagay matapos itong matagpuan sa karagatan ng Barangay Tipuan noong Biyernes dahil sa masangsang na amoy nito. Ngunit agad itong ipinahukay nang makumpirma ng mga eksperto na ito ay tunay na ambergris base sa isinagawang pagsusuri sa mga sampol nito. Ang naturang bagay na tinaguri ang floating gold ay kilalang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso dahil sangkap ito sa paggawa ng mga mamahaling pabango at produktong pampaganda. Kasalukuyan na itong nasa pangangalaga ng mga otoridad para sa mas malalim na pagsusuri. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Ivan Polonan, XFM News.
20: 4 na taong gulang na bata binawian ang buhay matapos malunod sa ilog sa araw ng Mother's Day. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
4: Isang malungkot na pangyayari ang nagtapos sa selebrasyon ng Mother's Day para sa isang pamilya matapos malunod at masawi ang isang 4 na taong gulang na batang lalaki sa Barangay Sulong, Sibalo, Mantique, bandang last 10 ng umaga nitong Linggo, Mayo 10 taong kasalukuyan. Sa panayamang ex-chef Mantique kay alias Joel, tiyuin ang biktima, sinabi nitong sumama ang bata sa kanya at ang nakababatang kapatid nitong si alias Nick, 2 taong gulang upang manghuli ng isda sa ilog ng Sulong. Ayon na kay Joel, hindi nila na malayong nawawala na pala ang bata dahil abala sila sa pangingisda sa paligid ng ilog. Umuwi pa umano sila sa kanilang bahay sa Sityo Takas, Barangay Sulong. Pagbalik nila sa lugar, doon na lamang nila nakita ang katawan ng bata na palutang-lutang na sa tubig. Agad pa itong isinugod sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital, ngunit idineklara itong dead on arrival. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya, lalo na ang lola na nag-aalaga sa bata. Napagalamang ang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa habang ang kanilang ama naman ay nasa Maynila. Mula dito sa 93.3 X sa Pamantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
10: Sa Cotabato, katropa, mayroon pong pagawaan ng baril at drug den ang nabuwag ng pulis sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sally, XFM Cotabato.
7: Nalansag na pulisya ang isang pagawaan ng baril at ginagamit ang drug den sa barangay poblasyon sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Matagal na umanong minamanmanan ang nabanggit na lugar bago isinagawa ang raid sa mga operator nito. Bukod sa mga makinarya sa paggawa ng baril at mga material ng ina-assemble na baril, nakumpiska din ang ilang sachet ng Cebu at illegal drugs paraphernalia. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang 4 na mga suspect na kinilala sa mga alias na Abubakar, Gianni Camaro at Eman. Sanib puwersa sa operasyon ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office at Buluan Municipal Police Station. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Sam Sally, XFM News.
20: Away sa diskuhan, humantong sa trahedya, mag-ama patay, inasugatan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Sa halip na magdiwang para sa Mother's Day, nagluluksa ngayon ang isang ina sa sityo Tuwi, Barangay Inayagan, Naga City, Cebu, matapos mamatayan ng asawa at anak na lalaki kahapon na madaling araw. Ito ay matapos silang pagsaksakin ng kanilang kapitbahay na si Albert Junson Cedinho, 28 anyos, na agad namang naaresto sa Barangay Linaw, Lungsod ng Talisay, Cebu, sa isinagawang follow-up operation. Patuloy sa pagdadalamhati si Nanay Edna Wagas Tapdasan, 49 anyos, na nasugatan din sa insidente matapos hindi na maisalba ang buhay ng kanyang asawa nga si Conrado Ubas Tapdasan, 59 anyos, at anak na si Dumik Wagas Tapdasan, 21 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon, nagsimula ang insidente matapos ang pisa sa Barangay Inayagan kung saan nag-inuman ang suspek at ang isa pang anak ng mga biktima na si Giancarlo Tapdasan. Sinasabing nagkaroon ng alita na matapos pilitin umano ng suspek na pasayawin si Giancarlo, ngunit tumanggi ito na nauwi sa away. Matapos nito nagtungo umano ang suspek sa bahay ng mga biktima, ngunit wala roon ang kanyang target na si Giancarlo.

0: At mga katropa, may delivery rider ang arestado matapos pong makuhanan na mayigit sa 400,000 pesos na halaga ng Cebu sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
1: Nasamsam na mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o PDEA NIR, katuwang ang PDEA Negros Occidental at Bacolod City Police Office ang mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawa ang operasyon sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Bacolod City noong Mayo 6. Kinilala ang naarestong sospek na si Alice JP, 43 taong gulang, isang delivery driver at residente ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PDEA NIR, na recover mula sa sospek ang 21 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuo ang timbang na 65 grams at tinatayang may street value na 442,000 pesos bukod pa sa ilang mga personal na kagamitan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng pulisyang sospek at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
0: Sa tropang Brian, inaasahan ang pag-asa tuloy nang hihina, magiging isang remnant low o ganap na matutunaw ang Tropical Depression Caloy sa loob po ng Philippine Area of Responsibility bago matapos ang araw na ito.
3: Katropang Buddy, ayon sa pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 530 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
0: Nakaranas naman, katropa, ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan pagkidnat ang Eastern Samar. Ang Dinagat Islands gayon din po dahil sa trap ng bagyo. Habang easterlies naman ang makakapekto dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
3: Para sa ating heat index forecast, naitala ang pinakamainit na temperatura na abot sa 44 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, Cuyo, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Kasiguran, Aurora. 43 degrees Celsius sa Barangay Eastern Samar, Roas City, Capiz, Masbate City, Daet, Camarines Norte, Puerto at Aborlan, Palawan, Iba, Zambales at Baler, Aurora. At 42 degrees Celsius naman sa Iloilo City, Camarines Sur, Mulanay at Infanta, Quezon, Sangli Point, Cavite, Abukay, Bulacan at Nueva Ecija.
0: Mag-ingat din po tayo dito sa National Capital Region, katropa, dahil 42 degrees ang inaasang init na mararanasan sa Metro Manila.
3: Sumikat ang araw kaninang alas 5:30 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:15 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balitang International, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinanggihan mga katropa ni US President Donald Trump ang tugon ng Iran sa inihain nila na usaping pangkapayapaan matapos itong lumabo o matapos po itong tawaging totally unacceptable. Dahilan para lalong lumabo ang pag-asa na matapos ng 10 linggong digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa kabiguan na magkabilang panig na magkasundo, agad na tumaas ng $3 per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang natiling sarado ang Strait of Hormuz. Sa kabila ng matinding pressure, natapusin ang sigalot bago po ang kanyang pagdalaw sana sa China, iginit ni Trump at ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa ganap na nasusugpo ang banta na nuclear capabilities ng Iran.
2: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Rumampa at nagningning ang mga bagong reyna ng The Miss Philippines na magdadala ng bandila sa bansa sa iba't ibang international pageants matapos ang ginanap na Coronation Night kagabi. Dahil dito, hawak ni Nicole Borromeo.

0: ang title bilang Miss World Philippines, si Mariana Arellano bilang Miss Tourism World Philippines at si Alison Hetland nakakatawan bilang Miss Supranational Philippines. Kumpleto na rin ang powerhouse lineup ng bansa kasama sina Generous Javier bilang Miss Eco International Philippines, Isabella Ismaela bilang Cosma Philippines at April Smith bilang Miss Charms Philippines. Hawak naman ni Catherine Wardell ng Summer Island ang Miss Teen Universe at si Trixie Rojas ng Iligan City bilang Miss Eco Teen Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3. Katropa, lakas sa bawat kapsula. Tumiklop ang Pinay tennis star na si Alex Ayala kay world number 2, Elena Rybakina, sa score na 6-4-6-3 matapos ang dikit na labanan. Sa round of 32 ng Italian Open na ginanap sa Rome, pagamat nagawang makalamang pa ni Ayala sa unang bahagi po ng second set na nagparin ang lakas at karanasan ng defending champion para tuluyang selyuhan ang kanyang slot sa round of 16. Magsisilbing mahalagang preparasyon para kay Ayala ang naging magandang performance niya sa clay court habang naganda ng Pinay tennis star para sa susunod niyang laban sa French Open.
1: XFM News Nationwide.
2: Tatak alas 12:29 na mga katropa. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin niyo na XFM News Nationwide ngayong Lunes, May 11, 2026.
3: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat hanggang bukas.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
1: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.

0: Santol Plus Gold.
1: Ako si Morito na namamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santol Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santol Plus Gold.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
3: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
4: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
2: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang bahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito. At nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa kanan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo pong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama niyo po ng live ngayong araw. At syempre, atin din po mga kapanayamang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner, sa lahat na ating mga katropa na nakikinig sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman po ang programang magbibigay sa atin ng sekreto at solusyon sa ating kalusugan.
0: Yeah, sa mga kababayan po natin dyan, mga katropa natin dyan na lagi nakaantabay, ha, sa atin po mga programa. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. Na-text nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Kumusta po? Kumusta mga katropa? Kumusta mga kababayan? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong sitwasyon. Bagaman na marami sa mga kababayan natin, ano? Ang bukod sa mainit ang panahon, Dok, umiinit ang ulo. Sumasabay, ano? Sa init ng panahon.
1: Grabe, ano?
0: Sa mga kababayan natin dyan, ha? Mga katropa natin dyan, cool down, ha? Mahalaga na ma-cool down natin ang ating pong sarili, ha? Sa lahat ng mga kababayan natin, mahalaga po, mga kaibigan, ang pagkakaroon ng malakas at functional na pangangatawan, ha? Kaya kinakailangan meron tayong mga meron tayong pang backup sa atin pong kalusugan, ha? Bukod sa pag-inom ng sapat ang dami ng tubig, sapat na po ang mahinga, pagkain ng mga malusog ng mga pagkain, huwag kalimutan uminom araw-araw ng atin pong mga suplemento, lalo na yung atin pong ultimate trio, ha? Yung katawang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng atin pong kalusugan. Kung nutrisyon, ang hanap po ninyo mga kaibigan, at itong mga tinatag mga essential nutrients, ano? Mga micronutrients, nandyan yan sa atin pong ultimate trio. Ang Santon Gold Herbal Capsule natin, Santon Vitamin C, at ang atin pong Premium D3 ay nagbibigay ng mga phytonutrients, nagkakaloob ng mga antioxidants na kinakailangan natin para mapangalagaan ang bawat selula, bawat organs, and system ng atin pong pangangatawan. Ha? Kaya yun po ay hanapin na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar, at ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto. Ha? Produktong tatak, Yes to Health, mga kaibigan. At sa mga gusto namang bumisita, Doc, sa ating pong mga wellness clinic, ayan, pwedeng-pwede kayong bumisita, ha? Puntahan nyo po ang mga wellness center natin, mga kaibigan.
1: Oo, at sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic, ma-avail nyo ang ating mga serbisyo, ano, at mga programa, katulad po ng ating mga cleansing and detoxification program. Mm-hmm. Ganyan, nandyan din yung isa sa pinakamagandang gawin, lalo na kung medyo, alam mo, ang dami ng karamdaman.
0: Tama,
1: yung tinatawag na nutritional therapy. And of course, may mga modality tayo gaya ng biozapper therapy, yung ating mugukbuyang Korean therapy, yung terahertz, meron din tayong cupping, ano, sa ibang mga branches natin, at yung ating natutrad aligned therapy.
0: Yan.
1: O yung famous na hilot hugpungan, the Wendell Pedreso method. Yan ho, ay nasa Yes to Health Wellness Clinic sa mga nakatakdang araw, ano. Every Thursday nandiyan ako sa Batangas City para sa ating pong consultation.
0: Mm-hmm. Sa mga katropa natin, mga kababayan natin na gusto pong kumonsulta sa ating pong mga wellness center, puntahan niyo ang mga wellness clinic po natin. Open po tayo Sunday to Friday, 9 a.m. to 5 p.m. At nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na gagabay po sa inyo, magpapayo. Ayan, at magbibigay ng mga itong dietary guidelines, modification of your diets, and also appropriate program na nararapat para po sa inyo para mabilis ang recovery ng inyo pong pangangatawan. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santon Plus Gold. Nagkatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santon Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: The secret of health.
2: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang atin pong katuwang sa pang-araw-araw na lusog ng atin pong pangangatawan. Mabili po yan sa mga local pharmacies, mga drugstores, authorized dealers nationwide. Pag-usapan po natin mga katropa, mga kaibigan, itong natanging topic, Doc, ano?
1: Mm-hmm.
0: At ito ay especially nakatutok sa kalusugan ng atin pong mga kababaihan. Di ba, sa pagunita ng tinatawag na Mother's Day, ayan, ang mga magigiting, ang mga ilaw ng tahanan, mga masisipag na mga kababaihan dyan, especially to our mothers, ano? Maraming mga problema, Doc. Maraming mga karamdaman na nakikita tayo nai-encounter tayo mga karamdaman ng mga kababaihan na mahalaga maging aware din. Pati yung mga lalaki dapat. Mm-hmm. Ano, maging aware tayo. Bawat isa sa atin. Ano, women and men, kinakailangan maging aware sa bawat kondisyon ng bawat isa. Ano? Mm-hmm. At sa ngayon ay pag-uusapan natin itong ano, kalusugan ng mga kababaihan. Bakit, Doc, may turing na unique ang kalagayan ng kalusugan ng mga babae?
1: Nako, unique talaga. Kasi ang babae, yung kalusugan nila, marami siyang ano, distinct biological, mm-hmm, hormonal, mm-hmm, and reproductive processes. Mm-hmm. Na hindi gaya ng lalaki. Sa lalaki, mm-hmm, ang pinagdadaanan lang naman natin na, na adjustments, yung adolescence, mm-hmm, di ba? Mm-hmm. Tapos yung iba nagpapatuli, yeah, circumcision. No. Pero after that, hindi na masyadong meron pong, mm-hmm, lalaking ano.
0: Kumbaga parang yun yung pinaka-highlight ng ano natin.
1: Parang
0: ng
1: pag-adulthood. Oh, ano? Oh, oh. Pero sa babae, hindi eh. Kasi just imagine, from stage of puberty, na kung, mm-hmm, saan magkakaroon ng menstruation, yung pregnancy and motherhood, mm-hmm, tapos may menopausal pa. Mm-hmm. Diba? Lahat yan, meron silang mga pinagdadaanan. At ito'y nakaka-influensya sa pangkabuang kalusugan across sa kanilang entire lifespan. Mm-hmm. Ang babae, kilala yung kanilang hormones. Ang mga hormone kasi na yung estrogen, di ba? Progesterone. Mm. May testosterone din ng isang babae. Oh. Ng testosterone, yan naman yung dominant male hormones. Hormone. Ano? Oh. So, cortisol, alam naman natin, stress hormone yan. Yung insulin, ang thyroid hormones. Ito yung kadalasang nagkakaroon ng problema sa isang babae. Ano? Mm. Ang hormonal imbalance and yung influence ng hormone, nakakaapekto yan sa kanilang mood. Oh, yung mga mood swing na tinatawag. Mm-hmm. Sa mga kalalakihan, bihira ako makarinig ng mood swing na term .
0: Bihira ang moody. So, pag ikaw ay isang lalaki at moody ka, parang kang binabae daw.
1: Sabihin sa iyo, may regla.
0: May dalaw kaya.
1: May dalaw ka ba? Mm-hmm. Ayan. So, sa babae talaga ganun. Ano? Common po yun. Mm-hmm. Saka yung pagkakaroon ng unexplained weight, mm-hmm, fertility issues. Mm-hmm. Sabi sa isang pag-aaral, karamihan daw sa mga kababaihan nag-experience ng sleep problem, yung pagtulog. Ano? Mm-hmm. Problema sa tibay ng buto, mm-hmm, kalusugan ng puso, kalusugan ng balat, at yung energy level.
0: Speaking of weight, Doc, ano? Pansin niyo ha, kahit mga artista, kahit gaano kaganda yung katawan nila, mm-mm, once na nagbuntis yan, nagkakaroon talaga ng pagbabago sa kanilang timbang.
1: Marami akong mga nakita mga celebrity dati na nung bata pa sila talagang, kumbaga masabi mo, wow, perfect. Mm-hmm. Pero ngayon, pagpakita mo sila ngayon, 20 years ago, mm-hmm, at 20 years after, talagang iba. Iba yung kanilang
0: forma. Iba yung impact, kumbaga.
1: Oo, iba. So, at isa pa dyan, yung differential disease presentation. Ibig sabihin, mm-hmm, iba yung tama ng sakit sa kanila, iba yung pinakikita. For example, marami mga sakit na nakaka-apekto sa babae ang masigit na marami kesa sa mga kalalakihan. Mm-hmm. At saka yung epekto, yung tama sa kanila, minsan mas malala compare mo sa mga lalaki.
0: Oo.
1: Example niyan, yung mga babae, yung 50% ng stroke, nami-misdiagnose sila.
0: Mm-hmm.
1: At saka yung heart attack symptoms, minsan iba doon sa classic chest pain symptom na makikita mo sa mga kalalakihan.
0: Mm-hmm.
1: So, yung mga babae, mas higit yung kanilang experience sa chronic pain, yung mga autoimmune diseases, yung mga mental health condition, gaya ng depression, mas doble daw ito sa bilang na nagkakaroon sa mga kalalakihan.
0: Mm-hmm.
1: Yan ay ayon sa isang pag-aaralan.
0: Oo. Kumbaga, siguro, kaya nga nasasabi na mahirap unawain ang mga babae. Siguro, pagdating sa sakit, ganun din. Medyo mahirap din kilatisin yung nararanasan ng mga kababaihan.
1: Okay, kaya sa Bible, di ba, nakalagay, with regards sa mga kalalakihan na alagaan ng kanilang asawa na gaya ng mababasagin.
0: Mm-hmm. Tama.
1: Kasi talagang ganun sila
0: fragile.
1: Fragile.
0: Kung tawagin. Ano? Ano-ano ba, Doc, ang mga health challenges ang madalas na hinaharap o kinakaharap ng mga kababaihan?
1: Linawin ko lang, baka yung mga woman power advocate, baka ma-misinterpret yung sinasabi natin. Hindi po ganun, ha. Hindi namin sinasabing mahina ang mga babae. Mm. Pero by science and data, kumbaga parang medyo bilang babae, parang kinakailangan mas maingat ka.
0: Hindi sa pagde-debase sa mga kababaihan.
1: Oh.
0: Pero in reality talaga, Meron talagang kumbaga merong kinakailangan na pag-iingat para sa kanila na usually hindi mo yun pwedeng or hindi siya applicable para sa mga kalalakihan.
1: Yes, totoo yan. Siguro, alam mo, as naniniwala sa Bible, I believe na yung mga kalalakihan talaga well-designed sa kanilang katawan, sa doon pa lang sa shape ng buto eh. Doon sa tatag ng buto eh. Mas denser ang buo ng kalalakihan based on study. Kasi nga, sila yung nakadesenyo na mag-trabaho ng mabigat.
0: Trabaho,
1: oo. Yung mga kababaihan naman, sila yung katuwang.
0: Help meet.
1: Oo, katuwang. Kaya balik, pagbaliktad nang nangyari, yung lalaki ay sinasadya nila na sila yung nasa bahay lang. Na may opportunity naman na iba. Tapos babae yung nagpapagod, hindi maganda yun. Pero naiintindihan ko ha, yung mga kalalakihan na walang option, walang choice, alam mo, yung mga teacher, na mga nanay, yung asawa, hindi pwede umalis. Kasi, teacher nga naman. Karamihan ng ganun. Ibang usapan yun. Ang pinag-uusapan natin
0: case to case basis.
1: Case to case yan. Yung mga lalaki na talagang inaasa sa asawa o sa babae yung pagtatrabaho.
0: In general, Doc, ang mga kababaihan talaga is mas fragile talaga sila na kinakailangan ng mas great care para sa kanila, Doc.
1: So, tanong naman yung sa mga health challenges. Una, yung heart disease.
0: Yan,
1: kasi yun yung talagang pinaka-killer ito eh. Alam nyo ba ng heart disease ay tinuturing na silent killer ng mga kababaihan? Iisipin natin, heart disease, baka sa mga lalaki, kasi alam mo, mga careless karamihan ng mga lalaki. Walang, misa, walang pakialam sa kinakain, basta parang ganun yung impression sa lalaki, parang matibay. So, iisipin natin, mostly, mga kalalakihan, pwede yung heart disease ang mangyayari sa kanila. Pero alam mo ba na pinakamaraming condition ng mortality ay tinuturo sa heart attack sa mga kababaihan. Ang heart disease, leading cause of death yan, based on study, at nagbibigay ito ng hindi karaniwang symptom. Unlike sa lalaki, katulad halimbawa ng sobrang pagkapagod na nararamdaman nila. Yung iba parang mayroong nauseous na pakiramdam. Yung iba naman may mga jaw pain. Hindi yung typical na chest pressure na sign na maaaring ikaw ay may problema sa puso. At nakaka-apekto ito sa isa sa limang babae sa buong mundo. At frequently, undertreated dahilan na-overlook yung mga symptoms. Oo, kaya kung kayo ay nakakaramdam ng sobrang pagkapagod, na hindi nyo maipaliwanag, magpa-check up na agad kayo. Kasi nga, iba-iba yung presentation ng symptom kadalasan. At ang pinakang mataas na risk dito sa pagdevelop ng heart disease, based on study ha, yung menopausal, yung pagkakaroon ng diabetes, and pwede ito maging complication ng pagbubuntis at ng mataas na level ng stress. Yan yung mga common threat dun sa development ng heart disease sa isang babae. So yun yung bantayan po ninyo. Another thing na risk sa kalusugan ng mga kababaihan ay yung breast cancer. Breast cancer sa lalaki meron din pero
0: bihirang-bihira.
1: So itong breast cancer, common ito na cancer na tumutubo sa mga kababaihan. Marami naman dahilan to. Pwedeng genetic, pwedeng hormonal exposure, obesity, and lifestyle. Yan yung sinasabi nila. So, another advantage ng lalaki. Diba? Na yung mga babae, syempre sila yung commonly nasa at risk of developing breast cancer. O another health issue naman, cervical cancer and reproductive health issues. Okay. So, meron ako isang nabasa na yung mga babae, kaya dapat you need to be careful with your with the cleanliness yung mga lalaki, di ba? Hindi naman sa usapang na yung mga lalaki pag sila ay may urge, sexual urge. Syempre lalaki ka, di ba? Mag-request ka kay misis, minsan daw hindi man lang naligo, hindi man lang ang trabaho mekaniko.
0: Nako, ayan na nga.
1: So, yung babae ang kawawa, kaya ang cervical cancer and other condition in the reproductive organ of a female nagde-develop sa cervix ng isang babae. Parte ho ng uterus yung cervix na tinatawag At ito ay nanganganib sa isang persistent, very high risk na uri ng virus, yung tinatawag na human papilloma virus, HPV. Na commonly sexually transmitted yan. Okay? Ang kagandahan nito, ang HPV, pwedeng hadlangan sa pamamagitan ng vaccination at ng prevention. Completely preventable po ito, mga kaibigan. Ha? Yan, yung mga common issue sa mga kababaihan. Then next yung polycystic ovary syndrome, because hormonal pa rin yan. Diba? Kung tumataba ang isang babae, tapos may kasamang pimples, irregular period, kahit anong gawin mong diet, di ka naglo-lose weight, baka may PCOS ka. Kasi yun yung triad kasi ng ano eh, ng PCOS, yung weight gain, acne, and irregular periods and infertility. Yun yung commonly three factors na pagkakakilala ng taong may PCOS.
0: Oh,
1: yung mga endometriosis, yan yung problema sa lining ng mga
0: uterus.
1: Yung pagkakaroon ng fibroids, di ba?
0: Myoma.
1: Myoma, yan. Yung mga common pelvic inflammatory disease, tingnan mo ha, bakit daw madalas ang babae ang nagkakaroon ng UTI? Kasi yung structure ng ano ng genital organ ng babae. Eh mas prone sa infection. Di ba? Yung lalaki may tubo pa daw eh.
0: Oo nga.
1: Na-imagine yung ibig kong sabihin.
0: Tama daw.
1: Oo, kumbaga yun yung isang paliwanag ng mga eksperto diyan, ano. So doon pa lang medyo dihado na sila pagdating sa structural ano. Kaya kadalasan nakakaramdam sila ng mga infection like UTI ganyan, and kasama na diyan yung problema na kadalasan maaga pa lang nararamdaman na nila yung problema sa menstruation, especially yung dysmenorrhea. Okay? Bata pa lang, teenage pa lang may mga ganyan eh, di ba? Tapos yung iba nagkakaroon ng menorrhagia, yung pag nag ano sila matindi yung bleeding nila, no. So another issue yung mga osteoporosis and bone weakness. Dahil sa tingin ko ang babae kasi bukod sa mas less dense ang kanilang bone, eh sila pa yung nagbubuntis.
0: Tama.
1: So pag ikaw ay nagbuntis, lahat ng effort ng katawan mo, siyempre gagawin yung baby sa sinapupunan mo. So saan kukunin yung resources to make that small person inside your ano, your womb. Sa iyo kukunin. Ngayon, kung wala kang sapat na nutrisyon, talagang madideplete ang nutrisyon ng katawan mo. Kaya nga, 'di ba, yung mga iba pa nagbubuntis sila taun-taon. Ano nangyayari sa kanila? Ang bilis silang tumanda. Kahit gaano sila ka-fresh tingnan, nung dalaga pa sila, pag nanganak na sunod-sunod, nagiging natutuyot na. Kumbaga, tawag nga nilang termino dyan, nalulusyang. Pero, yun ang malaking sakripisyo ng isang ina. Just imagine that. Kaya nga, yun yung dahilan kung bakit kadalasan meron silang osteoporosis. Dahil may mga kulang na sustansya like yung calcium, vitamin D, magnesium, and vitamin K2. So yan mo yung dapat nating ano. Last but not the least, ha, na common challenges sa health ng mga kababaihan yung mental health challenges. So dito, marami nakakapansin na ang mga babae ay kadalasan nakaka-experience ng anxiety, and yung iba may depression. Alam mo kung bakit? Choice ba nila yon? Due to hormonal fluctuation. Just imagine, pag nagkaroon ka ng hormonal fluctuation mo, affected niya yung ano mo eh. Yung neurological health mo, yung mental health mo, yung emotional health mo. Kaya minsan, di ba, katwir nila, pasensya na kasi meron ako eh. Nagkakagulo yung mga hormones ko, kaya madaling magalit, madaling nagsusungit. Totoo po yun, based on study.
0: Hindi lang yun pag-iinarte, ha?
1: Hindi yun pag-iinarte. Kasi yung hormonal fluctuation, pag nagkaroon daw ng rapid changes sa estrogen and progesterone, naaapektuhan yung brain chemistry. So, nagkakaroon sila ng pakiramdam na sila ay mayroong mood swing, anxiety, and super high stress. Na hindi nila basta mapipigilan. Kaya kung alam ng asawang lalaki yan, maiwasan yung problema. Baka ang gawin ng lalaki, bigyan pa ng ano ba yung stress reliever ni misis. Diba? Sa 2026 research, pinakita po na mga kababaihan roughly 3 times more likely than men to experience common mental health problems. Grabe ano. Kaya talagang saludo sa ating mga kababaihan. Pag nakita mo na daw na ang asawa mo laging malungkot, na wala namang dahilan, nandiyan naman lahat pero parang ano, diba, walang gana, irritable, laging gusto ay separated sa karamihan, ano mo na yan, that's a sign na meron siyang pinagdadaan ng isang, you know, mental health condition na pwedeng matulungan ng nutrisyon at ng tamang approach.
0: Yeah, so mga kababaihan dyan, ano, mga katropa natin, ano, para sa lahat ng mga kababaihan, ito ay napakahalaga para po sa inyo, ha? At para sa bawat isa po sa atin na maging well aware tayo sa ganitong mga condition, dahil mahalaga, Dok, na lalo-lalo na yung mga chronic problems na pwede maranasan ng mga kababaihan ay as early as possible ma-detect agad sila, mabigyan ng solusyon, mabigyan ka agad ng lunas At hindi na humantong, Dok, sa mga may lubha at mga mahilang karamdaman. At ang tanong, Dok, ano naman ang mayutulong ng total wellness approach para maiwasan ang mga health challenges na nararanasan ng mga kababaihan?
1: Yun talaga ang pinakaunang approach. Mm-hmm. Kasi ang common reason why nagkakaroon ng hormonal imbalances, eh kasi yung hormone, chemical messenger ng katawan yan. Pero apektado sila sa pagkakaroon ng deficiency sa mga common nutrients. O katulad, for example, vitamin C, iron, calcium, B vitamins at vitamin D. Ito yung mga pinaka-crucial nutrients na commonly makikita mo sa pagkain. Kaya nga nakikita ko nung mga unang panahon, 'di ba? Tanong natin sa ating mga lolo't lola, sa mga nanay natin noon, ano ba ang pinaka-the best na pagkain kapag nanghihina? Yung makikita paligid, sabihin, "Uy, kumain ka na malunggay, talbos ng kamote." Tapos pag nagbuntis para maiwasan daw yung mga complications sa pagbubuntis, gulay pa rin. Lalo na yung malunggay.
0: Oo.
1: Pag nanganak na at yung lactating, malunggay pa rin. At saka mga bitamina. So, totoo po kasi yun. Especially mga pagkaing tinatawag nating whole foods, katulad ng grains, nuts, seeds, and leafy greens and fruits. Yan talaga ang pinakang dapat natutukan ng mga kababayan. Kasi lalo na kung dumadating ka na dun sa phase na malapit ka na mag-menopause. Doon nalalabas yung maraming mga hindi mo naintindihan na pangyayari sa buhay mo that needs to be, you know, addressed with nutrition. O kaya nga, may mga pagkain talaga na likas na maganda. No? Katulad nga nung binanggit ko, yung malunggay, yung garlic. Kasi makakatulong sa circulation. Turmeric, makakatulong sa mga inflammatory condition. Spirulina, which is one of the best for giving us protein, iron, at saka some antioxidant. Saka napaka-nutrient dense ng spirulina. Kaya sinama natin sa Santon Plus Gold.
0: Tama,
1: yun,
0: Dok.
1: Di ba? Kasi karamihan pala ng nakaka-apekto sa mental issues ng kababaihan, may mga nutrients ang spirulina na makukuha mo doon. O, kaya napakaganda niya. Lifestyle management. Kasi alam mo naman natin na ang mga babae, pag naiwan sa bahay, kung talagang sila'y masipag, talagang occupied yan all the time. O kaya kinakailangan daw, you need to manage your lifestyle, wag puro laban ng laba, wag puro linis ng linis. Bigyan nyo rin ng tamang panahon para sa relaxation and other things. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, maapektuhan kayo. Okay? Kaya ang daming way sa wellness, ano? Kaya nga sa Yes to Health Clinic, kung gusto nyong bigyan ng advice ng ating mga naturopath, you can visit our Yes to Health Clinic kasi sa totoo lang, maraming mga therapy yan, paminsan-minsan. Alam ba, ako mister, yung misis ko, papamasage ko kahit once a month para lang ma-relax. Kasi malaking bagay yun sa kanila. Bibilhan ko ng mga vitamina sa ng Santon Plus Gold. Kasamahan ko pa ng vitamin C at saka premium D3. Dahil yun yung kinakailangan talaga nilang support sa kalusugan kasi nga, lahat po ng binabanggit namin ditong karamdaman o kondisyon, preventable and treatable. Kaya ang gusto lang namin ipahatid sa inyo na ang ating mga kababaihan, especially ang ating mga nanay, ating mga asawa, ay kinakailangan niyong bigyan ng pansin kung ano ang pagbabago sa kanilang kalusugan. Kasi nga, mas marami silang risk compare mo sa mga kalalakihan.
0: Ayan ha, sa mga katropa natin yung mga kababaihan dyan ha. Ingatan at palakasin ang atin pong pangangatawan. Siyempre, napakahalaga talaga ng bawat trabaho ng mga kababaihan. Sa bahay man, o sa labas man, o kung saan man, napakalaki po ano ang ginagampanan
1: lalo na mga,
0: gawain nila.
1: Single mom. Lalo na yung mga single
0: mom. Tama do.
1: Sila talaga nagdadala ng lahat. Kaya doon sa mga listeners natin, mga katropa natin, kung meron kayong comment, kung meron kayong mga gustong ipahatid, text nyo po sa atin. Pamaya, babasahin, pag-uusapan natin yan ng mahaba. Yung inyong mga komento. Kung may nais kayong i-comment sa ating pinag-uusapan. Ganun din, kung may gusto kayong batiin, pahabol. Pwede pa naman, kahapon naman yung Mother's Day.
0: Text yan sa ating pong text line, ha? 0969-609-6545. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa ating pong programa, ay huwag pong mag-atubili na mag-text. Ha? Sa mga tumatawag po, ay paumanhin. Hindi po natin ma-entertain ang iyong mga calls. So kung meron kayong mga katanungan, i-text nyo lang po. Ha? Para atin pong tutugunan mamaya mga katropa. Ha? Sa mga kababayan din dyan, mga kaibigan natin. na nagbabalak pong sumubok ng atin pong mga produkto, puntahan ang atin pong mga Yastro Health Wellness Center. Merong nag-text dito, Doc, ano? Ask ko lang po, bukas po ba ang Yastro Health sa Davao ngayon? Magpa-check up po ako. Yes. Open daw po. Nag-chat si Doc CJ Nedruda. Ay, open po ang ating Yastro Health Clinic dyan po sa Davao. So, puntahan nyo po, mga katropa, ha? Ang atin pong Yastro Health Clinic dyan po sa Davao, sa Mati, I think, ano? Ang location po niyan matagpuan po sa location niya matagpuan sa Cellpool Building, door number 3, JSIS Heights, in front po ng Kawayan Drive, ha, diyan po sa Matina, Davao City. Ayun, no, sa mga kababayan natin diyan, ha, na gusto pong makabisita, makapunta sa atin pong Yastro Health Clinic, ay bisitahan po ating mga wellness center. Okay? Ayan, sa mga kababayan din, ha, magkabalik po tayo, mga katropa, mga kaibigan, pagkatapos ng ilang mga paalala.
2: Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangustin, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, DGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit. Santon Gold, live testimony.
5: Hey, good morning po. Ano pa pala natin po?
6: Kirina.
5: Kirina.
6: Eh, Kirina Buboy.
5: Buboy. Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yes to Health.
6: Opo.
5: Ano product na 'yon?
6: Ay, product Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
5: Santon Gold capsule. Gold, oh. Ilang taon pa kayo gumagamit nito, Nanay?
6: Tagal na ako, yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
5: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito.
6: Oo.
5: Noong gumamit po kayo, Nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman noong kayo umiinom?
6: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng juice, parang nag-ikuan-kuan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
5: Nagsusumpa pa po kayo?
6: Opo.
5: Sa edad ng 93?
6: Oo. Okay. Maraming nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo ni mo nang yung ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama. Magsabi ang iba na, Nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado, sabi niya, kung wala kang kasama, sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa taas. Okay.
5: So, Nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagaya ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
6: Panawagan ako na hindi pa nakasubok itong Santol Coffee at saka mga Santol Plus. Mag-ano kayo magbili? Kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag na yung buhay na maganda, malusog.
5: Salamat, Nanay, ha, sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng Yes to Health.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Paala natin po.
7: Laika po.
5: Ma'am, Laika. Ma'am, ano po yung mga committee po sa kape?
7: Sarap. Parang sakto lang yung tamis, sakto rin yung anba, yung kanyang pait. Sarap siya.
5: Alam niyo pa kung ano lang ang sangkap niyan? May mga sangkap po siya ng
7: mga. Oo nga. Maganda yan, yung mangosteen.
5: So, bagay po sa mga salamat po, Mama.
7: Sarap sa kuya.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Boy, si Clasara.
5: Sir, ano pong masasabi mo sa kape namin, sir?
8: Lasang, ano, yung pagka-herbal niya, siya sabi niya, di ba, herbal, yes, coffee mix. Ito yung wala sa other coffee. Kasi karamihan, sobrang tamis. So, ito, katamtaman lang. Smooth lang sa taste ba na. Sa akin, nasa sa side ko lang. Yes, ganun. Sir. At masarap. At malasa ba?
5: Yes, sir. Maraming salamat sa iyong pong pagtangkilik sa Yes to Health. Good morning!
2: Santon Plus Coffee Mix. May gabi ka na, may gamot ka pa, mabibis sa mga butika. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Vision Next, marami na ang natulungan.
9: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda ng paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
2: Vision X. Epektibo, sumukan mo rin.
10: VisionX Plus. Mabibili sa mga butika.
11: Para sa malakas na buto,
12: Premium D3.
11: Matibay na immune system.
12: Premium D3.
11: Proteksyon sa bacteria at viruses.
12: Premium D3.
11: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
12: Premium D3.
11: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
14: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
15: Ito ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw, dapat inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
16: Santon the secret, Plus the secret of health.

0: may sakit.
1: Welcome mga katrawa, mga kaibigan, sa ating pong programang The Secret of Health. Kasama rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
2: Hi, kumusta po muli mga katropa?
1: Yeah. Ang programa pong ito ay edit sa atin ng napakasarap na Santone Plus Coffee Mix. Ang ating pong friendly neighborhood coffee. Ang parang superhero to ka.
2: Superman. Ay, ano, Spider-Man.
1: Spider-Man, ha? Ang ating Santone Plus Coffee Mix, mga kaibigan, friendly talaga siya. Kahit mga bata, pwede makainom. At kahit ano mga inyong kondisyon, pwedeng-pwede kang makainom ng Santone Plus Coffee Mix natin. Ganda nito, Doc. Napakayaman sa mga isofla bones, ha? Ayang didzine at iba't iba pa ng mga nakakatulong para sa atin pong human growth, ano? Sa atin pong mga bata, napakaganda nga ito na ipainom, Doc. Dahil nakakatulong ito sa kanila pong mentalidad, nakakatulong sa kanila pong paglago. Kasi meron yang ano soy powder, ano? Na napakahalaga sa growth ng isang bata.
2: Oh, saka in terms of protein, masigit na mataas ang percentage ng protein sa soya compare mo sa karne. Oh, kaya ito ang pinakang preferred choice ng mga taong gusto ng protina pero umiiwas sa hindi maganda sa kalusugan na epekto ng pagkain ng karne.
1: Mm-hmm.
2: Oh, kasi may mga consequences naman talaga pag laging karne yung kinakain natin. So, kuha tayo ng alternative source of protein. That's the best is coming from soya.
1: Yan, oo. Napakaganda yan, ha? Para sa mga kababayan natin na gusto makakuha ng sapat na protina at yung quality na protein. Mga katropa, ha? Nandiyan yan sa atin pong Santone Plus Coffee Mix, ha? Sa mga gusto makabili yan, available yan sa mga local pharmacies, mga drugstores dyan sa inyo pong mga lugar. Okay, so yung mga katanungan, huwag po mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po na tayo mga katropa. Doc, mayroon nagtanong dito. Doc, tatanong ko lang po, ano ang gamot sa masakit na binti? Parang ngalay. Ano po ba ang pwedeng maihaplas ko dito, Doc?
2: Oo, maganda talaga yung therapy. Yung therapy, maganda rin na meron kang Santone Plus Herbal Oil. Kasi yung Santone Plus Herbal Oil, meron siyang mga essential oil at mga herb na nakakapagpa-relax. Especially may kasamang haplos ng pagmamahal. Ayan. So, yun. Kasi common reason bakit na nananakita mga binti natin pag masyado tayo masipag. Diba? Yung sobrang pagod ng mga kalamnan na hindi sila nakakapag-relax ng gusto. Saka alam mo, ang muscle, pag ginagalaw mo yan every time, lalo persado, yung lactic acid, napuproduce yan
1: Tama,
2: sa movement ng ating kalamnan. Kumbaga yung lactic acid, pag hindi nawawala yan sa muscle mo, magpipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip

0: mga kalam na na yan, nananakit.
1: Mm-hmm. Sa mga kabayatan na laging nangangalay, namamanhid, mas okay pa nga dok yung sabi mo na masakit kaysa yung ano eh,
0: mangalay.
1: Ngalay.
0: Oo,
1: kasi hindi mo maintindihan kasi kung paano mo ipopuesto yung paa mo, yung katawan mo. Ano.
0: Oo, totoo yan. Yung sakit kasi natitiis yung ngalay talaga, sa totoo lang, mahirap. Oo.
1: Uneasy yung pakiramdam mo eh, pagka mayroong ganong ano, sensation eh. No?
0: Oo. Kaya masarap nga pag ngalay ka, daganan ka eh. Ako ganun ginagawa ko. Pinapadaganan ko talaga. Parang nare-relieve yung pangalay. Ano? Mm-hmm. Maganda rin yung hot foot bath.
1: Yan.
0: O, maglaga kayo ng tubig, lagyan nyo ng anlinman sa luya or tanglad. Pag nalaga nyo na yung tubig na yon, di mainit yon. Lalagay nyo sa timba na tamang-tamang maipapasok nyo yung dalawang paan nyo. Ano? Kasama yung binti. Mm-hmm. Tapos timplahin nyo. Nagreyo ng malamig na tubig para matimpla na hindi nakakapasok pero hindi maligamgam.
1: Yeah.
0: Ibabad nyo yung paa nyo doon sa loob ng mga 25 to 30 minutes.
1: Mm-hmm.
0: Yun ho yung nagre-relax ng mga daluyan ng dugo sa atin po mga binti at ganun din ang kalamnan. Tawag dyan ay hot foot bath.
1: Yun o. Sa mga kababayan natin ha, and, para maging maganda yung pakiramdam at makapagpahinga ng maayos. Usually kasi doon, umaatake yan pag, ano, pag gabi na.
0: Oo.
1: Kung kailan napakasarap ng itulog, nako, yun naman yung ano gagambala sa pagtulog natin. Ano? Kasalip na maka, ano ka na, makarelax ka na, nako. Eh, hindi mo maintindihan yung pakiramdam, ha? So, nandyan ang ating pong Santone Plus Herbal Oil. At mas maganda rin, makainom kayo ng Santone Gold Herbal Capsule natin. Since meron yan siyang garlic, meron yan siyang mangosteen, moringa, tutulong yan sa para sa normal na blood flow ng inyo pong pangangatawan, ha? As well as yung vitamin C, maganda yan para sa mga blood vessels ng ating pangangatawan. At premium D3 naman para maging maganda yung lipids natin, ano? Yung ating po mga cholesterol, healthy fats sa ating pong dugo ay maging maayos po, mga kaibigan. Okay? Another inquiry, Doc. Ano po ang gamot sa chicken fox or bulutong sa bata? May G po ito ng Novaliches.
0: Alam mo
1: po
0: yung ano, yung chicken fox?
1: Mm-hmm.
0: Ito yung isang viral infection yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Na kumbaga, meron siyang period of maturity.
1: Mm-hmm.
0: Na ang kailangan mo lang gawin, maiwasan yung complication.
1: Yung complication niya.
0: O, kasi yung complication, eh yun ang nakakapagbigay ng kumbaga delikado kumbaga sa buhay.
1: Kumbaga
0: yung
1: threat sa buhay ng isang bata.
0: Tama, o. Kaya kinakailangan, ano, kailangan meron kang sapat na ano hydration.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginagawa nga nung, ano, nung mga sinauna matatanda dyan, eh, binibigyan ng mga ano, tawag dito yung mga katas-katas ng prutas.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kasi talagang yung virus kasi may maturity period.
1: Mm-hmm.
0: Na hindi yan basta-basta 1 or 2 days lang wala na. Chickenpox yan, viral infection yan eh. So ang gagawin ng katawan natin dyan, yung ating immune system, yan ay i-challenge nila, gagawa nila ng antibodies.
1: Mm-hmm.
0: Sa susunod, hindi ka na magkakaroon kung same strain ang tumama sa inyo.
1: Oo.
0: Kaya meron talaga yung timeline. Pero habang may chickenpox siya, ang gawin nyo, isolate nyo.
1: Mm-hmm.
0: Para iba, hindi mahawa, lalo na hindi pa nagkakaroon. Tapos, bigyan nyo ng healthy food.
1: Yan,
0: huwag nyo munang pakainan na sobrang madaming sugary foods. At least, prutas man lang ibigay ninyo. Tapos, bigyan nyo ng mga vitamins.
1: Mm-hmm. So,
0: vitamin C, yan, maganda yan. More hydration.
1: Fluid talaga.
0: Fluid, yun ang kailangan. Saka yung lagnat, pag tumataas ang lagnat, yun.
1: Yeah.
0: Pwede nyo bigyan ng mga gamot sa lagnat. No?
1: Mm-hmm.
0: At kung bata yan, ikonsulta sa doktor kasi maaring pagbata kasi ako, lagi kong sinasabi, dalhin sa doktor eh.
1: Mm-hmm.
0: Kasi iba yung mga bata.
1: Oh.
0: Iba yung mga bata kung baka sa matatanda.
1: Mm-hmm.
0: Hindi yan marunong magreklamo ng eksaktong reklamo.
1: Mm-hmm.
0: Oo. Kaya ano. So yun po, yun lang yung may a-advise ko sa inyo dahil pagbata, kinakailangan talaga medyo alagaan niya mabuti.
1: Mm-hmm.
0: Pero walang gamot sa chicken pox kasi. Walang gamot sa ganyan. Kumbaga, ang katawan natin ay may sariling paraan para ito ay matalo. At pag natalo na ng immune system natin yan, meron na kayong antibodies against certain chicken pox. Bulutong tubig sa Tagalog yun.
1: So, yung komplikasyon, ano? Madalas na komplikasyon yan. Pneumonia sa mga, lalo na may mga lung problem before, ano? At halos lahat, ano? karamihan sa mga ano, mga bata, lungs ang ano kadalasan na tinatamaan.
0: Yes.
1: Maliba do sa dehydration, ha, pagka na-dehydrate din, mas mabilis mag-deteriorate yung mga internal organs ano ng mga bata. Kaya kailangan keep hydrated talaga yan sila, ano. Unti-unti painumin niyo talaga ng mga fluids, mga katropa.
0: Saka wag papakamot yung pag kasi malapit na yan, ano, ang kating niya.
1: Pagpagaling na.
0: Huwag yung kakamutin kasi makakapeklat kayo ng matindi. Ano.
1: Tsaka yung ano, maiwasan natin yung infection. Ha? Kasi yung iba, pagka kinamot ng kinamot, nako, nagkaroon tuloy ng infection sa kanila pong skin. Ha? So yan, sa mga kababayan natin, lalo na ngayong tag-init, mas mabilis ang kanyang spread.
0: Ano? Yes.
1: Oh. Yung pagkalat niya, highly contagious din kasi ito eh. Lalo na pagka mainit ang panahon, mas mabilis yung pagkalat po nito at mas masakit yan.
0: Kaya dapat itong, kaya dapat talaga pag mayroong chickenpox, kailangan i-isolate. Pero yung lola ko baliktad eh. Alam mo bang ginawa? Nagkaroon ng isang may chickenpox sa amin. Pinagsama-sama kami. Alam ko katwiran niya. Para magkaroon, yun yung knowledge kasi noona. Para magkaroon na kayong lahat sabay-sabay para
1: isahang alaga
0: na. Isahan na lang. Para daw para immune na. Alam din naman nila yung word na immune eh. Pero ang standard healthcare kasi pag mayroong ganyang mga viral infection, isolate natin. Kasi hindi natin alam yung health condition ng isang kasama natin sa bahay. Baka mahina. So tamaan ng mga complications.
1: Okay. Dok, another inquiry. Dok, tanong ko lang po kung pwede na yung 7 years old magkape ng Santone Plus Coffee Mix. Salamat
0: yes,
1: po.
0: Pwede. Kasi ang Santone Plus Coffee Mix, siya po ay soya-based. Oo, soy-based yan. Kaya pwede yan kahit nga yung mga bata na gusto. Pwede po sila kasi herbal at saka yan ay walang matapang na para sa mga stimulant. Kasi hindi pwede sa mga bata yung stimulant.
1: Yes, so.
0: Katulad ng mga regular coffee, hindi nila sila pwedeng bigyan ng ganyan. Kasi may mataas na stimulant.
1: Hello, another inquiry. Taga Zamboanga City po ako. Masakit ang dalawang paa ko. May arthritis. Ano po ba ang pwedeng gamot dito?
0: Pag may arthritis ka, paan sabi niya, no? Commonly gout pag sa paa. Pag sa paa nag-uumpisa, pa-check kayo ng uric acid. Ngayon, pag nakita na mataas yung uric acid nyo, iwasan nyo na talaga yung mga source ng uric acid. Katulad ng mga high purine, katulad ng mga karne. Yan, yung mga kalaban ng pagkakaroon ng gout, ano? Yung sobrang matatamis na mga pagkain, nagtitrigger yan ng pamamaga. Kaya kinakailangan hinay-hinay. Kain kayo ng gulay at mga prutas para mapigilan yung inflammation. Mm-hmm. Especially sa prutas, yung pinya. Kasi mataas ang bromelain ng pinya eh. Ang bromelain is good for arthritic inflammation.
1: Yes.
0: Saka simulan yung uminom ng Santone Plus Gold. Dahil ang Santone Plus Gold, maraming anti-inflammatory. Diba? Tapos, sabayan nyo ng vitamin C kasi ang vitamin C tumutulong para magkaroon ng collagen, yung ating mga kasukasuan, para tumibay yung ating joints laban sa pressure na nagiging dahilan ng pamamaga. Kasi pag mataas ang pressure because of uric acid, nasisira talaga yung structure ng tuhod natin at kasukasuan natin. Kaya makikita mo yung mga may gout. Yung kanilang mga daliri, liko-liko na eh. Hindi na tuwid.
1: Nadideform.
0: So, kailangan ng vitamin C para makakapag-develop ang katawan ng maraming collagen. And speaking of collagen, paborito natin kape, yung Santone Gold Coffee Mix.
1: Sa mga may iniinda ng mga panakit sa mga kasukasuan, subukan nyo po. I-try nyo, araw-arawin yung pag-inom ng Santone Gold Coffee Mix
0: sabi
1: natin.
0: Sabi nga ni Racy Bayan dyan gaganda ka na, babata ka pa.
1: Yun, no?
0: Kasi yun yung sangkap kasi ng Santone Gold. Dinisign yan para sa ating mga umiedad na. Kasi yung challenges ng edad natin, starting 40 years old above, dyan na nag-uumpisa yung mga nagpaparamdam ng mga panghihina ng katawan. Kasama na po ang kasukasuan dyan.
1: Yes, ha? Santone Gold Coffee Mix, mga katropa, available na yan sa mga pharmacy, mga local drug stores dyan sa inyo pong lugar, ha? Tanong din niya, Doc, saan daw yung clinic natin sa Zamboanga? Ang clinic po natin dyan po sa Zamboanga, matatagpuan sa Unit 7, Chuck Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay. Lapit lang po tayo sa Watson, katabi po tayo ng BTO.

0: hindi magandang balanse yung estrogen level mm-hmm. ng ating katawan. Kaya nagkakaroon tayo ng mga bukol-bukol sa ating ovary. So, pinaka the best talaga is sa holistic approach, sa mm-hmm. naturopathy, nutritional balancing yan. Mm-hmm. Okay, yung mga pinaka-importanting nutritional support na ating ibibigay sa ating katawan is yung mga antioxidants na kumukontra doon sa mga hindi magandang activity na nangyayari sa ating pong reproductive system.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Oo. At ang mga common nutrients na binibigay, usually yung mga inositol, vitamin D, omega-3 fatty acid, at saka magnesium. Yan yung common na binibigay na support para makaiwas mm-hmm. sa paglala ng PCOS. And also, kinakailangan talaga focus kayo doon sa mga matataas ang nutritional value. Iwas sa mga junk foods.
1: Mm-hmm.
0: Iwas doon sa mga tinatawag na hormone disruptor o hindi nakakatulong sa balance, kundi nakakagulupan ng hormone system ng ating pong katawan sa mga kababaihan. Bawal na bawal dyan ang sobrang stress.
1: Mm-hmm.
0: Lalo na yung pagpupuyat.
1: Naman.
0: Bawal na bawal ang bisyo like sigarilyo.
1: Mm-hmm.
0: Dahil ito ay nakakapag-disrupt talaga ng normal balance ng ating hormone sa mga babae. Kaya pag, yun ang kiyan ng babae, yun yung pagkakaiba nila sa atin eh, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Sa lalaki, parang bihira yung nagreklamong may hormonal imbalance, no?
1: Na, tama daw.
0: Kaya yun po, sa mga may PCOS, kailangan nyo ng check-up, punta kayo sa isang OB para malaman kung ano talaga yung deficiency o anong problema sa hormone mm-hmm. nyo para matreat kayo ng direkta, no? Sa nutritional therapy naman, napakarami nagagawa ng Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung Santon Plus Gold, meron siyang mga sangkap na tumutulong sa tinatawag na balancing ng ating hormone. Ang mga ilang sangkap ng Santon Plus Gold ay meron tinatawag na bioidentical hormones
1: mm-hmm.
0: na tumutulong para i-assist ang katawan na i-balance yung hindi balance, lalo sa mga reproductive hormones natin.
1: Mm-hmm.
0: O, yun yung kagandahan po nito. So, yun yung bottom line na dapat nating tingnan. Kasi nga, eto naman yung nakokorek.
1: Tama daw.
0: Nababalansin naman ito. Maraming mga celebrity nakikita natin dati na, like parang, yung mga celebrity biglang, pag sila yung nagbigay na sa like si, yun naman kilala mo celebrity na public sinabi niya meron siyang ganun mga problema. Parang sila Angel Locsin yata o sila pero nagagamot yun.
1: Yan, sa mga kababayan natin ha, na mayroon pong PCOS, polycystic ovaries, yan, ay kinakailangan maging maingat tayo sa ating pong diet, maging maingat po tayo sa ating pong mga ipapasok sa ating pangatawan. Ha? And of course, lifestyle, kinakailangan na i-change natin yan. Ha? At maganda dok, makapag-undergo sila ng detoxification
0: yun,
1: program,
0: yun.
1: Cleansing and detoxification program. Kasi malaki ang impact nun sa pag sasaayos ng pangkalahatan na hormone sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan.
0: Kasi depende, kasi minsan kaya mahalaga ang detox, may mga like heavy metals, other toxins na nagdi-disrupt ng function ng isang specific hormonal organ, like thyroid. Yan ang common thyroid natin, yung reproductive organs natin. Lahat yan nag-release ng hormones. So pag mayroong mga chemicals, heavy metal sa ating dugo, yun ang nakakapag accelerate o decelerate ng ating hormonal release.
1: Mm-hmm.
0: That can affect commonly sa mga ganyang nangyayari lalo sa PCOS.
1: So marami tayong mga kababayan dok na nag-start sila ng cleansing program.
0: Mm-hmm.
1: Laki na ng improvement nila. Through that pa lang, yung paglilinis sa pangangatawan. And then i-sustain na lang yung mga supplementation. Malaking pagbabago. At lifestyle changes. And nagiging maayos naman ang kanilang kondisyon, mga kaibigan. Ha?
0: May challenge ako sa may mga PCOS.
1: Mm-hmm.
0: Including
1: yes, daw.
0: Kaya bang mabuhay ng at least 1 month, 30 days, wala kang sugar, walang white bread, walang mga pastries, walang mga snacks. Kakain ka lang ng mga organic like yung vegetable, mga beans, oat, chia seed, flax seed, saka mga whole grains. Yun yung consisting ng diet mo within 30 days. Kaya nyo ba? Kung kaya nyo, I'm sure after 30 days, iba na yung nyo. Lalo na yung mga may PCOS tapos hindi sila pumapayat kahit anong gawin nila. Napapagkamalan tuloy silang maganang kumain. Kaya yung frustration nila, hindi naman ako magana, beto, tumataba. I-try nyo to, itong challenge ko sa inyo within 30 days.

0: Then, balitaan niyo ako what will happen to you after 30 days. Hindi naman kayo mangangayayat kasi papaltan mo lang naman yung kinakain.
1: Tama.
0: Diba?
1: Kakain ka pa din.
0: Oo. Saka isama niyo yung Santon Plus Gold. One capsule 3 times a day. Vitamin C natin, 1 capsule 2 times a day. Mm-hmm. At yung premium D3 para sa healthy fat, 1 capsule 2 times a day.
1: Yeah.
0: So do it for 30 days. Simulan mo na. Tapos, tingnan natin after.
1: Yeah. Balitaan nyo kami.
0: Balitaan nyo kami,
1: mga katropa. Ha? Kung ano ang pagbabago na mararanasan po ninyo within that 30 days.
0: Alam mo kung bakit ito, Miss L? Kasi yung ating katawan ay merong natural ability to balance itself, self-balancing, self-restoring, and self-healing.
1: Yan, oo.
0: Depende na lang kung ano yung strategy mo. So, automatic, pag tinanggal mo yan sa diet mo within a temporary time, like 30 days, ramdam ng katawan yon, and the body can start to balance everything. Kaya lang naman ang katawan natin, hindi niya nagagawa yung normal na trabaho supposed to be na ganun. Overloaded siya eh.
1: Tama do ko.
0: Kumbaga ikaw, janitor ka sa isang building, hindi ka pa nga tapos maglinis, ang dami na naman kalat. Hindi ka natatapos. Ganun ang katawan natin, mga katropa.
1: Kaya sa halip na maging malakas yung katawan natin, if overloaded na ano with toxins and other things na naipapasok natin sa ating pong pangangatawan, wala, nagkakaroon na ng disorientation ano, yung harmonious functions ng ating pong mga organs, ha. Kaya yan, ha, sa mga kababayan natin na merong PCOS and other ano doc, other problem concerning hormonal imbalances, ano, subukan nyo yung mga nabanggit ni Doc Algie, ha, yung change of diet, change lifestyle, and then isabay nyo po ano yung pag-inom ng ating ultimate trio, kahit na 30 days lang doc, ano. Anuhin nyo lang within 30 days at makikita nyo naman yung pagbabago niyan sa inyong pangangatawan. At depende na yan sa inyo, ha, kung itutuloy-tuloy nyo, ay kung maganda naman ang resulta, bakit puputulin ninyo, ano? Diba? Mas maganda i-continuous nyo na lang.
0: Kumbaga yung yun ay trial period. Kasi alam mo, within 30 days, napakalaki na nangyayari pagbabago sa katawan.
1: Daming ano yan, daming changes niyan sa katawan po natin, ha? Okay, mga katropa, mga kaibigan, ako, napakabilis ng oras natin, Doc. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc.
0: Siyempre, maraming salamat, katropa, sa inyong pagsubaybay sa ating programa araw-araw. And see you again tomorrow sa isa na namang edisyon ng ating programang magbibigay ng sekreto at solusyon para sa ating kalusugan. Doc Algie po ito mula sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na nakantabay at lagi po nung nakikinig at sumusubaybay sa atin po mga programa. Ganda rin sa atin po ng nag-take, ano? Ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ganoon na rin sa mga bumibisita, ha, sa ating po mga Yes to Health Wellness Center. Puntahan niyo po ang ating po mga wellness clinic para sa mas broad na explanation patungkol sa inyo pong mga nararanasan at nararamdaman sa inyo pong pangangatawan. Sa ngalan po ni Doc Remy Lituoy, ating pong CEO, ito po ko, Doc Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sa...
7: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
1: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
1: Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Delphi.

0: Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilogin pala. May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
0: Exciting time. It's 1:40 p.m.
4: May kwentong mapapaibig ka. Mga istoryang tatatak sa inyong mga puso. Mga karanasang pagpapatatag sa iyo. Dito lang yan sa X-Rated. Tuwing Lunes hanggang Biyernes. X-Rated.

0: kausapan natin. Magandang, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat. And syempre, thanks God, it's Monday again.
1: Sana all.
0: Napakabilis lang talaga ng araw, mga katropa natin. Parang noong mga nakalipas lang ay pinagpaplanuhan pa natin ang araw na ito. At eto na nga, dumating na agad-agad. Parang kahit kami, hindi kami makapaniwala na, Monday na. Tuesday na pala bukas. Magkakasubukan naman tayo ng lakas. Magkakasubukan tayo ng tawag na to, ng bilis. Dahil mga katropa natin, dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan, ay magpapagalingan yung ating mga mandirigma sa karagatan. Dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan, sa gaganaping Bangkarera 2026. Ito ang kauna-unahang gaganaping Bangkarera dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan. Kaya naman, inaanyayahan po natin yung ating mga bankero, yung mga merong bangka na sumali po sa kauna-unahang Bangkarera dyan po sa bayan ng Rojas, Palawan. At nagpapatuloy na po yung ating registration para sa mga gustong sumali, makiisa. At talaga namang tapos, 15 na paldo na naman. Wala pang 15, Bobby Balami, pumapaldo na. Saray! Sana all, no? Wala pang 15, paldo na. And syempre, sa lahat ng mga katropa natin dyan, makakasama niyo po ngayong hapon si DJ Girlicious as usual. Wala namang iba. Mga katropa natin, pwede nyo po ako tawagan, i-text, i-call. Pwede kayong tumumbling, mag-split. Whatever you do, I'll accept it. Wow. Mga katropa natin, pwede nyo po akong tawagan sa ating mga hotline numbers na 0985-002-2713. O di naman po kaya sa 0953-514-1303. Ang arte. Ayan mga katropa natin, yung ating hotline numbers na pwede nyo pong i-text at i-call kung meron po kayong mga panawagan. May mga reklamo, may mga saloobin, may mga gusto kayong bahala kayo. Pwede nyo ako tawagan sa mga number na yan. Sana may Bangkarera sa Puerto Princesa. Oo, mayroong Bangkarera sa Puerto Princesa. Diba, yung ating mga last year, merong Bangkarera yung ating mga katropa dyan sa Baywalk na ginaganap. Kaya naman, sa mga taga Puerto Princesa, meron nga taga Sandiwa nag-represent ng Puerto Princesa. Nandoon na sila ngayon sa bayan ng Rojas, Palawan para mag-ensayo. Diba, napakabilis ng ating mga katropa dyan. Hello! Good afternoon! Hello? Hello? Ano tayo dito? Tawa-tawa lang tayo dito. Hindi mo ko kausapin. Ano, tawa-tawa lang tayo dito. Magsabi ka lang. Oh, kamusta?
2: Maganda nga po.
0: Mas maganda pa ako sa hapon.
2: Hello po, DJ.
0: Yes, hello.
2: Maganda nga po.
0: Ngani, maganda hapon.
2: Pa-request lang po.
0: Yes po, ano po ang request mo?
2: Ano po, yung ano, bato ba ang puso mo?
0: Oo, bakit? Sa'yo, bato ba? Yun lang?
2: Pwede magbati po.
0: Oh, sige.
2: Magbato po, pwede.
0: Ikaw lang naman ang hindi bumabati dyan. Binibigyan na kita ng pagkakataon. Sige na, bumati ka na.
2: Sinabati ko po yung pinsan ko.
0: Sino si pinsan Ronian mo?
2: Buke. Si Ronnie po.
0: Sino?
2: Sanduke. Ronnie.
0: Si Ronnie!
2: Opo.
0: Si, ano apelyido ni Ronnie?
2: Andobe po.
0: Andobe.
2: Opo.
0: Taga saan si Ronnie?
2: Opo, taga Espanyola.
0: Taga Espanyola pala si Ronnie. Yun lang yung babatiin mo?
2: Yun lang po.
0: Hindi ko maintindihan yung mga sinasabi niya sa buhay niya. Diyos mio, Marimar. Lumunis na lumunis pa lang. Pinapahirapan niyo na ako yung aking brain cells. Nauubos na naman yung aking buhok. Pag ganyan kayo makipag-gusto sa akin. Good afternoon, Katropong Girly. Shout out ko lang na shout out. Ano to? Shout out sa katropa nating Lakers fan na nag-uulam ng sardinas kasi one loss away na lang Lakers sweep na bawi next life. Ayan ang sinasabi natin. Kapag tayo ay anong tawag nito, tumataya-taya, ayan yung napapala natin. Ulam tayo ngayon sardinas. Pero masarap naman ang sardinas, mga katropa natin. Wala namang kaso yun. Hello! Good afternoon!
1: Magandang hapon sa iyo, ma'am.
0: Hello, Nanay Susan. Magandang hapon. Happy Mother's Day, Nanay.
1: Salamat, ma'am.
0: I love you, Nanay Susan.
1: I love you too.
0: Kamusta naman po kayo, Nanay?
1: Mabuti rin, ma'am.
0: Very good. Wala naman kayong nararamdaman? Okay na okay, malakas?
1: Opo, ma'am.
0: Okay. Yan ang pinakamagandang balita na aking narinig. Dahil okay na okay. Okay, alright. Sige po, nanay. Bumati kayo, nanay. Parang napakalakas ng ano nyo, ah. Ng speaker nyo, ah.
1: Una-una sa lahat, nabati ko ang aking mga anak. Ang anak ko dito sa Malunan, bago anak ko na si Maricardo sa May Malis, ang kanyang asawa na si Michael Lasigan at dalawang niya anak na si Maika at si MM. At ginabati ko dito ang kapitbahay ko, si Johnny Antolino, ang kanyang asawa, at si Junjun na Lakaw-Lakaw at si Benji na Milyones. Ginabati ko sila na magandang hapon at si Taba na Bako. At si Roy na Tanyo, doon si Mulnod, ginabati ko sila na magandang hapon. Yan lang, ma'am.
0: Okay po.
1: Ay, may request ako, ma'am, na
0: awit. Yes, nanay. Ano po request ninyo?
1: Isipin mo, mahal ko.
0: Isipin mo, mahal ko! Grabe naman, parang ambigat. Para namang ambigat-bigat yan, isipin mo, mahal ko.
1: Grabe yung talaga, ma'am.
0: Yun lang po, nanay.
1: Yan lang po, ma'am. I love you.
0: I love you too, Nanay Susan. God bless.
1: God bless.
0: Hello! Good afternoon!
3: Hello, Gigi!
0: Yes po! Magandang hapon!
3: Maganda ka rin hapon!
0: Yes, of course! Sino po ito?
3: Si Bongga Kita?
0: Si Bongga Sita! Taga saan si Kuya Bong?
3: Taga Malulunan Brooks Point?
0: Taga Malulunan Brooks Point! Kamusta ka naman?
3: Okay lang!
0: Okay!
3: Mainit!
0: Mainit nga. Sobrang init. Diyos miyo.
3: Oo nga.
0: Sakit sa ulo. Tapos wala.
3: Hindi pa niya makabate.
0: Yes, bumati ka.
3: Binabate ko dito mga pamilya. Jimenez, Dakita. Ayun lang, DJ.
0: Wow, ang dami. Akala ko naman pagkadami-dami. Dalawang piraso lang pala. Nag-prepare pa ako. Yung pala, dalawang piraso lang. Nakakaloka ka. Sige, ano request mong song?
3: Uy, nakalimutan ko na yung
0: request. Ayun lang. Ano?
3: Totoy Bato.
0: Totoy Bato.
3: Totoy Bibo.
0: Totoy Bibo. Gusto mo naman yung mga ano, ha? Totoy. Ikaw, ha? Kung ano-ano yan, ha? Bakit mga ganyan yun? Totoy Bato, Totoy Bibo.
4: Thank you, thank you.
0: Okay po. Niloloko ko nito. Sabi niya, Totoy Bibo, Totoy Bato. Ay, gusto mo yung mga, puro may mga totoy. And syempre, good afternoon kay Protasio Abelio. Hello, beauty. Kamusta ka na? Okay lang po. Okay ka ayo si Beauty. Beauty and the Beast. Hello, good afternoon.
5: Hello po.
0: Yes. Hello?
5: Hello po, DJ.
0: Yes, pabiling ice. Pabiling ice.
5: May wala akong ice, DJ.
0: Ba't wala kayong ice? Painit. Ang init ang panahon, no?
5: Ang init, DJ, dito.
0: Saan po kayo? Sa Matarasa?
5: Hindi po, sa ano? Sa Tula-Tula po, DJ.
0: Di ba ang Tula-Tula? Brooks Point. Rizal, okay. Quezon, Nara, saan ba talaga?
5: Ano po, sa Ipilan, DJ.
0: Sa Ipilan. Sityo Tula-Tula.
5: Opo.
0: Sityo Tula-Tula, Barangay Ipilan. Pero ngayon, ko lang talaga narinig yan ha. Meron palang Tula-Tula doon sa Ipilan. Tagal-tagal ko na dyan.
5: DJ, di ba yung nag-landslide?
0: Nag-landslide?
5: Opo, dito kami.
0: Ah, okay. Diyan pala kayo. Ako dito din sa Puerto.
5: Buti yan sa'yo. Walang landslide po. Ay,
0: wala. Alam mo, walang landslide dito sa amin pero maraming baha. Grabe yung baha sa amin dito. Pag umulan, talaga naman. Di ka makakadaan pati mga sasakyan dahil sobrang baha. Kaya wag na sanang umulan. Okay na to, mainit. Wag lang ulan. Kaya nga, sana
5: maghubad na nga ako.
0: Ay, huwag ka maghubad. Diyos mio. Mga mamaya, may makakita sa'yo dyan. Sa bagay,
5: wala yung nanay ko lang dito.
0: Sa bagay, hindi man nila, hindi man nila yan makuha. Magtingin lang man yan. Maglaway kayo. Hindi nyo yan matikman. Kala nyo ha. Kahit magtambling-tambling kayo dyan. Pero ingat-ingat lang, syempre baka mamaya may makakita na ating pearly shell from the ocean. Diba? Syempre alam mo naman ang ating mga Philippines. Ah, sige po, ano pong bati nyo? Ano pong request nyo?
5: Sige pa, bati, DJ.
0: Okay, sige po.
5: Binabati ko yung kapatid ko dito na Gaduyan. Yung nanay ko nakaupo, ate ko, yung anak ko, yung asawa ko, yan na po, DJ.
0: Wow, ang dami. Akala ko naman isang barangay babatiin mo. Sige po, ano po ang request ni Shong? Po.
5: Oh, God give me you.
0: God give me you. Uy, maganda yun ha. Ngayon ko lang naririnig ulit yung God give me you. Kasi parang narinig ko yan yung sa ano eh, sa Aldab. Narinig ko yan dati eh. Okay, sige po. Thank you po.
5: Salamat po.
0: Okay po. Ayan na. Sige na. Tumawag ka na, Tatay Tyron. Ano ba yun? And syempre, good afternoon kay Marites Montelli Montialto. Happy Mother's Day to all. Shout out. Watching from Barangay Iraan, Rojas, Palawan. Oy, happy founding anniversary foundation. Diyan sa ating ano sa Quezon, Palawan pa lang. Hello po, good afternoon.
6: Okay.
0: Yes po.
6: Hello po.
0: Yes po, good afternoon.
6: Magandang hapon po.
0: Yes, magandang hapon.
6: First time po na po tumawag sa inyo, DJ.
0: First time, first love. Oh, kala, hindi first time, first love pala yun. Ano pong pangalan nyo? Sino po ito?
6: Si Robert po. Si Robert Enriquez po ito ng Nara Elvita.
0: Ay, si Kuya Robert Enriquez. Pero lagi ka nanonood sa live ko. Kita ko.
6: Opo, DJ.
0: Kamusta po kayo, Sir Robert?
6: Mainit naman po rito sa bayan ng Nara.
0: Pasensya na ha kung mainit dyan. Kasi talaga umaabot na talaga sa Nara yung paghat ko.
6: Okay lang.
0: Oh, sorry ha. Pasensya na talaga. Okay lang. Sana mapatawad mo ko.
6: Okay lang po.
0: Sana mapatawad mo ako bago magpasko.
6: So, bakit po si Jay?
0: Sige, Kuya Robert, bumati ka.
6: Una-una po sa lahat. Nakakabahan ako, DJ. Best time ko lang po kayo. Best time lang po po mo tumawag sa inyo.
0: Ba't ka naman kakabahan? Ako lang to. Oh, Robert. Para naman tayo walang pinagsamahan, Robert.
6: Best time ko lang tumawag, DJ.
0: Okay lang yan. Ano ka ba? Sige na, bumati ka na.
6: Una-una sa lahat po, binabati kita ng magandang hapon at sa lahat po ng tagapakinig ng XFM. At unang-una po sa lahat si dito po sa bayan ng Nara. Unang-una binabati ko po sa lahat yung mga pamilya Enriquez at pamilya Kabalik. Yun lang po.
0: Ayun.
6: Pwede po ma-request?
0: Yes po, ano pong request ninyo?
6: Pusong ligaw po.
0: Pusong ligaw! Ay, para ka naliligaw ah.
6: Para po sa lahat po yan ang naliligaw.
0: Para sa lahat ng naliligaw, binigyan na kayo ni Kuya Robert ng ano ha, pusong ligaw daw. Okay, Kuya Robert, thank you.
6: Thank you po, DJ. I love you.
0: I love you. God bless.
6: God bless.
0: Pusong ligaw. Na para bang siya ay naliligaw.
4: Okay, Kuya Robert.
0: Hoy! Good afternoon.
4: Kumagsigaw, kala mo sa ano lang ah, sa gubatan. Hello, maganda ka hapon.
0: Mas maganda ka pa sa hapon.
4: I love you pala. I love you. Request pala. Request pala.
0: I love you. Ano request mo? Oh, ano mo yun?
4: I love you, ha?
0: I love you.
4: Upong, I love you. Bago ako kay Happy Mother's Day, ha? Para kahapon. Hindi kasi ako nakabati kahapon. Eh.
0: Yan ang hirap sa'yo. Ano ba yung alakas sa monitor mo?
4: Hindi, pahitaan ko na lang. Para sa'yo.
0: Sige, bumati ka.
4: Bago, ano pala, binabati ko pala si nanay ko kay Mother's Day kahapon. Hindi ko siya nabati.
0: Kung sino-sino kasi ang binabati mo eh.
4: Oh, hindi mo kasi ako sinagot kahapon sa tawag ko eh.
0: Ay, naku.
4: Naya. Special talaga ito na para sa'yo. Ang awit na ito. Idol, pwede pa-request ng song para kay nanay ko?
0: Oh, sige, ano request mong song?
4: Kailangan patugtugin mo talaga ito akin na kikinig ito lagi.
0: Oh, sige.
4: Araw-araw talaga ito nakikinig.
0: Oh, awit sige. Sige.
4: Narinig mo kung anong awit yon?
0: Wala pa.
4: Awit. Awit kay inay.
0: Awit kay inay.
4: Oh. Special talaga yan para kay nanay ko.
0: Yan. Ganyan dapat. Inuuna talaga natin dapat yung mga nanay natin bago ang lahat. Yung naanakan mo, batiin mo.
4: Wala na. Nag-aakas na ako ng naanakan.
0: Sasakaling kita talaga eh.
4: Hindi nga. Yung request ko ha, para sa'yo yun ha.
0: Opo, sige po.
4: Yung isa na inuna ko na request.
0: Ano request mo? Isa pa
4: lang. Una?
0: Isa pa lang nga yun eh.
4: Aroy, hindi mo pala narinig yung request ko na una. I love you.
0: I love you nga, sabi ko. Ano, James? I-request niya ang I love you.
4: Pwede pa ulit, pahabol lang sa, ay, ng request? Ay, ng ano?
0: Oh, sige.
4: Tuloy, nalilito-lito na ako mag-salita sa'yo.
0: Sige, anong bati? Sino? Ano ba yan? Pati ako naguguluhan na rin.
4: Narinig mo lang kasi ngayon lang yun, naguguluhan ka na.
0: Ay, syempre. Ikaw ba naman ganun-ganun yun? Tapos ginanun-ganun?
4: Paano mo na? Pabati mo. Bago matapos ang daldalan.
0: Sige na.
4: Binabati ko pala si Ekmel. Kung saan ka man ngayon, dyan ka na lang.
0: Tama, very good.
4: Ay, birthday niya pala. Kahapon ba yung birthday niya? Narinig yun eh.
0: Nung kahapon ba yun? Or nung nakaraang araw? Di ko matandaan kung nung Friday or nung ano eh, kahapon. Kalimutan ko na.
4: Sige, at least nabati ko na siya. Bago, pati na pala yung mga kasamahan ko dito sa Barcelona. Pala ni Katronix. Ogindo, Joel na lang doon eh. Bago si Muidin. Yan lang, idol ah. Madami na kasi yun. Kahirap na rin. Marami pa magtawag eh.
0: Okay, thank you.
4: Girl, I love you.
0: I love you. Oy.
4: Bye-bye.
0: Bye-bye. Ingat po. Nagluloko talaga ako ng mga taga-barge loading ay. Sarap talaga sa kalina. And syempre kay Sir Echo Itchalar, good afternoon ka tropang girlie. Pakibati po kami dito sa barangay Abaruan. Rojas Palawan, pakibati na rin po si Giorgio Feria at si No Name Husos at si Bong Zunyo at si Tonton Anyar. Solid X-rated kita kids po tayo sa May 13, DJ Girlie, dyan po sa Bayan na Rojas Palawan. Makikita na namin ang kagandahan mo. Hello! Good afternoon!
7: Hello, Ate. Magandang hapon.
0: Yes, magandang hapon.
7: Kamusta?
0: Ahay lang.
7: Kamusta? Namiss ba kita?
0: Kamusta kayo naman?
7: Okay lang din.
0: Napaka-arte. Na parang nagbalik-balik ang dila. Kamusta naman ang pinakamagandang babaeng kakilala ko?
7: Okay lang po, Ate.
0: Wow! Sige po, bati po kayo. Batiin nyo po ang isang buong barangay ninyo.
7: Huwag na. Pa-request na lang ako, Ate. Pwede?
0: Sige po, request po kayo.
7: Pa-request ako ng... Ano nga yun?
0: Ano?
7: Nice ko nang limutin ka by Night Luminda.
0: Nice ko nang limutin ka. Akala ko ano, anong tawag, nakalimutan ko rin tuloy. Ano ba yun? Nasa dila ko na kanina eh. Nakakainis. sige po. Thank you po. Ingat.
7: Thank you, Ate.
0: God
7: ingat
0: bless.
7: Lagi.
0: Palagi mag-ingat. Mag-ingat sila.
7: Thank you po.
0: Mag-ingat sila sa'yo.
7: Kaya nga po.
0: Sige po. Ayan na, eto kanina pa ito tawag ng tawag eh. Pag ito hindi ko talaga nasagot, ewan ko na lang talaga eh. Hello po, ganda hapon.
8: Hello?
0: Hello, tatay!
8: Magandang hapon.
0: Mas maganda pa ako sa hapon. E-I-O-U? Tatay, para hindi ka na naniniwala, tatay, na maganda ako.
8: Saan na yung aswang-aswang ninyo dyan?
0: Wala na, inaswang na. Wala na yung aswang, inaswang na rin ang aswang.
8: Iba talaga yung mga babae nang ang aswang?
0: Ay sus, parang pagkakaalam ko, puro lalaki yung aswang. Talagang yung mga lalaki na yun, araw-gabi, tanghali, madaling araw. Past that, gusto nilang mang-aswang ng aaswang yan.
8: Hindi, yung mga babae, iba yung inaaswang nila.
0: Ano ba inaaswang ng mga babae?
8: Buntot ng lalaki.
0: Buntot ng lalaki. Anong klaseng buntot ba yun?
8: Tanungin mo yung mga lalaki kung anong buntot nila.
0: Ano ba yung buntot ng mga lalaki na yan? Nakakaloka.
8: Makaharapan yan, aywan lang kung sino matalo.
0: Yun lang. Tatay, bumati kayo, tatay.
8: Babati na ako talaga. Binabati ko si Osimari, sabi yan sa Puerto, si mga Pilipin ng Qatar, si...
0: Sige po, sino pa po?
8: Yan sa Puerto, si mga Pilipin ng Qatar, si Alan Kariman.
0: Sige po.
8: Yan lang. Yan lang, ma'am. Yan lang, ma'am. Sige, mag-request.
0: Okay, sige po, tatay. Mag-request po kayo.
8: Don't say goodbye.
0: Don't say goodbye. Oo nga naman, tatay, don't say goodbye. Malungkot nga naman ang goodbye.
8: Siburito ni Mrs. Puyan, si Nina Tayran.
0: Si Nanay Nina, Nanay Nina, Happy Mother's Day. I love you.
8: Yeah, salamat.
0: Salamat, tatay. Ingat po.
8: Yeah.
0: Don't say goodbye. Oo nga naman, don't say goodbye. Siyempre, good afternoon pa din sa ating mga katropa. Ang daming tumatawag. Hindi ko na maintindihan kung pa ganun or pa ganyan or pa ganito ba talaga. Hello po! Good afternoon!
9: Good afternoon!
0: Hello! Yes! Magandang hapon po!
9: Magandang hapon din po!
0: Mas maganda ka pa sa hapon.
9: Mas maganda ka kayo, ma'am, sa akin.
0: Mas maganda kayo sa akin. Mainit po na hapon, nanay. Mainit po ba dyan sa maganda inyo?
9: Mainit po.
0: Ay, naku, sobrang init talaga ngayon. Parang matutunaw ang beauty natin.
9: Super init po dito sa amin, sa San Vicente.
0: Kaya nga, dito din, nanay, sa Puerto. Parang buong Pilipinas mainit talaga. Nakakaloka. Sana tuloy-tuloy yung init, no?
9: Sana po, meron din sana ang ulan, ma'am, at saka init.
0: Oo, ano lang, sakto-sakto lang yung... Dapat, nanay, sakto lang yung ulan para mabasa-basa lang na sakto. Tapos, ano na naman? Tapos, init na naman ulit. Tapos, basa-basa na naman ulit.
9: Basa-basa, tapos ulan-ulan, tapos init-init.
0: Ay, nako, naloloko na ako. Lunes na Lunes pa lang. Sige po, nanay. Po!
9: Ma'am DJ!
0: Po!
9: Binabati ko yung aking mga kaibigan sa landing kasi nakikinig talaga sila pag ako'y naglabas ng landing. Ang saya-saya nila.
0: Ang saya-saya ng mga kaibigan mo, Nanay Carol!
9: Opo, kasi binabati ko daw sila.
0: O sige, batiin mo sila yung mga taga-Sitio Landing, yung mga kaibigan ni Nanay Carol na magaganda, mga sexy!
9: Opo! Puro maganda ang mga taga-Landing.
0: Ay, talaga naman. Parang gusto ko na lang tumira dyan para maging maganda din ako. para maganda din ako.
9: Opo, binabati ko po yung aking mga kasama dito. Yung dalawa ko, yung mga dalata na kasama. Si Inday Claret, si Inday Christy. Saka si Cynthia na lang. Kakapagkikita niya ako kasi natutuwa siya. Binabati ko sa radyo.
0: Cynthia! Oy, Cynthia! Kumaring Cynthia!
9: Cynthia! Samora!
0: Cynthia Samora! Oy! Kagwapa, gedya!
9: Gwapa, gintuday?
0: Cynthia! Samora! Pagkagwapa mo, ged!
9: Opo! At saka si, ano, yung tagampagyo! Si Maribel ko, si Esther, si Noralyn!
0: Si Maribel, si Noralyn!
9: Opo, at saka si Nat na Aguilo, mga Aguilo. At saka siyempre yung ating mga kaibigan doon sa Nandin, si Fabricante at saka si Nabibi, Nabigoy. At saka si ano, si yung...
0: Sino?
9: Yung si... Isa amin na Francis, ma'am, at laging na nakikinig na sa akin, nakatutuwa sila sa akin, at ako laging nakakatawag sa inyo.
0: Ayun! Yun lang po.
9: Kung paano ko daw ako nakakapasok.
0: Ang dami kasi tumatawag talaga, nanay. Kahit ako nga, hindi ko na alam kung sino sasagutin ko ng call. Nakakaloka.
9: Opo, hindi daw na po sila nakakapasok.
0: Sige po, nanay. Request po kayo.
9: Yung kantang Eternally.
0: Po, ano po?
9: Eternally. Opo.
0: Okay, sige po, nanay. Papa-play po natin yung Eternally.
9: Opo, kasi nung dalagang pa ko sa Sayawan, lagi yan ang tugtog.
0: Yan talaga ang
9: gusto ko. Malaala ko nung aking kadalagahan.
0: Yan ang mga gusto ko, yung Eternally. Tapos ang tugtugan talaga nasa diskuhan. Aray!
9: Opo, talagang Sayawan ang tuturo nung dalagang pa.
0: Ang sarap siguro ng ano, ang sarap ng kabataan mo, nanay. Ang sarap ng ma-experience mo. Ako parang...
9: Doon sa probinsya namin, sa Mindoro. Taga Mindoro po ako.
0: Ah, taga Mindoro po kayo. Ako parang di ko man lang naranasan ako, yung piyesta. Nakaranas din naman ako ng mga piyesta sa Yawan, pero parang siguro isang beses, dalawang beses lang. Kaya parang hindi ko masyadong maalala kung masaya ba yun.
9: Masaya pala ba, ma'am? Kasi na, kung nakayakap, layayakap pa ng pag nagasayaw ng clip, layayakap pa yung beat. Crush mo.
0: Nayayakap ka ng crush mo! Sana opo, all, sana all talaga nanay, nayayakap ng crush. E di masayang-masaya kayo noon kasi nayayakap kayo ng crush nyo.
9: Opo, siyempre si ma'am, kaya nabahawak kamay.
0: Abawya! Naalala pagid ang kabataan.
9: Oo ma'am, ako ngayon 16 na. 69 na ako, ma'am. Manaala ko lang. Siyempre, binabalik ko yung mga nakaraan.
0: Yes, kasi masayang balikan ang nakaraan. Yung mga masasaya lang, pero okay. Yung mga malulungkot ay hindi na yung balikan.
9: Huwag na yung mga problema. Oo.
0: Ay, hindi. Yung mga problema, ibaon na lang natin yan.
9: Itabi na lang yung mga problema, basta yung masasaya lang ang alalahanin.
0: Yes. Okay, sige po, Nanay Carol. Ipa-play po natin yung Eternally.
9: Hindi po, ma'am.
0: Okay po, nanay. Ay, nanay Carol.
9: Kaya, ma'am.
0: Happy Mother's Day po.
9: Happy Mother's Day po.
0: Thank you, nanay. Kaya, God bless. I love you, nanay Carol.
9: Love you too.
0: Ano yung sinanay, naaalala niya pa daw yung kanyang kabataan. Sumasayaw-sayaw sa piyestahan. Hello po, good afternoon.
10: Hello, good afternoon.
0: Yes, good afternoon.
10: Good afternoon din.
0: Hello? Jenny Lynn, Jenny May, Jenny Ayn, kamusta ka naman?
10: Ako na naman po. Happy Mother's Day po sa'yo, DJ Gazlin.
0: Thank you, Jenny Lynn, Jenny May, Jenny Ayn. Ano mo talaga ipapangalan ko sa'yo? Ang dami mo naman kasi pangalan.
10: Ikaw lang kasi, DJ Gazlin, yung nagpapangalan sa akin.
0: Siguro nagtataka na yung nanay mo, no? Kung naririnig niya lang sana ako, sabi niya, parang isa lang man yung pangalan ni Jenny Lynn. Bakit naging tatlo naman yun? Ikaw na lang si JJ. Kasi sa isip ko kasi talaga hindi talaga mawala. Tatlo talaga yung pangalan mo sa akin. Oh, may Jennifer pa. Di apat na. Diyos ko.
10: Yung Jennifer po, ate ko po yun.
0: Jennifer, Jenny Lynn, Jenny Ann, Jenny May. Ano ba talaga? Jenny Lynn?

0: O diba, attorney pa kita? Ano pa talaga tatawag ko sa'yo? Ah, sige, bumati ka na.
1: Ah, sige po. Batiin ko lang po yung lahat ng mga nanay ng Happy Mother's Day. Tsaka, palagis po ako ng song Digigable.
0: Ano pong song?
1: Yung Iingatan Ka.
0: Iingatan Ka? Iningatan ka ba? Hindi. Iningatan ka naman, hindi. Pag hindi ka iningatan, ay talaga naman. Meron pa ako natitirang isang granada dito. Ano na natin to? Tatanggalin na natin. Ibibigay natin doon.
1: Ala po, hindi lang ba?
0: Kasi kung talagang hindi ka naman iningatan, may naiwan pa ako dito ang isa kasi yung dalawa napasabog ko na. Ay, nako, nakakaloka. Ah, sige po, thank you.
1: Sige po, salamat po.
0: Okay po. And syempre, good afternoon pa din sa ating mga katropa dito ha. Kay Ma'am Che, good afternoon po dyan sa inyo sa Singapore. Kay Bisio Moto Palawan, Miss, hello, Ma'am, Mrs. Wow. Kay, sino pa ba yung mga hindi ko nabati? Kay Jaja, good afternoon DJ Girly. Pabati ko lang po ang sarili ko nakikinig sa program mo. Habang nagpapatulog ng aking baby request naman po ng palayo sa mundo. Ay, palayo sa mundo. Isama mo naman ako kung lalayo ka sa mundo. Baka naman may space pa dyan. Baka naman pwede pa akong makaano, sabi it. Ay! Ay! Uy! Ay! Para niloloko mo na naman ako, Ate Norba.
2: Ay, kasi mo, kanina pa ako tumatawag. Ma'am, hindi ako makasingit.
0: Ang dami nga tumatawag. Tingnan mo naman, hindi ko na rin nga alam sino sagutin ko.
2: Tapos yung radio ko, Bren, pass.
0: Ay, nako, talaga mga taga Rizal. Ano na? Nagagalit na si Ate Norba. Hindi na nga makaparinig ang tao, hindi pa makapanood, hindi pa makapatawag. Ano na lang ito? Magtinambling-tambling na lang siguro ito. Dahil dyan, sige, batiin mo na yung gusto mong batiin, Ate Norba.
2: Awag na, ma'am. Repeat na lang ako.
0: Ah, sige, ano request mo? Iba o mo na sana.
2: Ano, ma'am?
0: Ano?
2: Ayong
0: Aray, nako.
2: Ha? I do love you, ma'am.
0: I do love you. Katropagen, I do love you. Pag hindi mo ako, pag hindi mo ako love, ay masakal kita. Ano?
2: At saka yung pusong ligaw.
0: Pusong ligaw. Naligaw ba? Hindi naman.
2: Hindi rin.
0: Hindi rin.
2: Hindi man.
0: Oh, very good. Parang ni nagkakaintindihan tayo. Okay, kung naligaw, may isa pa ako naiiwan ditong ano ba? Bigay ko sa'yo. Sige, Ate Norba, thank you sa pagtawag.
2: Salamat po, Ma'am
0: okay,
2: Ganda.
0: Okay po, yes. Of course, mua, mua, Sige, Ate Norba. Ay, Ate Norba, Happy Mother's Day!
2: Salamat. Happy Mother's Day sa'yo.
0: Ta, may surprise ka gabi.
2: Wala, ma'am.
0: Wala. Mamayang gabi yan. Kasi hindi natuloy mamayang gabi. Baka mamayang gabi meron. Maniwala ka sa'kin. Ate Norma, sige po. Thank you po.
2: Salamat po.
0: Ay, nako. Naubusan na ako ng hininga. And syempre, batiin ko muna yung pinakagwapo dyan po sa bayan ng Brooks Point, Palawan. DJ, babati po kami dito sa barangay Ma'am Balot, si DJ Baloko at kay Kuya Boots. Kuya Boots, sa pinakagwapo ha dyan sa barangay Ma'am Balot. Good afternoon sa iyo, Kuya Boots. And syempre kay DJ Baloko sa Family Jorte, Family Colde, Family Lindog, Family Palete, Lipura. Good afternoon po sa inyo dyan sa barangay Ipilan, barangay Ma'am Balot, Brooks Point, Palawan. And syempre kay Alberto pa, magandang hapon po DJ Girly. Kay Ma'am Che sa Singapore, kay Randy Santisas, kay Jose Pandita. Hindi magandang hapon po.

0: Araw-araw po ako nakikinig ng program mo. Babahatin na rin po ako dito sa Quezon. Araw-araw po ako nakikinig ng program. Binabati ko rin po ang family, Pandita, pati na rin po nasa Brooks Point, pati na rin po dito sa Quezon. Pa-request na lang po ako ng song ng Tahanan Mo Ako. Marami talaga nagre-request ng mga Tahanan Mo Ako. Pero pag ginawa niyong tahanan ng isang tao, hindi naman kayo ila-love back. Ha ha ha ha. Basher. Hello! Good afternoon!
1: Hello, good afternoon!
0: Yes, good afternoon!
1: Hi, good afternoon din!
0: Kamusta?
1: Ako lang!
0: Sige na po ito!
1: Medyo gwapo-gwapo na rin.
0: Medyo gwapo-gwapo na rin. So, gwapo na lang ang tawag ko sa'yo. Kamusta ka naman, gwapo?
1: Ay, salamat naman.
0: Ay, salamat naman. Kamusta naman yung pinakagwapong color ko ngayong araw?
1: Ah, ito. Masalang gumwapo.
0: Ay, mga gusto ang sagot. Inuuto na naman ako.
1: Ano? Hindi, nagpapakatotohanan ako.
0: Ha?
1: Para, nagpapakatotohanan para iwas, ano ba, iwas joke ba?
0: Naks talaga naman. Ah, sige na, bumati po kayo, gwapo!
1: Ano, babatiin ba ako?
0: Ah, sige, bumati ka! Batiin mo isang barangay ninyo.
1: Ah, binabati. Binabati ko yung pumukti sa akin na gwapo ako. Magandang hapon para sa kanya.
0: Next talaga naman. Sino pa?
1: Ah, tsaka yung mga, ano, yung mga babati pa.
0: Laya ka. Kala ko naman kung sinong babatiin mo.
1: Hindi, sa lahat po ng mga nakikinig sa programa mo ngayon, hapon, nabati ko sila ng magandang hapon.
0: Ayan. Yun lang,
1: saka,
0: wala na.
1: Ano, po. Hello.
0: Hello.
1: Nandiyan pa, aw.
0: Nandito pa ako, ikaw lang yung nawawala. Yan ang hirap sa inyo eh. Masabihan lang kayo ng gwapo, bigla kayong nawawala.
1: Ah, hindi. Kaya nga nagtanong, nag-ano eh. Baka kasi iniwan na yung mga gwapo, ganun pala pag gwapo, iniwan.
0: Ay, sis. Talaga naman. Ah, sige po,
1: ay, sino
0: po?
1: Ay, kamusta na kayo pala? Kamusta na kayo?
0: Ay, ito, syempre, maganda pa din. As usual, ano pa ba?
1: Gumaya.
0: Hindi naman sa pagmamayabang, ha? Sakto lang. Ito. Maganda
1: ano
0: pa
1: ba?
0: Din. Sino yung tumatawag? May tumatawag? Pakaloka kayo. Magkakatabi lang tayo dito. Tapos tumatawag kayo sa akin. Ayan, syempre. Magandang hapon daw, nanunood yung pinakamagandang babae sa buhay ni James Nava. Yung kanyang mama, kay Mama Maricel Tampos. Good afternoon po sa inyo, Mama Maricel. Huwag po kayong mag-alala kay James. Nasa mabuting kamay po siya. Wow! Mababait po yung mga taga-XFM pagtulog. Charot! Wala po mabait po si ano, mabait po si James. Mama Maricel. Ano ba yan? Baliktad na. Ito kasi eh. Hello po, good afternoon. And ano yung monitor? Malakas! Unsa na. And kay AJ Molo, DJ pabati po ang Molo Apostol Family ng San Vicente, Palawan. Hindi kita babatiin kasi sinasabihan mo kung ano. Tingnan mo dyan sa may comment section natin. Mumurahin ko yan, tsaka. Papatulang ko yan. Sabi ko sa'yo, Ken. Pag ako talaga. Kay Christopher Lozada, good afternoon, katropang girly. Ganda pabati po yung family Lozada, Ariola, Garbosa, Algopira. At mabayag at paplay ng awiting sa piling mo ni Bing Rodrigo. Ayan. Hello po dyan ha, sa mga katropa po natin, kay Christopher Lozada. And syempre kay Sir Johnard Pineda, good afternoon. Maraming salamat, Sir Johnard. And And syempre mga katropa natin, ang dami-dami pa rin pagbati. Magandang hapon, mahal ko. Oy. Grabe naman si Jonard Pineda. Watching from Barangay Tiritian, Nara, Palawan, ng inyong or palagi po nakikinig ng inyong programang X-Rated. Thank you mga katropa natin. And syempre, patutugtugin po muna natin ang inyong mga request na song. Kaya naman magbabalik po ang programang X-Rated.

0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
1: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santhon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
3: Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
8: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
9: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
10: if symptoms persist,
9: consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
9: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santhon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
9: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
12: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sister Pain.
13: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
9: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
14: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis, pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santhon Plus Gold.
10: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santhon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
15: XFM.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan.
17: BB Sara Duterte, absuelto o convictado?
18: Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
19: Magandang hapon sa inyong lahat, mga kababayan, sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan.
17: Absuelto o convictado.
19: Ipagpaumanhin nyo na ha doon ho sa mga sanay sa ganitong oras na nakasubaybay doon po sa regular program ng XFM Palawan.
17: Absuelto o convictado.
19: Yung pong mga nakasubaybay kay DJ Girlicious.
17: Absuelto o convictado.
19: Ngayon lang naman dahil meron pong network-wide special coverage campaign ang ginagawa ng XFM Nationwide.
17: Absuelto o convictado. Absuelto.
19: Dahil sinusubaybayan po ng taong bayan ng ating mga kababayan itong usapin sa pag-impeach ano po kay Vice President Sara Duterte.
17: Absuelto o convictado.
19: Kaya ho yung XFM Palawan na itututok dito ho sa special coverage na ito ngayon pong araw na ito.
17: Absuelto o convictado.
19: Kasama po ang inyong lingkod, ka Gerald Gales.
17: Absuelto o convictado. Absuelto.
19: Dahil ngayong araw na ito.
17: Isang
19: ngayong araw ng
17: absuelto o convictado.
19: Ngayong araw ho ng Lunes, May 11, 2026 ay magsisimula po ang butuhan sa plenaryo ho ng Kamara kung ipapasa sa Senado ito hong article of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. Full coverage po ngayon ng XFM Nationwide.
17: Absuelto o convictado.
19: Absuelto. Dito natin malalaman kung maiaakyata sa Senado ito pong impeachment article. At doon ho yung proceeding mangyayari.
17: Absuelto o convictado.
19: Absuelto. Sa ngayon, magbubutuhan pa lang 106 ang kinakailangan na boto sa lower house para ho may akyata, para masabing sapat ang bilang para ho maiproceed doon po sa Senado. Ito pong article of impeachment.
17: Absuelto o convictado.
19: Ngayong araw din, meron hong sesyon yung pong Senado at kasalukuyan nagpiprivilege speech si Senator Amy Marcos.
17: Absuelto. Convictado. Absuelto.
19: Ganun pa rin, may kaugnayan pa rin po yung nilalaman ng mensahe ng pong privilege speech ni Senator Marcos dito ho sa planong pag-impeach kay VP Sara.
17: Absuelto o convictado. Absuelto.
19: May mga pangalan ho dito na hindi pa naman pinal pero
17: absuelto o convictado.
19: Na ilabas na sa mga national, okay, sa mga national platform.
17: Absuelto o convictado.
19: National media, yung pong mga mambabatas na tiyak at sigurado na raw ano ho, na magiging sponsor dito ho sa committee report on article of impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte.
17: Absuelto o convictado.
19: Absuelto. Mga pangalan ng mga congressman, nasa 57 po ito ng mga lawmakers yung po magiging sponsor ng committee report dito po sa impeachment.
17: Absuelto o convictado.
19: Pero bigyan ko lang ho kayo ng background dito ho sa pag-impeach ano sa VP o Vice President ng bansa. Bakit nga ba may impeachment complaint si Vice President Sara Duterte?
17: Absuelto.
19: Mula ho sa pagiging Vice President na nakatanggap po ng 31 million o higit pa na boto noong pong election 2022, eh ngayon po nililitis po ito hong si Vice President Sara Duterte sa Kongreso.

0: parliamentary inquiry.
1: Honorable Representative Isidro Ungab, 3rd District of City of Davao is hereby recognized.
2: Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise on a parliamentary inquiry. Before this chamber proceeds to consider the committee report, the accompanying resolution, and the articles of impeachment, I respectfully seek clarification from the chair on the proceedings that shall govern our deliberations this afternoon. First, will the chair allow period of interpellation on the committee report, the resolution, and the articles of impeachment before any motion for their approval is entered? This inquiry, I raise, Mr. Speaker, is because members of this chamber who do not sit as members in the Justice Committee and who therefore had no opportunity to propound questions, examine witnesses, or test the evidence during the committee proceedings must be afforded a meaningful opportunity to do so now on the floor of this plenary, because we are called upon to cast a vote of such grave constitutional consequence. Second, if interpellation shall be allowed, may the chair clarify the pattern, the manner, and the time allocation that shall govern it, consistent with the rules of procedure of the House and the rules governing the conduct of plenary sessions. Specifically, who among the members of the committee shall be designated to defend and respond the interpellation on the report, the resolution, and the articles? Will interpellation be conducted on each instrument separately, the report, the resolution, and the articles of impeachment, or jointly? What shall be the time allotment per interpellator, and shall there be a right of rejoinder or maybe a second round of interpellation? Mr. Speaker, the necessity of this inquiry is very important. We are not voting on an ordinary legislation. We are being asked to exercise one of the most solemn powers vested by the Constitution in this House, the power to impeach. The gravity of the power demands that every member, whether or not affiliated with the committee, be given full opportunity to be informed, to inquire, and to be heard before casting their vote. To proceed otherwise, to vote on the committee report, the resolution, and the articles without interpellation, would not only deprive the non-committee members of this chamber of their right to participate meaningfully in this constitutional process, it would also expose the proceedings themselves to legitimate questions of due process, both within this institution and before the bar of public opinion, and ultimately before the Senate sitting as an impeachment court. I therefore respectfully request that the chair rule on this matter before we proceed. That is my parliamentary inquiry, Mr. Speaker. Thank you.
1: Majority Leader.
3: Mr. Speaker, we are exercising our constitutional duty of the highest order under our Constitution. And in response to the parliamentary inquiry of the Honorable Ungab, yes, there will be interpellations and manifestations will be allowed from the members of the minority and the majority and the independents. Like what the Honorable Ungab said, we are not passing an ordinary legislation. Our rules that govern today's proceedings are found under Sections 11, 12, and 13 of the House Rules on Impeachment. However, we have made sure that members will be afforded their due time and their due process in order to ask questions and give their manifestations. The chair or the presiding officer will later on lay down the grounds for interpellations and as well as the manner by which the members can interpellate as well as the period of interpellation. Mr. Presiding Officer, let me also be clear that we will deliberate jointly the committee report as well as the articles of impeachment for today's deliberations. I hope that the same has been clarified, and may I request that the parliamentary inquiry of the Honorable Ungab as well as the response thereto be duly noted in the journal of today's session.
1: Noted. Majority Leader.
3: Mr. Speaker, pursuant to Article 11, Section 2 of the Philippine Constitution, I move that we consider Committee Report Number 261, submitted by the Committee on Justice on House Resolution Number 989, and for this purpose, may I request that the Secretary General be directed to read the title of the resolution.
1: The Secretary General is directed to read the title of the resolution. Honorable members. Okay, read the title first.
0: House Resolution Number 989, resolution setting forth the articles of impeachment against Vice President Sara Z. Duterte.
1: The honorable members of the House of Representatives, distinguished guests, members of the media, the visitors in the galleries, the presiding officer reminds everyone present that these proceedings are being conducted pursuant to the solemn constitutional mandate and duty vested upon the House of Representatives and its members under the Constitution. This is also in consonance with the due process of law enshrined in our Constitution and pronounced by the Supreme Court. Accordingly, all persons within the plenary hall and the galleries are enjoined to observe proper parliamentary decorum and orderly conduct at all times. Members who seek recognition to speak, interpolate, or make manifestations shall be accorded a minimum period of 3 minutes for each non-assignable. The use of offensive, disrespectful, or unparliamentary language, as well as any disorderly conduct that may disrupt the proceeding, shall not be permitted. All manifestations, remarks, interpellations, interventions must be strictly germane to the resolution presently under consideration. Members are likewise reminded to address their remarks through the presiding officer and to observe the standards of parliamentary courtesy and conduct. The presiding officer further reminds all present that demonstrations of approval or disapproval, including clapping, cheering, shouting, booing, displaying placards or similar acts, shall not be allowed within the session hall and galleries. Silence, order, and decorum must be maintained at all times while the proceedings are ongoing. The presiding officer requests the cooperation of everyone in maintaining the solemn dignity and integrity of these proceedings. Thank you. Majority Leader.
3: Mr. Speaker, I move to recognize the Chair of the Committee on Justice, Representative Attorney Gerville Jinky Beatrix R. Luistro, to sponsor the measure.
1: Honorable Representative Attorney Gerville Jinky Beatrix Luistro, 2nd District, Batangas, is hereby recognized.
4: Mr. Speaker, my distinguished colleagues, magandang hapon po. I rise today not in triumph, nor in anger, nor in pursuit of political advantage. I rise because the Constitution commands us to rise. I stand before this chamber carrying not privilege, but duty. Isang mabigat na tungkulin na ipinagkatiwala sa atin ng saligang batas at ng sambayanang Pilipino. Sa mga pagkakataong gaya nito, sinusubok hindi lamang ang isang opisyal, kundi ang tibay ng ating mga institusyon. Ang katapatan natin sa batas at ang ating kakayanan na unahin ang bayan kaysa sa politika. On behalf of the Committee on Justice and in faithful compliance with our constitutional mandate, I rise to sponsor Committee Report Number 261 together with House Resolution Number 989 setting forth the articles of impeachment against the Vice President of the Republic. Mr. Speaker, simple lamang ang hinihingi ng pagkakataong ito sa atin. Sundin natin ang Konstitusyon. Nothing more, nothing less. Hindi po kami narito upang humatol ng pagkakasala. Hindi rin kami narito upang magparusa. Ang tanong lamang na nasa harap natin ngayon, may sapat bang dahilan upang ipagpatuloy ang paglilitis sa Senado? Iyan lamang po ang tanong. At iyan ang sagradong tungkulin na ipinapasa ngayon ng Committee on Justice sa buong kapulungan. Hawak po natin ngayon ang bunga ng mahabang proseso. Hindi ito nabuo sa isang gabi. Hindi ito produkto ng chismis, galit, o sigaw sa social media. Committee Report, 52 pages. House Resolution, 18 pages. Articles of Impeachment, 23 pages. At lampas pa rito ay libo-libong pahina ng annexes, records, certifications, testimonia, financial documents, at deliberations na masusing pinag-aralan ng Committee on Justice. Bawat pahina ay may bigat. Bawat dokumento ay may implikasyon. Bawat testimonya ay may kaakibat na pananagutan. Nagawa na po ng Committee on Justice ang bahagi nito. We examined the evidence. We tested the arguments. We listened to every side. We placed everything on record. At ngayon, ang desisyon ay nasa kamay na ng buong House of Representatives. Tayo ngayon ang haharap sa sambayan ng Pilipino upang sagutin ang isang simpleng tanong. Kapag may mabigat na aligasyon laban sa isa sa pinakamataas na opisyal ng Republika, ano ang dapat gawin ng House of Representatives? Tumingin sa kabila, manahimik, o sundin ang konstitusyon? Nitong mga nakaraang araw, paulit-ulit nating narinig ang isang tanong. May numero ba tayo? Ilan daw ang boboto? Kaya ba ang one-third vote? May umatras na raw. May nag-withdraw na raw. Wala pang ang botohan. May bilang na agad ng mga sumusuko. Pero, Mr. Speaker, distinguished colleagues, iyan ba talaga ang pinakamahalagang tanong ngayon? Because if we remember, we already went through this process before. Noong nakaraang impeachment proceedings, mayroon ng sapat na numero. 215 kasapi ng kapulungang ito ang bumoto upang isulong ang impeachment. Isa iyon sa pinakamalaking bilang sa kasaysayan ng ating Kongreso. Pero ano ang nangyari? Tinigil ng Korte Suprema. At mahalagang linawin kung ano ang tunay na sinabi ng Korte Suprema. Hindi nila sinabi na wala nang dapat sagutin. Hindi nila sinabi na walang kailangang ipaliwanag. Hindi nila sinabi na bawal nang magkaroon muli ng impeachment proceedings. Ang sinabi ng Korte Suprema ay ito, kung gagawin natin ito, gawin natin ang tama. Sundin natin ang proseso. Sundin natin ang konstitusyon. At iyan po ang ginawa ng Committee on Justice. Kaya ang tunay na tanong ngayon ay hindi lamang kung may numero tayo. Ang mas mahalagang tanong, sinunod ba natin ang proseso? At higit sa lahat, mayroon ba tayong ebidensya? Mr. Speaker, distinguished colleagues, proseso at ebidensya. Iyan ang pundasyon ng bawat makatarungang lipunan. At ang sagot po natin ay isang malinaw at matatag na opo. Sa proseso, naging maingat tayo. Hindi tayo nagmadali. Sinunod natin ang one-year bar rule. Pinigyan natin ang pagkakataon ng bawat panig. Ang mga pagdinig ay isinagawa ng hayagan, naka-livestream at bukas sa taong bayan. At higit sa lahat, pinakinggan natin maging ang mga tumututol sa impeachment. Pinakinggan natin ang bawat manifestation, bawat argumento, bawat legal na punto. Hindi tayo naghanap ng shortcut. Naghanap tayo ng katotohanan. At maging malinaw po tayo, ang prosesong ito ay hindi paghamak sa mga Pilipinong sumusuporta sa Vice Presidente. Sa isang demokrasya, ang suporta ng mamamayan ay dapat igalang. Ngunit kahit gaano kataas ang posisyon, kahit gaano kalakas ang suporta, walang sinuman ang lampas sa pananagutan sa ilalim ng konstitusyon. Hindi ito usapin ng apelyido, partido o rehiyon. Ang prinsipyo ng pananagutan ay dapat umiiral kanino man, kaalyado man o kalaban. At kapag may aligasyon laban sa sino mang opisyal ng pamahalaan, maging miyembro man ng House of Representatives, Senado o Ehekutibo, dapat itong imbestigahan at sagutin sa ilalim ng batas. Walang puwang sa isang tunay na demokrasya ang selective accountability. At sa ebidensya naman, nakita natin ang mga dokumento na hindi maaaring ipagsawalang pahala. mga certification mula sa PSA, mga disallowance mula sa COA, mga records ng transaksyon mula sa AMLC, mga dokumentong isinumite mismo sa Committee on Justice at isinama sa official records ng kapulungang ito. Nakakita tayo ng mga pangalang walang official records. Nakakita tayo ng mga confidential funds na idineklarang disallowed at pinababalik sa kaban ng bayan. At nakita rin natin ang ulat na nagpapakita ng bilyong-bilyong piso ng inflow at outflow na mga transaksyon sa loob ng maraming taon. Maaaring may paliwanag sa bawat transaksyon. Ngunit sa laki, lawak at pattern ng mga ito, tungkulin nating tiyakin na ang mga ito ay maipaliwanag ng lubos sa tamang forum at sa ilalim ng panunumpa. At habang pinag-uusapan natin ang bilyon-bilyong piso, alalahanin natin kung kaninong pera ito. Pera ito ng manggagawang pumapasok kahit kulang ang pamasahe. Pera ito ng magulang na nagtitiis upang mapag-aral ang anak. Pera ito ng pamilyang pumipila sa ospital ngunit walang pambili ng gamot. Pera ito ng mga Pilipino na araw-araw nagbabayad ng puwis habang umaasang tapat ang mga pinunong kanilang pinagkatiwalaan. Kaya kapag may mga tanong tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. At sa kabila ng lahat ng ito, isang bakanteng upuan ang humarap sa Committee on Justice. Hindi dumalo ang Vice Presidente upang personal na sagutin ang mga isyung ibinabato laban sa kanya. Ngunit sa ating sistema, ang mga seryosong aligasyon ay kailangan sagutin sa pamamagitan ng ebidensya at testimonya sa ilalim ng panunumpa. Gayunpaman, kahit wala siya sa pagdinig, pinag-aralan pa rin ng Committee on Justice ang bawat depensang inilabas ng kanyang kampo. At matapos ang mahabang deliberasyon, matapos ang halos 22 resource persons, matapos ang libu-libong pahina ng records, nagkaisa ang Committee on Justice. Unanimous po ang boto. The committee found probable cause to proceed with impeachment. At mahalagang tandaan, hindi nagsimula ang komite na magkakapareho ang pananaw. Marami ang nagtanong. Marami ang nagtuda. Marami ang nais munang makumbinsi. Ngunit habang dumarating ang mga dokumento, habang lumalabas ang testimonya, habang unti-unting luminaw ang isang bagay, may mga tanong na hindi maaaring iwasan. May mga issue na hindi maaaring ipagkibit palikat. May mga bagay na kailangan ng harapin ng buong bansa. At ito ang naging batayan ng Articles of Impeachment. Article 1, ukol sa confidential funds at paggamit ng kaban ng bayan gamit ang mga questionable dokumento. Article 2, ukol sa mga transaksyon at ari-ariang nangangailangan ng malinaw na paliwanag at reconciliation sa salin at idiniklarang kita. Article 3, ukol sa aligasyon ng bribery at paggamit umano ng pera, kapalit ng impluwensya at pabor. Article 4, ukol sa mga banta at mararahas na pahayag laban sa matataas na opisyal ng bansa na sa pananaw ng komite ay sapat upang litisin sa Senado. Mr. Speaker, distinguished colleagues, may mga aligasyong pinansyal na kailangan sagutin. May mga dokumentong kailangang ipaliwanag. Ngunit may isang bahagi ng usaping ito na higit na mabigat sapagkat hindi namang pera ng bayan ang nakataya. Ang nakataya rito ay tiwala ng sambayanan at katatagan mismo ng ating republika. Sapagkat kapag ang isang mataas na pinuno ng bansa ay nagsasalita tungkol sa pagpatay sa Pangulo ng Republika, tungkol sa pakikipag-usap umano sa isang assassin, at tungkol sa posibilidad ng karahasan laban sa pinuno ng Estado, hindi maaaring ipagkibit balikat iyon bilang simpleng bugso lamang ng emosyon o ordinaryong alitan sa politika. May mga nagsasabing wala namang overt act. May mga nagsasabing emosyon lamang iyon. Ngunit, Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang usapin dito ay hindi lamang kung may kasong kriminal. Ang usapin dito ay ang bigat ng mismong mga salitang binitawan ng isang pinakamataas na opisyal ng Republika. Sapagkat hindi pangkaraniwan para sa isang mataas na pinuno ng bansa na magsalita tungkol sa pakikipag-usap o pakikipag-ugnayan sa isang assassin kaugnay ng Pangulo ng Republika. Hindi ito simpleng init ng ulo. Hindi ito karaniwang political rhetoric. At lalong hindi ito uri ng pananalita na inaasahan ng sambayanan mula sa matataas na opisyal ng bansa. Sapagkat ang mga salita ng mga pinuno ay may bigat, maaari silang magbigay ng kapanatagan o maghasik ng pangamba sa sambayanan. At kapag ang mga nasa pinakamataas na antas ng pamahalaan ay tila inuuna ang karahasan kaysa kinahunan, hindi lamang mga opisyal ang naaapektuhan. Ang unang naaapektuhan ay ang ordinaryong Pilipino, ang manggagawang nangangambang mawala ng hanap buhay kapag nagiging magulo ang kalagayan ng bansa. Ang pamilyang hirap na nga sa taas ng presyo ng bilihin at lalo pang nangangamba kapag humihina ang tiwala sa pamahalaan at ekonomiya. Ang maliliit na negosyong umaasa sa katahimigan at katatagan upang patuloy na makaraos araw-araw. At ang mga magulang ng tanging hangad ay isang ligtas, maayos at matatag na kinabukasan para sa kanilang mga anak. Sapagkat sa panahon ng krisis, hindi karahasan ang hinahanap ng bayan sa kanilang mga pinuno. Ang hinahanap nila ay kapanatagan. Hindi takot, hindi pangamba, hindi kaguluhan. Sapagkat ang tunay na lakas ng pamumuno ay hindi nasusukat sa tapang at karahasan. Nasusukat ito sa kakayahang magbigay ng kaayusan, kapanatagan, sa sambayanan, lalo sa panahon ng pangamba. At ito ngayon ang isa sa mga tanong na kailangang harapin ng sambayan ng Pilipino. Anong uri ng asal, paghusga, at pamumuno ang inaasahan natin mula sa mga pinunong pinagkakatiwalaan ng sambayanan? Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang mga articles of impeachment na nasa harap natin ngayon ay hindi simpleng political document. Ito ay salamin ng isang mas malaking tanong na bumabagabag sa sambayanan ng Pilipino. Anong uri ng pamumuno ba ang karapat-dapat sa ating bansa? Sapagkat ang usapin dito ay hindi lamang legal. Ito ay moral, ito ay constitutional. At dahil moral at constitutional ang usapin, hindi maaring takasan ng alinmang institusyon ang tungkuling ito. At kapag may mabibigat na pagdududa tungkol sa paggamit ng pera ng bayan, tungkol sa katapatan sa salin, tungkol sa asal at pananalita ng isang pinuno, hindi maaaring manahimik ang House of Representatives. Hindi tayo maaaring magbulag-bulagan. Hindi tayo maaaring matakot. Hindi tayo maaaring maging kasabwat ng katahimikan. Mr. Speaker, distinguished colleagues, marahil ito ang isa sa pinakamabigat na boto na gagawin natin bilang mga halal na kinatawan ng bayan. Sapagkat ang pagboto natin ngayon ay hindi lamang tungkol sa isang tao. Ang pagboto natin ngayon ay tungkol sa uri ng republika na nais nating ipamana sa susunod na henerasyon. Kung mananaig ba ang pananagutan o ang takot, kung mananaig ba ang katotohanan o ang ingay, kung mananaig ba ang konstitusyon o ang kapangyarihan. At ngayon, balikan natin ang tanong na paulit-ulit nating naririnig. May numero ba tayo, Mr. Speaker, distinguished colleagues? Opo, meron po tayong numero. Ngunit ang numerong tinutukoy ko ay hindi lamang bilang ng boto. Nasa records po ang numero. 6.7 billion pesos. Iyan ang numerong kailangang may paliwanag sa sambayan ng Pilipino. Iyan ang numerong hindi maaaring ibaon sa limot. Iyan ang numerong nagtatanong kung may mga bagay bang kinakailangang lubos na may paliwanag sa sambayan ng Pilipino. At sa Senado, naroon ang pagkakataon ng Vice Presidente na sagutin ang buo ang bawat aligasyon, iharap ang kanyang ebidensya, at marinig ng buong sambayanan ang kanyang panig. At kung hindi natin haharapin ang tanong na iyan ngayon, kailan pa? Kung hindi tayo kikilos ngayon, sino pa? Ang mga republika ay hindi bumabagsak sa isang iglap. Unti-unti silang humihina kapag ang pananagutan ay inuunahan ng takot. Mr. Speaker, distinguished colleagues, ang hinihingi lamang natin ngayon ay ipagpatuloy ang proseso. Bigyan natin ang pagkakataon ng Senado na dinggin ang buong katotohanan. Hayaan nating manaig ang ebidensya. Hayaan nating manaig ang proseso. Hayaan nating manaig ang konstitusyon. At sa huli, hayaan nating manaig ang bayan. With that, Mr. Speaker, distinguished colleagues, I respectfully urge this chamber to vote in favor of Committee Report number 261 and House Resolution number 989. Let us do our duty. Maraming salamat po.
1: Majority Leader.
3: Mr. Speaker, please recognize Representative Paulo Henry M. Marcoleta for his interpellation.
1: Representative Paulo Henry Marcoleta, Party List Sagip, is hereby recognized. You have 2 minutes.
5: Thank you, Mr. Speaker. Distinguished sponsor. Madam Sponsor, could you please identify the exact rule, resolution, order, or House authority that allowed the Committee on Justice to conduct impeachment hearing during the adjournment of session?
4: Mr. Speaker, distinguished colleagues, let us be reminded by the distinction between an impeachment process vis-a-vis the legislative process. The impeachment process is governed by Article 11 of the Constitution, whereas the legislative process is governed by Article 6 of the Constitution. Suffice it to state that there is entirely big difference between an impeachment process and a legislative process. As a matter of fact, Mr. Speaker, there is a different set of rules which govern the proceeding of impeachment. In the same manner that there is a different set of rules that govern our legislative process. Mr. Speaker, in other words, my distinguished colleagues, the impeachment process is not governed by breaks and recess. And to validate that, Mr. Speaker, the House of Representatives, before the break, before the start of the proceeding before the Justice Committee, even passed a resolution expressly authorizing the Justice Committee to proceed with its hearing, to exercise the compulsory process, and even to use the electronic mode of sending notices and documents. Mr. Speaker, in conclusion, there is nothing under the rule which prohibits hearing of the Justice Committee during recess. It must be remembered, impeachment process is entirely different from the legislative process. I submit, Mr. Speaker.
5: So, Madam Sponsor, wala pong maipakita na dokumento ang distinguished sponsor authorizing the committee to conduct hearings during
4: adjournment. Mr. Speaker, if I may continue, it seems to this representation that the honorable gentleman is not listening. I have cited already that the House of Representatives passed a resolution.
1: Order, please. Silence.
5: That's why I'm asking for a resolution. Give me the copy.
4: May I request for a 30-second suspension?
5: Madam Sponsor, session distinguished Mr. Speaker,

Napakaraming problema ng Pilipinas na mas mangingibabaw gaya ng food security at pagtaas ng presyo ng bilihin. Noong isang araw lang, nakita ko sa dyaryo, ang ating national debt ay 18.5 trillion, hindi dahil sa ating Pangulo, kundi sa rate of exchange na tumaas ng tumaas ng tumaas. Because we are an importing nation. We need the dollars. We need, wala tayong food security hanggang sa maliit na bilihin ay inaangkat pa natin. Sa aking pananaw, ang usaping ito ay hindi makabuluhang paggamit ng oras at atensyon, at higit sa lahat, hindi makakabuti sa taong bayan. Ihayag ito at magiging pangunahing usapin sa lahat ng pahayagan, pati na sa social media, na magdudulot ng iba't ibang opinyon mula sa ating mga kababayan. Hindi masasagot ng impeachment ang mga mas mahalaga na pangangailangan ng higit na nakakaraming Pilipino tulad ng gutom. Pagpila na nakikita ko sa aming pangatlong distrito ng Nueva Ecija para lamang bumili ng 20 pesos na bigas sa FTI at NFA. Hindi nito maibsan ang hirap ng buhay at pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin. Suporta sa magsasaka na umaasa, sa mga pataba na inaangkat lahat mula sa iba't ibang bansa, at iba pang tulong mula sa gobyerno para sa seguridad at kapakanan ng bawat Pilipino. Ako'y nalungkot at nalulungkot pagka merong mga tahasang nagsasalita na mga batang kong kasama na sinasabi nila na tayo'y binili. Hindi tayo binili. Tayo ay collegial body. Tayo ay nagdesisyon sa ating sarili. Walang pera na namagitan sa ating mga boto. Dapat maintindihan ng bawat isa iyon. Yung mga salitang binitawan ng aking mga kasama na panira sa ating institusyon na ito, sumasagot lamang doon nung ako'y initiate. When I was initiated, tinanong ako, ano ba ang inaasahan mo at ikaw ay naging kongresista? Ang salita ko po ay simple. Titingnan ko lamang po kung titino pa yung ating bansa. Sabi nga, nung pinatay at pinaslang na bayani natin si General Antonio Luna, na pinaslang sa aming lugar sa Kabanatuan City, Nueva Ecija, bayan o sa

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Cellphone Plus Gold.
4: Ako po si ML Data Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
3: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drug Store, Cure Meds Pharmacy, Medzone Pharmacy, Gentis Pharmacare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drug Store, Ching's Drug Store, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drug Store, Erica Drug Store, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drug Store. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drug Store, Nara Palawan, sa Ching's Drug Store at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drug Store, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
8: Mag-Santol Plus Gold!
9: Ang hati ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
10: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
14: Sakit ng katawan?
15: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
14: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
3: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
17: XFM.
18: XFM.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Opo, si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione. Tayo pa at sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang kako, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.

0: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain.
6: O si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist.
5: Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
10: Ice yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
5: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.

0: ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa PES Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
7: Santon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM. Something Plus Cold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
0: XFM.
9: Me gusta mi reggae.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon, Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal, Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan, Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
3: Ha! May pimples na naman ako!
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhi.
6: Says the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Says the Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
9: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
11: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
15: Supple Plus Gold.
16: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pagsakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
15: Santon Plus Gold.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.
18: Ito ang XFM Palawan.
19: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
18: XFM.
19: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
18: This is XFM.
19: Ang katropa mo.
18: Exciting!
20: Exciting!

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalumbisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
13: System Pain.
14: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng System Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. System
13: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
15: If symptoms persist,
13: consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity.

0: anxiety, retinal blood flow at oxidative stress.
1: Vision Nex, marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Nex Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Nex Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision Nex, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: The secret of health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
3: Santon Plus Gold.
0: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people. Kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
12: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
13: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
15: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
16: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
17: Sister Pain!
18: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
17: Sister Pain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain!
19: If symptoms persist, call your doctor.
0: XFM.
1: XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: FM.
1: Samsung Plus Gold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon, nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganakot sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health at yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon at normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. XFM.
0: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold Live Testimony.
11: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
2: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sikreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sikreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
5: Samsung Plus Gold.
6: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis. Tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nagihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun. Ranton Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Ranton Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
5: Samsung Plus Gold.
7: Yahoo!
4: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
5: The Secret of Health.
4: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Vision X. Marami na ang natulungan.
8: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panapos.
5: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
5: The Secret of Health.
4: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
5: The secret of health.
4: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Samsung Plus Coffee Mix.
9: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape. Pero nang masubukan ko ang Samsung Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
5: Samsung Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
4: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
5: The Secret of Health.
4: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
5: The secret of health.
4: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: XFM.
0: XFM.
1: FM.

0: XFM.
1: Something plus gold.
2: Ako po si Melda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Sister Pain.
6: Si Diane po ito, na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
5: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagan
9: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
0: XFM.
12: XFM.

0: Katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Palawan.
2: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
1: XFM Network Philippines.
2: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
1: This is XFM.
2: Ang katropa mo.
1: Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Samsung Plus Gold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito'y malunasan.
0: Santon Plus Gold.
3: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
0: Santon Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
14: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: FM.
1: Ang Santol Plus Gold, Santol Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santol Plus Gold Herbal Capsule, Santol Gold Coffee Mix at Santol Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore.
2: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santol Vitamin C.
3: Santol Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
7: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
8: Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako, kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kasukasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na, subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious delicious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy. Hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Mga Barboys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso.
1: Santon Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
4: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
0: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
7: Ha! May pimples na naman ako!
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pwede sa mga butika. XFM.
1: XFM.
10: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
11: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy.
3: So far,
2: hindi ako nagkasakit this year.
3: Thank God.
2: Thanks to Sansom Vitamin C.
3: Kasi Sansom 25
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Santon Plus
5: Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
5: Santon Plus Herbal Oil.
6: Talagang maaasahan.
5: Santon Plus
6: Herbal Oil.
8: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
8: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
9: Premium D3 Coffee Mix.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
11: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
12: Mag-Vision X Plus ka.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Vision X Plus. Softgel Capsule.
11: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Sample Plus Gold.
15: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
8: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Plus Coffee Mix.
17: Ako si

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
0: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap. Nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Na umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan. Hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw

0: ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga soaking butika.
1: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng binipisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansehin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatabis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
0: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin. Susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ang ating healthy na kape, para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix. At pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
4: XFM.
5: FM.

0: Platform Plus Cold.
1: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong naramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito'y malunasan.
0: Santon Plus Gold.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
7: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri na sakit.
0: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups na to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
9: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
0: Sa mga butika. Santon Plus Gold.
10: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee.

0: Tanggapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligib.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: XFM.
4: I need

0: XFM.
1: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpirose Pharmacy, PharmaReach at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pes Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus
2: Herbal Oil.
1: Sister Pain.
5: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Santon Plus Gold.
7: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Masalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye uusap talaga sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.

0: Shopee na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mga butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yesco Health.
2: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang papa. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
6: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
11: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
12: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad na ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
13: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
14: symptoms persist, consult your doctor.
13: Bibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
15: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
13: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa.
14: Bibili sa mga butika.
16: XFM.
17: XFM.

0: XFM. Protection pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo mo. Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
4: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
6: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check. Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
9: Nice yan!
8: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puson.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
4: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM.
13: XFM.

0: Phantom Plus Gold.
1: Ako po si Emeldata Bucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
0: Santon Plus Gold. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: XFM.

0: ang Santol Plus Gold, Santone Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore. Ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Gold Coffee Mix at Santone Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santone Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santone Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santone Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
2: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
3: Ice yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
4: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Santone Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santone Plus Herbal Oil.
7: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Tara, kape tayo!
0: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
10: XFM.
11: X.

0: XFM.
1: XFM.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminorrhea.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Coffee break na naman.
12: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
13: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the pain ang panlaban ko. Sa Cess the pain, alis ang manhit.
14: Cess the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Tanggapin ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
15: Mabibili sa mga butika.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
6: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
10: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
9: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
4: X.
3: XFM.
4: FM.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
8: Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
11: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
5: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: XFM.
4: X.
3: XFM.
4: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
0: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
0: XFM.
1: XFM.

0: muntik na sana akong ma-quarantine.
1: Ako sa Jinky Estrella.
2: Isang Sanzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mabisa.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist,
3: call your doctor.
5: Bibili sa mga butika.
3: Sanzone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
3: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
10: XFM.
11: XFM.

0: FM.
1: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
2: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
8: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Premium D3.
9: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, namnamin ang health benefits na tagdang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap.
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
15: XFM.
0: XFM.

Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
0: Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Ibiza Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife at Palawan Drugstore.
2: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil
7: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
6: Buti na lang,
7: lagi ako naka-Santon Vitamin C.
6: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
7: Ako pala si Michelle,
6: isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist,
12: consult your doctor.
13: Mabilis sa mga bukika.
12: Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga
12: butoy. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awa ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
2: Santon Plus Gold.
4: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa ulo. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
8: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
10: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butoy. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
12: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
13: Vision X Plus. Softgel Capsule.
12: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
14: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
15: Premium D3 Coffee Mix.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
17: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagamot.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
1: Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
7: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
10: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
2: Sister Pain. Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Santon Plus Gold.
5: Ako si Weng, gagal ko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santon Plus Gold.
6: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya, kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
7: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: XFM.
10: The Vice.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santan
2: Plus Herbal Oil.
4: Mga katropa,

0: time, mga katropa, ganap na pong 5 minuto makalipas ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Pagising pa lang sa umaga, bumabanat na ang mga balita, umaarangkada na ang komentaryo. Ito ang Exciting Pilipinas! Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa. Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

0: Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas! Good morning! Magandang umaga, magandang, magandang, magandang umaga, lalawigan ng Palawan. Good morning! Lunsod ng Puerto Princesa. Good morning! Araw na po ng Martes, mga kababayan, mga katropa, Mayo a 12. Good morning! Taon 2026. Good morning! Naiinis ako at nasisira ang welcome na po sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Sa ngalan po ng ating pong partner sa Bahaging Technical, Engineer Rene Boy Federico. Good morning! Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan. Good morning! Sa pangunan po ng ating Station Manager, Calu Villarosa. Good morning! Mga kabayan, mga katropa, ako naman po ang inyo pong tagapagbulahaw kada umaga. Good morning! Inyo pong kaibigan at katropa rin po sa radyo. Katropa nga Alison Salvatus. Nagmamagandang umaga na po sa lahat ng mga gising na. Sa mga oras na ito, mga kabayan, mga katropa. Balita at impormasyon. Sa umagang umaga. Sabayan po ng pagpapainit ng ating pong sikmura. Kape, mga kabayan, mga katropa. Kape, kape, kape, kape. Healthy coffee, premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa. Andog po sa inyo yan. Anang Yes to Health Incorporated. Healthy coffee para sa atin po, mga kababayan, mga katropa. Kawa po yan sa mga natural na sangkap. Andyan po ang ating pong mangosteen powder. Kape na meron pong vitamin D3. Na pinatatamis naman po ng stevia. Sa ating po, mga kabayan, mga katropa, ang ayaw magka-diabetes or may diabetes pero hindi mapigilang magkape. Ito na po ang kapeng sadyang ginawa para sa inyo, mga kababayan, mga katropa. Ayan po ang ating pong premium D3 cup mix. Kape sa umaga. Sabayan po ng mga balita. Kailangan sa ating pong palatuntunan. Tunang.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Good morning! So, naging mainit ang mga tagpo at mga pangyayari kahapon. Post sa House of Congress at sa ating pong

0: at mga tagpo hanggang kagabi, ha?
1: Good morning.
0: May nagbalyahan pa talaga kagabi.
1: Good morning.
0: Ilang mga tauhan ng NBI at ganoon din ang Office of Sergeant at Arms ng Senado.

0: tagpo, kakabe, kahapon, adyan sa Kamaynilaan, mga kabayan, mga katropa. Marami po yung mga tumaas ang mga kilay. Ang ganang larong ba? Ngayon pang mga nagiging ganap. Sabi ng iba, ang gulo-gulo na. Tabayanan po ninyo yung mga detalye niyan, mga kabayan, mga katropa. Siyempre, dito sa kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 10 minuto, mga kabayan, mga katropa, makalipas na ang 4:00 ng umaga.
1: Headlines!
0: Narito ang mga ulo ng ating pong mga balita. Sa balitang national, mga kabayan, mga katropa, Vice President Sara Duterte, in-impeach na nga po ng Kamara sa 2nd pagkakataon. Samantala, sa kabilang banda naman, itong si Senator Bato De La Rosa, sumailalim ngayon, o sumasailalim ngayon, sa protective custody ng Senado. At sa atin po nga balita nga international, Iran nagpadala naman ng proposal sa US para di muna wakasan na ang gera at alisin ang sanctions sa kanila. Pero ito po si President Trump abay tinutulan ang naturang proposal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, sa atin naman po mga balitang lokal. 11 barangay sa bahay naman ng Batarasa sumailalim daw sa maigpit na inspeksyon ng kanilang BPLO.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At 75th founding anniversary at 19th na Manunggol Festival sa Quezon, Palawan. Binuksan na sa publiko.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga divers naman ng El Nido, nananawagan ng responsableng pagtatapon ng basura. Matapos ipunong makadampot ng mga lumulutang na basura sa karagatan, particular na sa Buckwheat Bay.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, pedestrian o refuge o center island sa San Pedro National Highway, dito sa lungsod ng Puerto Princesa, lalagyan pa ng mga signages para di muna sa kaligtasan ng mga motorista.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Heat index naman sa bahay ng Brooks Point, pumalo na po sa 43 degrees Celsius.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ilang individual naman sa bahay ng Nara, Palawan ang sugatan matapos di muna tumaob ang sinasakyang tricycle.
1: Exciting
0: mga dog lovers, nananawagan naman ang aksyon or investigasyon kaugnay din mo na ng pagbaril ng isang aso sa naturang munisipyo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At mga bangka o bangkerong makikisa sa Bangkarera 2026 sa Bayan ng Rojas, unti-unti na pong nagdadatingan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Omelec Satellite Voter Registration isasagawa simula ngayong araw sa SM Mall, Puerto Princesa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: At ang sinasagawang road construction sa San Pedro National Highway, nasa 96% na raw pong tapos. Ayon po yan sa DPWH 3rd Engineering District Office.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kabayan, mga katropa, yan po ang mga ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong antabayanan ngayong pong umaga. Dito lang yan sa ating pong palatuntunang. At ang mga ulo ng mga balita yan, handog po sa inyo ng premium D3 Coffee Mix. Hindi po ng Santon Plus Coffee Mix. At ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix na mayroon pong glutathione at collagen.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: 15 minutos bago po sumapit, makalipas ang alas 4 ng umaga, mga kababayan, mga katropa, ha? Kakopo break lang kami saglit ni Engineer Rene Boy Padirico, at sa pagbabalik po natin, tutunghayan na natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Standby lang po, mga kababayan. Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Sister Pain. Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Santon Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Mahilig ako sa sports, kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25
10: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
3: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Ang kape ko,
17: Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Supple Plus Gold.
18: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pa na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain, Sister Pain.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Mga katropa,

0: natin mga kabayan, mga katropa, ganap na po ang 21 minutos sa makalipas na ang alas 4 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong mapapakinggan dito po sa programang Exciting Pilipinas. Ay handog po sa inyo yan ng Yes to Health Incorporated. At live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Exciting. Nasabay niyo po napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Kaya rin po napapakinggan sa amang bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Exciting. Live na rin tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyo pong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kababayan.
1: XFM, the Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
0: Kaugnay nga po sa mga naging ganap kahapon, mga kababayan, mga katropa, sa Senado, sa Kongreso, umiinit pa ang usaping politika sa ating bansa matapos tuloy nga pong i-impeach ng Kamara de Representantes. Ito pong si Vice President Sara Duterte sa ikalawang pagkakataon. Sa botong 255 pabor, 26 naman ang kontra at 9 naman ang nag-abstain. Lampas ito sa kinakailangang bilang upang maipasa sa Senado ang Articles of Impeachment laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga nakasaad na reklamo ang umano'y culpable violation of the Constitution, graft and corruption, betrayal of public trust, bribery, at iba pang mga high crimes. Sa sponsorship speech ni House Justice Committee Chair at Batangas Representative Jerviel Luistro, binigyang din ito na dapat umano nga maipalawanag ni Vice President Sara ang 6.7 bilyong bank transaction na nakasaad mo sa joint sale end nila ng asawa nitong si Attorney Manases Carpio. Ayon kay Luistro, nakabatay umano sa ebidensya ang impeachment complaint at hindi dimuno chismis lamang. Ngunit para sa ilang political observers, hindi lang legal na usapin ang nakikita sa likod ng impeachment. Posible rin umano itong senyales na lumalalim na hidwaan sa loob ng pinakamalalaking political alliances sa bansa. Samantala sa Senado, ngayon ay nasa Senado na po ang usapin. Doon naman inaasahang magaganap ang mas mabusising pagdinig kung saan magkakaroon ng pagkakataon ang Vice Presidente na sagutin ang lahat ng alegasyon laban sa kanya. Samantala, may ilang sektor namang nananawagan na huwag maapektuhan ng umiinit na sigalot pampulitika ang pagtutok naman ng pamahalaan sa mga pangunahing problema ng bansa gaya ng ekonomiya, trabaho at pagtaas ng presyo ng bilihin. Sa ngayon ay nakatutok na ang pansin ng publiko sa Senado kung saan haharap sa mas matinding pagsubok ang parehong kampo ng prosekusyon at depensa sa isang pinakamainit na usaping pampulitika sa bansa.
1: XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage. VP Sara, absuelto, suelto o convictado. Convictado.
0: Exciting Impeachment Coverage. Exciting Pilipinas. Mga kabayan, mga katropa, yan po ang balitang hatid naman sa atin ng Vision X Plus. May kakayahan ito upang may panumbalik ka sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. At ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Ito ang exciting videos.
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa, inaprubahan naman ng Senado nitong Lunes ng hapon. Hapon po yan, ang motion upang ilagay sa protective custody si Senador Ronald Pato de la Rosa habang hinaharap nito ang mga kaugnay na umano'y kaso laban sa kanya sa International Criminal Court or ICC. Ang naturang motion ay inihain ng kapwa nito, Senador, na si Rodante Marcoleta na layunin magprotekta kay De La Rosa habang ginagamit ito ang lahat ng legal remedy kaugnay ng kanyang kaso. Ayon pa kay Marcoleta, nararapat lamang na maprotektahan si De La Rosa habang ipinaglalaban nito ang kanyang karapatan. Ito ang unang pagkakataon na muling dumalo si Senator De La Rosa sa sesyon ng Senado mula pa noong Nobyembre 2025. Matatandaang hindi siya nakadalo sa mga nakaraang sesyon matapos nabas ang mga ulat ng umano'y warrant of arrest ng ICC laban sa kanya kaugnay ng kontrobersyal na war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bago ang sesyon, sinabi ni De La Rosa na hinarang umano siya ng ilang tauhan ng National Bureau of Investigation sa pagpasok sa gusali ng Senado. Dahil dito, ipinag-utos ng Senate o ng Senado na i-cite in contempt ang mga naturang tauhan ng NBI at ilagay sila sa kustodiya ng kapulungan. Samantala, pansamantalang isinailalim sa lockdown ang Senado. Matapos ang umunay tangkang pag-aresto kay De La Rosa habang isinasagawa ang sesyon sa plenaryo. Ayon sa mga tauhan ng Senado, isinagawa ang lockdown upang matukoy ang mga tauhan ng NBI na umunay ng haras sa senador. Batay naman sa 1987 Philippine Constitution, Article 6, Section 11, hindi di mo na maaaring arestuhin ang isang senador habang may sesyon ang mataas na kapulungan ng Kongreso kung ang kasong kinasasangkutan ay may parusang hindi hihigit sa 6 na taong pagkakakulong. Ngunit tugon naman itong si dating Senator Antonio Trillanes Deport sa isa noon daw panahon niya na meron din siyang kaso at inaresto sa loob ng Senado, yun daw po ay reclusion perpetua o yung inihain na kaso laban sa kanya, kaya hindi rin daw po siya naprotektahan ng naturang probisyon. Samantala, wala naman daw pong ipinagkaiba sa kinaharap ngayong kaso ni De La Rosa ang na crimes against humanity na life imprisonment ang penalty. Kaya hindi daw ito o hindi daw siya pwedeng protektahan ng kanyang constitutional provisions.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kababayan, mga katropa, sa balita pa rin mula sa Senado, ito pong si Senator Alan Cayetano abay inihalal ng bago o bilang bagong Senate President.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Formal na pong inihalal bilang bagong bagong Pangulo ng Senado si Senator Alan Peter Cayetano sa ginanap na butuan sa plenary session ng mataas na kapulungan kahapon Lunes, Mayo 11. Sa kabuuan, 24 na senador na dumalaw sa sesyon. Nakuha si Cayetano ng 13 boto sapat upang talunin si Senator Vicente Tito Soto III na nakakuha lamang ng 9 na boto. Kabilang sa bumoto ng pabor kay Cayetano, maliban sa siyam niyang kasamahan sa Minority Bloc ay ang kanyang kapatid na si Senator Pia Cayetano at ang magkapatid na sina Senator Camille at Mark Villar. Ang siyam na senador naman na bumoto kay Senator Tito Soto ay itong sina Senator Bam Aquino, Win Gatchalian, Risa Juantaberos, Pampilo Lacson, Lito Lapid, Kiko Pangalinan, Rapi Tulpo, Erwin Tulpo at Tito Soto. Dalawang senador naman na nagpasyang mag-abstain, kabilang dito sina Senator JB Ejercito at Senator Juan Miguel Zubiri. Si Cayetano na po ang ika-apat na leader ng Senado sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Matatanda ang unang nagsilbi bilang Senate President si Senator Juan Miguel Zubiri na simula o sa simula ng administrasyon na sinundan ni Senator Francis Cheese

0: Anna. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. Samantala, mga kabayan, mga katropa. Para naman sa ating pong balitang international.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Nagpadala ang bansang Iran ng proposal sa Estados Unidos sa pamamagitan ng tagapag pagpamagitna ng Pakistan na naglalayong wakasan ng gyera sa iba't ibang panig ng gitnang silangan. Sa kanilang panukala, iginiit ng Iran ang pagtanggal ng U.S. Office of Foreign Assets Control o OFAC sanctions sa Iranian oil sales sa loob ng 30 araw at ang pagwawakas sa naval blockade ng Amerika sa kanilang mga daungan. Ayon sa mga ulat, kabilang sa hiling ng Iran, ang pamamahala sa Strait of Hormuz sakaling may sakatuparan ng US ang mga particular na commitment na hindi na tinukoy pa. Gayunpaman, sa pamamagitan ng kanyang Truth Social Platform, maring tinutulan ni US President Donald Trump ang counter proposal ng bansang Iran. Ayon kay Trump, totally unacceptable o ganap na hindi katanggap-tanggap ang mga kondisyong inilatag ng Iran para wakasan ang gyera. Nagbabala rin ang Iran na hindi ito magpapapigil sa pagganti laban sa anumang bagong pag-atake ng Amerika at hindi papayagan ang pag-deploy ng mas maraming foreign warship sa Strait of Hormuz. Sa isang pahayag, binigyan din ni Iranian President Masoud Pezeshkian na hindi sila yuyuko sa kalaban at ang pakikipag-dialogo o negosasyon ay hindi nangangahulugan ng pagsuko o pag-atras.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Ang balitang yan, mga kabayan, mga tropa, handog naman po sa inyo ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C, pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, palakasin mo rin ang inyong resistensya. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Vitamin C. Mabibili na ito sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, bago sa ating po mga balitang lokal.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Sa oras sa 36 minutos makalipas ang alas 4 na po ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Puntan muna natin ang ating pong station manager. Sa bayan na po ng Rojas. May kaugnayan ito sa ating pong Bangkarera 2026 sa araw po ng bukas. Alam po natin ang iba pang mga ganap o mga kaganapan magmula kahapon. Nagsisipag datingan na yung pong mga kalahok o lalahok sa ating pong Bangkarera 2026. Siyempre katawan po natin dito yung pong local government unit ng Rojas. Sige. Dial mo lang. Lang natin po mga kabayan, mga katropa, yung signal ng ating pong station manager. Mga kabayan, mga katropa.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Punta muna natin yung ating pong mga balitang lokal.
1: Itang bukan.
0: Mula sa ating pong mga kasama, mga field reporters, unay na natin si Katropan Dennis Chua. 11 barangay daw po sa bayan ng Batarasa ang sumailalim sa may mahigpit na inspeksyon. Anang BPLO o yung Business Permit and License Division ng bayan. Katropa natin sa balita, Jenny Sachua.
1: Live report. Live report.
2: Umabot na sa 11 barangay sa bayan ng Batarasa, Palawan ng Suma, ilalim sa mahigpit na inspeksyon ng LGU Batarasa, kaugnay sa mga establishmento o negosyong nag-ooperate sa nasasakupan ng nasabing bayan. Pinangunahan naman ng Business Permit and Licensing Division ang nasabing operasyon, katuwang ang Municipal Treasury Office, Bureau of Fire Protection at ilang pang mga tanggapan. Layunin ng inspeksyon at

0: Laki na ang lahat ng negosyo sa bahay ng Batransa ay merong kaukulang dokumento at sumusunod sa mga alituntunin ng lokal na pamahalaan. Kasama sa mga sinuri ay ang mga validity ng MERS permit, fire safety compliance at iba pang kinakailangang prangkisa para sa legal na operasyon. Ang akbang na ito ay bahagi ng regular monitoring ng LGU Batransa upang masiguro ang maayos at ligtas sa pagninegosyo sa buong bayan, gayon din ang proteksyon ng mga mamimili. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Turbo, ang daan sa masayang pagsasama ng mag-asawa. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Palawan. Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, ika-75 founding anniversary at ika-19 na Manunggol Festival sa Quezon, Palawan, binuksan na sa publiko.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
3: Formal nang binuksan sa publiko noong araw ng Lunes, Mayo 11, 2026, ang ika-75 founding anniversary at ika-19 Manunggol Festival sa Quezon, Palawan, kung saan na noong umaga ay nagkaroon ng parade na nilahukan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ng 14 na barangay bilang panimula ng kapistahan sa munisipyo, habang makikita rin ang mga naggagandahang kubol at floating sa mismong harap ng munisipyo. Samantala, sa ngayon ay nakaantabay na ang Quezon Impairs Commando Brotherhood, Philippine Coast Guard Quezon, Bureau of Fire Protection Quezon, PNP Mobile Force Company, Bantay Quezon, mga traffic enforcer at mga barangay tanod ng Alfonso 13 para sa pagpapatrolya at sa pagpapanatili matiwasay na pagdiriwang ng kapistahan. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Santon Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Santon Herbal Oil. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garana, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Samantala, mga divers naman sa El Nido, nananawagan ng responsabling pagtatapon ng basura. Ito ay matapos ito silang makalikom o makadampot ng mga lumulutang na basura sa karagatan, partikular na sa Buckwheat Bay sa naturang munisipyo. Katrapan natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report! Live report!
4: Nagpaalala ang ilang sektor ng mga manggagawa sa karagatan at tourism stakeholders, kabilang na ang mga divers ng El Nido, hinggil sa responsable at wastong pamamahalan ng basura upang mapanatiling malinis at ligtas ang yamang dagat ng bayan. Ito'y kasunod ng pagkadampot ng grupo ng mga divers ng mga basurang lumulutang sa karagatan sa akop ng Buckwheat Bay ng El Nido kahapon ng umaga, Mayo 11. Ayon sa panawagan, hinihikayat ang lahat ng bangkero at mga nagtatrabaho sa karagatan na siguraduhing maibabalik sa bayan ang lahat ng basurang dala at nagagamit sa mga isla upang maitapon ito sa tamang lalagyan. Mahigpit ding pinaalalahanan ang publiko na huwag magtapon ng anumang uri ng basura sa dagat dahil ang El Nido ay kinikilalang isang marine protected area. Binigyang diin na hindi lamang turismo ang pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming residente sa El Nido, kundi maging ang malinis at masaganang karagatan na pinagkukunan ng isda at iba pang yamang dagat. Kapag nasira umano ang dagat at mga korales dahil sa polusyon, direktang maapektuhan ang kabuhayan ng komunidad. Nananawagan din ng pagtutulungan ang mga sektor upang mapanatiling malinis, maganda at buhay ang karagatan ng El Nido para sa susunod na henerasyon. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na, katropa. Mabibili ito sa mga butika nationwide. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Samantala, mga kabayan, mga katropa, puntaan na natin ang ating pong station manager mula sa bayan ng Rojas. Kita yun ang update. Kamusta na yung ating pong preparasyon para sa ating pong Bangkarera 2026 sa araw po ng bukas na yan? Ha, mga taga-bayan ng Rojas at sa ating po mga pangkarera enthusiasts sa buong lalawigan ng Palawan. Manager, good morning!
1: Live report! Live report!
5: Good morning, mga tropang aking lalawigan. Good morning sa mga habang nagtakatuloy sa Senado at sa Kongreso, ayon naman ay matahimik lang na nagpapakareho dito sa prinsipyo ng Roma. Ang yung nakita, yung bagong rescue vehicle, rescue boat, ang kita mo ba?
6: Opo, manager.
5: Ayan, no? Yung bagong rescue boat na munisipyo ng tropa namin, no? Ito yung bagong ng LGU. Ito ay gamitin para sa mga rescue operations. Alam mo naman dito sa Rojas, madalas may mga nagdaming bagyo, umulubog ng mga bangka at iba pa, no? At gagamitin din ito, ali, mga tropa sa pag-transport ng mga pasyente galing sa island barangays like Jensen Island, Green Island na medyo malayuan ng konti dito sa zone. So mapapabili ang bawa ay nasisigipi ang kalagayan ng pasyente ay mas mapapabili yung pag-transport sa kanya galing sa island barangays na ipamit itong bagong SU boat na munisipyo na kung araw at sa pangalim. Pwede gusto ka kung tinisting ang ilumin. Nasa 5 knots ito.
6: 5 knots?
5: Oh. Parang 35, mga 35 to 40. So mga motor o sasakyan, siguro mga nasa 100 dyan. Excuse me. So magpapabilis yung pag-transport ng SMT. Ito sa, ito madalim din pa katrapang alin eh.
6: Opo.
5: Itong dahil na to, ito mag, itong harapan ko, nakikita mo, ito mag, takarera. Ito mag, takarera ng galing.
6: Oo.
5: At yung mga mandirigmang magpapagataman bukas sa ating bangkarera, bukas, bangkarera 2026 katrapang alin. Ito yung lugar na to. Ito sa harapan. Matilim pa. Meron ng mga nagpalipas na lang gabi rito ng adjis pa. Mga taga Taytay, may taga Sabang, mayroong kagabi na pinisita natin sila. No? Hindi ko na naglagay na lang ang tent para gamay nila yung dagat. Ito pangalin, ito practice ng nakaraang mga araw pa para sa labanan bukas. So, hanggang-hanggang na yung coverage team natin, ito yung kauna-unahang karera ng mga bangka dito sa munisipyo ng Rojas.
6: So,
5: kung ano yung pinaganda natin. Kasi, actually, maaga pa, nag-ilang ng orero. So, kami pa sa Bullseye Mamin, lagi natin talong makikita. So, at mamasikulayan ng mga katropa natin kung saan panda gagawin natin yung karera at ano yung sitwasyon ngayong araw.
6: Mm-hmm.
5: Yung ako, alas 7 mamaya, magkakaroon ng final treating at saka registration yung mga participant sa tourism building sa year mismo. Ito, mag-peter mo sila ng waiver at magpaparegister na. Yung mga hindi nakaregister, hindi natin patatakbo yung bukas.
6: Okay. Nako.
5: Para lang ang pirmahan sila.
6: Opo. So, paano yung paano po yung mga hindi pa nakapaparegister, may panahon pa rin o may oras pa hanggang mamaya, hanggang maghapon?
5: Mamaya hapon.
6: Oh, okay.
5: Ang ating director, para kunin yung mga pangalan nila sa final registration kasi mamaya hapon, hindi mga nakarehistro, ay magmamatching na test, kumbaga sa manok, pinapare-parehas na.
6: Ah, okay. Oo.
5: Ulot na, iulot.
6: May ulutan.
5: Para, mamaya, kung sino yung magsasagupaan bukas, no? Kasi, imitation tayo, at tapos, semi, pagkatapos finals na. Dropout 7.5 to 7.8 horsepower paligpitan. Yun ay stock engine, sabi, walang galawan. At yung 7.8 semi katropang ali, no? Para na kung saan ay may mga konting ginago sa makina. So mabibigyan. Sinihip na rin yung pampasaya makikita at katropang ali. Itong bugsay. Bugsay. Sagwanan lang.
6: Sagwan, sagwan lang.
5: Sa kapon ay mayroon ng mga 20.
6: Aba,
5: dami ah. Matatagan pa yan.
6: Oo.
5: So, aariyahan natin yan ng isa lang. Alam pa, 20 sila. Sabay-sabay na
6: magsasagwan.
5: Magsasagwan. Sa isang bangka, dalawahan.
6: Ah, dalawa tao?
5: Oo, oh, kasi malayo-layo dito. Mga 1 kilometer yung puta nila, ipapalik eh.
6: Oh, kailangan pala dyan, kailangan pala manager na, malakas-lakas yung mga braso niyan.
5: Oo, oh, malakas-lakas talaga. Saka kailangan mo, yung stamina.
6: Parang
5: ano to, pakikundot. Kaya lang, dalawa lang.
6: Yun lang.
5: ang magsasagwan. So, 2,000 din yan. 2,000 yung second. Third, ay meron din tao sa consolation prize.
6: Oo.
5: Ito, gayang ito. Patropangan, gayang ano to. Gayang Cagayan Silio to. Ito, dagdag din po. Utsi 4.
6: Ang pinakandulo ng pantalan, manager?
5: Ay, ito na, pinakandulo na ako. Malayo-layo ito.
6: Malayo-layo
5: ito, na. Ano, bimahay kapon, mabay mga pasahe. Gayang yun. Hindi, tatlong oras pala. Cagayan Silio, Rohat.
6: Tatlong oras?
5: Tatlong oras. Rohan, Cagayan City.
6: Aba, oo.
5: Malaylayo.
6: Malaylayo.
5: Alas 12 natin bibitawan yung ano? Yung bugsay. Oo, kasi wala nga na to. No break ito. Para matapos tayo pati. Kasi inahabol namin dito. Yung mahapon kasi dito sa bandang Rowas na ito, mahangin.
6: Mahangin na. Mahangin na. Oy.
5: Oo. Pagka maalon, medyo hirap.
6: Yung bugsay.
5: Yung mga pangkulong natin, no? Kung pagka umalon yan, lumilipad-lipad yan.
6: Iyan lang.
5: At kapang, parang nalulubak.
6: Medyo
5: din. Pagka pantay yung dagat, pagpantay yung dagat, katulad nito, pagka yung dagat, para lang silang sinisipilit na speedboat.
6: Pagkalmado. Oh. Pagkalmada. Sakuinin.
5: Kalmada.
6: Kalmada.
5: So, pagka mahirap sila, kaya bibigyan natin para makapag-abad, makapag-finals agad.
6: Yun.
5: Yun ako. Makapag-finals agad bago mag-compass yung ano, bago lumakas yung
6: alon, o hangin.
5: Makapag-son. Oo. Tay, naman po. Yun. Ano yan? Kawin lang, kawin.
6: Uy, may nangangawin na. Maga-maga.
5: Kawin. Ha? Kawin na. Ayun. Ayun. Sa may chair lang.
6: Yung may ilaw? Manager, ano ga ilaw-ilaw?
5: Oh, yan. Parang po.
6: Oo.
5: Marami. So, ano rito? Ito, para bukang liway-way na. Sorry mo hangin. Sabi ko, bibitawan natin yan. Mga nasiyete pa lang ng kumada. Matapos pa ano eh. Alas 7, may program ng conference sa ito si Mayor sa mga bisita. At bandang 7, bibitawan na natin sila set by set. Alam ba, category 1, isang set, tatlo. Yung mga matakalo doon, yun ang maglalaban-laban sa semifinal.
6: Yun.
5: Nakaredy ka yung lahat. Patropang ali, no? Pati yung, alam mo itong coverage natin, medyo first time kasi ito, kaya pinaplansya natin may hindi eh, kayo. Pangalawang araw natin dito, ang ginamit, ang hinanap natin, yung magandang signal. So, naka-starling tayo.
6: Yun.
5: Salamat sa government unit here, pwede sa bando sa pagpo-provide ng magandang signal. Ito naman ay para sa kasiyahan ng ating mga kababayan dito sa Rojas, sa ng kanilang panalatinan at sa Pilipeg Tuban.
6: Yun.
5: Sa pang-aling, no? Isang linggong pangrang, ano to, mga programa. Ito yung pinaka-highlights nila. Yung bangkarera, maghapong kasi ito, at saka itong mag-event na dito sa lupa ko sa pangalan, no? So, hapon, nagpa-practice lang, nakita natin, talaga excited, may iba, adjust pa rito eh.
6: Aba?
5: Nagpa-practice.
6: Oo.
5: Oo, at ngayon, araw, ganun mangyayari hanggang mamayang hapon. So, iba natin yung mga pagkita rito. Alas 7, napatawagan natin yung mga nakikinig na meron 15 minutes sa tourism building. Final instruction bago hanggang hapon mamaya. Final registration. Tapos kasama ng Ali, itong mga makina nila, papaklasin nila yan, papaklasin ng mga labi.
6: Nagano?
5: Papaklasin, papaklasin, tapos itatago dito sa isang lugar, sila pwedeng kunin. Kukunin nila yung bukas, matapang araw, pagka magkakasara na, kasi itiwasan natin, halimbawa, yung 7.8 stock.
6: Oo.
5: Sabihin, walang binago sa piston, walang mga butas yung piston, walang igalaw.
6: Mm-hmm.
5: So, papanasalihin natin yun para walang tawaan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos yung same, ganun din. Lahat ng makina,
6: baba.
5: Lahat ng baka,
6: baklas muna. Baklas. Tapos, ilalagay sa isang lugar na bantay sarado, manager.
5: Ano, chapter. Katropa kali. So, yun naman yung sari ngayong araw. Mamaya ay babalik kami para doon sa malinaw na napaligiran dahil ito pa way pa ito
6: pa
5: ng, ano, kita mo ba?
6: Anino lang yung manager na nakikita ko sa iyo eh.
5: Anino lang ba? Yung ano yung
6: yung dagat at saka yung bukal na liwayway nakikita natin medyo paumbisa na
5: compare na pa ito yung ganito sa tulong malalim yung sinabi ko sa iyo biyahe yung Cagayan City.
6: Yun. Ito ang ganito pa yan, dulo. Mahaba-haba pala yan.
5: Pinakpo ko nga ito kanina.
6: Ayun.
5: Pagpalit ko, hindi ako nakapalit. Naglakad na lang.
6: Nagpapawis na pala maaga.
5: Papawis, para condition pa ito sa ato ng bukas.
6: Iyan.
5: Ay, mo na, mamaya sa post-ed, pabalik kami. Set up namin na maganda to para mamaya kita na natin yung paligid. Ito ang pier ng pier ng Rojas. Kasama natin dito yung buong persa ng technical team natin, coverage team. Si Boy at si Axel, yung race director natin, saka si katropang Tony. No, panglawang araw na natin dito. So yan lang muna, katropang Ali, mga kaibigan. Nagpapasalamat nga pala si Mayor Pedi Sabando sa lahat ng mga participants. Sabi niya sa akin, nung tumakay kami kahapon dito sa kanilang bagong rescue vehicle, pasalamatan agad yung mga participants na lalaok. At yung lahat ng ito ay para sa kasiyahan ng mga mangingisya natin na taga-Rojas, hindi na taga-Rojas, pati taga-ibang mga munisipyo. Mapupuno itong pier na ito. Patropang Ali, bukas. Dahil kahapon pala, nagpa-practice
6: Ang
5: dami ng tao
6: iyon
5: na nanonood.
6: Mm-hmm.
5: Okay. So, mula dito sa pier ng munisipyo ng Rojas, para sa ating mga balita ngayong umaga, balik mag-o.
7: Live report.
6: Maraming salamat, Station Manager Calo Villarosa. Yan po, mga kabayan, mga katropa. Live po yan sa mismong per area ng munisipi ng Rojas. Naghahanda na po ang buong persa ng XFM. Siyempre katubang po ang LGU Rojas para po sa umaatikabong at talaga namang nakaka-excite na Bangkarera 2026 dyan sa Bayan ng Rojas sa araw ng bukas.
7: Ito ang exciting Pilipinas.
6: Samantala, mga kabayan, mga katropa, 57 minutos bago po ang alas 5. Balikan muna natin ang ating balita, Engineer Rene Boy. Yung kay katropan Gerald Gales, yun daw pong pedestrian or refuge o center island, pedestrian refuge o center island dyan sa San Pedro National Highway, na marami pong mga nagre-reklamo at nagtatanong bakit daw meron dyan ngayon. Ilalagyan para daw po yan ang mga signages para daw po sa kaligtasan ng mga motorista. Katrapan natin sa balita, Gerald Gales.
7: Live report. Live report. Hindi pa natatapos ang pedestrian refuge o center island na makikita sa San Pedro National Highway. Ayon kay Engineer Darius San Diego, may mga ilalagay pang mga signages ilang metro ang distansya bago ang mismong center island. Kung matatandaan, bagamat hindi pa tapos ang proyekto, may ilang motorista na ang bumangga o na-aksidente sa nasabing pedestrian refuge. Ikinatuwa naman ng ilang motorista ang naging pahayag ng DPWH at ayon pa sa kanila, kung kailangan lagyan ng ilaw o streetlight ay gagawin ng DPWH. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong ito para maging alisto at para hindi antukin sa pagmamaneho at proteksyonan ang katawan araw-araw. Gamit ang Santon Plus Herbal Capsule mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
6: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, para naman po sa ikalawang bukso ng ating po mga balitang lokal, sa pagbabalik po yan ng ating pong palatuntunang
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
7: XFM. XFM. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
8: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
10: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
11: Isang pahid lang sa puso.
9: Desminoria.
11: No more.
9: Santon Plus Herbal Oil.
12: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
15: Ha! May pimples na naman ako!
16: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
17: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain, ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
18: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
19: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Mabilis sa mga bukika. Supple Plus Gold.
20: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
18: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
21: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka nga. Tarahin mo na para maging alerto ka.
22: Yeah!
21: Cellphone Plus Coffee Fix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
11: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
19: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
22: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
23: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Sanfon Gold Coffee Mix.
25: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Sanfon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
24: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
26: XFM.
27: XFM.
28: Mga katropa, exciting dito.

0: natin, mga kabay, mga katropa, ganap na pong 5 minuto makalipas na ang alas 5 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, mga kabay, mga katropa, ang oras na yan, handog naman po sa atin yan ng Santon Plus Copy Mix. Meron din po ng Premium D3 Copy Mix at ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Healthy copy pa rin po ang Santon Gold Copy Mix na meron pong glutathione at collagen na mayaman po sa antioxidant at anti-aging properties. Dito, mga kabayan, mga katropa, sa pagkakape mo lang ng ating pinakabagong kape, Santon Gold Copy Mix, may unti-unti po niya na pinababata, inaayos, tinatanggal yung mga kulubot-kulubot sa ating balat para mas bata tayong tingnan. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, yan po ang kape. Nagkape ka na, abay gugwapo at gaganda ka pa. Yan po ang ating Santon Gold Copy Mix na mabibili na po ninyo sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabay, mga katropa, balikan muna natin ang ating pong mga balita.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Ayun na natin, nabay yung damang init or heat index na nararanasan na sa bayan ng Brooks Point. Abay, umabot daw po sa 40 degrees Celsius. Katropa natin sa balita, Dennis Achua.
1: Live report. Live report.
2: Umabot na sa 43 degrees Celsius ang heat index sa bayan ng Brooks Point, Palawan kahapon araw ng Lunes, May 11, taong kasalukuyan. Ayon sa ulat ng lokal na pamahalaan, ang antas na ito ay pasok sa danger category ng pag-asa kung saan malaki ang tsansa ng heat cramps at iba pang sakit na makukuha rito. Base naman sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Brooks Point, ito amano ang pinakamataas na itala ng kanilang hanay na heat index monitoring. Ang ganito kainit na temperatura ay malaki umano ang epekto sa kalusugan ng tao na pwedeng maging sanhi ng head stroke, sunburn, sore eyes at marami pang iba. Kaugnay ito ay pinapaalalahanan din ang bawat isa na mag-inom ng 8 baso ng tubig upang maiwasan ang dehydration at magsuot ng mga manitipis na klase ng damit at ugaliing magdala ng mga bagay na pwedeng maging panangga sa init kapag aalis ng tahanan. Ang balitang ito ay atid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis. Kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, ilan individual naman sa bayan ng Nara, Palawan ang sugatan matapos lumunong tumaob ang sinasakyan nilang tricycle. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
3: Nagtamo kamakailan na ng ilang pinsala ang ilang individual sa kahabaan ng barangay Poblasyon Nara, Palawan matapos kasing tumaob ang sinasakyang tricycle kung saan ayon sa motoristang si Margie, nadaanan umano nila ang tricycle na tumaob at halos lahat ng sakay nito ay nagtamo ng iba't ibang sugat sa katawan matapos umanong masagi ang barrier ng kalsada. Kaya ang resulta, humantong sa aksidente. Samantala, agad namang sinugod sa pinakamalapit na pagabutan ang mga nagtamo ng pinsala habang patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na paigtingin ang ibayong pag-iingat para sa ganoy ligtas na makarating sa paruroonan at maiwasan ang anumang aksidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Sysdepain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sysdepain mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan. Rail Garan, XFM News.
1: Ito ang Exciting Day.
0: Maraming salamat, katropa nga Ray. Mga dog lovers naman sa nananawagan ng aksyon investigasyon kaugnay din mo sa insidente ng pamamaril sa isang aso sa bayan ng El Nido. Katropa natin sa balita, Belia Mucha.
1: Live report. Live report.
4: Nananawagan ngayon ang aksyon ng investigasyon ng mga dog lovers ng sityo kagbanaban ng Barangay New Ibahay, El Nido, Palawan upang mapanagot ang bumaril sa isang aso kamakailan na batid na may tama ng bala mula sa isang airgun si Dampot, isang asong inaalagaan umano ng komunidad sa lugar. Ayon kay Elias Lake, hindi nang hahabol ng motorista si Dampot bagkus nakatulong di anya ito sa pagbabantay sa kanilang lugar, subalit nagulat na lamang silang makita itong may tama ng airgun, ang aso, dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Ang insidente ay kanila na rin umanong ipinabot sa barangay, subalit walang naging aksyon. Nabatid na may suspect na di umano sila sa lugar at hinintay na lamang ang aksyon ng pulisya matapos nilang maiparating ito. Samantala, batay sa naging komento ng mga netizens sa social media, hati sa opinyon tungkol sa insidente ang pagbaril sa aso, kung saan may mga bumatikos din sa ginagawang pagbaril sa aso, habang ang iba naman nagpapahayag ng kanilang pagkadismaya at sinisi sa irresponsabling may-ari. At yan ang balita atin sa atin ng Santon Plus Gold. Upang makasigurong nasa mabuting kalusugan tayo mga katropa, mag-Santon Plus Gold ka na. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
0: Samantala, mga bankerong makikisa sa Bankarera 2026 sa bayan ng Rojas. Unti-unti na pong mga nagdadatingan. Katropa natin sa balita. Girly Kadasyo.
1: Live report. Live.
5: Sunod na ipinagkaloob ni Mayor Pedi Sabando ang halagang 100,000 peso sa Barangay Taradungan kahapon. Ito ay bahagi ng pangakong podo ni Mayor Pedi sa lahat ng barangay sa buong bayan ng Rojas upang makatulong sa pagpapalakas ng mga aktibidad at programa sa kani-kanilang lugar. Malugod naman tinanggap ng pamunuan ng Barangay Taradungan ang nasabing pondo at nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat kay Mayor Sabando sa patuloy nitong pagbibigay suporta sa mga barangay. Samantala, patuloy rin isinusulong ng lokal na pamahalaan ang mga programa naglalayong mapalakas ang pagkakaisa at kaunlaran ng bawat barangay sa bayan ng Rojas, Palawan. Yan ang balita katid sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Salamat, katropang girly. Mukhang nagkabaligtad ako. Ako nagkabaligtad. Sige. Yan yung 100,000 pinangakong pondo ni Mayor Pedro Sabando sa Barangay Tarudungan na iabot niya na, ha? Sige. Oh, mga kabay, mga katropa, sa iba pang balitang lokal.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ito, mga kabay, mga katropa, lalong-lalo na sa mga medyo butante. Anong medyo? Kung butante na, ngayon pong darating na Barangay at SK election. Sa buwan po yan ang Disyembre. Mga kabay, mga katropa, ito po, dito sa lungsod ng Puerto Princesa ay magkakaroon po ng satellite voter registration sa isang mall dito sa SM City, Puerto Princesa. Ngayong araw, katropa natin sa balita, IC Pacaldo.
1: Live report! Live report!
6: Magkakaroon ng satellite voter registration ng Commission on Elections sa SM City, Puerto Princesa simula ngayong araw hanggang May 18, maliban sa tuwing araw ng Linggo. Gaganapin ang aktibidad sa Event Center Upper Ground Level mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Layunin nito na mailapit sa publiko ang serbisyo ng COMELEC at bigyang daan ng mas maraming kwalipikadong botante na makapagrehistro bago ang susunod na halalan. Hinihikayat ang mga nais na magparehistro na magdala ng valid identification at dumating ng maaga upang maiwasan ang mahabang pila. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang IC. O, doon sa mga magpaparehistro, dapat na magparehistro na, ha? ayaw niya lang medyo mainitin ang tayo niya dyan sa SM City, Puerto Princesa, ngayong araw. Dala lang po ng mga dokumento kinakailangan ha, sa mga bagong botante, lalo sa mga kabataan. Birth certificate, at siyempre sarili niyo ha. Doon naman sa transferi, o yung mga dati po ninyong mga voters ID kung meron. At doon sa mga magpapa-reactive. Oo ha. Puntahan nyo na po yung mga ganito na itong satellite voter registration. Dahil ilang araw na lang, magtatapos na yan. At mamaya, nandito na sa lungsod ng Puerto Princesa, si mismong COMELEC chairman Garcia. Antabayan po ninyo ipa pong mga ganap ta at ngayon pong araw na ito, mga kababayan, mga katropa. Samantala, sa uling bukso ng ating pong mga balita, road construction sa San Pedro National Highway nasa 96% na raw pong tapos ayon sa DPWH 3rd Engineering District. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
1: Live report. Live report.
7: Halos patapos na ang proyekto ng DPWH, 3rd District Engineering Office, sa San Pedro National Highway. Ito ang road construction na nagsimula noong nakaraang taon at ito ay mas lumapad kumpara sa nagdaang daan. Yun nga lang, ginagawa pa rin hanggang ngayon. Ang proyekto ay mula Junction 2 pababa patungong ANA Plaza. Walang ibinigay na date, araw o buwan, kung kailan ito matatapos. Pero pagtitiyak na hindi na matatapos ang taong ito, tapos na ang proyekto. Yan ang balita natin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa kalsada, lalo na kung ikaw ay dadaan at namamasada sa malawak na ginagawang National Highway ng San Pedro, kailangan mo ng sabong maaasahan. At yan ang Santon Plus Herbal Soap, panlaban sa init at talikabok mula sa kalsada. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Katropang Gerald. Samantala, mga kabayan, mga katropa, yan pong mga balitang inyo pong napakinggan. Handog po sa inyo yan ng premium D3 Coffee Mix, Santon Plaza Coffee Mix, at ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix, na mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: 20 minuto sa makalipas po ang alas 5 ng umaga.
1: XFM Weather Update.
0: Weather Update. Samantala, alamin po muna natin ang magiging taya ng ating pong panahon ngayon pong araw ng Martes. Buti ako nawawala ah. At alamin natin yung tinutumbok na direksyon ni Bagyong Kaloy. Gano'n na ba ito sa kalakas? Lalapit ba talaga ito sa kalupaan o mananatiling nasa karagatan? Mula sa DOST Pag-asa, Ma'am Veronica Torres, ang ating pong mapapakinggan. Oh, yun lang. Meron ka dyan? Ala na lamang ano ko sa akin din eh. Bakit hindi ito? Ala. Ayaw niya sa akin. Oo. Oh. Saan ba ito may problema? Diyan na lang sa'yo. Saglit lang ha. Habang kinakalikot, kinukuting-ting ni Engineer Rene Boy yung ating computer doon. Sige.
8: Sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, ito yung si dating Kaloy. Kagabi, na alas 8 nalusaw or humina na nga itong si Kaloy at naging isa na lamang low pressure area. Kanina alas 3 na madaling araw, huli itong namataan sa layong 690 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Itong low pressure area na ito, hindi naman nagkakaroon ng direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. at hindi na nga natin inaasahan na muli pang magde-develop into a tropical cyclone. Samantalang itong isang low pressure area sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, kanina alas 3 na madaling araw huling namataan sa layong 1,680 kilometers east ng northeastern Mindanao. Itong isang low pressure area na ito, hindi rin natin inaasahan or napakababa ng tsansa na maging isang ganap na bagyo at hindi rin natin inaasahang papasok ng ating area of responsibility. Hindi rin natin inaasahang magkakaroon ng direktang epekto sa kahit na anong parte ng ating bansa. Para naman sa lagay ng panahon ngayong araw, simulan natin sa Luzon. Sa Metro Manila at sa buong Luzon ay inaasahan nga natin yung bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at may mga tsansa ng mga thunderstorms pagdating ng hapon. So inaasahan pa nga rin natin yung mainit at maalinsangang panahon ngayong araw. Although generally in the next 3 to 5 days patuloy pa rin nga itong fair weather condition na may tsansa ng mga thunderstorms paghapon, hindi rin natin tinatanggal yung posibilidad na sa may silangang bahagi ng Northern Luzon by Saturday ay posibleng maging maulan. Agwat ang temperatura ngayong araw sa Metro Manila ay 27 to 35 degrees Celsius, 18 to 26 degrees Celsius sa may Baguio, 26 to 33 degrees Celsius sa may Lawag, 27 to 39 degrees Celsius sa may Tugigaraw, 25 to 33 degrees Celsius sa may Legazpi, at 23 to 33 degrees Celsius naman sa may Tagaytay. Agwat ng temperatura ngayong araw sa Puerto Princesa at Calayan Islands ay 27 to 33 degrees Celsius. Para naman sa lagay ng panahon sa may Visayas at Mindanao, inaasahan nga rin natin yung mainit at malinsangang panahon umaga hanggang tanghali at pagdating ng hapon, tumataas ang mga tsansa ng mga localized thunderstorms. Inaasahan nga natin yung same weather at least in the next 3 to 5 days. Kaya patuloy pa rin mag-antabay sa mga ilalabas na update ng PAGASA. Agwat ang temperatura sa Iloilo at Tacloban ay 26 to 33 degrees Celsius. Ang pinakamataas naman na temperatura sa may Cebu at Zamboanga ay posibleng umabot ng 33 degrees Celsius. Agwat ang temperatura sa Cagayan de Oro ay 26 to 32 degrees Celsius at 26 to 35 degrees Celsius naman sa may Davao. Update naman sa heat index kahapon, ang naitalang heat index sa Metro Manila ay 41 to 42 degrees Celsius. Pinakamataas sa may Camiling Terlac na umabot ng 45 degrees Celsius. And then 44 degrees Celsius sa may Lawag City, sa may Ilocos Norte, sa may Tugigaraw City, sa may Cagayan, Iba, Zambales, San Ildefonso, Bulacan, at San Jose Occidental, Mindoro. Ngayong araw naman, tinataya ang 41 to 42 degrees Celsius na heat index sa Metro Manila. 45 degrees Celsius ang pinakamataas na tinataya ngayong araw sa may Tugigaraw City, sa may Cagayan. 44 degrees Celsius naman sa may Esyage, Isabela. 44 degrees Celsius din sa may Kasiguran Aurora, Camiling Terlac, San Jose Occidental Mindoro, Cuyo Palawan at sa may Borongan Eastern Samar. Para naman
1: XFM Weather Update.
9: Weather Update.
0: Good morning. Yan po ang magiging taya ng ating pong panahon. Wala na si Kaloy. Yung bagyong Kaloy ha, nalusaw na. Naging low pressure na lang siya mga kabayan, mga katropa. At mayroon pa rin isang low pressure area nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Wala na si bagyong Kaloy. Ako mga kabayan, mga katropa, 25 minutos makalipas po ang alas 5.

0: Facebook Live. Ngayong umaga, pagbigyan na natin ito, Engineer Rene Boy at James. Saan na ba yun? Oh, good morning muna, Mami Snerio, Amis Alpang. Good morning, Tito Buboy. At ganun doon kay Hob Hagmis Rodorocchio. At Ma'am Alona Dagaraga Santino. Sir Weng Ara Ilibera, good morning, good morning. Ma'am Grace Bermudez Predolosis. Good morning, Tropang Ali. Ingat po ang lahat. Tropang ML Fred Umapas Pylon. At effective talaga ang Santon product, nalusutan ni Sir Bato at taga NBI. Sayang na lang yung mga Santon product ka na ininom niya. Ay talaga, Ma'am Grace. Oh, Alberto Pama, good morning. Katropang Ali, shoutout ko si Tropang Rico Aranjuez na nakikinig ngayon. Shardan, thank you very much. Ganun din kay Rico, paring Rico niya. Ayan, maraming salamat Sir Alberto Pama. Ears be cuts. Good morning po, watching from OFW in Riyadh, Saudi Arabia. Greet ko na lang po ang Catalan family sa Barangay Antonino, Rojas, Palawan. Maraming salamat po. Ears be cuts. Sa Riyadh, Saudi Arabia, ha? Ingat po kayo dyan, ma'am. Ranji Hamil, good morning. Shoutout sa Davao. Oy, good morning, good morning. Trapang Dan Sanderson, good morning Dan. At sa lahat po ng ating po mga kabayan, mga katropang nakikinig sa kanikinilang mga radyo sa mga oras na ito. Maraming salamat po, ha. At inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Martes, Mayo at 12, 2026, live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabayin po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. Napapakinggan din sa ang mangsulok ng mundo sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio Apps sa inyo po mga Android phone. Live din tayo napapanood. 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas. Ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong tagapagbulahaw kada umaga. Katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po at magandang umaga na Pilipinas.
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM Exciting Pilipinas. Inyong
2: XFM. XFM. Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.

0: Isang magpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon at mga sekreto kung paano po natin mas paigtingin ang pag-iingat at pangangalaga sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito. Ganoon na rin, nasa likod ng ating pong mga dignidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan, mapagpakonsultahan. At kung gusto nyo maka-avail ng ating pong mga services, kung gusto nyo masubukan ang iba't ibang mga modalities na ina-offer ng Yes to Health, ay bisitahan nyo po sila sa kanila pong mga locations nationwide, mga katropa. Sa alam po ni Doc Ramil ito, ay ating pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, mga kasama ng live dito sa ating pong programa. At syempre, atin din pong mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopath, Doc Algie Bakla. Doc, malusog na araw po.
1: Malusog na araw sa iyo, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po sa The Secret of Health.
0: Yan, samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong palatuntunan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po niya about your health, pwede nga text yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong tamasalan ni po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa ating pong programa. Kaya sa mga kabayan, huwag pong kalimutan i-like and follow ang ating pong Facebook page, ha? Ating pong mga FB page, Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathy Clinic Philippines. Para-update kayo lagi sa ating pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa ating pong FB page, ha? At sa mga nagbabalak pong pumunta, ayan, bumisita sa ating pong mga wellness center, eh puntahan nyo po, narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat na

0: 0505-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
1: Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yash Health Wellness Center para po mabigyan kayo ng complete health assessment at masubukan nyo ano, ang iba't ibang mga modalities na available sa atin pong mga wellness clinic na naangkop sa inyo pong mga karamdaman. Ha? Kaya puntahan po ang atin pong mga wellness center. Open po tayo Sunday to Friday. At araw-araw, nandiyan natin pong mga trained alternative consultant, mga certified naturopath po natin. Para gagabay sa inyo, magpapayo kung ano pong narapat nyo pong gagawin at dapat pong iwasan. At syempre, meron tayong mga dietary guidelines na binibigay sa atin pong mga clients, ano? Para po yun yung kanilang ipa-follow ng mga programs, ano? We also have cleansing and detox program at iba't iba pa kalang klase, ano? Ng mga programa na yun yung magpapabilis, magpapadali ng kanila pong recovery or ng kanila pong healing, ha? Kaya puntahan po ang ating pong mga wellness clinic. Kung ito ay malapit lang din naman sa inyong pong area, ayan, eh bisitahan po ang ating mga wellness center. Okay? Mga kabayan din dyan, ha? Mga kaibigan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag po mahiyang magtanong. At text lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasaya na yung mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para makatalit siya tayo dito sa ating pong programa.
0: Secret of Health, Health Info.
1: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan, ating pag-uusapan, ano? Itong mga tinatawag na nutraceutical properties ng ating pong mga produkto. Especially, Doc, ito ang ating pong number one product na Santon Gold Herbal Capsule. Sino pa ba ang hindi nakasubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, ha? Eh, mabibili po yan sa mga butika, mga parmasya sa lugar po ninyo. At subukan nyo dahil ito po ay punong-puno at ang tinatawag ng mga nutraceutical properties. Ayan. Ano ba ibig sabihin ng nutraceutical, no? Yung term na nutraceutical, Doc, eh, ano pala yan? Kumbaga nahati sa dalawang word, ano? Kumbaga pinag-combine siya, the word, yung nutrient at yung pharmaceutical. Ayan. Ibig sabihin, yung nutrition nito ay meron pong napakalaking kapakinabangan sa atin pong kalusugan in terms sa pag-iwas sa samot-saring mga karamdaman na pwede ating maranasan, Doc.
2: Mm-hmm. At bukod doon, actually yung ating yung quality, ano? Yung quality ng mismong Santon Plus Gold ay pharma grade. So iba yung pharma grade kasi ang potency at yung availability, absorbability is very high. So that's based on our manufacturing, ano. At ang kagandahan itong Santon Plus Gold, meron siyang 5 major component. So yung 5 major component niya na extract ng 5 herb katulad ng mangosteen, moringa, meron siyang yung bawang or garlic, kasama na rin yung ampalaya and yung spirulina. Ang kagahandahan sa Santon Plus Gold, ito po ay FDA approved, ano, as a herbal food supplement na may high quality pharmaceutical grade extract. At ang isa sa feature nito na maganda, itong Santon Plus Gold ay safe na i-consume kahit na mga senior citizen pa yan, even pregnant women, and everyone who wants to take the

0: product, wala tayong nakikitang restrictions na pwedeng sabihin na makakasama sa kahit na kanino. Kumbaga, it's a generally safe product na pwedeng i-take ng kahit na sino, at importante ito ay FDA approved na i-consume ng ating mga kababayan, mga katropa po natin.
1: Tsaka wala siyang mga contraindications. Mm. Yung kasi yung inaalala, Doc, ng karamihan sa atin po mga kababayan, if ito ba ay kukontra dun sa mga kasalukuyan ng iniinom nila ng mga gamot. Alam naman natin, karamihan sa mga kababayan natin dyan, meron pong hypertension. Mm-hmm. Meron silang mga maintenance for their blood pressure. Yung iba ay karamihan, diabetic din. Ano? Meron silang mga maintenance din for blood sugar. Ano? Mm-hmm. At marami pang iba na mga iniinom sila ng mga gamot, Doc. Kaya yun yung naitatanong nila. Ito ba hindi, ano, kumbaga magsusuntukan sa loob ng pangangatawan namin? Hindi ba magkukontrahan?
0: Eh, sa totoo lang, magkaiba naman kasi ang mga kategorya ng bawat produktong makikita natin sa market. Halimbawa, sa FDA, pag nagpapa-approve ka, mayroong list of categories yan. Una-una, may drugs. Ang drugs, ito yung mga prescription medication. O, dalawang klase, prescription medication na the drugs. Meron din namang over-the-counter medication. So, ibig sabihin, iba yung purpose ng mga prescription medicine at over-the-counter medicine dun sa isang klase, yung tinatawag na food supplement and herbal medicine. Pag herbal medicine kasi, ang category niyan is generally food supplement. So, ang food supplement ay kailangan ng tao for so many reason. Kasi una, alam mo man ngayon, yung mga tao, kaya tayo nagkakasakit. Kasi sa Foundation of Naturopathy, we believe that nutritional deficiency is the reason why fundamentally humihina yung katawan ng tao.
1: Tama po.
0: Ibig sabihin, pag humina yung katawan ng tao because merong problema sa isang sustansya sa katawan, pwede kang magkaroon ng weakness. Mm-hmm. Eventually, pwede maging dahilan ng isang sakit.
1: Yun, oh.
0: So, kung ang principle ay prevention or holistic, kung susundin natin yung naturopathic principle, ano, umpisahan mo muna na i-prevent yung tinatawag na deficiency o yung pagkulang ng isang particular nutrient sa ating katawan. So, ang sikreto ng Santon Plus Gold, mga katropa, ay mismong yung laman niya. Mm-hmm. Ano? Yun, kaya yun yung lagi natin inuulit-ulit. Ano bang meron sa Santon Plus Gold? Yan, ano ba ang benepisyo nito sa kalusugan? So, dahil lima yan, medyo marami-rami. Mm-hmm. So, itatakel muna natin yung ilan sa mga sangkap nito para maintindihan ninyo, bakit nga ba pag umiinom tayo ng Santon Plus Gold, nagkakaroon ng magandang resulta sa kalusugan natin. Mm-hmm. Kaya nga ang tawag ng iba, gamot eh.
1: Oh,
0: oh. O, dahilan nga sa pag-inom nila, yung kanilang rayuma, nawala. Mm-hmm. Yung kanilang bukol na dati, malaki, kapangkapaan nila, after a few weeks, hindi na nila makapa yung bukol. Mm-hmm. Kaya ang tawag nila gamot. Pero lagi naman natin kinokorek.
1: Hindi naman natin sila masisisi, Doc, na ganun yung pagkakakilala nila.
0: Oo.
1: But we, as a naturopath, we don't introduce this, ano, na directly para sa ganung mga karamdaman.
0: Oh, kaya nga meron tayong distinction na laging sinasabi. Meron tayong laging statement na ang mga food supplement, unang-una sa lahat, hindi ito nagko-contradict doon sa inyong medicine. Mm-hmm. Proven na yan. Kasi magkaiba nga siya ng purpose.
1: Yes,
0: yung isa ay nutritional, yung isa naman ay doon sa side ng direct therapeutic purpose. Mm-hmm. Okay, so pag-usapan natin, ano bang meron sa Santon Plus Gold na yung iba siguro hindi pa nila naiintindihan, bakit kailangan natin na somehow mag-take nito, lalo na kung meron tayong mga karamdaman. Unang-una, sa listahan, unahin natin yung pinakang matinik, kumbaga, sa ingredients ito. Okay. Yung tinatawag na mangosteen. O, alam naman natin na mangosteen, ito ay isang tropical fruit. Ibig sabihin, nabubuhay ito sa mga lugar kung saan tropical country. O, katulad ng Pilipinas. O, nakarating ka na ba sa Mindanao? Alam ko
1: yes,
0: si Boss Rimel, napakalawak ng kanyang mangosteen farm. O, at sa Mindanao ay makikita mo talaga ang napakaraming mangosteen. Although hindi tayo ang pinakang primary supplier ng mangosteen sa mundo, mukhang mas marami ang Thailand.
1: Oo,
0: sa supply ng mangosteen. Pero ito ay nabubuhay sa mga tropical countries. Mm-hmm. Tinatawag din itong queen of fruits. Oh, dahil daw sa kanyang napakasarap na lasa at impressive health benefit, bukod ba sa paborito siya na ni Queen Victoria ng England. Just imagine doon sa partner. based on history ng prutas na to, mm-hmm, eh. Si Queen Victoria, umaangkat pa talaga siya ng nitong mangustin sa part ng Asia, mm-hmm, dahil isa ito sa paborito niyang prutas. Ngayon, eventually, nakita ng mga pag-aaral na ang prutas na mangustin ay nagtataglay ng napakaraming health benefit. Mm-hmm. Hindi lang ito sabi-sabi.
1: Oh.
0: Ito ay proven ng mga clinical studies, laboratory test, at unang-una, yung vitamin C. Speaking of vitamin C, mm-hmm, common yan sa mga fruits, di ba? Ang mangustin is rich in vitamin C, mataas ang kanyang fiber content, at yung kanyang antioxidant capacity is very high. Kung titingnan natin, umaabot ng 20 to 40,000 ORAC value. Yung mangustin in 100 grams weight. Ano? Then yung plant compound na wildly studied ng mangustin, yung tinatawag na santones.
1: Mm-hmm.
0: O, lagi nyo narinig yan. Diyan ang galing yung pangalan natin. Mm-hmm. Kaya nga, Santone Plus. Kasi, santone, yung pinakang active component na ating, mm-hmm, supplement. Ang santone, ito isang powerful antioxidant na makukuha mo mainly doon sa purple na balat ng mangustin.
1: Mm-hmm.
0: At saka ito'y napakaraming study based doon sa kanyang pag-aaral. Hindi lang santone ang laman nito, eh. Meron din itong mga phytochemical na babanggitin natin isa-isa para, mm-hmm, alam niyo kung bakit nga ba itong santone plus gold, eh, pag iniinom natin, may magandang resulta sa katawan.
1: Oo. Yung mga doon, napapagkamalan na may magic daw ang produkto na ito.
0: Alam nyo talaga, ang sustansya, may magic sa kalusugan. Mm-hmm. Kasi nabubuhay tayo sa sustansya, eh.
1: Yes.
0: Kaya tayo kumakain dahil ang habol natin sa pagkain, bukod sa mabusog tayo, sustansya.
1: Mm-hmm.
0: O, ang traditionally and using scientific research, ang mangustin ay una-una, ito yung kanyang mga benepisyo, sinusuportahan niya yung ating immune system.
1: Mm-hmm.
0: So, ibig sabihin, pag mahina immune system mo at you always eat the extra of mangustin, makakatulong to sa immune system natin. Alam niyo naman mga yung panahon, napakaraming mga may sipon, ubo.
1: Tama doon.
0: Oo. Saka isa pa, sa gustong-gusto ko sa mangustin, sa pag-aaral, nakita nila na kaya nitong tulungan ng katawan, mm-hmm, na ma-reduce yung inflammation. Commonly kasi ngayon, di ba? Yung mga inflammation, ang daming mga, yan ang problema nila.
1: Actually, ang inflammation is a general syndrome, kung to, you know? Parang common na karamdaman sa atin pong mga kababayan. Ano? Meron lang mga inflammation, Doc, na visible, at mabilis mong maramdaman, at yun lang yung nagiging aware ka. But there are other inflammations sa ating pangatawan which is na ano natin, kumbaga nasa set aside natin,
0: mm-hmm,
1: na yun pa naman yung mahirap, lalo na pag naging chronic na siya, yung inflammation na yun.
0: Oo. Kaya talagang kailangan natin na mayroon tayong natural anti-inflammatory sa ating, mm-hmm, kalusugan. Ayon din sa pag-aaral, maganda ito sa panunaw,
1: mm-hmm,
0: sinusuportahan yung ating digestive system, sinusuportahan yung ating cells sa tinatawag na damage kasi mataas ang kanyang antioxidant protection, mm-hmm, capacity. So, kung lagi natin sinasabi na yung santone, out of over so many santones in nature,
1: mm-hmm,
0: 40 to 60 types ang na-identify doon sa prutas lang nito.
1: Yes, oh.
0: So, ibig sabihin, talagang swerteng-swerte yung mangustin. Nakuha niya yung karamihan. Especially yung mga santones like alpha mangustin.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo ba na yung alpha mangustin? Yun yung sikreto bakit mataas ang kanyang antioxidant capacity. Meron siyang antibacterial, antifungal property.
1: Mm-hmm.
0: At based on laboratory studies, yung alpha mangustin, nakita na nila lang na strong anti-cancer potential.
1: Mm-hmm.
0: Saka yung suporta nito sa ating metabolic health, especially yung puso natin.
1: Oo.
0: Alpha mangustin ang isa sa pinakang nakita na nila ng ganitong potential sa ating kalusugan. While yung gamma mangustin naman, meron siyang anti-inflammatory, malakas din.
1: Mm-hmm.
0: Neuroprotective, ibig sabihin yung mga nerve, especially kung kayo ay madalas nanghangalay, mm-hmm, namamanhid, or anything that affects your nervous system, this gamma mangustin can really help you protect your nerve. At nakakaiwas tayo sa tinatawag na oxidative stress,
1: mm-hmm, mm-hmm,
0: if tayo kumakain ng mangustin na meron siyang santo na tinatawag na gamma mangustin. Doon pa lang makikita mo na yung reason bakit pag umiinom ka ng santone plus gold, malakas yung katawan mo,
1: mm-hmm,
0: masarap ang tulog mo. Yung iba nagsasabi dati bangon sila ng bangon para umihi, di sila makabuo ng mahimbing na tulog, pero, mm-hmm, nung uminom sila, tuloy-tuloy yung tulog nila.
1: Yung ano.
0: Oh, so mahalaga kasi yun.
1: Yung mga magandang benepisyo no na nai-impart ng pag-inom ng ating pong suplemento ha, yung Santon Gold Herbal Capsule natin na merong extract ng mangustin, mga kaibigan. Madalas kasi yung Santon, Doc, hindi talaga natin yan siya nakukuha through yung literal food na makakain. Kasi nga, karamihan ng Santons, if dun mo kukunin sa mangustin, ay nandun sa hindi kaaya-aya na part niya.
0: Totoo
1: hindi
0: yan.
1: Masarap na part niya.
0: Wala
1: yung
0: naman
1: pericarp.
0: Wala naman ako nakikita bumili ng mangustin, tinapon yung buto tapos kinain yung balat.
1: Yung balat, oo. Kasi okay, yun yung ano eh, yun yung hindi edible na part niya.
0: Ang kagandahan dun sa ating sangkap na ginagamit, yung extract talaga ng mangustin, buo yun, buo.
1: Yeah,
0: so, ibig sabihin, yung gumagawa ng raw materials na pinagkukunan natin dito sa Santon Plus Gold, yung buo mismo ang ginagamit
1: buong
0: nila,
1: mangustin,
0: buong mangustin, at yung pure extract nito, yun yung ginagamit for so many products, especially supplement, pharmaceuticals, nutraceuticals, kasama na yung produkto natin.
1: Yes,
0: so. Oo. At sa totoo lang, wonder fruit itong, ano, itong mangustin. Na sabi nga sa pag-aaral kailangan daw tuklasin ng husto kung anong potential pa nito kasi marami sila nakita, meron siyang carcinoni na yung anti-cancer potential ng prutas na to, nakita nila kasi yung high concentration not only santon na yung carcinoni meron siyang mataas na cytotoxic property, ibig sabihin kaya niyang influence yung isang cancer cell na mag-commit ng suicide. Oo, yung meron siyang ganoon. Saka very high yung kanyang ano, free radical scavenger capacity. Kaya masasabi natin na hindi nagkamali ang Yes to Health na gawing main extract na pinakapangunahin yung Santon bilang pang nilagay dito sa ating Santon Plus Gold.
1: At patuloy pa rin ng mga researches ha, patungkol sa full potential ng mangustin, mga kaibigan. Ano? O, kaya yun, sa mga kababayan natin ha, na nakakaranas ng mga inflammation sa ating pangangatawan, ito pong pagkakaroon o pagdami ng mga cancer cells sa pangangatawan po natin ha, kung gusto yung mapigilan yan siya, punuin nyo yung pangangatawan po ninyo ng mga bioactive compounds na ito, especially yung Santon, na mayaman na makukuha naman dun sa ating pong Santon Gold.
0: O kaya kung kayo merong mga problema ang kinakaharap regarding inflammation, ang pinag-uusapan pa lang natin na phytochemical dun sa ating main ingredient, dalawa pa lang halos ito eh.
1: Oo.
0: O, yung nabanggit. At sa susunod, pag-uusapan pa natin yung mga ibang sangkap na pwedeng nakatutulong sa atin. Kasi alam mo, ang nature, napakalawak ng kanyang benefit pagdating sa kalusugan natin.
1: Tama daw.
0: Hindi natin, sabi nga, yung pag-aaral ng mga scientists, mga dalubhasa, just a fraction of what this plant can deliver. And kumbaga, kaya nga in-encourage tayo na through diet, kumain tayo ng mga prutas. Kaya lang minsan, maraming reason bakit hindi natin makuha yung benepisyo. Una sa lahat, namamahalan tayo. Magkano bang kilo ng mangustin ngayon?
1: Pricey talaga.
0: Oh, pricey talaga.
1: kahit na ano tawag ito, season niya, no? Pero sa Mindanao talaga napakapalad nila kasi pag season, makaka-afford ka rin.
0: Ayun
1: talaga.
0: Ayun nga problema kasi hindi nga nila kinakain yung balat.
1: Yun na nga.
0: wala rin naman akong nakikita na tinatsaga-tsagaan nila maglaga ng mga balat nito.
1: Balat, oo.
0: Kasi nga ang problema nila yung pakla,
1: lasa.
0: Yung pait,
1: oo,
0: ano?
1: Oo.
0: Kaya ang mangustin, kung titingnan natin, ang pinaka-potent way para makuha natin yung kanyang mga phytochemicals.
1: Yung extract talaga
0: yung extract niya. Is using, una, pwede kang gumamit ng juice. Pangalawa, yung pinakang forma ng ginagamit natin sa Yes to Health, yung ating capsule na mayroong extract na hindi mo malalasahan. Nasa sa inyo na kung gusto nyo buksan yung capsule, tikman nyo.
1: Tikman nyo.
0: Oh,
1: medyo makakonfirm nyo talaga na galing sa mangustin yan.
0: Oo, yung ganun eh. Curious sila, ba naman ito? So, binubuksan, tapos iniisip pa minsan nila, baka plastic tong capsule. Hindi, kasi yung capsule niyan, pag nilagay mo sa dila, ninyo. Husang matutunaw yan.
1: Oh,
0: may nagtatanong ng gano'n, ano po ba yung capsule? Yun po ba yung plastic? Kasi pag-araw-araw ho namin, ano, baka ho tumigas sa tiyan. Mm-hmm. Ay, hindi po. Kasi una, ang ginagamit sa herbal supplement, kadalasan, mm-hmm. ay tinatawag na veggie cup.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Ang veggie cup, galing yan sa soybean, galing yan sa patatas, mm-hmm. galing yan doon sa glycerin, yung mga natural substance na pwedeng, may ano, may mayroong siyang natural nature na pwedeng gawing alternative sa mga plastic.
1: Mm-hmm.
0: Kaya di ba minsan yung seaweeds, mm-hmm. ginagamit na yan na ano daw, yung biodegradable replacement sa mga plastic. Mm-hmm. Di ba? Kita mo? So ginagamit din yan sa industriya ng herbal industry. Para mahirap naman na inumin mo yun ng may lasa.
1: Mm-hmm.
0: So gumagamit sila ng ganun. O, kaya huwag kayong mag-alala kasi yung capsule, veggie cup yun.
1: Ibig
0: sabihin galing sa halaman.
1: Kahit
0: din.
1: Kahit nga itry nyo, patagalin nyo sa dila nyo, mga isang minuto siguro, ano, ay tutunaw na talaga yan.
0: Oo.
1: Matutunaw na agad yung capsule niya, mga katropa. Ano.
0: Mm-hmm.
1: Eh, lalo na pagdating sa loob ng tiyan natin, lalakas ng panunaw natin dyan. Mm-hmm. Sure yan, ano, na mali-dissolve dyan sa atin pong digestive tract, mga katropa.
0: Kaya hindi katakataka na yung umiinom ng Santon Plus Gold, yung kanilang mga experiences na lagi nilang sinasabi,
1: o
0: dati hindi magandang tulog ko, ngayon okay na, dati meron akong mga pananakit na nararamdaman, ngayon nabawasan na, tuloy-tuloy na nawawala.
1: Naalala ko tuloy yung isang nag-text sa atin, Dok, yung after niya na ma-confine, paglabas nila ng hospital, pinatake ng ano natin, ng Santon Gold Herbal Capsule.
0: Oo, naalala ko yun.
1: Tapos dumumi ng ano, pasintabi sa mga kumakain, ha.
0: Oo.
1: May dumumi siya.
0: Sabi
1: ng
0: yun, parang isang kalahating timba.
1: Napakarami talaga. Tapos may team, no, baho.
0: Oo.
1: So, good effect yun. Kasi naipalabas niya yung mga waste na yan.
0: Eh, kasi nga, itong Santon Plus Gold, kung titignan mo yung component niya, may detox properties yung mga halaman na nandun. Mm. Kaya, whatever your body needs, iba kasi yung resulta eh. May nagsasabi na nung sila ay uminom ng Santon Plus Gold, silipon sila, naglabas sila ng mga malalapot na plema. Then after that, okay na sila. Kasi yung ganung klase, ang tawag doon, healing crisis.
1: Mm-hmm.
0: Nagkakaroon sila ng healing reaction. Kapag ang katawan natin ay nagke-cleansing, ang effort ng katawan ay nakafocus sa pagtatanggal ng mga, kumbaga, mga abala sa sistema natin.
1: Mm-hmm.
0: So, yun yung nangyari doon sa pasyente na yun, na paglabas ng ospital, kasi na-confine, pinainom nila, sinimula nilang painumin ng Santon Plus Gold sa dosage na medyo mataas-taas, mga 2 capsules 3 times a day.
1: Mm-hmm.
0: Ayun, na-experience nung pasyente yung kinikwento nga niya. So, at after noon, talagang nakita nila yung pagbabago, mabilis na pagbabago sa paglakas ng pasyente.
1: Biruin mo ha, yung dumi na yun na maiipon mo sa iyong katawan. At for how many days? Daladala mo yun. Ano na lang pahirap doon sa sistema ng pangangatawan?
0: Oo, posible yun. Kasi may mga, ano, may mga tao na may problema talaga sila sa paglabas ng dumi. Ang pinakamalaking dump site ng katawan, colon.
1: Yung
0: malaking bituka natin. Mm-hmm. Ngayon, kung halimbawa, kumakain ka ng ilang beses ang araw, tapos dumudumi ka lang ng once a day.
1: Mm-hmm.
0: Minsan nga yung iba, pag pumupunta sa klinik, ilang beses po kayong dumudumi sa isang araw? Ay, 3 times a week po.
1: Mm-hmm.
0: Minsan every 2 days, every 3 days. Mm-hmm. Kita mo sa katawan nung tao
1: sa
0: kung
1: sa
0: ano
1: itura.
0: Yung diferensya. So, pag sila ay naka-cleansing na, naka-take sila ng Santon Plus Gold, gumanda yung pagdumi nila, nag-uumpisa na rin gumanda yung kalusugan.
1: Mm-hmm.
0: O kaya may mga iba't ibang, yan ang kagandahan ng supplement. Kasi ang supplement, ang application niya, general.
1: Tama daw.
0: So, regardless of your condition, may high blood ka man, may low blood ka, usually pag prescription medication, magkaiba yan. Yung para sa hypertension, para sa low blood pressure, magkaiba ng reseta. Pero using supplement and nutritional, pwede mo siyang gamitin sa iba't ibang kondisyon. Minsan kasi ang isang tao, hindi lang isa yung sakit. Minsan ang sakit niya, 5.
1: Mm-hmm.
0: Diba? So, taking one supplement can benefit all of those problem in terms of nutritional support. Kasi yun sa naturopathy, pinaka-importante, meron tayong tamang suporta ng sustansya. Kasi yun nga naman yung sinabi ni Hippocrates, let your food be your medicine and your medicine be your food. Oo, kaya pagdating sa suplemento na proven since 2011, nandiyan na sa market yan, Santon Plus Gold talaga ang isa sa ating nire-recommend.
1: Mm-hmm.
0: Hindi lang dahil sa yung kanyang component is selected talaga.
1: Mm-hmm.
0: Na kung titignan mo yung component natin, nandun yung mga possible na makatutulong dun sa mga common problem.
1: Uh-huh.
0: Ilan lang naman yan. Merong high blood, diabetes. Yung iba, merong arthritis.
1: Mm-hmm.
0: Yung iba, may low blood. Which is kung titignan mo yung sa mga sangkap, nandun siya
1: mm-hmm.
0: Yung mga sustansyang makakatulong doon sa mga condition na yan. Yes. Oh. Yun ang kagandahan ito. Kumbaga, yan masusundan natin sa experiences ng ating mga kababayan
1: mm-hmm.
0: na talagang gumagamit ng ating mga produkto, especially Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm. Kaya sa mga kaibigan natin dyan, katropa natin dyan, na gusto niyo pong sumubok ng ating pong Santon Gold Herbal Capsule, na puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar, at ipagtanong-tanong nyo ang ating pong suplemento na Santon Plus Gold Herbal Capsule. Hanapin lagi ang Tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong gagamitin, iinumin, para makasigurado na inyo pong i-take yan yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa. Ha? Okay, sa mga kabayan din yan, kung meron kayong mga katanungan, huwag pong mahiya magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
2: The secret of health.
1: Ano, Dok? No, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa, Dok, na mensahe.
0: Siyempre, pasalamatan natin ang ating mga katropa at lahat ng ating mga taga-subaybay na nakikinig sa ating palatuntunan. Always remember po, na anuman ang problema natin sa kalusugan, merong sagot po diyan.
1: Mm-hmm.
0: Basta kaya nating i-provide sa katawan ang kailangan niya, sigurado ang katawan natin magre-recover. Just remember na merong sagot sa nature,
1: mm-hmm.
0: may sagot sa sustansya. So katuwang po natin ang Santon Plus Gold together with your healthy diet. Siguradong ma-achieve natin yung ating goal to be healthy every day. So maraming salamat po ha. Ako po si Dong Algy. See you again tomorrow sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health.
1: Thank you so much, Doc. Maraming salamat sa mga katropa natin, mga kababayan natin. Lagi po nakantabay at lagi nakikinig sa ating pong mga programa. Ganda rin sa lahat po ang tumatangkilik ng ating pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa alam po ni Doc Remilito, at ito po ang CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure. Maraming salamat po muli sa pakikinig sa ating pong programang
0: The Secret of Health.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
12: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
13: Zanthum Plus Gold. Mabibilis sa mga butoy. Boy, gising! Ano ka ba? Kaya agaga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Zanthum Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Zanthum Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Zanthum Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Zanthum Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Zanthum Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
20: Zanthum Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
20: Zanthum Gold Coffee Mix.
22: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Zanthum Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zanthum Plus Coffee Mix.
23: Ang Zanthum Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
24: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Zanthum Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Zanthum Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Zanthum Plus Herbal Soap.
25: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Zanthum Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
20: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
26: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
20: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
28: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Zanthum Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
23: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na. Zanthum Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Zanthum Plus Coffee Mix. Ang Zanthum Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Zanthum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Zanthum Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
27: mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
1: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion. Sister
2: Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor. Mabibili
2: sa mga butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
5: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
6: Mga katropa, excited!

0: XFM Time 6:11 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita. Headlines.
0: Lalaki arestado matapos makuna ng hinihinalang shabu sa barangay San Pedro. Headlines.
2: Oo, masyadong parang may kinatatakutan na hindi maintindihan at tatakbo lalakad.
3: Opisyal ng barangay San Pedro naniniwala ang kapabayaan ng ilang motorista ang dahilan ng pagsagi sa pedestrian refuge.
4: Function po niyan is yung mga tumatawid natin, for example, marami sila, pero silang refuge mga bago tumawid uli sa kabilang lane.
0: Pagpapalapad ng National Highway sa Barangay San Pedro, 96% ng tapos. Pedestrian refuge ang tawag na inilagay o sa inilagay na lugar at hindi raw Center Island.
4: Yes sir, halos sa 1/3 po yung nadagdag na lapad dyan. Tapos meron pa tayong bicycle lane at saka mga sidewalk.
3: Sa atin naman pong balitang National Camera, hindi matitinag sa political threats ng PDP kaugnay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte.
0: Sa balitang international, World Health Organization nilinaw na hindi panibagong COVID-19 pandemic. Itong hantavirus.
3: At sa atin naman po ang balita ng pampalakasan, Alex Iala talo kay World Number 2 Elena Rybakina sa Italian Open.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Martes, May 12, 2026.
3: Ito po ang Express Balita sa Umaga at tayo po ay live mula sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa.
0: Nasa bayan hong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Tayo rin po ay napapakinggan sa ang mga bahagi ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio app sa iyo pong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
3: At ako naman po si katropang Alizon Salvatus.
1: Mula sa 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Express Balita sa Umaga.
0: Mga katropa, dako na tayo sa detalye ng ating mga balitang lokal.
1: Express Balita sa Umaga.
0: Kinumpirma ho ni Engineer Dario San Diego ng Department of Public Works and Highways or DPWH na halos nasa 1/3 na ang inilapad ho ng National Highway sa Barangay San Pedro sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon po kay Engineer San Diego, kabilang sa mga nailagay sa proyekto ang bicycle lane, sidewalk at center island na nasa 96% ng tapos. Ipiniluanag nito na iniayos pa nila ang transition ng ilang bahagi ng kalsada dahil may mga nasa lugar na mataas at mababa ang elevation, kaya inahabol pa umano nila ito upang maging maayos ang pagkakadugtong mula sa lateral road patungong National Road o yung pong mga secondary road Sinabi rin ni San Diego na nakatipid umano sila sa ilang bahagi ng proyekto dahil may mga culvert na maaari pang gamitin at may mga matitibay pang base na hindi kinailangan na lagyan ng stabilizer. Dagdag pa nitong agad nilang ipinagawa sa kontraktor ang anumang biyak o diferensyang nakikita sa proyekto.
4: Yes sir, halos sa 1/3 po yung nadagdag na lapad dyan. Tapos meron pa tayong bicycle lane at saka mga sidewalk po at saka paved shoulder na nailagay. Actually sir, nasa 96 point something percent na yan. Mga sidewalk na lang po ang pinapinalize tsaka yung mga paved shoulder po.
0: Opo, 98% na?
4: Pang, 98% yes, sir. 96 point something sir.
0: Ayun, kunti na lang pala ito sir, engineer.
4: Yes sir, opo.
0: Mukhang may pasobra pa yung contractor ha, kasi yung mga ano yung mga kalsada na papasok pa doon sa mga secondary road, dinadamay na rin, sinisimento na rin nila?
4: Yes sir, kasi yung transition po nung elevation ng kalsada, kasi yung meron po tayong mga part dyan na bumaba, may tumaas, so dapat po talaga na iahabol namin para maayos din po yung transition from lateral roads papunta po sa National Highway.
0: Express Balita sa Umaga. Tinig ho ni Engineer Dario San Diego ng DPWH, Sir District Engineering Office. Express Balita
3: sa Umaga. Samantala, nilinaw din po ni Engineer San Diego na ang tinatawag na Center Island sa tapat ng elementary school ng San Pedro Elementary School ay isang pedestrian refuge na nagsisilbing hintuan o ligtas na bahagi para sa mga tumatawid na pedestrian, particular na ang mga estudyante. Ayon sa kanya, maglalagay pa sila ng karagdagang reflectorized markings at warning signs gaya ng slow down bago marating ang pedestrian refuge upang makatulong sa kaligtasan ng mga motorista at pedestrian. Wala pa umanong nakatakdang street lights malapit sa pedestrian refuge, ngunit makikipag-ugnayan pa ang DPWH sa city government kung kailangan itong lagyan ng ilaw. Sinabi rin ni San Diego na nakatutulong umano ang pedestrian refuge para sa mga sasakyang biglang liliko sa lugar.
4: Function po niyan is yung mga tumatawid natin, for example, marami sila, meron silang refuge, bago tumawid uli sa kabilang lane, pwede silang tumambay dun sa gitna para makalagpas ho yung mga, kung may sakaling may mga parating, kasi kadalasan ho dyan, nagra-rumble-rumble na yung mga tricycle dyan, yung mga sasakyan, hindi nagbibigayan, at least ho, yung mga estudyante o yung mga magulang o yung tatawid po dyan, is meron silang temporary refuge dun sa gitna. So yan ho ang function niyan, hindi po siya yung, although pwede siyang Center Island, pero ang tawag po namin dyan technically is pedestrian refuge po.
3: Ang tinig po ni Engineer Darius San Diego ng DPWH 3rd Engineering District Office. Express
0: Balita sa Umaga. Samantala, sinabi nitong wala silang problema kung irerekomendang alisin ito sakaling magkaroon pa ng sunod-sunod na aksidente sa lugar. Matatanda ang isang motorsiklo ang sumagi sa pedestrian refuge sa Barangay San Pedro at isinisisi ng ilan ang insidente sa naturang structure. Express
4: Balita sa Umaga. I-improvise nga namin. Pero kung ang requirement ay kung ang recommendation ho is tanggalin, wala naman hong problema. Talaga kung ano yung anuhin ng mga authority, talagang susundin ho namin. Kung sakali magsana naman po, huwag na umabot sa ganun.
0: Siya bagay, nakikita na naman natin makakatulong ito sa mga estudyante at saka masasakyan mga
4: dumanaan. Yes sir, yung mga estudyante, mga elementary kasi yan.
0: Mangyayari kasi yan sir, pagka nagiging madalas na yung aksidente, baka doon magkaroon ng recommendation. Pero sa ngayon, ilan lang naman at di pa naman malala yung mga nangyayari.
4: Huwag naman po sana. Susubukan din namin pag-aralan uli kung ano pa pwede maidagdag namin. Kaya nga sabi ko, baka meron pa kami improvise na gawin dyan.
0: Muli ang tinig ho ni Engineer Dario San Diego ng DPWH. Express Balita.
1: balita sa umaga.
0: Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Gold. Ito ho'y marami nang natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho na mangustin, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito ho'y mabibili sa lahat ng mga butika sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Express! Express! Balita sa umaga!
0: Parihali, napakaganda ng paliwanag dito ng DPWH. Ang maganda dito at nakakatuwa dahil nasa 96% nang tapos yung pong proyekto.
3: Re-cementing ng part ng San Pedro National Highway. Yung ginagawa na lang nito, yung tinatawag nga yung mga approach mula doon sa mga secondary road.
0: Yan, o. Oh, yung transition kung tawagin nila.
3: Katulad dito, papasok sa Libis, di ba?
0: Yan, o.
3: Kasi medyo mataas yung paket ka ng ng highway .
0: Yan.
3: Medyo ipapantay nila yun. Katulad ng iba pang bahagi ng mga secondary road sa kabaan ito ng National Highway ng San Pedro.
0: Yung bang nasa National Highway ka, papasok ka ng secondary o city road, kailangan smooth yung pagpasok,
3: labas-pasok.
0: Yan, o. Kaya pinapantay nila.
3: Kasi yung dati, kung mananatili yun, meron mataas .
0: Meron.
3: Dito sa Libis, mataas yan .
0: Mataas.
3: Kaya dito sa May Pinera, mababa naman.
0: Mababa,
3: Pag umulan, doon ang tambak ng tubig.
0: Yun talaga, hinasaan. Diba? Sobrang baba nun . Nabawasan yun?
3: Nabawasan yun . Kaya yun ang inaayos nila. So kasama naman yun doon sa program of work.
0: Yan.
3: Kasi pinag-aralan naman nila bago naman isa katuparan yan.
0: So yung ito yung maganda dito . Nalaparan siya.
3: Nalaparan,
0: One-third pa nga ang term na ginamit ni Engineer San Diego.
3: Napansin-pansin naman yan, doon talagang sa lagi, araw-araw dumadaan dyan, napansin nila, may lumapad talaga.
0: Mas lumapad yung pong four lane, mayroon pang...
3: bike lane.
0: Yung fade shoulder.
3: Meron pa, yung sidewalk.
0: Sidewalk, ganun sidewalk. Din. Yan yung maganda Yung iba kasi gumagawa, walang fade shoulder.
3: Wala.
0: Pagkatapos ng four lane, diretso na kagad sidewalk. Pero yung meron pa kasing halimbawa merong mga pasayro multicab.
3: Bababa.
0: Di ba, liliko o nang didikit ng konti sa sidewalk. So yung fade shoulder, yun sana yung kinailangan natin sa iba pang mga kalsada. Pero dito merong fade shoulder dito. Pag merong papara, diliko ka talaga sa gilid, may space pa.
3: May space, Para hindi mabalam yung daloy ng trapiko.
0: Yun ang
3: maganda. Ang purpose nun . At usually talaga naman yan na iginagawa sa mga national highways. Katulad yan. Kasi yung mga secondary road, hindi mo na pwedeng lagyan ng
0: Yun na nga .
3: Kasi nga, limitado na lang yun .
0: Parang, kumbaga, gipitan na.
3: Gipitan na yun.
0: Para doon sa ilang mga mayroong private na lot. Private lot, diba? Gipitan na.
3: Gipitan na, tsaka makahirap na.
0: Pero bilihin pa yun.
3: Bibilihin pa ng gobyerno.
0: Ayun.
3: Tsaka katakot-takot na pakiusapan pa yan.
0: Talaga lang.
3: Mga ganyan sa mga nasa secondary road, ayaw na magbigay yan.
0: Ayaw na. Nakadepende pa sa kanila yung presyo kung magkano yung babayaran.
3: Sagad na. Sabi, sagad na yan . Diba? Kaya yung mga ganyang proyekto ng DPWH, usually, nasa mga highways talaga. Yan ang napaka-importante naman.
0: Yeah. Excited na rin na marami na matapos na yan para maging maayos
3: tuloy-tuloy
0: na yung traffic sa San Pedro National Highway.
3: Meron pa parte dito sa meron. Malapit doon sa harapan ng MACLO, di ba? May parte pa doon na hindi pa nasisemento.
0: Meron pa. Ano yun . Nakausap ko yung contractor. Kakausabi ko, ba't parang bungal?
3: Bungal.
0: Merong dalawang second lane na hindi maayos-ayos. Sabi ng contractor, pwede nilang gawin yon anytime. Kaya lang hindi nila magawa-gawa, natatandaan mo yung hinukay ng city.
3: Yung drainage.
0: Hindi pala nakatagos yan.
3: Hindi pala
0: Kaya yung space na yan,
3: Nakalaan
0: yan sa city engineering office para ituloy yung drainage.
3: Ibig sabihin, hindi pa nakakadugtong doon dito galing sa may side ng MACDO.
0: Sabi, wala pa raw . Kaya hindi pa magalaw hindi magalaw ng contractor. Hindi masimento kasi bubungkalin pa rin daw talaga yan ng bako. Tapos lalatagan pa ng sa ilalim, may mga mahaba na bakal na
3: yung pang-suporta.
0: Yun, pang-suporta pa rin yung bar down yung lupa. Ganun pa ang kinakailangan na gawin dyan para ma-connect doon sa... Kasi naging issue na yan. Matagal na naging issue .
3: Diba?
0: Dahil sa baha, di ba? So, So, yun ang hinihintay ng contractor para magawa yan. Pero paano magagawa kung wala tayong nakikitang pagkilos yung city engineering?
3: City engineering, tama po ba yun? Oo, pakilo naman, oh. Para matapos na, para wala ng bungal.
0: Oo, kasi matagal na ho yan na iniinda rin ho ng mga motorista. Ilang motor na yung dyan, kasi yung ibang marurupok na motor. Pagkalanganin. Oo, lagabog talaga.
3: Lagabog.
0: Tanggal talaga yung mga kalawang ng motor. Pag dumaan.
3: Kita mo naman pag lagapak ng spring mo. Kala mo putol na yung spring mo.
0: Kita mo, di ba? Oh. Kala nila, ayos na. Eh, ang ganda na, ang lapad. Ang ganda, ang haba. Tapos biglang mayroong...
3: may parting bungal.
0: May parting bungal. Sos, pambira. Nakapreno ka ng lahat. Eh, siyempre, pagka lumaluma na yung motor, nakapreno ka na, pero tumatakbo pa rin yung motor mo.
3: Oh. Laglagan ng kalawang nun.
0: Laglag. Di bawas yung yung tibay. Iba kasi nakakapit, nakasalalay na rin sa kalawang para tumibay yung yung mga sasakyan, yung mga motor.
3: Pag na-discovery doon, ako, legal na pala ito.
0: Kala mo nakakunik pa, kalawang na pala yung kumukunik.
3: Kalawang na lang ang dumidikit.
0: Diba? Kala mo naka-welding pa eh.
3: Kaya, City Engineering, kung ganun nga po yung paliwanag, baka naman po,
0: Yan palagay ko kung kailan magagawa na naman yan. Pagka bumaha-baha na naman.
3: Malapit na.
0: Ngayong mainit ang panahon, para bang wala at ang tagal na stop na eh. Ang tagal na stop ng City Engineering.
3: Dapat, sa buong pagkakaalala natin,
0: tagos yan eh.
3: Tagusan na yan eh.
0: Oh, tagos yan hanggang doon niya sa sa may Coliseum, di ba?
3: From Coliseum, tatawid ka, di ba?
0: Oh.
3: Nilipat ka dito sa may parte ng mga Marcelo Compound.
0: Yan, oo.
3: Oh. Tatagos doon sa may Socrates Road. Ang labas niyan, doon sa bungkag.
0: Makita mo na?
3: Alayo. Di ba? Pero baka yung guide lang o yung pangharang lang sa pagtibag ang lalagay.
0: Yun.
3: Kasi yung mismo culvert, tapos na yun eh.
0: Yung dyan sa may harap mismo ng di ba? Yung sa harap mismo ng malalim na bahagi ng kay Sir Clink.
3: Sir Clink.
0: Yun, natapos na yung part na yun eh.
3: Tapos na yung part na yun.
0: Sabi ko, di simintuhin ako, tapos na. Wala pa, hindi pa talaga nakakunik eh.
3: Yun
0: ang sabi ng contractor eh. Sabi ko, hindi pwede yan, gawin mo yan. hindi pwede pagsabihan ng gano'n yun. So, hinihintay pa yung city engineering na matapos yung part na yun bago rin masumento nung pong contractor. Pero ngayon nakikita natin halos lahat tapos na rin. Doon na lang, pati yung mga, kunti na lang din naman talaga. May shoulder, pati yung sidewalk nga, sabi mo.
3: Yun diba? Na lang, madali lang na yun eh. Ang mahirap lang kasi yung highway mismo.
0: Yung
3: dinadaanan mismo ng sasakyan na nakakabalam, nakakabagal, lalo na pag rush hour. Pag rush hour, magmula kanto ng Caltex hanggang dyan sa maharapan ng Macdo San Pedro, ang pila. Kasi nga bumabagal dun sa parting bungal.
0: Yun, mabagal talaga dun kasi hindi mo pa pwedeng
3: hatawin,
0: delikado.
3: Laglaga talagang kalawang mo niyan.
0: Kaya nga eh. So ito ang maganda dito at nakikita ko yung transition talaga. Yung pag-connect doon sa National Highway sa City Road, talagang smooth eh.
3: Smooth.
0: Sinusubrahan talaga nila para makita na maayos yung parang pantay ba?
3: Pantay lang. Para pagliko, labas-pasok ng mga sasakyan, papasok sa National Highway, lalabas, papasok. Smooth lang, walang sabit.
0: Yan o.
3: Kasi pag may sabit, alam mo na.
0: Hindi pa pwede.
3: Hindi pa pwede.
0: Madidisgrasya ka dyan
3: disgrasya
0: pag may sabit. Ngayong taon, huwag naman paabutin pa ng December. Kung po pwede, dalawang buwan, pinakamahaba na. Kasi ang sabi, tapos na sa time frame na dapat sa kontrata.
3: Sa program of work.
0: Sa kontrata nila mukhang tapos na.
3: Tapos na.
0: At ito ay...
3: extension na lang?
0: Oo, parang ganun na lang eh.
3: Pero may allowance naman kasi yan sila eh.
0: Meron, may mga allowance yan. Gawa ng sama ng panahon.
3: Oh.
0: Baka yun ang ina-avail na lang din ng contractor.
3: Malamang.
0: Maganda naman eh. Alam natin gumawa yung contractor na yan. Yung sa harap ng doon sa may... Pahara ba yan? Pahara?
3: Santa Monica.
0: Santa Monica, di ba? Lapad din yan ng Santa
3: Kasada.
0: Monica. Yan din ang gumawa.
3: Contractor
0: na yan. Tapos yung sa harap ng... Iglesia ni Cristo, yung doon papunta ng Baywalk. Sila rin ang gumawa.
3: Smooth yun eh.
0: Smooth yung mga kalsada na gawa. Hindi katulad ng ibang gawa na simentado pero malubak.
3: Ampaw.
0: Mga ganun. Yung sa Manalo. Sa Manalo Street.
3: Meron.
0: Bira maano rin eh. Malubak yung doon eh.
3: May sablay.
0: Pero katagalan kasi yan, pipino at pipino rin talaga yan. Gawa na dinadaanan ng mga sasakyan.
3: Pero pangit, di ba? Kumbaga, bago mo bibitawan yan, smooth. Walang sabit. Walang lubak. Para sa susunod, ikaw na yung kukunin uli. Eh, pag ganyan may sablay, malamang.
0: Oh.
3: Mahirapan ka na sa susunod yan.
0: Expressing
5: Express Balita sa Umaga.
3: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa oras na alas 6:30 na po ng umaga. Ito naman, naniniwala ang opisyal ng Barangay San Pedro na kakulangan sa pag-iingat ng ilang motorista ang dahilan kung bakit may mga sasakyang sumasagi pa rin sa inilagay na Center Island o ang tinatawag ng DPWH na Pedestrian Refuge sa National Highway ng San Pedro. Ayon mismo yan kay Kagawad Ray Tabang, malaking tulong umano ang naturang proyekto sa mga dumaraan sa lugar. Nagtataka rin umano si Kagawad Tabang kung bakit mayroon pa rin mga sumasagi sa Center Island sa kabila ng pagpapalapad ng kalsada ng Department of Public Works and Highway sa lugar. Para sa opisyal ng barangay, hindi na kinakailangan tanggalin ang pedestrian refuge dahil matagal lumano itong bahagi ng proyekto mula nang simulan ang pagpapalapad ng National Highway sa San Pedro. Sang-ayon din si Tabang, sa mungkahing lagyan na lang ng ilaw ang lugar upang mas maging malinaw at magsilbing dagdag babala sa mga nagmamaneho tuwing gabi. Nagpasalamat din ito sa DPWH dahil isinama sa prioridad ng ahensya ang pagpapalapad ng National Highway sa Barangay San Pedro.
4: Dahil ang Center Island ay siyempre nasa gitna nga siya, kaya nga tinawag na Center Island, tapos masasagi mo pa, tingin ko may problema doon sa motorista natin kasama ni Gerald.
0: Itong Center Island, sige, ito muna yung term na gamitin natin, may pake ito para sa mga estudyante ng eskwelahan dyan sa San Pedro. Diba, Kagawad?
4: Opo, kasama ni Gerald, yun po talaga yung pinaka-purpose niyan. Kasi history ng San Pedro Elementary School, lalo marami hong nababangga o na-accidenting mga estudyante na tumatawid dyan. Kaya ho, ang isa sa solusyon siguro ng ahensya ng gobyerno through DPWH, lagyan ho ng parang yung Center Island na yan na maging babala sa mga motorista na huwag rin bibilis ang takbo, lalo na school zone area po yung lugar.
3: Ang tinig po ni Barangay Kagawad Ray Tabang ng Barangay San Pedro.
5: Express Balita sa Umaga.
3: At ang balitang niya, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ang numero unong vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C, pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mo na rin ang pag-inom araw-araw ng Santon Vitamin C. Mabibili na yan sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Ito naman, paring Ali, tungkol naman ito sa Center Island.
3: Island, oo.

0: Gawa nang mayroong na-aksidente.
1: Na-aksidente.
0: Mayroong motorista na nasagi, yung
1: Center Island
0: na yan, na i-post. Ngayon, hati yung reaksyon ng tao. Mayroong gustong tanggalin na yan, mayroong dapat nandyan lang.
1: Kung ako magulang ng estudyante mag-aaral dyan sa San Pedro, pabor ako doon.
0: Yun, o. Oh. Diba? Pag talagang nandoon ka sa San Pedro, lalo pat mayroong kang estudyante sa eskwelahan na yan,
1: pabor ka doon.
0: Nakakatulong kasi ito para hindi diretso makatakbo yung mga estudyante.
1: Kasi
0: kung pakiramdam nila, titingin yung bata.
1: Ay, lalo na ngayon, lumapad ang kalsada.
0: Aroy, oh, diba? Talagang, ang pakiramdam kasi ng bata, sige, lalagyan lang natin yung ano natin, yung sarili natin nung mga panahon na yan.
1: Yan.
0: Tayo, pagkatatawid, gusto natin makaano kagad eh.
1: Tawid kagad.
0: Makatawid kasi baka mamaya masagasaan ka.
1: Yun.
0: Pagtakbo natin, hindi natin naman layan. Meron din pala mabilis na sasakyan.
1: Sa kabila.
0: Doon na aksidente.
1: Disgrasya.
0: Oh. Ganun din yung mindset ng mga bata, kaya gusto tumakbo ng mabilis. Ito, meron ng...
1: Pedestrian refuge.
0: Oh, yan. So, mababawasan yung pagtakbo.
1: Yung apurahan pagtawid.
0: Yun, o.
1: Oh. Yan ang iniiwasan kasi nga, galing ka sa school, di ba? Patawid ka sa kabila.
0: Mm.
1: Eh kung libre dito sa galing sa school, o papatungo sa gitna, okay lang yun.
0: Okay.
1: Eh kung meron doon sa kabila, sa tatawiran mo pa kabilang kalsada, yun ang problema. Kung busy doon.
0: Yan, o.
1: So, kung mananatili sa gitna, kung wala yung Center Island, delikado.
0: Delikado.
1: Diba?
0: Kaya naman ito nangyari, dati pa man, meron ng mga naa-aksidente ng mga estudyante. Diba, ang usap-usapan pa nga dyan dati, naka-attend ako niyan eh, meron niyang public consultation na ginawa sa Colosseum na nag-inga yung mga magulang.
1: Magulang.
0: Oo, kasi nga raw, dahil nasa National Highway, paglabas ng mga estudyante sa gate, diretso tawid.
1: Takbo kagad yan.
0: Napag-usapan din, napagkasunduan niya na ililipat na yan. Pero
1: sa likod, sa gilid.
0: Yung gate, di ba?
1: Yung gate nila. Oh. Kaya lang, medyo yung lugar na yon hindi simentado.
0: Mm.
1: Tapos, binabaha pagtag-ulan.
0: Ayun,
1: Kaya nanatili dyan sa sarapan.
0: No.
1: Ang ginawa na lang ng city government dyan, pinalagyan o pinalalagyan ng mga traffic enforcer, lalo na kapag may pasok.
0: Yan,
1: Isa rin yun sa maganda. Pero mas nakadadagdag din sa protection din itong Center Island.
0: Yan.
1: Kaya doon sa mga umaapila na alisin niya na, dahil yun nga delikado sa motorista, kung kayo naman po ay araw-araw na dumadaan sa San Pedro National Highway, malamang kahit mga taga-munisipyo, makikita naman yan eh.
0: Basta lagi-laging dumadaan dyan sa lugar. Bagay ito, side po yan ha. Side po yan ng kasi dito sa XFM, side by side po yan dito na inilalabas natin. So, side ng magulang yan, na mga estudyante, ng barangay kahit na.
1: Yung barangay nilan, mismo, pabor eh.
0: Nandyan yung Center Island na yan. Pero sa side naman, sa kabila, yung mga motorista na alanganing oras, uuwi, tapos lasing.
1: Yun lang.
0: Yung mga kamote kong tawagin. Ito, side nyo rin ito. Kasi para sa kanila, gusto nila, wala yan, tanggal yan.
1: Para walang sagabal. Kahit na pag-ewang-ewang sila dyan, okay lang.
0: Ganun
1: ba yun?
0: Yun ang gusto mangyari ng mga motorista. Kailangan walang Center Island dyan. Para dire-diretso, mabilis yung takbo.
1: Hindi. Disgrasya pa rin ang abuting ka
0: doon. Lalabas lang namin yung side po ng mga motorista na ganun kasi gusto nila. Meron ding iba na hindi naman kamote. Ibig sabihin, meron din mga motorista na talagang ayaw.
1: Ang sasabi din kasi nga, sagabal nga rin.
0: Sagabal daw.
1: Unang-una, National Highway daw nga yan.
0: Kaya nga sabi ko, kung meron ganyan, gawin na lang nating center barrier. Yung sa ibang lugar.
1: Pero,
0: six lane naman yun.
1: Kaya, tsaka buong yun.
0: Buong
1: highway yun.
0: Diba?
1: So, magmula sa Adventist hanggang doon sa Maykaltex, saan lalagay mo yan?
0: Kaya lang, yan.
1: Maglalagay ka na lang doon.
0: Four lane lang yan. May klipa, di ba?
1: Tsaka, hindi po pwede. Dito sa Puerto, hindi pa siguro...
0: Wala pa.
1: Mismong San Pedro National, mukhang hindi babagay.
0: Hindi babagay. Dagdagan pa nila ng isang lane, tapos mayroong fade shoulder, bago mayroong sidewalk, papwede. Six lane.
1: Six lanes, pero marami ka lang sasagasaan yan.
0: Tsaka iba yung mga motorista, maraming mga tricycle driver, wag na lang term tricycle, maraming mga driver na lang.
1: Yan.
0: Na dito sa atin sa Puerto, mapapansin nyo yung mga biglang liko. Makakita ng pasayero sa kabila. Iliko yan, diba? Mga ganun.
1: Ikaw sumusunod, bigla ka mapapreno.
0: Tapos,
1: mapapamura ka pa.
0: Marami mga ganun. Kahit nga yung mga multicab yan, ilang bis ko na experience yan eh, mga multicab na nasa inner lane, biglang liliko na lang na ganun.
1: Diba kita ang pasahero?
0: Yan.
1: Lalo na kung wala na silang sakay, di ba?
0: Mm.
1: Gigilid ko konti, mag-outer lane, tapos biglang kakabig pa kabila. Di ba?
0: Marami.

0: Maraming mga ganyan na ano eh.
1: Ayaw, matibay-tibay lang sa sakin ko. Ang sarap, bumunggo. Kaya lang.
0: Alala ko si parin Jake Geroy. Napakabait na ano yun eh. Nakasama ang reporter natin yung mga panahon eh. Doon ko nakita naghalimaw eh. Biro mo yung ano nun, di ba? Vintage.
1: Bigas ang kinat?
0: Yung motor nun, vintage yun. Body 70 ba yun?
1: Ah, body 70.
0: Oh, yung vintage talaga.
1: Ah, body 50. Parang body 50 yata sa kanya eh.
0: Body 50, oh.
1: Ay, Yamaha.
0: Oh, di ba?
1: Ay, mausok.
0: Parang, oh, siya na lang ay, naiiwan sa ano? Sa panahon ngayon na gumagamit ng ganung motor. Pambira mo usok pa yun.
1: Nasa body 50 yun.
0: Nasa gilid na lang ngayon siya.
1: Oh.
0: Kangkas niya pa ako eh. Inakas niya ako, di. Siyempre, hirap na hirap yung motor niya.
1: Oh.
0: Biglang nag-cut yung ano, yung multicab.
1: Oh.
0: Akinat niya rin. Tapos talagang pinagsabihan niya. Sabi ko, pambira, napakabait mong tao. Naubos din pala yung pasensya mo, ha? Yan, morning kay paring Jake Geroy. Choy, morning.
1: Ay, kamusta ka na, pre?
0: Kasabayan mo pala natin doon din sa ospital.
1: Oh.
0: Nasa DOSP ka na noon, di ba? Tapos siya dito sa, ano, sa DOER.
1: Ospital tsaka PNP.
0: Yan.
1: So, oh, ito nga, mga kabay, mga katropa, itong sa pedestrian refuge, kung tawagin, technical term ng DPWH, or center island na lang, para sa ating po mga ordinary
0: pangmasa,
1: mga pamasa. Malaking pakinabang po yan, ano, mga kabay, mga katropa, lalong-lalo na sa malapad na kalsada at yung mismong sa harapan pa ng paaralan, mga kabay, mga katropa.
0: Ngayon, para hindi huma-aksidente, yung pong mga motorista, ingat talaga.
1: At saka yung, ano, yung focus mo sa yung kalsada. Yun ang napaka-importante eh.
0: Tsaka di ka po pwede magpabilis dyan eh. Eskwelahan yan eh.
1: Eskwelahan. May mga ano yan, may mga signage sa gilid yan. Approaching ka ng pedestrian crossing dahil merong school zone.
0: Lalo.
1: Nasa school zone ka.
0: Sabi nga ng ano ng DPWH, hindi pa tapos yan. May dadagdag pa dyan ng mga signages.
1: Yung
0: mga early warning device. Lalagay pa nila dyan.
1: Ay,
0: mga
1: reflectorize lang sana. Okay
0: reflectorize kasama yun. No, lalagyan nila yan. Bago ito pa, kung kinakailangan, halimbawa merong na-aksidente dyan at namatay, kung kinakailangan na lagyan ng ilaw,
1: lalagyan
0: nila ng ilaw. Yung center island na yan, tataniman nila ng poste, tapos letter T, di ba, yung ilaw, pwede nilang gawin yan. Ano pa yun na gastos pa yun ng DPWH, sabi nila. Wala sa program of work.
1: Pero kung sakasakali.
0: Oo, pag na-request, kaya nilang gawin yun. Sariling pera ng ano yun ng DPWH.
1: Gano'n lang kahaba yan. Dalawa, tatlong poste lang yan.
0: Dalawang poste po,
1: pwede na. Tapos solar pa, di ba? Para wala nang tatawid na kable.
0: Kayang-kaya nilang gawin yun. Nakadepende rin talaga sa sabi nila kasi lugar yan ng ano ng city government pa rin. Kung merong request yung city government or yung barangay, gagawa nila ng hakbang. Ngayon, kung pinaka-worst talaga na kinakailangan talagang tanggalin, halimbawa, marami na yung namatay na aksidente.
1: Palagian na lang na meron.
0: Sabi nila, pwede naman. Susunod naman kami basta na ayun doon sa proseso. Pag na-request. Diba?
1: Tagal para kasi ganun eh. Kung hahayaan mo dyan at lalagyan ng mga signages dyan, kayo mga motorista, sabi nga, ang focus ang kailangan. Meron na sa kalsada ka kasi focus.
0: Meron na rin naman tayong ganyan eh, yung sa Capitol.
1: Di ba? Ang tagal na rin.
0: Nakasanayan na rin naman ng katagalan.
1: Marami rin nung una, marami rin disgrasya doon.
0: Kumbaga,
1: pasanayan lang. Ngayon lang yan eh. Bago lang kasi.
0: Yan, Express Balita sa Umaga. 6:42 ng umaga. Express Balita sa Umaga. Lako tayo sa ating mga live report. Municipal Health Office sa Eldido naglabas po ng health advisory. Katropa mo sa balita. Belia Mucha.
2: Naglabas ng health advisory ang Municipal Health Office, Environmental Health and Sanitation Unit ng El Nido upang paalalahanan ng mga turista at residente na maging mapagmatsyag sa kalinisan at tamang paghahanda ng pagkain sa mga food establishment sa bayan. Ayon sa MHO, ang hindi ligtas at maruming food handling practices ay maaaring magdulot ng food poisoning, pagtatay, pagsusuka at iba pang foodborne illnesses na maaaring makaapekto sa kalusugan ng publiko. Kabilang sa mga hindi wastong gawain na dapat bantayan ay ang improper food handling ng walang gloves o utensils, maruruming kagamitan sa kusina, pagkain na hindi natatakpan at nalalantad sa insekto at kontaminasyon at hindi maayos na pagtatapon ng basura. Binigyang diin din ng tanggapan ang kahalagahan ng maayos na food storage at temperature handling, pagkakaroon ng malinis sa palikuran at hand washing facilities, gayon din ang pagtiyak na ang food handler ay walang sintomas ng karamdaman. Hinimok ng Municipal Health Office ang publiko na pumili lamang ng malinis at maayos na mga kainan upang maprotektahan ang kanilang sarili at pamilya laban sa mga sakit na maaring makuha sa kontaminadong pagkain. Pinapayuhan din ng publiko na agad i-report ang anumang unsafe food handling at unsanitary conditions sa pamamagitan ng Municipal Health Office Facebook page o direkta sa Environmental Health and Sanitation Office. Ayon sa MHO, mahalaga ang kooperasyon ng bawat mamamayan upang mapanatiling malinis, ligtas at malusog ang Ilido para sa mga residente at turista. At yan ang balita atin sa atin ng Santo Blas Herbal Soap. Ito ang sabon na kayang proteksyonan ng ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw. Mula rito sa bayan ng Ilido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Belia. Samantala, lalaking may kasong statutory rape sa munisipi ng Aborlan. Arestado ng mga otoridad. Katropa natin sa balita, Ray Elgaran.
3: Arestado kamakailan ng Nara Municipal Police Station, Provincial Intelligence Unit, Palawan Police Provincial Office at iba pa ang isang lalaki sa barangay Poblasyon, Aborlan, Palawan dahil sa kaso nitong panggagaasa at tinuturing na rank number 7 bilang most wanted person sa provincial level. Kinilala itong sa alias Makmak, 25 Anyos, Binata, na pawang residente sa naturang barangay kung saan sa pinagsarepwersa ng iba't ibang kinatawan ng mga otoridad at sa bisa ng warrant of arrest ay tuluyan itong naaresto habang wala naman piyansang inilaan ang hukuman para sa pansamantala nitong kalayaan. Samantala sa ngayon ay nasa pangangalaga na ng mga otoridad si alias Makmak para sa tamang disposisyon. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
0: Maraming salamat, Ray Elgaran. Morning muna kay Police Captain Justin Kenneth Talyon ng PS2.
1: Morning, sir.
0: Bago pa lang, pero ang dami ng accomplishment. Maraming malalaking mga drug operation na nagawa. Merong yung sa sigarilyo, malaking halaga rin. Nahuli rin yung sa Santa Lourdes shooting incident. Merong stabbing incident din na nahuli rin yung suspect. Sunod-sunod yung mga operation na accomplishment na ginagawa ng PS2. Morning sa kanila.
1: Keep up the good work, sir.
0: Dalawa na pala ang trabaho niya. Dahil sa kasibaga mo, sir, ha? Ikaw na rin yung head ng CPDU.
1: Dalawa nga pala sa kanya.
0: Head na rin ng CPDU at ng PS2. Baka pwede pang dagdagan, sir. Karga lang ng karga.
1: mukhang susuko na yan. Mahirap yan, ha? Mag-maintain ka ng PS, ng police station. Tapos CPDU ka pa.
0: Yung CPDU pa naman, buong puerto yan. Nandun yung tiwala sa kanya, ni Colonel De Leon, eh.
1: Kung mapagkakatiwalaan ka pa ng isa, nako. Challenge na yun, sir.
0: Challenge na. Express Balita sa Umaga. Kaso ng malaria sa bayan po ng Rizal, muling dumaas, Barangay Ransang nangunguna sa may pinakamaraming na itala. Katropa mo sa Balita, Dennis Chua.
4: Report. Kinumpirma ng Municipal Office Rizal ang muling pagtaas ng kaso ng malaria sa bayan ng Rizal, Palawan matapos na maglabas ang bagong datos kahapon May 11 taong kasalukuyan. Nangunguna pa rin ang Barangay Ransang na may 121 kaso ng malaria mula sa 74 na kaso nitong nakarang linggo. Halos 30 ang nadagdag sa nasabing barangay. Buwapangalawa naman rito ang Barangay Punta Baha na mayroong 76 na kaso, Taburi na mayroong 63 kaso, Kampung Ulay na mayroong 55 kaso, Latuda na mayroong 35 kaso, Kulasian na mayroong 29 na kaso, Panalingan na mayroong 23 kaso, Candawaga na mayroong 22 kaso, Canipan na mayroong 14 na kaso, Iraan na mayroong 10 at Bunog na mayroong 5. Ayon sa MHO, kapansin-pansin ang pagtaas ng kaso ng malaria. Hindi lang sa Ransang kundi pati sa ilang barangay sa nasabing bayan, pinapaalalahanan din ang tanggapan ng publiko na mag-ingat at sundin ang paraan para maiwasan ang malaria tulad ng paggamit ng kulambo, encephalenta at pagpapanatili ng malinis sa kapaligiran para walang mapamugaran ang mga lamok. Ang malaria ay delikadong sakit na nakukuha sa kagat ng lamok na may dalang parasite. Sintomas nito ay ang lagnat, panginginig, pagpapawis at pananakit ng ulo at katawan. Inihikayat naman ng MHO Rizal ang lahat na magpakonsulta agad sa pinakamalapit na health center kung makaranas ng mga sintomas nito. Ang balitang ito'y atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
1: Maraming salamat, katropang Dennis. Samantala, mga bankerong makikisa sa Bankarera 2026 sa Bayan ng Rojas, unti-unti nang nagdadatingan. Katropa natin sa balita, Girly Kadasyo.
5: Nag-umpisa ng magdatingan ang mga lalawak para sa kauna-unahang bangkarera sa bayan ng Rojas, Palawan, kasabay ng panalaminan at Kasoy Festival sa nasabing munisipyo. Sa ngayon ay ongoing pa rin ang registration para sa mga nais makiisa, kung saan isang kahindik-hindik na labanan ng mga mandirigma sa karagatan ang magaganap. Magpapakita ng kanilang lakas, bilis at galing sa pinakanaabangang bangkarera na magaganap bukas, May 13, 2026 sa pier ng Rojas, Palawan. Kaya naman sa mga hindi pa nakakapagparehistro, hanapin nyo lamang si Gabay Dagathead Ed Agarap para makiisa. Yan naman ang balitang atin sa atin ng numero unong kape sa bansa. Ito ang premium D3 coffee mix na kapag kape ka na gumaling ka pa. Mula rito sa XFM Puerto Princesa, Girly Kadasyo, XFM News.
0: Palawan muling kinilala sa Asian sa usapin ng seguridad at kalikasan. Katropa mo sa balita ay si Pakaldo.
6: Patuloy na kinikilala ang Palawan bilang mahalagang bahagi ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN dahil sa lokasyon nito at mga yamang dagat at papel sa regional cooperation. Mas nakilala na ngayon ang kahalagahan ng lalawigan matapos itong maging host ang ilang mga malalaking pagpupulong ng ASEAN, kabilang na ang 44th ASEAN Capital Market Forum sa Coron at ang ASEAN Regional Corrections Conference na isinagawa dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Malaki rin ang papel ng Palawan sa usapin ng seguridad sa West Philippine Sea dahil ito ang isa sa pangunahing lokasyon ng maritime monitoring at humanitarian operations ng ating bansa. Kasama rin ang Palawan sa BIMP IAGA na naglalayong palakasin ang kalakalan, turismo at regional economic operations sa Southeast Asia. Yan ang balita atin sa atin ng Vision Next Plus. Panatilihing malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision Next Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pakaldo, XFM News.
0: Maraming salamat, IZ Pakaldo.
1: Samantala, abay, 8 minuto na lang po bago sumapit ang 7 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Bago tayo mag-extra, partner, pati lang natin si,

0: Samantala mga kabayan, mga katropa, ihabol lang po natin ito, ha? Naging mainit na usapin ito, partner, kahapon, ha? Diyan sa Kamaynilaan. Hanggang gabi. Meron pa palang nangyaring, physical contact na ito, eh.
1: Sabay kasi ito, eh. Yung kaganapan sa Congress at kaganapan doon sa Senado.
0: Mga kabayan, mga katropa, muling magtatala po ng kasaysayan ang 20th Kongreso. Kahapon, matapos ihayag ni Representative Terry Ridon ng Bicol Saro Party List na muling iboboto ng Kamara ang impeachment laban kay pangalawang Pangulo Sara Duterte. Ayon kay Ridon, inaasang aabot sa 215 na boto ang magpapasya na ipagpatuloy ang impeachment trial katulad ng bilang noong nakarang taon. Batay sa ulat ng House Committee on Justice, natuklasan ang mahigit ni Manong 6.77 bilyong piso na transaksyon sa mga account ng pangalawang Pangulo at ng kanyang asawa na malayo sa 88.5 milyong pesong o piso lamang na idineklara sa kanyang sa 2024 SAL-N. Bukod dito, inutusan naman ng Commission on Audit ang pagbabalik ng 488 million pesos bilang personal na pananagutan mula sa disallowed confidential fund expenditures. Dagdag pa rito, may mga video recording na napatunayang totoo na nagpapakita ng tahasang pagbabanta ng pangalawang Pangulo laban sa Pangulo, Unang Ginang at dating Speaker ng Kamara. Ayon kay Ridon, ang lahat ng ito ay malinaw na indikasyon ng betrayal of public trust at paglabag sa konstitusyon. Dagdag pa ni Ridon, ang boto raw kahapon ay hindi lamang isang pampulitikang hakbang, kundi ito raw ay isang konstitusyonal na akto ng pananagutan.
2: Express, Express, Balita sa Umaga.
1: Mainit na tinalakay ito at sinunda ng publiko lalo na sa buong Pilipinas. Kaganapan sa Senado at kaganapan sa House of Representatives. Yung bilang na ito na binabanggit kanina, tumaas pa ito lalo.
0: Ito prediction lang nila ito noong
1: una. Noong una 215, pero doon po sa actual voting ng House Plenary, nasa 255 yung pong bumoto ng yes para ho i-endorso ng Kamara patungo sa Senado.
0: Yung article of impeachment patungo sa Senado.
1: Yun, no.
0: At 26 na yung bumoto ng no.
1: Yan, no.
0: At meron pa ng abstain.
1: Meron. Siyam
0: yung nag-abstain.
1: Yun.
0: Sa lahat po ng mga representante na present kahapon, mga kabayan, mga katropa.
1: Yan. So ang bilang ay 255 yes, 26 no, at 9 abstain. Dahil sa resulta na yan, yung article of impeachment doon sa House Plenary ng House of Representatives ay
0: aakyat na sa Senado yan.
1: Yan, sa Senado. At pagdating doon, kasi yung impeachment process, yung pong article, manggagaling sa Kongreso.
0: Kongreso.
1: Yung pong trial
0: sa Senado.
1: Sa Senado.
0: So doon magkakaroon ng trial.
1: Oo, kaya lang may mga technically na pinag-uusapan doon. Yung iba naman, mandato raw talaga na dapat na
0: mag-convince sila.
1: Mag-convince.
0: Mag-convince talaga sila.
1: Tapos may lumalabas na pagbubutuhan pa raw nila. Pero matutuloy dahil dito sa resulta na ito. Diba?
0: Medyo malaki yung boto .
1: Oo.
0: Kumabor.
1: Ang laki ng bilang . Dahil meron sila mga basehang nakikita na po pwedeng madiin yung pong pangalawang Pangulo para doon sa impeachment. Ngayon, pagdating naman doon sa Senado, nagkaroon din ng pagbabago sa liderato.
0: Liderato, oo.
1: Napalitan na ho yung pong Senate President, si Senator, Senate President Vicente Soto, na ngayon ay si
0: Senate President Alan Peter Cayetano na.
1: Yun.
0: Siya na po ang bagong Senate President. Mga kabayan, mga katropa, ika-anim ng araw .
1: Ika-anim na?
0: Na Senate President ngayong .
1: Marami na.
0: Administration lang.
1: Ang daming mga pagbabago . Pag hindi nila nagustuhan, agad-agad talagang i-declare nilang vacant.
0: Kahapon.
1: Tapos magbubutuhan.
0: Mungkahe. Napakante mo na lahat ng posisyon.
1: Yun.
0: Yung isang senador, kung ako nagkamali, si
1: Senador Joel Villanueva.
0: Yan. Nasinang ayunan din naman. nang mas nakararami.
1: Ganun ang lumabas.
0: Oo. Nilinaw pa nga ni ano ni isang senador. Pangilinan. Oo. Ano ba yung babakantahin? May certain ano lang ba? Certain na committee o lahat? Sinabi lahat daw.
1: Lahat.
0: Oo. At nung bumalik, ano, yun na. Nagbutuan na for panibagong Senate President.
1: Yan.
0: Mga kabayan, mga katropa.
1: Apektado rin lahat ng mga ano, committee na hawak nila.
0: Lahat. Yung pro-tempore ngayon, si Senator Loren Legarda na.
1: Siya na.
0: Siya na.
1: Peace and order.
0: Si Bato eh.
1: Tapos kayo.
0: At si Senator Bato de la Rosa, bago pa ho siya makatungtong ng
1: Session hall.
0: Nagkaroon pa ng habulan.
1: Katakot-takot na habulan. Inaabol siya ng NBI.
0: NBI
1: yung dahilan naman ng NBI, meron daw silang hawak na
0: Warrant of Arrest.
1: Warrant of Arrest galing ng ICC.
0: ICC.
1: Oo, na-implement ng NAPULCO.
0: Doon, nagkaroon din ng...
1: Nakasama si, ano, dating Senator Trillanes.
0: Siya pa may hawak nun.
1: Oo.
0: Ah, kabay mga tropa.
1: Takbuhan eh.
0: Takbuhan.
1: Nasugatan pa yung senador.
0: Sa daliri nga, sobrang... kasi nga, kung mananatili yung norma mula ka doon, malamang. Mahawakan ka doon.
1: Mahawakan ka, mapipigilan ka.
0: Mapipigilan ka. Ang pinuputok din ng butse nito si Senator Bato de la Rosa kahapon, wala man na nung ginawakbang yung sergeant at arms ng Senado.
1: Yan, nagbungahe siya doon. Sabi niya, I move.
0: Yeah.
1: Gusto niyang mapaalis yung
0: mapaalis.
1: NBI. Pati si dating Senator Trillanes doon sa lobby
0: ng Senado.
1: Ng Senado.
0: Doon sa mismong sa Senate building. Premises ng Senate. Ang problema lang, hinold din niya, mayroon nag-motion na huwag paalisin. Imbestigahan, i-hold, or insight of contempt na.
1: Yung mga nang habol.
0: Yung mga nandoon, yung mga involved.
1: Yan.
0: Kaya nga hanggang kagabi, nagkaroon na ng pisikalan.
1: Oo. Hanggang ngayon yata, naka-lockdown pa rin eh.
0: Oo, nag-pronounce yung Senado ng lockdown muna. Ang buong compound ng Senado, mga kabay, mga katropa, walang lalabas, walang papasok.
1: Abang-abang po yung mga kaganapan ngayon sa national news at yung pong XFM Nationwide. Nakatutok din po, full coverage tayo doon. Everyday maglalabas po kami ng news article tungkol ho doon sa kaganapan sa Senado at sa Kongreso, tungkol ho dito sa mga anlalaking mga usapin, anlalaking mga issue na kinakasangkutan ho ngayon ng mga matataas na opisyal ng bansa.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Alas 7 ho ng umaga. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakala po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa.
1: Nasa bayan pong napapakinggan sa 14 ng mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
0: At napapakinggan din tayo sa angmang sulok ng mundo sa pamamagitan po yan ng XFM Radio App sa inyo pong mga Android phone.
1: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
0: At ako naman po si Katropa nga Alizon Salvatus.
1: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas!
3: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
4: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
6: Mapibili sa mga butika.
7: Marami
6: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain. Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasan magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
8: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ibilis sa mga butika.
11: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
13: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
16: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunzone Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunzone Plus Gold. Ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sunzone Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, at namnamin ang health benefits na katagdan nito. Sunzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sunzone Coffee Mix. Sarap.
17: Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
18: Sunfone Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Esel Komplikado, si Balam Antike. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Sunfone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Sunfone Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Sunfone Plus Herbal Oil.
21: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
22: Premium D3 Coffee Mix.
23: Sunfone Gold Coffee Mix.
24: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Sunfone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
23: Sunfone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
25: Mabibili sa mga butika.
26: XFM.
27: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Sunzone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sunzone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sunzone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Sunzone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Sunzone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Sunzone Plus Coffee Mix. Sunzone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
28: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
29: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
31: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
30: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Para sa mga lalaking tigasin, Magturbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted? Ang pagkagawa, suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Magsanto Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
2: Magsanto Plus Gold!
3: Ang ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
25: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
32: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansong Vitamin C. Kasi Sansong 25
33: years. Sansong Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
34: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Sakit ng katawan?
11: Mag-Santon Plus
10: Herbal Oil.
20: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
11: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
25: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
35: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
36: Mag-Vision X Plus ka!
37: Vision X Plus! Softgel Capsule!
38: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
37: Vision X Plus! Softgel Capsule!
38: Vision X Plus! Softgel Capsule!
35: Mabibili sa mga butika.
25: Premium D3
30: ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
31: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
30: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
30: Supple Plus Gold.
7: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
30: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ako si

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santo Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santo Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdagsang ka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, ilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: XFM. Mga Katropa!

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
2: Santan Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santan Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santan Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan. Santan Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may tagline na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Hanilo ng Laguna.
9: Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santan Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
10: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santan Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Santan Gold. Coffee Mix.
12: Ako po si Mary Beth ng Cavite. Sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santan Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
11: Santan Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santan Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika. Santan Plus Gold.
14: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santan Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santan Plus Gold.
11: Santan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santan Plus Coffee Mix.
15: Ako si Delphine.

0: kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligdi.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
11: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: XFM Time 7:23 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul-sapul ang bawat Bullseye. Bullseye.
0: Good morning. Magandang umaga ho sa inyong lahat.
2: Bullseye.
0: Sa inyo po ang palatuntunang Bullseye dito ho sa XFM Palawan.
2: Bullseye!
0: Siyempre kasama ang inyong lingkod ka, Gerald Galis.
2: Bullseye!
0: Dahil yung pong ating station manager ay nandyan sa munisipyo ng Rojas.
2: Bullseye!
0: Balang-abala na sa paghahanda para ho bukas dahil magaganap na ang Bangkarera 2026 ng XFM Palawan. Katuwang ho ang LGU Rojas dyan po sa pier mismo ng munisipyo. Nakarera ho yung mga bangka na mayroon pong 7.5 horsepower hanggang 7.8 horsepower. Pati na rin po yung mga disagwan na bangka. Bukas na ho yan. Hihingi ho tayo mamaya ng update ha, doon sa paghahanda. Wala pa rin tulog yun dahil simula pa kahapon ng madaling araw, bumiyahin na doon. Karoon ng registration, nandoon na rin ho yung mga nag-entry, nag-practice na rin, mga meetings. Ngayon naman pinaplansya para ho bukas wala nang maging problema sa magaganap na 2026 Bangkarera sa Rojas. Kaya ang inyong lingkod muna ha, ka Gerald Galis, hanggang alas 9 po ng umaga sa palatuntunang Bullseye.
2: Bullseye.
0: Siyempre ang ating palatuntunang ito ay hatid sa atin ng Yes to Health Clinic. Kung ikaw ay merong karamdaman, merong sakit na pabalik-balik at paulit-ulit, para bang walang lunas, makasakaling masubukan mo naman na itry ito pong alternative medicine, yung pong naturopathic doctor. Yung Yes to Health Clinic ay bukas sa inyo. Pwede ho kayong pumunta dahil meron pong doktor na check up din po sa inyong karamdaman.
2: Bullseye!
0: Sila matatagpuan, nandyan lang po sa San Manuel National Highway. Sa harap po ng kain na to, meron pong building dyan. Nasa baba yung Nokinox. Aakyat po kayo sa hagdan. Siyempre para makaakyat sa taas, diba?
2: Bullseye!
0: Sa second floor, nandoon po yung Yes to Health Clinic. Meron pang ano yan. Meron mga product, yung mga Santon product. Ako, ang dami niyan dyan. Yung turbo, aroy, pambihira. Meron yan. Mabibili yung mga Santon product tulad ho ng Santon Plus Herbal Soap, yung pong Santon Plus Herbal Oil, yung pong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Pati na rin po yung Santon Plus Vitamin C. Ito pong Premium D3 Capsule, pati yung Vision X Plus Capsule. Mga Santon product na mabibili ho dyan po sa Yes to Health Clinic. Pero bukod dyan, mayroon pa mga pharmacy ha. May mga pwede pa kayong puntahan. Baka mas malapit sa inyo ito yung mga babanggiting ko. Yung pong PharmaMed Drugstore dito sa Puerto. Yung pong CureMeds Pharmacy. Yung pong MedZone Pharmacy. Yung pong Gendis PharmaCare. Yung pong La Medica Pharmacy. Yung pong PharmaStop. Yung pong Edesa Andri Pharmacy. Sky Drugstore. Ching's Drugstore. First Air Pharmacy. Red Lip Pharmacy. Nature's Medica. St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, Western Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at ito pong Palawan Drugstore. Puerto ho yan ha, ng mga pharmacia na pwede nyo puntahan para makabili ho kayo ng mga Santon product.
2: Bullseye!
0: Warning sa lahat ng mga nanonood sa live natin sa XFM Palawan.
2: Bullseye!
0: Yan, salamat sa inyo. Na nakasubaybay, naka-follow. Kung hindi pa, paki-follow na lang yung pong page ng XFM para una ka sa mga balita. Marami kang mapapanood, marami kang mga mababasa dyan lang sa XFM Palawan. Mga balita yan dito sa Puerto at sa mga munisipyo at sa buong bansa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ganun din sa mga nakikinig. Good morning ho sa inyong lahat.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yung mga nakikinig sa mga himpilan ng XFM sa buong buong Palawan sa mga munisipyo. Magandang umaga.
2: Pumusa!
0: Pumusa! Rin ho dito sa atin sa Puerto Princesa.
2: Pumusa! Pumusa!
0: At meron akong sinet na picture. Incidente. Kanina ng alas 3 madaling araw sa GC.
2: Pumusa! Pumusa!
0: 7:28 ng umaga. O meron pong aksidente, oo, doon po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw sa may papunta ng Princesa Garden.
2: Pumusaan!
0: Merong four wheels. Mukhang nag-overshoot yun, ah.
2: Pumusaan!
0: Oo, at napuntahan ho ng mga tanod namin. Diyan po sa Barangay Hall, mga duty, maaga pa lang, nandun na kaagad para umalalay. Doon ho sa sasakyan. Aroy, puro tuner pa yata ito.
2: Pumusaan! Pumusaan!
0: Oo, andoon na rin po yung may-ari at nahatak na rin. Medyo malalim yan kasi kanal na hindi pa simentado. Lupa pa. Yun, meron na rin mga equipment na ginamit para humahatak. Yung pong sasakyan. Ingat ho kayo ha, dyan sa lugar na yan. Wala masyadong dumadaan, kaya pa pwede kang mapabilis talaga ng takbo. Pero pagka na-overshoot naman, disgrasya, problema katulad ho nito. Aksidente ho yan, dyan po sa kapunta ng Princesa Garden sa Barangay Bangkaw-Bangkaw, kaninang alas 3 po ng madaling araw. Sangkot po dyan ay White Innova. Okay, 7:30 ho ng umaga. Kahapon din ay tinalakay natin yung pong tungkol doon sa San Pedro National Highway, di ba? Nakausap natin si Engineer Cario San Diego ng 3rd District Engineering Office. Sabi pala yung proyekto na yan, yung pong National Highway na yan, na isang taon nang ginagawa. Nasa 96%, halos malapit ng matapos ano. 96% na. Kunti na lang patapos na yung pong proyekto dyan po sa San Pedro National Highway. Mas malapad, mas maganda, syempre. Diba? Kaya lang merong bungal. Merong pang di pa natatapos. Yun dyan malapit sa McDo.
2: Pumusaan! Pumusaan!
0: Sana maayos na ho ng city engineering yung sa ilalim, yung pong drainage para ho matapos na ng kontraktor.
2: Pumusaan! Pumusaan!
0: City engineering office, meron pa yatang ayusin na box culvert sa ilalim.
2: Pumusaan!
0: Sana magawa na ha para matapos na rin po ng kontraktor yung pong linya na yon na hindi pa nasesemento. Pero yung lapad, naku, nakikita natin napakalapad. Yung pong shoulder, pati na rin po yung sidewalk. Yun na lang yung hinahabol. Pati pala yung transition mula ho doon sa City Road kapunta ng National Highway. Yun ang hinahabol para matapos na. Saglit na lang yan. Mahaba na yung dalawang buwan dyan.
2: Pumusaan!
0: May nangyari kasing aksidente noong nakaraan sa Center Island. Hindi pala Center Island yung tawag dyan. Pero sa atin, sa masa, yung gamit sa DPWH naman, ang exact term ay pedestrian refuge.
2: Pumusaan! Pumusaan!
0: Yan po sa Barangay San Pedro. Nahati ang reaksyon natin mga kababayan. Yung iba gustong tanggalin yan. Yung iba naman ay nandiyan nakakatulong.
2: Pumusaan!
0: Doon ho kasi sa mga motorista na hindi kabisado yung lugar, magugulat na lang. Biglang merong Center Island na po pwede ho maka-aksidente sa mga motorista. Sa side naman po ng school, lalo na ng mga estudyante, nakakatulong ho ito para wala ho mabangga na mga mag-aaral.
2: Pumusaan! Pumusaan!
0: 7:32 ng umaga.
2: Pumusaan! Pumusaan!
0: Morning muna yung mga nasa live natin, ha? Yung mga nagko-comment ng maaga pa lang.
2: Pumusaan!
0: Sa page ng XFM Palawan, lalo na dito sa Palatuntunang Bullseye.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Magandang umaga ho sa inyo. Si Susa, si Susan, si Jesus Amancio. Good morning po, katropang guwapo ka, Gerald. Siya talagang naman. Guwapo pa yung una ko nabasa. Siguro nakita mo ko, kaya ng personal, kaya mo nabanggit yung guwapo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Maxim Reyes, watching from Karamay, Rojas, Palawan.
2: Bullseye!
0: Reynaldo, Oreland, Brian, Villagracia. Good morning ka, Gerald. Watching from Baing, Araceli.
2: Pumusaan! Pumusaan! saan.
0: Mga taga Araceli, oh, maligaya ang pakikinig at panunod sa inyo, ha? Sa Alcantara family.
2: Pumusaan!
0: Marami yan, makapalang pamilyang Alcantara, eh, dyan sa Araceli.
2: Pumusaan!
0: Si Father Alcantara, si parang Roy Alcantara.
2: Pumusaan!
0: Ating kagawad, Alcantara. Isneria Omey sa Alpasyar, dan salamat sa pag-share. Kenjo Gindalaw. Thank you. Gerald, paalan, Sherdar, at magandang araw po mga katropa, kagawa Gerald. Merlin, good morning. Kapiraw, sabi ni Merlin Villones. May Ravi Madarcos Gabinete, watching you from Maraga. Ah, Maraga. Magara pala, Rojas. Mapagpalang umaga po, Sir Gerald. He's watching you. God bless you always. Thank you. Merlin, Trin Salves, good morning, Sherdan na po.

0: 2026. Bulls Eye! Bangkarera ha, bukas sa sa munisipyo ng Roas. Kita-kita ho tayo dyan. Bulls Eye! Nandun na yung team ni Kalui na una nakahapon. Bulls Eye! Bumiyahin na doon. Team naman natin mamaya, bibiyahin doon. Bulls Eye! Bulls Eye! At bukas yung team naman ni Hurley. Para sa Bangkarera 2026. Bullseye! Na dyan po gaganapin. Agahan lang ho natin dahil napakaraming bangka na kakarera. Ang sabi, alas 7, hindi itawa na yung mga bangka, kakarera na. So bago mag alas 7, maganda nakaabang na, nakaabang na kaagad yung mga manunood dyan po sa pier. Libre ho yan, walang bayad. Bullseye! Dala lang ho kayo ng payong, dala ho kayo ng sombrero. Bullseye! Tapos dala ho kayo ng tubig. Sobrang init ng panahon eh. Yan yung mga kinakailangan natin. Meron kayong tubig, meron ho kayong sombrero, payo, pagkain na rin ano? Para walang alisan na ito. Dere-derecho ito. Umulan, umaraw, wala hong problema. Rain or shine, ito pong Bangkarera. Doon nyo makikita yung mga mabibilis na mga bangka na kakarera sa buong lalawigan ng Palawan. Dahil yung po mga kasali dito ay galing pa ng mga munisipyo at dito ho sa atin sa Puerto Princesa. Dumayo dyan po sa munisipyo ng Roas, kakarera. Matira ang matibay ng malaman kung sino yung magcha-champion. Dito po sa Bangkarerang ito, natin sa inyo ng Gabay Dagat ng Rojas, ng LGU Rojas, ni Mayor Pedi Sabando, ng XFM Palawan. Pangunan po ni Station Manager Kalui La Rosa. Okay, 7:37 po ng umaga. Matindi yung kaganapan sa Senado. Merong takbuhan, merong pong pagpapalit ng liderato. Sobrang intense na mga nangyayari doon po sa Senado kahapon sa kanilang sesyon. Mainit din ang kaganapan doon po sa Kongreso, sa House of Representatives. Yan pong mga usapin na yan. Mamaya tatalakayin po natin. So, commercial lang tayo sa saglit. Bago yan ang topic natin. 7:37 na gumaga. Babalik po ang Bullseye!
1: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, muri, Moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
6: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
7: Ice yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3.
8: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong

0: para lang ng ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
7: Santol Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santol Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
7: sa sakit ng katawan.
9: Santol Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santol Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santol Gold Herbal Tea.
10: Tara, kape tayo!
1: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
11: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
12: Bullseye!
13: Nagbabalik po ang Bullseye! Siyempre kasama pa rin po ka Gerald Gunes!
12: Bullseye!
13: Kung kayo po'y naghahanap ng mga Santon products, mga produkto ho na mga pinopromote namin dito ho sa XFM Palawan,
12: Bullseye!
13: Tulad ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tulad ho ng Santon Plus Herbal Capsule. Tulad ho ng Premium D3. Yung pong Vision X Plus. Yung pong Turbo. Yung pong Santon Gold Herbal Tea. Yung pong Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soap. Yung mga Santon product na yan, ati pong binanggit, pati yung Turbo na yan. Diba, mabibili ho yan sa mga pharmacy na binanggit ko kanina sa Puerto. Ito naman sa munisipyo ng Rojas. Rojas RSM. Yung pong Olimp Drug House. Yung pong Rocks Poma. Yung pong Zian Pharmacy. Yan yung sa mga munisipyo ng Rojas. San Vicente naman, yung pong Welfare House Pharmacy. Pharmarich, the generic pharmacy. Sa Puyo ha, yung pong Grace Lynn Drug Store. Sa Taytay, yung pong PES Drug Store. At sa Port Barton naman, yung pong PharmaMed. Yung ibang mga pharmacy ba, pagkitin ko ba maya ha? Pag naghahanap po kayo ng mga Santon product, dyan po kayo pupunta para bumili ng mga produkto na yan. 7:46 po ng umaga. Puntahan natin ito pong usapin pang-national.
11: The Vice President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. VP Sara. Absuelto o convictado. Convictado. The Impeachment Coverage. XFM. Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
14: Bullseye.
13: Okay. Kahapon nga.
14: Bullseye.
13: Mga katropa, naganap na. Nangyari na ang dapat na mangyari.
14: Bullseye.
13: Nangyari na yung inaasahan ng ating mga kababayan sa buong bansa.
14: Bullseye.
13: Ang una, tinututukan natin, nakatuon ang atensyon ng publiko sa magaganap na butuhan sa House of Representatives.
14: Bullseye.
13: Kung saan doon ho pagbubutuhan nung mga congressman, nung mga mambabatas kung dapat ba na i-endorso yung pong article of impeachment na tinatalakay nila mula doon sa Committee on Justice.
11: XFM. Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
13: Na pinag-usapan po sa plenaryo hanggang sa ito po ay mabuo patungo po sa Senado. So kahapon po, dyan nakatutok ang lahat.
14: Bullseye.
13: Ngayon, sumabay naman yung pong kaganapan sa Senado.
14: Bullseye.
13: Mainit-init, matindi rin po yung kaganapan doon sa Senado.
14: Bullseye.
13: Sabay eh, habang nakatutok ang lahat sa House of Representatives, doon no sa naganap na butuhan, mainit din ang kaganapan sa Senado.
14: Bullseye.
13: Nagkaroon ho ng palitan ng liderato yung pong Senado. Napalitan na po yung pong Senate President.
14: Bullseye.
13: Si Senate President Vicente Soto, pinalitan po ito ni Senator Alan Peter Cayetano.
14: Bullseye.
13: Ang Senate President na ho ngayon, si Senate President Cayetano.
14: Bullseye.
13: Matindi yung bilangan eh. Nasa 13 na boto yung pong nakuha noong pong mga bumoto pabor para ho dito kay Senate President Cayetano.
14: Bullseye.
13: Pakita natin yung boto na nakuha doon sa naganap na butuhan sa Senado.
14: Bullseye.
13: Ano kaya ang naging basehan? Ano kaya yung pong naging batayan ng Senado para magkaroon ng deklarasyon para ibakante yung kanila pong mga posisyon?
14: Bullseye.
13: Yung kanila mga pinamumuno ang komite.
14: Bullseye.
13: Dineklara yan kahapon, bakante, at pagkatapos nun, nagkaroon ng nominasyon. Kasi nadamay, pati na rin po yung posisyon ng pagka-Senate President, nadamay rin yun. bakante lahat-lahat. Pagkatapos nun, nag-appoint ng temporary presiding officer, si Senator Jinggoy Estrada.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Nagkaroon ng nominasyon at nanomina at nanalo nga bilang bagong Senate President si Senador Alan Peter Cayetano.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Ang nakuwang boto para po kay Cayetano nasa 13 senador.
11: XFM. XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
13: Okay? At para naman sa mga bumoto para kay Senator Vicente Soto, nakakuha siya ng 9 na senador na bumoto sa kanya.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Dalawa naman yung pong nag-abstain.
14: Bullseye! Bullseye!
13: So 13 para kay Cayetano, 9 kay Soto, abstain po yung dalawa.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Dahil ho sa resulta na yan, napalitan na bago na ang Senate President sa Senado.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Yung pong mga senador na ito mula po kay Senator Alan Peter Cayetano at yung pong 13, ba, eh, lahat yun. Talagang mga supporters po yun ng Duterte.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Oo, itong 9 naman, kila Senator Soto, mga supporter naman po ito ni Pangulong BBM.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Yung abstain, abstain. Sige, hayaan muna natin sila. Dito sa dalawang grupo na ito, talagang kita natin yung pumbilang kung sino yung nakakaangat. Yung mga senador na nakasuporta dito po kay dating President Duterte at yung pong 9 na mga senador na nakasuporta sa presidente natin ngayon kay BBM. 13-9 ang bilang.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Pero bago yan, bago ho nagkaroon ng butuhan, talagang intense po yung kaganapan, makapasok lang si Senator Bato de la Rosa.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Nagkaroon pa ng habulan eh. Nasugatan pa si Senator Bato.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Galit na galito ito eh. Na nagpahayag ng kanyang salubin, ng kanyang damdamin nung makapasok siya sa session hall kahapon. Kasi nga naman, hinaharangan daw siya ng NBI. Kasi isi-serve daw yung pong warrant of arrest na inilabas ng ICC. Na ipapatupad naman ng Interpol. Kasama po si dating Senator Trillanes.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Nakahanap ng tiyempo bago pa man maharang, mayroong daan na dinaanan, hagdan, hindi elevator ito ha, hagdan ang ginamit ni Senator Bato para lang makapasok sa second floor, makaakyat sa second floor doon po sa session hall.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Takbuhan eh. Tignan mo, nakuha mo yung sinend ko na video? Eto, sige, play natin. Tignan mo, ito yung may ano yan eh.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Play natin, ito yung takbuhan na nangyari, oh.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Oh, play natin ito. Ito yung paakyat pa lang. Kita nyo, nadapa pa dito sa hagdan si Senator Bato para lang makapasok sa loob, eh. Inahanap ng marami, bakit di pumapasok ngayon? Pumasok na siya.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Sige, kahit pakita lang muna natin yung takbuhan pagkatapos mamaya kung ano yung damdami na inilabas niya. Nagsalita siya sa, ano eh, sa session nun.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Yan, oh, yan. Sige, panoorin natin. Ayan si Senator Bato, kita nyo, tumatakbo tapos mayroong mga sumusunod sa kanya. From ground, umakyat ng second floor at dire-diretso yan, makikita nyo. Mabilis yung takbo ni Senator Bato eh, para makapasok sa loob.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Yan o, yun yung kita ninyo.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Bataw eh, dire-diretso yan. May mga humahabol sa kanya eh. Ang sabi ang humahabol daw, yung pong mga agent ng NBI.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Pero may mga dalambago, may mga maletang dalaw, dire-diretso papasok din, kasunod ni Senator Bato. Pero nakapasok siya sa loob.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Ano ang kasunod na nangyari na makapasok sa loob si Senator De La Rosa? Eto, panoorin ninyo yung kanya pong naging pahayag.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Galit na galit na nagsalita si Senator Bato. Kasi sabi niya, nung wala ako, hinahanap niyo ako. Nung nandito naman ako, ayaw niyo akong papasokin.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Para sa kanila, sila ang mga boss pagdating sa Senado. Bahay nila. Kumbaga, ito pong opisina nila eh, ng Senado. pagkatapos haharangan ka, hindi ka makapasok sa loob. Hindi nagustuhan po ng senador yung pong nangyari. Eto, panoorin nyo yung video, yung pong kanyang pahayag doon po sa session hall matapos na mag-break yung pong senado. Okay.
15: Bullseye! Pagpasukin sa sesyon! Kung ako'y absent, hinahanap ako ninyo! Sumusweldo! Hindi nagpapakita! Ngayon, papakita ko dito! Oh, hinara ko naman yung guy! Nireslink ako doon! Kasugat-sugat ako!
16: Why are you here?
15: Pagpasok! This is the statement! Wala silang respeto sa institusyon ng Senado! Ganun ang NBI! Ha? Pag-usap kami. Ano ba gawin namin? Ayaw kasi ng Dormis Republic. Kung hindi ko mapasok, ginahanap niyo ako. Di ba? Ngayon mapasok ako, tatanungin niyo ako bakit ako bumapasok. Lahat yan, trabaho ng si Dormis.
17: It's okay.
15: This is the worst government!
14: Bullseye! Bullseye!
13: Oh, yan yung pong kaganapan ng makapasok na sa loob si Senator Bato de la Rosa.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Kaya pala hinihingal dahil yung unang video na nakita ninyo talagang tumakbo, makapasok lang doon sa loob. Ang dami yung tao, ang dami yung mga media. Kaya yun mga vlogger. Sigurado mga media yung iba doon, pero yung iba nag-video, ang dami.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Pinakita ho doon ni Senator de la Rosa yung kanyang damdamin, yung pong galit doon ho sa nangyari. Kasi nga raw, matagal siyang nawala, hinahanap siya ng marami, hinahanap ng mga media, hinahanap ng tao, wala, hindi pumasok. Ngayong pumasok siya, doon naman siya tatanungin. Hindi ko alam kung ano yung sino yung tumanong eh. Baka staff lang o media o mga vlogger. Basta tinanong, anong ginagawa niyo dito?
14: Bullseye! Bullseye!
13: Mas lalo tuloy nagalit yung pong senador.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Nung hindi ako pumapasok, kinahanap ninyo ako. Ngayon nandito ako, ayaw akong papasukin ng NBI.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Worst government nga eh. Sabi niya, this is the worst government.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Ni-wrestling na raw siya eh. Yung kamay niya may sugat eh. Nagkasugat-sugat daw yung kamay niya. Na-wrestling daw siya sa kakahabol sa kanya eh. Ng mga agent ng NBI.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Oh, NBI, hindi nyo raw nirespeto ang Senado. Yun po ang sabi po ng senador.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Oh, hindi raw na-respeto eh. Yung pong NBI dito sa pangyayari na yun. Napilit siyang pinipigilan na makapasok ng session hall.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Biroin mo ha, isa ka sa nag-uopisina dyan po sa Senado. Makikita ka sa CCTV na tumatakbo, makapasok lang doon sa session hall.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Ayan, nabanggit na worst government yung pong reaction niya doon po sa loob ng session hall.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Ano ang plano? Natanong din siya. Ano? Napakinggan natin yung video. Ano ang plano? Sabi, mag-uusap yung pong Senado. Ngayon, sa pag-uusap nila, ang resulta niyan, kahapon, ha? Kasi sinubaybayan ho natin ito eh. Lipat-lipat tayo eh. Yung sa Congress, pati na rin po sa Senate. So, ang sabi ho ni Senator Bato, mag-uusap-usap kami. Di nag-usap po yung mga senador. Ang resulta ho na pag-uusap,
14: Bullseye! Bullseye!
13: Diniklara, lockdown ang Senado.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Wala basta makakalabas, makakapasok. Pili, talagang sala.
18: Sa pool, sa bawat komentaryo.
14: Bullseye!
13: Kung sino ang lalabas, nandoon naman po ang NBI. Chine-check lahat po ng mga sasakyan na lalabas galing po ng Senado.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Yung pong pinakapinuno ng NBI, hindi rin po pinapasok ng Senado kahapon. Napasugod din doon para lang makita kung ano ang sitwasyon. Kasi nga naman, nandun din sa loob yung pong mga agent ng NBI magsaserve sana eh. Nang warrant of arrest.
14: Bullseye! Bullseye!
13: Lockdown. Hindi sila papayagan na makalabas. Nasa loob lang muna. Okay? Si Senator Bato, nasa custody po ngayon ng Senado. Nasa custody po ng Senado. Doon lang muna siya nananatili. Yung pong NBI naman, na-involved sa paghabol, Dito po kay Senator Bato, pinahahanap na.